0: favorito na ate sa kaaminan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: Mahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangwa arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonton.
0: Arangkada sa buntag.
2: Bino, salamat kayo mga ka-vibes padayon sa atong panagisot karong buntaga dinhi sa Arangkada sa Buntag. Of course, ako gihapon ninyo ka-vibes si Tonton Alco Santugob. Bino, mga ka-vibes, usa sa mga naobserbahan kagahapon, daw ni boycott man ang mga hinanib ni Vice President Sara Duterte kagahapon. I only saw except Senator Bongo, mga ka-vibes. All the rest wa dito. Wa si kani Senate President Alan Peter Cayetano. Wa ang iyang igsuon nga si Senator Pia Cayetano. De Villar siblings were also not around. Gano ka, mga ka-vibes? So niya, wa sa dito ang kinahanglag intelligence fund si Senator Robin Padilla. Wa sa si matod pa ni ka-vibes Marvin Laderas Mangga. Si Senator Amy Marcos. Nga naman, nilikay sila nga makadungog sa pag-angkon ni kininiang Gina Acosta kung kinsay nisugo niya nga adto i-handover o ihatag ang 500 million pesos. Upat kini kahong na ha, kaupat man ni siya ni-withdraw. Disyembre o niya pagka Enero, pagka Abril o niya pagka Hunyo. Yaya lagi. O niya, nindot ka ning punto ka vibes ni kanana ang matod pa ni ka vibes Benjamin Hildore unsay connection sa confidential sa good governance program. O niya kanana ang GGP sumapa sa Office of the Vice President, niya libreng sakay, wapay labo tree planting, ang grabe gyud kay apil pa ang kanana ang Christmas party ka Vice Benji. May mo tramang ko nining ilang troll, oy, kay one-sided kuno ta din, pastilan, oy. Masa na ito pagka one-sided? Ang ilang gusto nga, mingunta nga, way sa si Vice President Sara Duterte, mone ang kapaiti la ba? Mone ilang naratibo. Mone nga ako kanang mga tao nga padayon gihapon nga didayeg ni Vice President Sara Duterte kana bisang murag giloko na bitaw ka. Kanang mga tawhana wa nay dugukan sa kinabuhi mga ka-vibes ang ayan lang nakatauan. Wa man ta mo bubutyag direk fake news. What we are discussing here and has discussed here since 6 o'clock, mga ka-vibes, kung unsang naitabo kagahapon sa 16th day sa impeachment trial. And just to quote, mga ka-vibes, doon ay pangutana si Attorney Armando Virgiligutan. Naingon siya, why did you have to call Colonel La Chica to inform him? Colonel La Chica, ready na ang 125 million. Maunay, pangutana ni prosecution

0: nining mga DDS supporters, mga ka-vibes, nga ang gitumbok ang ilang idol, si Vice President Sara Duterte, pagkatoy-toy ng utuka. Ha? Matod pa ni Atty. Ligutan, iya pagingi pahimugatan. Sino ba ang head of agency na nag-utos sa'yo as SDO na ibigay yung 125 million in cold cash sa isang security officer?
1: Arangkada sa kabutan.
0: Tubag ni Acosta ang nag-utos po sa akin, pa, na i-release ang pera ay si Ma'am Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Hay may fake news, anak. Hay may ka-one-sided ni anak. Ha? Nang karon, I dare all of this DDS na minaw na to ron. I'm sure mo react niya is Vice President Sara Duterte, and whatever will be the reaction of Vice President Sara Duterte regarding this issue, ato nang itackle din, ato nang isgutan din. Kay again, mga ka-vibes, kwarta kini sa katawhang Pilipino, daily ni kwarta ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nila pa, this is the crux of the matter. Ha? Moni, kinauyukan ni ining maong isyo, kwarta ni sa katawhang Pilipino. Ha? Pundo ng bayan. Sumala pa ni State Auditor Sailin Del Campo. Ha? Og tungod kay kwartas katawhan, mga ka-vibes, ang ayan nato nga ipunting ang tanan nga to ni Vice President Sara Duterte. Napagay taniining alleged misuse of confidential and intelligence funds. Wa pa talaga dito sa akong giingon lagi nga adto na kita mautingkay, makautingkay sa tanan. Ah, karon ang gisgutan is still Article 1. Ah, alleged misuse of confidential or intelligence funds. Ang musunod dini ang Article 2 nga alang nako nga mao nay nakapa malagmit, ha, ato ning pagagpas nga mao nay naka tingali naka tulutimbang-timbang si Vice President Sara Duterte, iipit tamang ko ni. Morning ni tomorrow ning istorya nga, ha, kanana ang nihangyo siya og appointment with President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Closed door meeting, ha, unya matud pa sa mga politikanong tigpanay dito sa kauluhan, mga ka-vibes, ang pangayoon ni Vice President Sara Duterte mao nga, ha, di lang siya ikiha, but she is more than willing to step down as Vice President. Apan ang iya sang pangayoon nga pabor, mga ka-vibes, gawas ka di siya ikiha, tugtan siya nga mulan, sir, isi presidente sa 2028 elections, mga ka-vibes, musugot mo ang mga tawa sa ta. Kaya lagi nag-anam naman ni kaipit siya. Ha? Uroy og moingon ni si Dante La Chica og ipatawag ni, mga ka-vibes, nga wa ko'y labutoy. Igo aratong labay na kundi rin kwarta. Ang tanang kwarta, dito mang Vice President Sara Duterte. So tanawang tana. In fact, kagahapon naminaw ko sa press conference after the Senate impeachment trial, dito man si kanhi Congressman Ace Barbers o si Congresswoman kininiang Bill Zamora sa San Juan City, mga ka-vibes. Naingon si Congresswoman Bill Zamora, pag-isipan nila kung patistiguhon ba si Colonel Raymond Dante La Chica, kanihepe sa Vice Presidential Security and Protection Group, BPSPG. Importante kay ni, ha? Kay, ha? Okay, I stand corrected, gikan dito ni ka-vibes sa Marvin Ladera ang naingon ka

0: kaganiha nga unsay connection sa confidential sa okay sa good governance program sa katong libreng sakay ug uban pa. Sakto gyud ka sa imong punto kabayb sa Marvin. Mo na nga mo ni mga kabaybs nga mo toy giingon gahapon ni congressman congresswoman Bill Zamora, I think it is imperative nga ang ayan nga ipatawag yun nga testigo kini si Colonel Dante Lachica, mga kabaybs.
1: Arangkada sa Butang.
0: Tumala pa ni kabaybs Ted Barrito, sabi ng mga DDS, sinasayang lang daw ang oras at pera ng bansa sa impeachment na gawa-gawa lang daw. Ba't daw hindi yung flood control? Napakabubo talaga din. Di ba nila naintindihan yung sinabi ni Acosta na ang nag-utos sa kanya na i-release ang pera kay Lachica? Di ba nila naisip na kung kung gaano kagahaman si Sara? Napakalawalang konsyensya pera ng mga tao nagkaling sa dugot pawis ng mga mahihirap. Tapos siya saan-saan niya lang ginagamit sa pansarili niyang kagahaman. Sobrang kapal, matod pali kabaybsted Barrito. You know, kabaybsted, talagang kinana mo, ika nga. Alam mo, awang-awa na ako sa mga DDS eh. Bakit kanyo? Ha? Eh, wala tayong magawa. Yun lang naabot ng kanilang kokote. Kung meron man silang kokote. Hoy, kakak for sale kasabot kaniya to. Basik utro sa kani kasabot tinagalog, ha? Hehehe. Ito, mga kababs, kidding aside ba? Kining isyu ha, manggudi basta-basta. Ha? Kaya nga, no, we're talking here of an amount kapirting dako, ha? Unya mo na bitawag bisayon-sayon ra? Kaniya to, manggud, inani ang manggud ang naitabo, mga kababs ba? Kainom dumo sa before nagsugod ang Senate impeachment trial or katong pila pa kaadlaw, niluwat manig pamahayag si Vice President Sara Duterte nga wa kunoy ebidensya batok niya. Akaron, saon ta man nga ang imo maning sinaligan Vice President Sara Duterte? Ha? Mingom na lang ko inday Sara, ang imo maning sinaligan, imo maning SDO dito pas Davao. Ilagan ning ipugan ni tao nga dili malakip ang mga confidential o intelligence funds ito sa Davao City, mga kabibes. Sakto si presiding officer Chief Escudero, of course. Kanang dili na i-appeal diri sa hisgutanan sa impeachment. But as a reference, mga kabibes, kaya dito may nagsugod tanan. Iya manginig tao si Gina Acosta. Ang ako lang po nining Gina Acosta, basig ikaw hinoy maipit aning tanan. Kay matud pa sa mga batan-on, ligtas sarili niya ni si VP Sara Duterte, mga kabayos. Maghuna mo ba? Maghugas kamay sa Tagalog pa. Nga wakoy labutoy. Ang pakutanaan ninyo, sila rag yung duha. Huwag ginadirin ako. Niagay tanan. Na, maurun. Muna nga lang nako, mga kabibes, kinini ang logic dictates nga ang ayan gyud nga ipatinaw ning tanan ni Colonel Raymond Dante Lachica. Unya mayon ta ang armadong kusog sa Pilipinas, muhimo na sa dug aksyon ni ini. This has been an action that should have been done before. Kaniya to patani, dapat ninyo ni imbestigahon si Colonel Lachica. Ang ngayon, mga ni court martial na siya, mga kabibes. Because again, we are talking here of not only a pittance, kanang gamay ang kantidad, kanakuha ni Kurtaha. In his lifetime, o magservisyo, bisan pag mahineral na si Dante Lachica, he cannot have 500 million hangtod sa iyang kinabuhi. Kadakuan ni Kwartaha. Matod pa ni Kabayf Jewel Tabs, kantong paghag nila ni Kapunan og Ferrer gahapon, sir, was assigned nga kasurindero na si Piatos. Abi banako si Kawatano Ray ni Hangyo og ceasefire, ganahan mang kahaning mga DDS nga mapriso ang mga kawatan. Mauna ni Ron, be careful what you wish for, mga DDS, kay kaning mga kawatan malita og bangag, kamukamo rabaya na. Nakatumbo kagyod, nakapuntos kagyod, Kabayf Jewel Tabs.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Actually, Kabayf Jewel, kantos Christine Ferrer, nagkuhan magyod, nag-acos man sila ni Atty. Lorna Kapunan, matod pagod niya, she's like a mother to me. Ang mga abogado, gidunta, abogado abogada, as officers of the court, di kina sila magpersonalay. And to be, to be honest about it, kanang, they were just doing their job. Galing lang si Christine Ferrer, mga kabibes, nga magod sa habig sa depensa. Muna, higingon ako nga, I am never one-sided here. Now, I am saying nga si Christine Ferrer, igura ni buhat siya ang trabaho, pero listen, magod, you cannot defend the indefensible. Unya, performance-wise, wasa good, tanaw na ko og sa lapis pa kuwang pagtahal si Attorney Christine Ferrer.
2: Ay,
0: matod pa ni Kabayusted Barito, Sir Tonton, may kokote sila, may mga abogado nga na may mga kilala akong matatalino, kaya lang siguro ang kokote nila inilalagay nila yan sa kanilang mga talampakan. Yun ang mahirap, abot pa sabot ang utok, di alagay in town, daily lang sa sampot, kahit di agad gitumban town sa ilang gitumban town na silang tiil, mga kabayos. Yan, matod pa ni Kabayb sa Ted, huwag akong hubaron iyang sulti. Dapat yun nga kanang ipatawag isip hostile witness ni si Colonel Dantila Chica para may bawal na itong tanan. Huwag ako o ni Colonel Dantila Chica tanan, kaingunta, basig na ipay puruhan nga makaikyas sa accountability ni ini si Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: But remember this, importanteng timan-an ninyo, mga kabibes. There are 4 articles of impeachment. Dili kinahanglan nganing 4 makonbikto si Vice President Sara Duterte. Bisag usa lang ni ining 4, mga kabibes. Estudo na, tapos ang boxing, perpetually disqualified from joining public services o makonbikto ni bisan usa lang ni ining 4 si Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Mone angay ninyong timanan, katong Article 4 sa grave threats karon ni samot biya nang kakusog kay ngano doon ay separate case kagi file ang kinini ang Department of Justice ngadto sa Quezon City Regional Trial Court nga dili ta mahibong in the next few days basing mapagawas na og orden de arresto o warrant of arrest ang nasoy nga korte dito sa Quezon City. Mahimo noon makapiansa si Vice President Sara Duterte. Pero, can you imagine a mugshot of Sara Duterte, butang iyangan, Zara Zimmerman Duterte, Vice President of the Republic of the Philippines? O niya ang kaso, grave threats, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Muna nga, sa Article 4, ligon sa to. Kining Article 1 karon, nito mao naginayampangan nga siya mao ni Mando, siya mao ni Sugo. It was her instruction to the former special disbursing officer and, you know, to the credit of Attorney Armando Bergy Ligutan. Dako kay kalainan og si Attorney Ligutan bitaw ang mo direct examination. Kay klaro ba ang detalye? Nya nato lang ni gisgutan ganin ni gahapon gyud sa mga reporter dito sa Manila. Gitumong baka nila nga si Attorney Ligutan ang mo direct examination ni kinini ang Gina Acosta. Kay kamao mo binisaya ningon si Congresswoman Bill kanana ang mga kabibes matud pa sa maong kongresista sa San Juan, Congressman Bill Zamora nga hindi natul ra to, nagkataon lang nga mao sa itubag ni kani Congressman Ace Barber sa Surigao nga usas mga spokesman sa kinini ang prosecution panel, mga kabibes. Kay because if that poor Attorney Ligutan, basig balahi ba? Kay labi na katong nagbinisaya na atul ra yun. And you know, everything is falling into its proper place, mga kabibes, if I may say that. Kay huwag sila mag-expect, huwag sila magdahom nga. Ingon na itong sitwasyon kahapon nga nagpa-karuning nun, klaro kayo si Gina Acosta nga di ko na sa kabaong tinagalog, mga kabayos, pagkatoy-toy pong rasuna. Batod pa ni kabayos sa Dimyang, unsa di ay kaso kaso ani Seton, nagkuyog man sila ni BP Sara. Kana mo'y subayuno na to. Subayuno na kabibes Dimyang. Kaya sa pagkakaroon, maingo na to nga indirectly involved si Vice President Sara Duterte, but it would require a confirmation from kananaabang Colonel Raymond Dante La Chica. Kaysa pagkakaroon, mahuog man na nga, dili, not necessarily a hearsay, pero wala pabitag yung prima patsy evidence nga nang hilabot yun sa kwarta si Vice President Sara Duterte. In fairness to the Vice President, ha? Kay ang testimonya kagahapon ni Gina Acosta nga ang naitabo, Your Honor, nga gitawgan ko, unya akong gitawgan si Colonel Dante La Chica kay naambot ang kwarta. Akong gihatag ato tanan ni Colonel Dante La Chica. So, diyang dapita, mga kabibes, ang pangutan na kisang nisugo si Vice President Sara Duterte. So, in all fairness, wala pa nato mastablisar nga nikaw-kaw yun eh. Nga nang hilabot yung personal sa kwarta si Vice President Sara Duterte. That's a fact. Pero mga kabibes, as head of agency, basic man na kanang gitawag bitaw og kananaabang command responsibility, dili makalusot dihang dapita si Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Lalisunon hinoon yun, in all fairness to the Vice President, kung mismo niagi bagyo niya ang maong 500 million pesos, mga kabibes. Ato ng atgan, kay nindot kayo ning musunod pang mga adlaw. Wa karong adlawa pero ugma pohon akon mo nindot ng panahon. Mga kabibes, alas 8:30 naman mo post lang ko baka diot unya humaniining mga mahinungdanon kay mo balik ta sa pagisgot ining atong gisgutan karon dinhi sa Arangkada sa Buntag, Palihog. Standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, Mo.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Oo nani.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag butag nga arangkada. Pag-andam, kay pasin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonton.
2: Arangkada sa butag.
3: Bueno, salamat kayo mga ka-vibes sa medyo naukad dyan gidron ng social media nining revelation kagahapon ni SDO kanhi nga si Gina Acosta mga ka-vibes. Kay lagi ang gibutyag ni Gina Acosta nisugo niya si Vice President Sara Duterte. And you know, kung inyong kinumduman nga kini si Dante La Chica nabanggit na sa kaniadto ni Ramil Madriaga nga matud pa niya mao ni iyang kuyog nga ba mao sila nang hatud og mga kwarta upon also the instruction of Vice President Sara Duterte mga ka-vibes ha. Si La Chica, mga ka-vibes, ni-deny ni ining tanan. Ha? Nga kung atong kahinunduman, ni-file siyang cyber libel complaint batok ni Ramil Madriaga. And now, aron ma-plaster gid ato ining tanan, ha? Kanang kinahanglan gyud ma-establishar ang chain of accountability. Ha? Kay kining tanan, alang nako mga ka-vibes, ha? This will become clear. Kung ang mutingog dagid mismo si Dante La Chica, because you know why? In all fairness to Dante La Chica, wa gyud biya ang iyang pangalan sa tanang dokumento. Wa say pirma. Hinoon doon na siya ay maingon ta liquidation report. But when it comes to kananaabang pagtawat sa kwarta mga ka-vibes, uwa dito eh. Ang angayan ginunta nga mo disburse. Remember, to disburse is pagpanghatag. Unya, igo raman gi-handover yung kwarta. Sa ato pa, kaduha-duhaan pa agun sa gayon na hitabo sa maong kwarta mga ka-vibes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Matod pa ni ka-vibes Ilong Tuapos, good morning Sir Tonton, tapos pinipilit pa ng isang defense counsel na si Madam Auring, parang kilala ko yan ha, na ang SDO daw ang responsable, hindi yung chief of office. Yan bitaw, mauni punto ni Senator Amy Marcos. Matod pang Senator Amy Marcos, hindi ba ikaw ang responsible as accountable officer? Not necessarily. Ang ayan gyud ka manubag ang head of office, but then again lagi mga ka-vibes, do na pay missing link ba. When I say missing link, tungod kay dito ra manggod ang gingon manggod ni Gina Acosta, dito ra niya gihatag ang kwarta as per instruction of the Vice President kanto ni Dante La Chica. Sumo ni nga kinahanglan si Dante La Chica kasi tinud-an ay lang ang nai-hold niya ron ang gobyerno man kay unless ni resign siya sa Armed Forces of the Philippines. Active pa man tingali ni si Colonel Dante La Chica. Kinahanglan ibutyag ni Dante La Chica ang tanan. He will do a heroic act. Kung iyag yung ibutyag kung giunsa gyud kining 500 million as far as the office of the Vice President is concerned. Lahi pa ning 112.5 million pesos nga dito sa negokostro ni Edward Paharda niining ginganlan og si Colonel Dennis Nolasco. But you know, doon nalay gamay nga kananaabang kalahian mga ka-vibes kay na-establishar man ni nga apil sa nang hatag sa kwarta si Edward Pajarda gid mismo, isip disbursing officer. Hatag pagunis sa kwarta sa mga official sa DepEd ni Central Visayas, mga kabibs, kay bawo ba muna ana. But you know, again lagi ang sintro karon kanimang kang Dante La Chica hinaot nga mapatawag ini siya. So katong punto kagahapon ni Congresswoman Bill Zamora nga pinag-iisipan, hint na to nga dakog posibilidad, mga kabibs, nga tawag unsad nga hostile witness kini si Colonel Raymond Dante La Chica, ang hepe sa Vice Presidential Security and Protection Group kon BPSPG, mga kabibs, aron matinaw gini kon naunsa ang maong 500 million pesos, mga kabibs, nga confidential and intelligence fund sa Office of the Vice President.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Mga kabibs, may musigwi ko gamay kay importante sa kaining isgutanan. Nunutin iba itong mitumaw nga isyo nga matod pa si Vice President Sara Duterte. Nagtinguha nga makigtagbo ni PBBM. Kailagi matod pa sa mga political pundits, mga politikanong tigpanii dito sa Manila, nga ang katuyuan sa Vice Presidente, mag-unsa man sila mag forgive and forget. gusto sa Vice Presidente nga mukanaog siya sa katungdanan. Dili na siya mag-Vice Presidente. Pero ang iyang counter-offer nga kanang ayaw ko ninyong kasuhi. Munaog ko sa pwesto. Unya, tugti ko ninyo nga mulansar sa 2028 synchronized national and local elections, mga kabibs.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Ang tubag ni kining Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga bisan pa og niingon siya nga wala pa'y konfirmasyon kung nakik-appointment yun ba si BP Sara nga ito ni PBBM, mga kabibs. Naingon siya nga bukas ang presidente nga makigtagbo sa bisan kinsa. And no less than the president himself has said about it sa bago pang napahigayon nga interview kaniya sa mga sakop sa Foreign Correspondents Association of the Philippines, kaning PUCAP. Naingon siya dito, without naming names nga abli siya sa makigstorya sa bisan kinsa. So ambot lang og mahinayon gyud ba ni. Pero you know, mga kabibs, kinibang mga politiko kay bao no bitaw mo. Kanang gitawag bitaw nila og the art of double speak, mga kabibs. I'm sure ang mga hinanib ni PBBM di ni masugot. Ni importante kay ini kay bawo mo kinsa? Si First Lady Liza Araneta Marcos, mga kabibs.
2: Arangkada sa kabutan.
3: So somehow that is a very interesting story nga ato ng sundon. But then again, og sa kananaa pang sud-an pa ni ron, ang kinaham gyud kaayo tanan kining Senate impeachment trial. Kay lagi naabot na ta sa matod pa nila exciting part, mga kabibs. Kay dinhi naman labi na nga humani ining kaniniyang Article 1. Ang sunod kay ba mugunsa? Kadto ang di naging makapanghunaw si Vice President Sara Duterte nga naman kay iya naman nga mga bank accounts, at least 9 of them, sagad nini mga bangko dito sa Davao City o uban dito sa Metro Manila, mga kabibs. Mga bank accounts nilang duha sa iyang bana nga si Attorney Manasis Carpio, mga kabibs.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Di magina mamakak ang kanang mga transaksyon ni sa bangko. Nga labi pa nga klaro og tatawa nga tong anti-money laundering law. Kay lagi mga ka-vibes, obligado man ang tanang mga bangko. In fact, ang akong nahibawan, everything is digitalized. Automatic na nga mo-trigger, automatic na nga ma-report ngadto sa Anti-Money Laundering Council kung moabot og 500,000 ang bank transaksyon. Unya kining dapita mga ka-vibes, dako gyud kaayo og kahibulungan ngano nga ang gideklarar all this time ni Vice President Sara Duterte ang kana ramang kantidad nga 98 million pesos mga ka-vibes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Iyan ang gideklarar sa iyang labing uwahi nga giduso nga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth kun saan nga kung imong ipakang na ikumpara na sa nahipos nga mga kasayuran sa Anti-Money Laundering Council, umumhur ginang maong kantidara mga ka-vibes taon, oy. Because to recall mga ka-vibes, matod pa ni Executive Director Attorney Ronel Buenaventura sa Anti-Money Laundering Council, ang ilang na-monitor nga kana na ang bank transaction mukaba tanan sa 6.7 bilyon pesos. Both kuan na pag deposit og withdrawal ang kinatibuk-an nga kantidad unya wa tuma-withdraw tanan. Napay nahabilin sa kapin sa 2 bilyon pesos. Then again, kung wa gini ma-withdraw hangtod katong nahuman tong katong pagpahigayon sa clarificatory hearing sa House Committee on Justice sa dihanggihan ay paning articles of impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Diyan na itong mahibawan. O nihapit naman na basi bag nakapaminaw na nakapaniid as Vice President Sara Duterte nga uy, murag ipit na magigkuhani. Kaya ka nang mga transaksyon sa bangko mga kabayo, so may di man na mamuliti ka. Kung unsay na-reflected dito sa kanang transaksyon sa bangko niya, sagaan maginas Vice Presidente. Iyaha magina. Sus kay saon talang og manggawas na ni mga pangalan kinsay nihatag niya kwartas bangko sa padanglit og kadto laging gikatahapan nga drug lord dito sa Davao City. Masubay to kay klaro mo na matagbang transaksyon basta dunay mo deposito sa imong account may bawaan man na dito unya kay klaro man ang ilang lantugian ni ini mga ka-vibes kanang bank secrecy law. Pero naklaro mo na nga ang bank secrecy law ang exempted ni ana o exemption ni ana mga ka-vibes kung doon ay impeachment. And right now doon na may impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Di ginakapugan. Mabutya gina ang iyang kwarta sa bangko mga ka-vibes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: I'm sure ang iyang mga abogado, they will move heaven and earth, nila pa. Nga di gini mabutyag. Kay ang naitabo mga ka-vibes, kanto pa man itong pag hatag sa subpoena duces tikom. So tanan pang mga dokumento ang naakaroon sa kining impeachment court. Ang sunod niya na mga ka-vibes, ang subpoena ad testificandum. Ang pagtistigo sa kung kinsa ang mga bank officers, mga bank managers, sama sa nahitabo niya itong mga milabay nga adaw nga katong mga kanhi bank manager sa Land Bank, sa Show Boulevard o sa Land Bank DepEd. Nga nitistigo sila kung pilagyod ang na-withdraw alang sa buhatan sa Vice Presidente o sa kining DepEd mga ka-vibes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: So, mauna ni Ron ang nahitabo. Nga kung ugaling lagi mabutya gyud mga kabayebs nga pagkadako pa dayos kwarta nga naa ni Vice President Sara Duterte. Ha? O sa iyang bana? Uy, tapos a boxing mga kabayebs.
1: Pinawa!
3: Kay ang naka pa ukadyang ginining tala nila pa hasta maning ma, mga yung giunsa nila ang pagpahayan og buhis katos Bureau of Internal Revenue mga kababs na appeal man to kay numdo mo katong mahiwagang kahon nila pa nabutyag ba to appeal ha kay mismo ang taga biyayar na may ni hatag yun sa maong kahon nya adto man to mahibawan kay pananglit baingon si Vice President Sara Duterte ang mga abogado nga nain ana na kay maayo magdagan ang yang negosyo ang pangutana bib kung magdagan imong negosyo pila may imong nabayaran bayaran buhis be unya oroy og bugawas to dito nga ha kanang gamay rag buhis nga nabayaran sa BIRC Vice President Sara Duterte another problem na sad mga kabibes. Kani assumption pa lang ni ha? Kay ngano mga kabibes? Kung tinuod nga maayog dagan yang negosyo niya gamay ra kag nabayran although atong klarohon posibleng dili man gyud ni mapalaw man kay it is not included as an article of impeachment. Pero mga kabayebs kon ang magawas galing pa sinapod og out of the impeachment court pwede siyang mapasakaan og kaso nga iba mugunsa ha tax evasion mga kabayebs kon og galing mulutaw nga gamay rang yang gibayran nga buhis sa gobyerno bisan pagbaayo ang dagan sa iyang negosyo mga kabayebs.
2: Arangkada sa kabutan.
3: So usay po na sa atong sundon pohon yod nya karon napamanta ni anang chapter maingunta na lang puntuha ni Gina Acosta kay supposedly mo padayon man siya ron apan sayo man gi human gahapon kay dautan lagi ang panahon nagwayway pa man gani nila pa ang mga netizen gahapon gano kunong dugay gi suspenso ang klase o gang trabaho kay dautan lagi ang dagan sa panahon dito sa Manila. So hopefully maarang-arang na ni ang dagan sa panahon ugma pong adlaw basic ipadayo na ang pagtistigo isip hostile witness ni Gina Acosta mga kabibes kay alang nako importante gyud kayo basic do na pay basic di ay og makonsensya gyud Gina Acosta nga ang tinuod ba si Vice President Sara Duterte mangin ko as kwarta. So ato nang huwaton og atangan mga kabibes. Kay ang musunod din eh, kanina mo po si Edward Parda. Si Edward Parda, Rabataon. Tanaw ko, kurog sa taong, hasta tuway-tuway ato. Kay ano, iyan ang musang, di magkalikayan. Ha? Muingon man, kisa may nagsugo ni mga taga-agwarta to. Ha? Palanglit, ihatag ato aning mga official sa DepEd. Ha? Nga, you know mga kabibes, lisod bang good, confidential og intelligence funds. Assuming, granting arguendo ha nga, moingon si Edward Parda puhon, nga, nag-reimburse man ko sa mga gastuhan sa mga naas DepEd. Pangutan na, appeal ba na sa intelligence funds? Kanang pag-reimburse sa gasto sa mga official sa DepEd, that is not about security concern. Kaya mao man ituyo sa confidential o intelligence funds. It was all about security matters. Pagpatunay sa kausay o kalinaw. Pagkigbatok sa mga dautang elementos katilingban sa rebellion o unsa pa. Sa terorismo. O niya imong ihatang isip reimbursement sa mga sa gasto sa mga opisyal sa DepEd. That is a no-no. Muna nga dugang labad sa alang ni Vice President Sara Duterte mga kabibes ang pohon pod nga pagtistigo kay nakaschedule naman kining lain pod nga special disbursing officer kanhi sa DepEd nga si Edward Parda mga ka-vibes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: And you know, just to kana naabang to amplify this issue mga ka-vibes, malipay biya ata kay usahay mag-una pa ta din ang atong program bitaw on this day aside. Ha? Hagbay raman ta ng gisgot aning Raymond Dantila Chica ni Edward Paharta o unsa pa yung mga posibleng may tabo. Mao'y musunod nga panghitabo dito sa Manila mga ka-vibes. So niya, kung itanaw mga content creator o uban pong mga kanang maingon ta mga programa mga ka-vibes, mag-una pa tagiskot ini. So naato lang sana. Kanang matod pa ni ka-vibes sa Joel Tabs, Sir, I'm just curious lang, assuming nga tinuod nga sila Chika ng hatag sa Confi Fund ni Piatos, ganong siya man o sa ka-military man manghatag o kwarta to whom? To his military colleagues? For what? For destabilization purposes. That's worth looking into, ka-vibes, Joel Tabs. But, you know, kung tinuod gitong giingo ni Ramil Madriaga, dili man to mga military gipangtagaan, dito sa Laguna, there was a politician. Dito sa Osaka Quezon City Bar, doon ay lawyer nga gitagaan. Unya, lain po tong taga-Comelec. Rather, taga-ombudsman nga gihatagan sad. Dito sa katong ilang parking lot. So, we could only kananaabang speculate, ka-vibes Joel Tabs. But again, kinahanglan yun unta nga mupatim aw o ipatawag yun nila sa witness stand si Dantila Chica. Because it's only him who would confirm kung naunsa ganang maong kwarta. Ilabi na ka ng 500 million pesos. Nipile man ni siya ang ako, manggod. Pinakay nipile siya o kasong cyber level ni Ramil Madriaga, magduha-duha gini siya. Unsa man magpapusas, magpapusas si Dantila Chica aron mutistigo siya dito sa kining Senate impeachment trial mga ka-vibes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Because he could always be cited in contempt. Ha? Muna mga ka-vibes nga ato ning atngan ha. Unfortunately dili lagi why hearing ron. So kanana ang maingon natong puntuha mga ka-vibes nga kanang kuano sa kananang hanging o sa ta. So may bawaan ta ni og unsa pay isulti unya ni Gina Acosta, and I hope dili na siya niya nang magpakaroon ing no nga di sa kamaomot tinagalog. Eh klaro sa kayo eh. Grabiha ka na ko ni Magsyuldos Gobyerno. Ha? Ang sagot to, salary grade 24 ang iyahang kwan. Ang iyahang item sa Office of the Vice President mga ka-vibes, ka na ko ni Ana. So, por lo menos, ha? Kinanglan, ego gika kinadman. Well, dili sa pag-uun sa mga ka-vibes. Eh kami nga rito eh, marunong kami nun eh. Siya pa kaya. Bitaw mga ka-vibes, klaro man to, hinga. Nagpakaroon ing noon na gito si Gina Acosta kagahapon. And I remember, buddy, ay kanang katong nihi ni Atubang bitaw siya sa House Committee on kananaang nga gipanguluhan ni Senator, rather Congressman Joel Chua. House Committee on Good Government and Public Accountability. Na daamang po dito siya sa ospital mga ka-vibes. Ha? Gikarga siya o kananaang wheelchair. Kaya nga no, nisaka ko no ang iyong blood pressure mga ka-vibes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Dahapon medyo kalma raman siya. Ha? Katong manggod kay sadihang dito siya sa House Committee on kininiang Good Government and Public Accountability. Diha ang sagot si Vice President Sara Duterte. So, gipangkuyawan gito. Nanagana gito siya. Kaya naagod yung boss. Gahapon wa man. Medyo pre-wheeling siya pero malagi na. Klaro kaya nga nag-inartista, nag-drama-drama rato si Gina Acosta, mga ka-vibes, ang controversial nga kanhi special disbursing officer kon SDO sa office of the vice president. So atong atngan ang iyang pagbalik sa Senate impeachment trial nga wa karon, but hopefully og mapuhong adlaw ipadayon kana mga ka-vibes. Nga importante gi kayo nga mapatawag sad si kining Colonel Raymond Dante La Chica, ang security officer, og mausad kanhi ang hepe sa vice presidential and kinini ang security and protection group sa office of the vice president. Mga ka-vibes, dagang salamat kayo sa pakiguban kaninyo kanako, gikan pa sa Lasays hangtod ding mga orasa. Sa ngaan kanunay sa among station manager og sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva, ako gihapon yung ka-vibes si Tonto Dalco sa tugup nga magaingon hinaot paunta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiya o magabulik ka nato sa matag-adlaw na itong genbuhaton. Hangtod ugma mga ka-vibes sa samang takna og ding istasyon. Ka-vibes, dagang salamat, mauna ni
2: Arangka.

0: Kabay!
1: Kung rider ka, kabibes ka!
2: Kabibes, kabibes, kasama sa
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up!

0: yung favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: Tanah.
1: Daghang
0: pangutana. Daghang kabalaka. Wala ka paminawa. Dini maguol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na.
1: Kalandrakas na.
0: Kalandrakas na. Kalandrakas na. Kalandrakas na.

0: para sa mga Pilipinas. Ganito mong alas 9:31 ng umaga. And kamo po'y kayo po'y nakikinig sa inyong favorite radio station sa Cebu,
1: 93.1 FMR, your favorite music radio.
0: Mga ka-vibes, mauna ni
1: ito na to, mauna ni.
0: Akala mo magtatagalog na naman.
1: Oo.
0: Ako
1: kasi nagtatagalog ka ngayon eh.
0: Naubos na kahapon.
1: Ay, ubos ka na ba?
0: Nahurot na.
1: Nahurot na din ako. Oo.
0: Well, mga ka-vibes, beautiful Tuesday morning to each and everyone. Today is August 18, 2026, mga ka-vibes. Lapas ka tong ana sa buwan sa Agosto.
1: Agosto.
0: Good morning, Ate Bay. How are you?
1: I'm good. How are you?
0: Medyo nagre-recover na gamay.
1: Oh, that's good to know.
0: Last week Ate May medyo ko'y tingog, no? Medyo na akong tingog.
1: Kano
0: medyo
1: ni ilong.
0: Medyo ni balik na gamay.
1: Yes.
0: Maka ginhawa na tanga dili sa ba-ba lang.
1: Bisura ko ya, imaugaw ba ya imong ba-ba kadto ba yon?
0: Iya, unya magtulo ang law.
1: Ay! Na
0: di ba basta magtuloy mo basta matulog ka nga magbang nga di ba
1: may drip
0: mo drip siya di ba
1: so
0: mo na mga ka-vibes pero karon medyo okay na
1: better yeah, no? Na that's good to know
0: ipagsipo na bagi panghilamta na bang tanan
1: lagi wala pa mo nakapil sa trend
0: if wala pa di pa ulahi
1: apil na sa trend sabay na mo
0: ito mga ka-vibes good morning no labi na sa mga ka-vibes na to itong mga sukinting paminaw nga pirming ginahimong background mga ka-vibes ng 93.1 FMR Cebu.
1: Thank you so much.
0: Silang matagalaw. You know, we don't ask everyone nung dapat mag-atangjud muna mo.
1: Tibok at laugi nga maglingkod ra ka mamina.
0: Bibigyan na ng atangan mo ninyo. Unsa may taon mo. Atangan mo ninyo.
1: Atangan mo eh.
0: Diba? Ayaw mo ninyo atangin mga ka-vibes. Pero important, okay na sa amo ang kanang kwan. Okay na sa amo ang kanang i-on ninyong radyo samtang nanikaisikay mo diha.
1: Appeal mo sa iyong daily routine ba?
0: Oh, yes. Kanang naka-on ninyong radyo samtang
1: nag-laban.
0: Namiko, diba? O di ba nang hugas sa mga platong binayaan sa inyong mga anak kay nisunod na eskwelahan. Or nag-unsa mo diharon
1: nag-hi-hi.
0: Dag-om hi-hi.
1: O pwede naman aras sunod sa kuan. Ako ko may mga hi-hi rami. Mga hi-hi ra gihapon mi.
0: O di ba? Ang hi-hi unsa may hi-hi nga sulod bulingon.
1: Pag sa loob gahapon nga dila sa labuhan kay para
0: wala gitawag, di ba? Naa man jud telling kuranan sa balay nga diha para diha man jud sa Ate May, di ba? What is to what is not what is too clean for the hamper and too dirty for the closet, it belongs to the chair.
1: True the fire.
0: Kanang dili kayo limpyo puro dili na pud siya hugaw, di pa pud siya hugaw, eh pwede pa siya masulubog.
1: True the
0: ka 1 million.
1: No? Sayang man kay og labuhan ni makuan mo, makuhaw
0: man. Kuy na imo na number 1 ngayon ana Ate Bay unsa. Pero syempre if
1: personis.
0: If sanina pud kinahanglan pud siguro labuhan kanang sulob, no.
1: Oh, pero personis.
0: Personis.
1: Kaya ni ako kaya na ako magkarsonis.
0: Yes. Actually akong pants at ang karsonis na ako ang akong trousers.
1: Huh? Wow.
0: Trousers.
1: Oh, I like trousers.
0: Oh. Kay kuan siya mga 3-4 times.
1: 3 or 4 times.
0: Oo, before. Pero depende sa tela. Pero usually if ka na mga maong, napapakay maong.
1: Oh, ano ko yung maong?
0: Kuan ako yung maong.
1: Nindot man magba. Oh, recently lang po na ako na find ang maong nindot gamiton. Pero yun po yung heavy kayo. Baga magod kayo sa mga lalaki. Mahalon pag yun.
0: Oh, baga yun.
1: Wala na nakita sa live, by the way. Ang nakita na kaya mo mga pictures.
0: Wala na switch.
1: Wala ko bang nagkatala ako sa kong off-shoulder. Ay, hindi ko siya makita. Oo. Pero anyway, yes. Recent tinamang ko sa TikTok, mga tag 200, 300 lang.
0: Oh, pero...
1: Namaong.
0: Di ba, muna yung mga... Pero kanang mga mahalon nga maong, muna yung mga mulong tadyo, yung pila katuwi.
1: Yes.
0: Ayun na ako yung nakita niya sa Lida before sa History Channel.
1: Oo.
0: Kanang The Pickers. 20 years na, dahil gihapon, bagtik gihapon kayang libis.
1: Lahoms man po.
0: Oh, Libis 501, di ba? Muna yung mga code, 501, 502, 503.
1: Wala ba na, mga?
0: Muna yung code sa brand.
1: Ay, maoba! Oh,
0: diba? Libis Rose, di ba?
1: Wala ko kailang mong kuta lang ang mga brand.
0: Wala kailang Libis Rose?
1: Kailang ko sa Libis, pero wala ko kabaluan ng
0: mga sa likod, code. Libis Rose, ana.
1: Wala yung mga coding-coding.
0: O, na yung 501. Naganin ko yung Libis Rose, ako na Ate Bay, nga wala yung zipper.
1: Ang zipper sa loob?
0: Ang zipper, puro botones.
1: Ay, oo!
0: Ano,
1: mas ganahan ba puros botones or ganahan di-zipper?
0: Ganahan ko nga ka ng kuan. Ganahan ko nga ka ng zipper tanan.
1: Di-zipper ang natanan, oo.
0: So, na, no. Anyway, mga ka-vibes, 9:36 na itong oras. Hinaot nga karong mga orasa inaamo sa maayong kahimtang.
1: Ika
0: nga dapat ay nasa mabuti kayong kalagayan.
1: Sana maganda ang gising niyo kasi malamig ang panahon.
0: Yes. Kaya mo baka ate may pagmatan ako gaina? Na-extend pag yun ko. Diba, tapad mo sa akong anak. Pagmata, pagtingos akong alarm, siya akong gipukaw ko. Tikabat na, tikabat. Tulog kong balik.
1: Tikabat. Sabi yung sa ako. Sabi po ni mama yung anak po, ako ang magtrabaho, pero siya ang musa yung ugmata. Kaya man ako, time sa mama, piyong sa ako kanina. 30 minutes.
0: Eh, siyempre, kuan man ka. Ikaw ba yung bread kuan?
1: Bread loser.
0: Mactan bread.
1: Mactan bread? Dili po ito ka eh.
0: San Juanico bread eh pagka.
1: Sikuan, nasa select lang ko para sa atch.
0: Bitaway. 9:37 na itong oras, mga kapatid. Shoutout sa atong mga nahibilin sa panimalay, no? Si your mom, si Mami Jocelyn.
1: Yeah, Jocelyn Balang na ito sa itong live.
0: Yan.
1: Good morning, good morning. Good morning.
0: And good morning po sa mga naan na ron sa ilang opisina.
1: Yes.
0: Sa mga gipang kasabaan silang amo. Hello ninyo. Okay rin na. Kung ikasabaan man gani ka, part
1: that's
0: of
1: part.
0: Apilas bayad.
1: Oo. Apilas sa trabaho.
0: Oh, apilas bayad, no? Oh, ano yun ang mga ka-vibes? Sa man. Di, hindi yun mangguna, di ba? And syempre, hindi mangguna sa trabahoan, pirming tunhay o gapsay.
1: Oo.
0: Oh, yan naman dyan na yung mga...
1: Ito yung mga ups and downs, mga success and failure.
0: Naman yan, ups and downs, in and out,
1: in and
0: push,
1: out,
0: and,
1: push
0: pull,
1: and pull.
0: Ano, soft and hard.
1: Slower and harder.
0: Ano, Bastos.
1: So, sorry,
0: ano,
1: sorry.
0: Ang importante, padayon ta. Yes. O, tayo trabaho. Ano mo padayon ta?
1: Yeah. Sa panahon karon lisod kayo mangitag trabaho.
0: Tinood yun na. Kasi mas lisod, mangitag trabaho, mangitag uyab.
1: Trabaho,
0: no?
1: Oo, kaya naka mga requirements. Ang biochems, pwede raman mag-storya-storya, then eventually, di ba? Kamatiya sa uban, gumagbuwag na napilain. Pero ikaw mo, narabaho ka. Di ka mangitag trabaho the next day.
0: Eh, pero dito sure naman, good to uban-uban nga kanang if ever magka-uyab sila, dagang kay requirements.
1: O,
0: NSO, PSA, baptismal.
1: Sinumar. Uy, nakal kayo. Sinumar. Ano, pakitag sinumar.
0: Manguyab ka na ako. Naka-Epil Health. Naka-SSS.
1: Lupi mo ba yung contribution? That is trabaho. Ha? Trabaho eh, regular.
0: Unsa man yung experience. Nagay ko curriculum vitae.
1: So may mga relevant experience yung mga kung ano mo, character references.
0: What if no?
1: Para matawagan na
0: what if no? Yung anon if manguyab no?
1: Oh,
0: parang kung anong black and white yun, taklaro yun kung kinsa ka.
1: True the fire.
0: Kaya musunod biya ka sa kong kinabuhi. Diba? So dapat makailan yung kunin mo. I think that should be the norm.
1: Dapat gani, no?
0: Nilailahon sa na to. Nilailahon sa na to. Pag hindi labi kay guwapo, na yung abs, yun na yun, no?
1: Naikor.
0: Abi kay taso, na taso niya, moreno, di ba? Na i-car, na i-motor,
1: trabawang
0: airport, ana, So, ito nyo na yun, no? Di ba, Ate May?
1: True the fire. Nakailangan mga kailang, doon sila ka ba kung kailang bago sila nabuwagan, and then, kasi ikaw man na nila, nasa naisakyanan mo, na, kahilig kayo mag-naisakyanan.
0: Lain sa kaya ka. So, yung mga stereotype, basta naisakyanan.
1: Di ba, ang mga bahay ako ba sabot?
0: Ang mga bahay naisakyanan.
1: Kaya magibang cheater, feel na ako ha, feel lang na ako ha. Kasi garan magong mga lalaki, basta naasalay ka ng ikabuga, feel nila kaya nila madani bisag kinsa nga babae.
0: Oh, dili po tanan, oy.
1: Dili po tanan, parehan mo, di ba?
0: Ha? Huwag mo sa ko ikabuga po.
1: Ikatulon, Rana, ikatulon.
0: Buga na ko din.
1: Ikatulon, Rana,
0: Ha?
1: Ikatulon.
0: Di mo kung muswalo, ikaw guro.
1: Of course! Kasi po, sa pagkabusok ko, di iswalo. Kawag yun.
0: Di ba, no? So, ano, no? Pero, di ba sa tanan?
1: Nahatlan lang
0: yun sila nga ka to. Muna kita huwag gumalas lang yun ninyo.
1: Oo.
0: That's why you need to choose the right person.
1: Yes!
0: Dili pwede nga, basta-basta na lang, game na da yun.
1: Oo. Abig guwapo, abig humot, abig checklist sa imo ang physical appearance for the go.
0: And that being said, Ate Bey, karong adlaw man God, no? We are celebrating Never Give Up Day. Sa mga panahon nga ka-give up po na ta.
1: Nakanta na
0: po. Never
1: give up.
0: Gusto na kanta ha, day?
1: Don't give up on us, baby.
0: Dapat din mong kanta, never gonna give you up.
1: Kala, day!
0: Never gonna let you down.
1: Never gonna turn around.
0: Kinsa ganyan kanta na? Si...
1: Ambo.
0: Okay, kamusta kanta na? Si Rick.
1: Ricky Martin.
0: Rick Astley.
1: Sino mo, day?
0: Hot.
1: Dahil yung mga trust issues, no?
0: Research! Makisalig na ako.
1: Never give you up na never? Never give you up?
0: Oh, never gonna give you up. Rick Astley ang nikanta na.
1: Never. Gotta let you go.
0: Katong ko, there are strangers in
1: love. Never gonna give you up. Oh, Rick Astley.
0: You know the rules. And so do I. Wala siya. Wala siya pagsayo.
1: Give mo sa manong sansado eh.
0: Tanawag ko ninyo ang Facebook Live. Lain na eh.
1: Woo! Sorry pa! Pas sintabi po sa mga kumakain habang nanunood
0: okay
1: ng live.
0: Okay pa na rin dapita mga kabibs.
1: Gerimix. Uy, sorry.
0: Okay, sige. So, Mona, no, never give up day. Ate May, can you tell me an instance in your life where you almost gave up but then eventually you continued, you pushed through and never give up?
1: Oh, I think 2021, it's when I lost my daddy, J.K. Miat, no? Oh. Kaya ako wala mong kukunaanad nga kanang ako ang saligan. Mm. Because when I still had my dad.
0: But a question na, Ate May. Mm. When your dad was still with you, nag-work na ka ato?
1: Oo, nag-work na ko ato. Maghatagan ka pong ko nila. Pero dili ko oblige mo hatag. Okay. Pero ako mo hatag yun ko. Right, okay. Pero ang mga bills, sinag yun. Si mama si papa nila, napamay tindahan na ito nga, medyo mas daghan pag tinda compared ka ron.
0: Pero naman may tindahan ka ron, di ba?
1: Napamay tindahan ka ron. Pero
0: hindi yung mong
1: kagod. Oo, pero
0: at least, namay baligyan nga ka ng kuhan.
1: Soft drinks, butin, mga nga na ba, mga dilimits.
0: Namay baligyan nga ka ng kuhan, power so, ana.
1: Mas mahal?
0: Power saw.
1: Si power saw?
0: Banso, wala po. Gabas na, wala.
1: Ay, among silingan na, oh. Mauna sa Mingarilya, Cebu, mga kababs. Gusto mong maiwan, Ana. Pero wala,
0: sige, sorry so, tapos, kayo.
1: And then, katong nawala na si Papa, nag-rock bottom yun ko nga. Hmm. Even pagpalitog asin DJ Kim, ako ginaging gina-story, no? Even pagpalitog asin kay wala ko.

0: pa. So I was left alone sa balay. I have nothing good financially, emotionally, exhausted na yun kaayo ko. Mm-hmm. And then, ana kung if ever mo give up ko, wala mo ko'y padulungan. Mm-hmm. So, mauto nga, nag-pray ko ato nga, Lord, if unsa magali ang para sa ako, ihatag in taon kay, mm-hmm. hindi ko na kayong maghintay. Parang ang tagal, medyo matagal na siya. Mm-hmm. So I think after a few months nga, nawala si Papa, nakakita kong trabaho, then, muna na, up until now, nag-apag
1: trabaho.
0: Muna nga, every time nga magkapuyon ko, ako dyan, i-remind akong self nga, kay, usay mag-compare, mag-gana ako akong self sa akong mga kabatch. Ako mga kabatch, nag-minyo na. Ako mga kabatch, kaya nagsige nag-travel.
1: Pwede
0: ako
1: kayo wala minyo. Pa.
0: Hindi nila sa taan.
1: Pwede po ka mag-travel. Ito nga Egypt wala. Next month, di ba?
0: Company ko on man. Pero kaya ba? Kaya itong leisure ba? No? Ako, I don't have that much. Kay, muna ako, i-remind ako ang self. Karun kay, naantay na aming balay, nga dili ka mong problema o magbaha. Nga na, bitaw ka ng nanay, nanay ko'y daily nga, ma-provide ni mama. Mm. So I think mga small things nga, sometimes ma-overlook na ko siya because I'm looking for greater things. Mm. Muna, i-remind ako akong self-firmy nga, kung asa ko karun, those were once my prayers, good.
1: Yeah, tinuod na.
0: Na siya. Ikaw, how about you?
1: Ako ka nang, kuan, ka nang ka-give up on jud ko.
0: Hmm, ka-give up on jud ka.
1: Katong, kuan, katong ginan ko sa pulis ko, oy, sumuko ka na!
0: Hindi mo ako susuko! Sumuko ka ba?
1: Hindi ako sumubo. Sumubo.
0: Ay! Sumuko. Chantaripal
1: nga. Jod, kuan, kuan, syempre, the biggest story that happened, no, the closure of ABS-CBN.
0: Oh, yes.
1: I was willing to give up my dream, not give up in life, no, but to give up my dream of radio.
0: Radio.
1: As in, ni-shift jud ko og career, no? Mm-hmm. So, I nag-VA ko, I was with Care Pro Home Health and Hospice, mm-hmm. tapos nagkuan ko, nag-recruiting ko, pero legal, dili illegal recruiting, ha? Legal, no?
0: Recruitment sa mga
1: employees sa US, so ni-shift jud ko. Tapos, I even tried nga ka ng mag-live-live gihapon sa Facebook, pero syempre, So syempre kana pag tapos mo to na anak ko nga magloko, and then eventually syempre ni nanuktok ang 93.1 FMR na ako, no? Actually nagradyo pa gani ko Ate Bay for a while. I was with the station kato sa Busay. One part pa mo nakaingo sa akong self ko murag wala naman ni direction. Ano ba, no? So murag I was willing to give up sa akong dream of being continue being a DJ. But 93.1 open the doors, dili lang doors, tanang mga gates,
0: windows,
1: back door, garage,
0: ceiling,
1: gi-open ang tanan, oo, no, gihabwa nila. So it was offered to me in a silver platter and it's very logistically works for me. So nakaingon ko sa Ginoo nga kanang I was meant to be here. Ano yun na? Sa mga panahon nga ka-give up po natin sa itong kinabuhi, mga ka-vibes, but pasabot ni Ana, ingon si Lord, ayaw give up, kaya ibutang tika sa lugar kung diin ka dapat.
0: Oo.
1: Kung saan ka nararapat.
0: Oo. Nakoy na dunggan na to, DJ Kimiat nga. Nana siya.
1: Nadunggan
0: na ako ha sa sisilingan to. Nakita na ko sa kanang podcast, kaya nana siya, when you're struggling, that means you're living.
1: Oh.
0: And when you're living, that means you are saved.
1: Oh. And
0: when you are saved,
1: na
0: ako savings account.
1: When you saved a lot,
0: No,
1: salamat, no? Commercial break, very quick lang, mga ka-vibes. Inibalik na to. Magdula na mi. Are you ready?
0: Sige na lang.
1: Ang atong ingalan ko, mag-ngalan ako ng ngalan sa mga scientist. Ano?
0: Patay.
1: The joke, right?
0: Exit ako?
1: Hello, mga ka-vibes. It is now exactly 9:47, alas 9:47 na. We'll be right back dito lang sa programang
0: Kalandrakas!
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: 93.1. Maana ni.
4: Kabay! Kabay!
5: Kung bumoton ka, kabibes ka.
6: Kabibes, kabibes, kasama sa
7: ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: May

0: Insaladong talong.
1: Wow! Ako si Skinless!
0: Tay, sa ato gurning, maabtan tang ugma ani. Ato gurning.
1: I-categorize.
0: Sudan nga utan.
1: Oh. Ay, ayaw na utan. Uy, kamsi ko. Ano, di mo yung kuhili ko utan. Lahi mo na ako.
0: Ano mo? Katurong spelling?
1: Oo, katagay.
0: Bastas. Ato na yung kategorize.
1: Ayaw lang. Basta yun lang. Breakfast na lang.
0: Okay, sige. Ano na lang? Ato na yung... Sudan nga na ay sabaw. Oh.
1: Or sauce. Sudan
0: nga sauce. Na ay sauce.
1: Sabaw or sauce. Sige.
0: Okay.
1: Sige.
0: Back to zero, ha? Oh, back to zero. Okay.
1: Build na po ko, ane.
0: Okay, sige. Ready na ka?
1: Ready na!
0: Okay, balik. Magngalan ta karon ngalan sa mga sudan nga na ay sauce or sabaw. Oh, balik ka, ha? Back to zero. Ako si Humba.
1: Ako si Nilat Anyo Baboy.
0: Ako si Tinulang Manok.
1: Ako si Tinulang Abangos.
0: Tinulang Abangos, yung marang ko, Tinulang Tangig.
1: Lain ba sila grami?
0: Tinulang Isda na lang na.
1: Tinulang Isda, sige.
0: Maru, mga kaoy.
1: O,

0: Adobong manok.
1: Ako si Bakarita.
0: Ako si Bicol Express.
1: Ako si Balbakwa.
0: Ako si Iskabitsing Isda.
1: Iskabitsing Isda, oh. Ako si Adobong Atay, oh.
0: Ako si... Nakalimutan ko muna. Ako si Sari-Sari. Sari-Sari ng gulay. Nanay sauce.
1: Ako si Paklay.
0: Ako si Bisaya ang Autan.
1: Ako si Chapsoy.
0: Ako si Sinigang na Baboy.
1: Ako si Pinakbet.
0: Wala, nibalik nagpinakbet.
1: Chapsoy akong giuna.
0: Wala yung pinakbet.
1: Chapsoy akong giingon.
0: Wala yung pinakbet.
1: Chapsoy akong giingon.
0: Wait, sabi mo na ako ginaling?
1: Wala pa, oh. Bago ko siro ganing kayo na.
0: Okay. Oh, ako si ginaling.
1: Ginaling ka?
0: Oo.
1: Ako si sinabuang imbaw.
0: Si imbaw?
1: Itong shells.
0: Ako si kinamatisang manok.
1: Ako si kinamatisang buwan.
0: Ay, kasi ko na, kuha na, uy! Kasi ko na! Cha.
1: 3.
0: Ako si chicken curry.
1: Chicken curry ka? Ako si dinoldog. Dinoldog na isa baw.
0: Ako. Ako si munggos.
1: Ako si munggos. Ako, sorry. Ako si
0: 3, 2, 1. Wala!
1: Bipstick
0: mo! Bipstick
1: mo! Bipstick mo! Bipstick mo! Bipstick mo! Bipstick
0: mo! Ako na! Ako si creamy chicken mushroom!
1: Ako si burger steak! May sabaw! Burger steak! Burger steak!
0: Maruan na ano eh. Ako si Chicken Ala King. Nice sauce. Chicken Ala King.
1: Chicken Ala King? Ako si...
0: 3, 2!
1: Chicken Abritada. Chicken Abritada. Ikaw. 3.
0: O sige, tawagan ng isda. Gana ay itlog. Gana ay sabaw, tiyo.
1: Wow.
0: Kanang isda. Gana ay itlog. Gana ay sabaw.
1: Zero!
0: Uy, nakapoy na tubog! O sa tawagan na ka na bitonggi prito nga isda.
1: Kaldiyo
0: ka na. Oo. Oh, oh. Sakto ko.
1: Pwede mo na i-describe ni mo pangalan sa sudan. Ano mo i-describe?
0: Gali.
1: Pwede ka nakalimtan. Uy, di ako na-realize. Minoldo, kalderita, abritada.
0: Oo. Michado.
1: Michado.
0: Di ba mga kwan sa tuna?
1: Di ba? Dugan kayo flavor. Mga parang
0: pag-ilibog ka pariha. Alam mo na sa naglamitanan, uy.
1: Dili, uy.
0: O sa'y kalahian nila?
1: Ang minudo...
0: Mm-mm.
1: Bitaw.
0: Diba?
1: Na minudo na i-raisins.
0: Ay, mo ba?
1: Na i-raisins ang minudo.
0: Ah, so afritada
1: ang minudo,
0: na lang
1: ang minudo ginamay. Ang afritada usually naana siya sa pork and chicken.
0: Kaya lang nahin mo nagkuhan ka ng
1: bell
0: tomato,
1: pepper.
0: Ketchup.
1: Capsicum.
0: Capsicum.
1: Tapos ang kaldereta usually chicken and beef.
0: Beef.
1: Wala kayo itig pork kaldereta. Pero pwede naman mag-pork kaldereta if you want.
0: Kaya lang liver spread and peanut butter mo ba na?
1: Kare-kare po na. O, di ba ako kare-kare?
0: Kare-kare. Sorry ko. Pero ako personally, wala ba ako kaog kare-kare?
1: Mo ba?
0: Sa ako ang tibo kinabuhi. O sa lami?
1: Marang chicken curry.
0: Delicate ko pa yung chicken
1: joke
0: curry.
1: Joke, right? Lami yung kare-kare. Kaya siya yung bagoong. It's a nut sauce.
0: Nut sauce? Ah, okay. Okay.
1: Mani siya, mani.
0: Tapos ako yung siya butter. I-try po hon.
1: Try mo.
0: I-try na ako po hon. Medyo mahal-mahal man ko ng mga paingunana, no?
1: I-try. Bisa gunsar ba tayo mong pasok sa mong baba?
0: Mahog
1: okay, alas 10 ono na. Okay, sige. Anyway, mga ka-vibes, salamat sa pag-uuman namo karong muntaga, mga ka-vibes. So, manigong oras para sa
0: programa. Thank you so much!
1: Thank you very much. Alas, geez, uno na. And,
0: gutom na naman ko naman na.
1: Gutom ka?
0: Yes.
1: Dapat ang next na itong akoan, kumuha na itong pangalan sa mga sudan.
0: Nagan kayo, kinapusan.
1: Ang imong ginamos, o, diba?
0: Tortang talong, buwad.
1: Ginamay.
0: Ukoy.
1: Paklay, sa pailaan ka ni paklay. Dinuguan, o.
0: Dinuguan.
1: Mga sabaw, sudan nila isabaw or sauce.
0: Halang-halang.
1: Halang-halang, o. Yes. litub, no.
0: Sino ang mga litub taon?
1: Katong seashells nga katong kuan.
0: Basta mga shells kay di kay ko familiar, di kay ko hilig og seafood.
1: Hindi nga nag seafood.
0: Wala ko ni grow up nga.
1: Pero when you eat, when you seafood, you eat.
0: Ay, of course. Bisa ka dili food.
1: Pero di ka di ka nag seafood jud.
0: Dili kay ko fan.
1: How about seashells?
0: Dili food ko oyo DJ Kim yon.
1: Seashells, seashells by the seashore?
0: Seashore, oo.
1: Seashells, seashells
0: by the seashore. Hipon. Even ang crab, di ko kabaong kao crab. Sorry ka ayo.
1: Oh, ako sabi ko, di mo ang crab. Pero I like pasayan.
0: Pasayan.
1: Hilig ko mga pasayan.
0: Oh, hilig ko mga pasayan. Kaya ka lang, okay.
1: Dili ganun.
0: Dili ko ito kaingon. Mga kabayos, nawag rin nyo ang gishare nga post sa DJ Kim Yat 2 days ago. Gwapo kasi DJ Kim Yat yun.
1: Susamanda. Hantod ka ron.
0: As in, alam siya ko, mo din yung giingon ni Ka Vibes Lucia.
1: Di pa tumao dahi.
0: Ano ka nang gwapo ko, oh, yung yun.
1: Di pa tumao.
0: Mao, di ay nga daghan, kaya mauyab nga beauty queen sa lapu-lapu.
1: Hoy, sus, sinusunod ko. Sige na ko bulgar.
0: Sorry po sa mga nauyab niya.
1: Okay,
0: congratulations.
1: Okay, may problema na. No? Shoutout nila, ano, shoutout ninyong tanan.
0: Oo, sana natuwa kayo sa akin nung tayo pa, ano dapat.
1: No, kulay. Shoutout sa Solis family, ni Mami Narding.
0: Oo,
1: ni Nards, sa iyang bana. Oh, diba? Ato ni pang shoutout.
0: Mugyon, wala, no bad blood.
1: Shoutout ni Bam Bascon sa Bascon family.
0: Sa iyang mama.
1: Sa iyang bana po.
0: Ah, sa iyang bana, shoutout. Hello
1: ni
0: po.
1: Ni Kasha Camille Kumla sa Kumla family. Ug sa iyang mom, diya sa likod sa City Hall sa Lapu-Lapu. Ug sa iyang bana po, no?
0: Ug sa iyang bana, shoutout.
1: Lamin nyo na si Antonin, ako na iwa.
0: Ay, congratulations din.
1: Shoutout ni Sosoliano family diha sa
0: Bongga kaayo ka.
1: Baybayon Marigondon sa Ompad family Maru ug sa imong bana.
0: Shoutout.
1: Na upat. Upat na ba?
0: Wala pala po pa ni tanan ha. Wala pala po ni
1: upat,
0: tanan.
1: Upat.
0: Oh, pila na dapat ni.
1: Sa murag na pa isa. Na pay ompad sa ka duha ka ompad na pay ompad sa basak.
0: Girl, grabe ka naman.
1: Alas, ato nang isa lang i-shout out.
0: Oh, shout out ninyo.
1: Shout out ni Jared J. Loyola. Ako, din ako nauyab. Ako ng tol, no?
0: Hello po.
1: Ako nang kuan akong tol sa Lex Servos Fraternity. Yung GCBC ka ayo.
0: Gani.
1: Kay Nami, recitation nun yung gabi.
0: Good luck! Best of luck and prayers for you.
1: Ito, sa mga na yung mga sagubagon, nga obligasyon, problema, never karong adlawa, ayaw mag-surrender. Never give up. No? Today is Never Give Up Day.
0: Yes.
1: Padayon lang, laban lang gihapon
0: laban
1: sa kinabuhi.
0: Laban lang ito, mga
1: kabayos. Laban ang laban kahit walang kalaban.
0: Yes, kasi ano, okay. Katipunero tayo noon.
1: Dahil ang kalaban mo ay ang dating ikaw.
0: Wow, oh. I like that.
1: Oh, your only opponent is the old version of yourself.
0: Wow.
1: Which you want to beat because you want to be better.
0: Wow, that's so nice.
1: Diba? So,
0: Muna'y sarili laban sa sarili.
1: Bayan o sarili? Sarili. Alas 5 na tayo, manglakaw na tayo kay si El Ramos, mabalita na.
0: Oh, let's go, El Ramos!
1: Sige,
0: last two standing na lang biya sila.
1: Oh, last two standing. Sige. Anyway, mga ka-vibes, it is now exactly 10:05, alas 5 na tayo, salamat siya pa iguban. How to umba na siya, no?
0: Umba na po natin, guys, tomorrow, August 19.
1: 19 ba? To 20, uy?
0: Did it 19? Sige, we'll be right back.
1: Ito, i-check.
0: Ako
1: na ibawa na ato, mag-magic-magic tamo. Pagundot ang magic.
0: Na yung magawas nga ko on there eh. Amazing ka ayaw.
1: Sige. Magawas nga?
0: TikTok. Kana bang puti nga imong kang minty? Nagawa siyang kalimutaw.
1: Kanang TikTok siyang kalimutaw. Muta to na.
0: Muta, mga 1 month to na yung kitigong.
1: Kini si DJ Kim Yat.
0: Okay, ni si Ate Bae.
1: Madala sa mga minadala lang sa iyong favorite radio station sa Cebu.
0: 93.1 FMR, your favorite music radio.
1: Mga ka-vibes, mauna ni.
0: Bye-bye.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
3: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
3: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
2: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: At ang oras mga ka-vibes, alas G sa 8 na.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
5: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
3: Mayong buntag mga ka-vibes, itong oras, LSG's 8 na sa kabuntagon. O ganito mga nagunang balita aro mga taknaa alang sa atong FMR Newsbreak. Patayong sa kamotorista, human ba disgrasya, umabanggig SUV. Iha sa Maydan Kareta, Dakbayan sa Sugbo. Balitatod ka na to ni CITU intern L. Ramos. L.
6: Patay diha-diha dayon ang usa ka 38 anyos nga motorista human nalambigit sa disgrasya tali sa iyang motorsiklo ug usa ka Fortuner sa Soriano Avenue, Barangay Kareta, Cebu City, alas 3 pasado sa kadlaw ni adtong Agosto 18. Gila ang biktima nga si Jameson Argoncillo, usa ka crane operator ug residente sa Subangdako, Mandawi City. Base sa inisyal nga kasayuran, pauli na unta si Argoncillo human sa iyang night duty dihang nahitabo ang aksidente. Matod sa report, nagbiyahe sa magkaatba nga direksyon ang motorsiklo ug ang Fortuner ug nagkasugat pagabot sa maong dapit nga misangpot sa ilang pagkabangga. Sa pagkakaroon, anaa na sa kustodiya sa Traffic Enforcement Unit o TEU ang driver sa Fortuner samtang gidala na sa St. Francis Funeral Homes ang patayng lawas sa biktima. L. Ramos, CITU.com intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
3: Dagang salamat, L. Ramos. Mga kalinaglangkong mga ka-vibes, itong mga nagunang balita aro mga taknaaalang sa itong FMR Newsbreak. At ang inyo, ang line pang FMR Newsbreak, kunyang alas 11 sa Udto. Kini si DJ Kimiat, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Mayong buntag, mga ka-vibes.
5: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Kabay! Kabay!
3: Paborito ginin ako ang FM Radio Cebu. Pero mas paborito tika Maana ni
4: Kabay! Kabay! Kasama sa
5: ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maanan ni
2: Kabay!
3: Kabay!
4: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saat. Maunan ni

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong unto mga ka-vibes, itong oras alas 11:01 na. O ganito mga nagunang balita arong mga takna-aalang sa itong FMR Newsbreak. Arestado ang usa ka 23 anyos nga engineering student humang giingong nanunggab sa iyang kanhi boyfriend. Balitatod ka na to ni CITO intern L. Ramos. L.
2: Gidakop ang usa ka 23 anyos nga engineering student human gingong nakadunggab sa iyang 26 anyos nga ex-boyfriend sa Bilyana, Cebu City. Gila lamang ang suspect sa alias nga Fe, samtang ang biktima giila sa alias nga Jay. Matod sa suspect, wala niya tuyo ang adunggabo ng iyang ex-boyfriend apan nawad-an siya og control human gingong gipamunog o giingnan siya sa lalaki nga dili kini mag-amahan sa iyang gisabak. Sumala pa kang Fe, naadto siya sa Cebu gikan sa Iligan aron sultihan si Jay nga nagbunga ang ilang relasyon sa wala pa sila himpit nga nagbuwag. Sa ilang panaglalis sulod sa ilang gi-check-inan nga Airbnb, giingong gibabaga ni Fe ang biktima sa paggawa sa pultahan hangtod nga misugod ang ilang pisikal nga komprontasyon ug naduslakan og kutsilyo ang lalaki. Meros pandidayon ang mga tanod ug kapulisan sa Bilyana ug nasikop ang suspect samtang gidala sa tambalanan ang biktima alang sa pagtambal sa samad. Gihikay na sa kapulisan ang tukmang kaso batok sa suspect. L. Ramos, CITU.com intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Daghang salamat, L. Ramos. Huwag mo kanina naglangkob mga ka-vibes sa itong mga nagunang balita o mga takna-aalang sa itong FMR Newsbreak. At ang inyong line pang hugna sa mga balita sa line pang FMR Newsbreak kunyang hapon, arangkada balita, ingon na itong hookup sa TV Patrol. Panayin lang sa pamaminaw din lang sa inyong favorite radio station sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Musunod na ang programang Ka-Vibes, Sad-Sad sa Udto, kauban si DJ Sprocket. Kini si DJ Kimiat, nangalagad, aron maghatod sa nagunang balita, gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong Udto, mga Ka-Vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo.
3: And

0: 103.1. Maana ni.
1: Ang DJ nga makapahimuot sa inyong adlaw. Maghatag og ultimate good vibes ug non-stop nga katawa. Ani ana ang inyong paboritong sabaan, igat, buutan ug labaw sa tanan, Lamiod. The one, the only, the unstoppable party starter, Ka-Vibes DJ Sprocket.
2: Oras na ito mga ka-vibes, alas 11, alas 11.09 na. Ka-vibes, sad sa auto na mga ka-vibes, of course, basta Martes, ako ana.

live on the mix and live on the microphone. Siyempre, diri lang na sa inyong paborito nga sasyon sa radio sa Dial. Sa inyong mga radio 93.1 Sabak Daddy FMR, favorite music radio, Cebu ka vibes maunan eh. Alright, ato check kung okay na ba. Naan na ba tayo text line, Sir Virgil? Sir Virgil, naan na tayo text line? Huh? Sa doon ay mga greetings dyan, mga ka-vibes ko. Live na karoon sa itong TikTok account. Sa itong TikTok na naka-live ha, TikTok. Oo. Sa TikTok.

Welcome mga ka-fam sa last 11:39 na. And you're still tuning in sa programa ka-fam sad to with yours truly DJs Bracket live with the mix and live with the microphone. Tano! Diba? Lami ng tukar, lami ng DJ. Usa pa may inyo ha? Balang at good morning DJs Bracket Amino dire sa tayong relocation Dandelion. Upagrate ko sa team PYCC Talambayan gikan ni Ems Puente Negra. Good morning po ni saan naman to? Si Rich Calisthenics diyan sa may Liluan. Shoutout Richie Talasan Jr. Okay, sa patama namin o diha, ha? Katong namin o diha sa radio. Pasata at dere sitio Tuburan, Mabini, Cebu City. O, adili pa, bilabula tong text line. Nung kato ang bilaburon is live ra sa TikTok. So, search ninyo DJ's Bracket. Go na to sa TikTok. Dihan ninyo i-drop ang inyong mga greetings. O, dihan ninyo i-drop inyong mga greetings, ha? O, shoutout. Nindot kayo mga sunata buyag o. Sa mata kaming Glanilia, mayong odto ninyo. Sa mata ka Tuburan, Mabini, Cebu City, mayong odto. Mayong odto kanimo DJ, shoutout ko ni Auntie Pilar Salis o ni Auntie Lita Ramirez nga nani odto. Alright. Mr. Engineer, mayong odto. O shoutout kong Alfred, naglupad-lupad na. O ka na. Hikti ha, hikti karon dili ma na magayso tag dughit anak kong otorot babaw. Alas 11:42 na mga vibes. Alas sige, bunal

mga kababs, alas 11:46 na. Ay, pagpaminaw niya ni John John Mesias. Naglagobo ko na yung sakyanan. Uyog niya si Gabriel o si John Michael Kuna. Nag, hapit ko na mula, hapit mo lagpot ang atop sa yung sakyanan. Ama ka sa tara. Basta hina yung bulyo, mahapit na mo lagpot. Oh. Kuhaan ko na, kuhaan ko sa bulyo, kuhaan pa.

sa iyo og pagdisco sa mga taga Punta Princesa gikan ni Panyong. Oh, may pagsayo-sayo niyo tanan diha ha. E shout out sa mga sa single. Mga silingan dire sa Camotes Island Cebu, dire sa northern poblasyon Cebu. Masa mga silingan or mga single diyan. And dire sa may If Liama, si Junel Kadingko og Jade Angulo nagsayo self. Kano? Bulyome yung radio niya, bulyome, bulyome. DJ's bracket nagsayo sayaw dire si dire M so sala. O igawas inyong, inyong mga stipend niya, igawas, igawas. Shout out doll, Andoy Sala from Hinapo, Tomas Opos. Hapit na fiesta diri sa among barrio DJ karong September. O sa may asaman iyong barrio di ay. O inay mo ang kada, imong kapitan nga. Kuhaon ang mga kwan, kuhaon ang mga taga FMR o Favorite Music Radio, Cebu. Oo, naglanog-lanog na po diri sa Barangay Libagon, San Francisco, Leyte. Alright, bunal mga kabab sa last 11:55 na.

sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. The vibes mauna dyan ni DJ Sprocket live on the mix and live on the microphone. Shout out ni kung Ate Jeremy Kahan, nagsayo-sayo samtang nag-audit dire sa office. DJ sa WQC Design and Construction. Diyan sa may Tayod, Liluan. Uy, may pagpaminaw, magpagsayo-sayo niyo tanan diya. Ha? Alright. Shout out kung Andoy Guapo. Oo, and mo request ko Guaracha. O, unya, totot. Ato na i-play mga latest, ha? Unya, totot. Alright, let's go, let's go.

0: Hangin'an, Ati Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: Mao nang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saat. Mao na ni. Vibes to vibes,
1: kasama sa awanan. Ang kinis na niya.
2: In fairness, nag-glow up.
1: May

famosa edition shit na! Panioto na mga kabals! Panioto na! Shout out ni Janelle! Nga nang display ko noong mga, magic sarap? Ay! Diri sa Lamasan sa Mercado Lasyon. Ay! Mapagpapaminaw nito na niya, ha? Hello ni Ma'am Aniline, Okiana Lusukon. Mayong oto! Hello ni Ivy, mayong oto!

Hoy! Mayong oto, may pagpaniuto, may pagandam sa paniuto mga ka-vibes. Eo, gamo na minalang gihapon. Sa programa ka-vibes, sad-sad sa auto sa 93.1. FMR, favorite music radio, Cebu ka-vibes. Mga nani! DJs, bracket live with the mix and live with the microphone. Lang gihapon mga ka-vibes. Ay, pagpaminaw sa kong amigo niya. O Peter Dinopol sa may Katarman, ugiha ko ng mga kaubanan nga mga kanang Grab drivers. So god, udto ninyong tanahin, ha? May udto po, may pagpanito sa Taranadia Camp sa may Gias Echery sa may Ginsay Danau. May udto nila ni Ati Angie Suliano Lau, ni Kuya Pungpung Lau, ni Dudong Francis Suliano sa may Brutabay Cafe. May udto! O sa tanong mga naminaw karon ha, pasensya na kayo kung diligin ako mabasa ang inyong mga text greetings. O dili pa available ato ang text line. O bear with me lang, bear with me. Wow, bear with me. May ngod to sa kung amahan o ginahan, Hermine Hildo Mido, guna itong mamalulita-lita, guna ito sa may sitio kan mga sang. Barangay Adela Porro Camotes. Siyempre sa Tia Iber, sa Tia Ellen, sa Elcho Luxian, sa may Mercado, Mazong Odo.

tabu manon kayak Martis man. Oh tabu dah sebarang kayak Adela. Oh, saya presi mana Ricky Gunato silakai. Oh silakai kau meminang. Oh, oh masuk utonin sung tanain. Siyempre sa mga Surata family sa may lower kantauan, barangay Esperanza Poro Camotes. Masong unto ni Papa Pedro Mama Jeline, ni Inday Monique, ni Ira Surralta masong unto. Alas 12.28 na halas, sige, bunal!

Ay, pagpaminaw! Sa nakaroon sa may Prince Bake Shop sa may poblasyon Talisay, naglanog-lanog ka diya, ha? Mayong auto ninyong tanay. Shout out na sa ilahang baker diya, baker. And hello ni Bossing Elias Torrado, mayong auto. Alright, mga ka-vibes, small breaks at mga nabuhin sa takadali.

alas 12:55 na. Ay pagpaminaw diyan sa mga taga Mabini, Cebu City. Shoutout ni Annabelle's Oga ni Jumar Innerline. Shoutout ko na sa tanan staff sa campgrounds diyan sa may Dalaget, Cebu. Mayong-mayong odonin yung tanan.

0: más nato, mga ka-vibes, a las 12:59 na ngayon sa kauntuhan. And you're still tuning in sa programa ka-vibes sa auto with your Shirley DJ's Bracket Go Nato, live on the mix and live on the microphone. Umaw na dyan, magpatighog na dyan ta. Dagan kayo, salamat sa inyong pagiguban ka na ko sulod sa duha ka oras. O syempre sa katong mga nag-text in taong sa itong text line, no? Wala lang sa, dili lang sa available ato ang text line. Dagan kayo, salamat mga ka-vibes. So, ganto na ko, musunod ang programang request 931 ni DJ Rico Mambo. Kung ato ang FMR news break karong alauna po, atangin po na ninyo, ha? O muna na, ito na ko mga ka-vibes. Padahal lagi mo sa pagpaminaw. Dire lang, sinong paborito nga sa suna sa radio sa dial sa inyong mga radio. 93.1 FMR. Favorite music radio, Cebu ka-vibes. Muna na. Ito na ko mga ka-vibes, amping-amping mong tanan kay Love Love ko ka mong tanan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, on top na gid ala una sa kahaponon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu,
3: kabahit mauna
4: ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu,
3: kabahit
4: mauna
3: ni. Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

Mayong hapon, ka-vibes, adlaw karon nga Martes, Agosto 18, tuig 2026, o ganiya na ang mga nagunang balita. Karong mga tagna ah. Duroha patay sa pagpamusil sa Ateneo di Zamboanga.

0: Duruha ka mga tao ang ikumpirma nga namatay human sa pagpamusil sulod sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School Cruz Campus sa Barangay Tumaga, Zamboanga City, Martes sa buntag, Agosto 18, tuig 2026. Base sa unang impormasyon sa kapulisan, usa ka grade 7 nga estudyante sa maong eskwelahan ang gikatahong nalambigit sa pagpamusil. Giingon nga misulod ang suspect sa duruha ka classroom o gadito na hitabo ang pagpamusil samtang adunay klase. Tungod niini, nanggawas pagdali ang ubang mga estudyante aron malikayan ang peligro. Wala gipagawas ang identidad sa duruha ka biktima. Ingon man usab sa gikataho ang suspect samtang nagpadayon ang investigasyon. Imbestigahan na usab sa kapulisan kung giunsa pagsulod sa armas sa campus o unsa ang posibleng motibo sa insidente. Laing FMR News Break ang inyong mapaminawan karong alas 2 sa hapon. Magsugod na ang programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagan aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Mayong hapon, kabibes.
1: Yung nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. This is the newest.
2: The newest.
1: The hottest.
2: The hottest.
1: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
2: Night and day.
1: 93.1.
2: 93.1.
1: FM Radio Cebu.
3: Mau

0: favorito ng ate sa kaminan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: 93.1 Monani. Request 931.
1: FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.

0: そうだね。
1: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio

0: right. 93.1 FMR Cebu. Good vibes. A sound trip.
1: Waan ani.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: 93.1. Maan ani.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O gromantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsi nanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
2: Request 931.
5: Request 931.

0: At oras mga kabayan sa launa 29 na sa kahaponon. Huwag ka muna minang sa paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao. Mga kabayan, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga kabayabs, mauna ni. Ay, kumusta nga ito kahaponon mga kabayabs? Mayong adlaw sa nan? O, gapit sa 18 na rin sa bulan sa Agosto tuig 2026 mga kabayabs. Kumusta man ang inyong kahaponon? Kumusta man inyong adlaw mga kabayabs? Inyong adlaw ng Martes. Di ano ta sa ikaduhang adlaw sa Sibana mga kabayabs. O niya, syempre, karong hapona, karong adlawang Martes, lahi na po kagaagi sa gugma, lahi na po kagaagi sa kinabuhi, ang atong hatagan o pagtagad mga kabayan. O niya, syempre, ato sa kumustahon ang atong mga suke, kayo nga mga taxi drivers, mga pagpaminaw. Mayong hapon sa mga taxi drivers, mayong hapon sa mga grab drivers, mayong hapon sa mga jeepney drivers, mga konduktor, o sa mga bus drivers din as may North Bus Terminal o din as may South Bus Terminal. Ingon man usab, ang ito mga kabayabs din as may Carbon Public Market may hapon. Ingon man usab sa ito mga kabayabs din as may Tabuan. Sa mga e-bike drivers po din na ito, may nga pagpaminaw ninyong tanan. Kumusta man ang inyong kahaponon mga kabayabs? O niya, syempre, kaya di anaman ta, atong oras mga kabayabs, paspas ka ayo, di anapod si Uncle Boy, si Miss Eva, o si DJ Pamela. Ato sa lang i-welcome Uncle Boy Paso.
1: Alright, kumusta? May hapon sa itong mga kabayab sa pag-usap. Oh, di anapod si Uncle Boy, DJ Rico Mambo. Oh, sa makausap pa ako, manghinaot nga naamo karon sa maayo kaayo nga kapiskays panglawas. Oh, ga siyempre manghinaot usab ta ang adlaw nga Lunes. Mamahimong malamboon o malampuson alang kanatong danan. Oh, sa mga magsaulog silang kapiestahan, kay balita na ko, DJ Rico Mambo, bastag adla bulan sa Agosto, bulan sa Setyembre, paskang naghanang piyesta. Oh, muna, happy piyesta ninyong tanan. O niya, sa mga nagsaulog, usap silang adlaw nga natawhan. O muna, happy birthday ninyo, happy birthday. O niya, sa mga humana, belated o sa wapa adban. Muna, siya karan ha. O niya, muna, di anaman si Miss Eva o DJ Pamela, pasok.
2: Mga kabayabs, yes, DJ Rico Mambo, Uncle Boy, DJ Pamela.
1: Oh, may hapon, Miss Eva, DJ Pamela.
3: Ay, maraon, yan hapon yung mga nalagingding sa kahanginan. Miss Eva, DJ Pamela, DJ Pamela.
2: Inday Eva.
3: Yan, ano sa mga kabayabs, yun. Kinsa naman kung kaagi, Miss Eva, kinabuhi sinder sa to ang karong pagtagaan. Hapan sa dili pa, mustamos mga kabayabs.
2: Yes.
3: Ay, kamusta man ang inyong kahaponon on.
2: Kumusta ang inyong adlaw ng Martes?
3: Kay na, Miss Eva, dali ano yun, mga Merkulis na, mga Huibis, mga Biyernes na saan. Anak lang
2: day
3: na siya.
2: Day off na po.
3: Ato lang na, pero manay, no, ka na ang makaanak ta, Miss Eva, nga to ang kinabuhi, Miss Eva. Trabaho, balay, kaon, trabaho, balay, kaon, trabaho.
2: Kana ragyon.
3: Balik-balik, ragyon na nga to ang life. Walagi tayo mga
2: unya, mahibong na lang ta, DJ Pamela, nga hala, hapit ng bare months.
3: May na!
2: Oo.
3: Di pa mong mo, Miss Eva, tungod kay, pila na lang kaadlaw, anak karon wana, o, 18 na, lapas na, tas tungas bulan.
2: Oo.
3: Wana, ka 18 na maroon, Miss Eva, pohon, wana.
2: Sunod si Mayna, end na.
3: End na sa Agosto. Ari na ta sa gitawag og Bear Miss Eva.
2: Yes, kana.
3: Mauna, labi nagbog na.
2: May naigo na ta.
3: Diyos, wala na. Ako bitaw, Miss Eva, naghinahinay naman ko, nagama naman ko mga kantas daigo. Oh, naghinahinay
2: naman ko. Mag-sideline ka, Uncle Boy.
3: Oh, hindi man na nato kay Mayna lang po ba? Sugod, inigsugod, inigak na yun sa kanaang adlaws bulan sa Setyembre. Kanta din tagsugod na Miss Eva.
2: Oh,
3: kay mao naman na, di naman gid sila kaingon nga, balik lang sa Pasko, kay hapit naman. Bastang musod na ganing bare months, karon si Kuanron, si Jose Maritzan, sige na biyasag exercise. Nagsige na biyasag practice ato yung unsan mga kanta niya, Miss Eva. Oo, malong dari.
2: Uy, di niyo, uy. Kanang kuan, mga, whenever I see kana, girls and boys, ana.
3: When it's shining in the tree. Masa pa'y sumpay ito, Miss Eva?
2: Buot-buot, magkagilir.
3: Angel, the right. Basta kay muna na, basta kay mamaong lyrics, muna na siya.
2: Mauna ni.
3: Mauna ni siya, mga kabayos. Wala yun. Baskang dali armang yun, dagas to.
2: Mauna
3: ginin niya. Muna, mudaga na po nga tong edad, Miss Iba.
2: Oo, mukuay na. Mag-birthday na si Kuan, DJ Rico Mambo.
3: Oo, pero mapasalamaton ta, oy, no? Kita, mapasalamaton kita. Kaya nga naman, niuswag sa nga tong edad.
2: Oo.
3: Oo, pasabot, ana, nga kana ang gihatagan kita og swertes, Ginoo.
2: Gihatagan pa kag another life.
3: Oo, gihatagan pa kag laing kahigayunan.
2: Nga mag-kuan.
3: Sa madanglog nga kalibutan.
2: Oo, kaya na, mulag balak.
3: Oo, muna siya, no? Muna siya makaanak ta nga. Ta, salamat kay Ginoo, no? Ngay muha taon may pun nga gihatagan. Imo pang ipataas-taasan ang among mga life ba, mga
2: maog
3: life.
2: Maog yun. Kaya hindi nyo ba yung matagaan ang panahon?
3: Ginoo, no? Kaya naayoban, Miss Iba, na disgrasya. Oo, ni Auban. Uy, isgot ang disgrasya na naman po dahil mga batanon ron
2: ng ibang
3: susgrabihan na maron sa mga paninghitabo. Uy, naunsa na maron. Hay, no, kinsa may nakabalita din abi katong kaganina diha sa Sambuanga, Miss Iba.
2: Tungod jud siguro ni sa mga kuay no, social
3: na,
2: media.
3: Ambos na maro mga bata noon.
2: Ay, ini ta kay mga ulo.
3: Grabe, kani Miss Iba dili man sa kainit siguro sa ulo kay pong padila nag-live man dai kuno ni in town. Paita oi.
2: Nag-live kay para content?
3: Ambo, tuwa sa da kay bagod sa rason sa iya unsa po iya ha in town na ho na sod siya una nga nabuhat man niya taon sa iyang mga isig ka eskwela. Sana eh, isig ka estudyante ba?
2: Oo, iyang classmate.
3: Oh, dili po, abot, classmate ba ni
2: Kenji? Schoolmates.
3: Gipadayon pa man na siyang giimbestigahan karon Miss Iba. Wa pa na to matino kung kana ang classmate ba niya iyang gipamusil o...
2: Pila di ka buok, Uncle Boy?
3: Duha taon.
2: Lano?
3: Sus, paita. O niya muna, poong papod ang paghuman niya gahimo sa maong nga panghitabo, sa maong nga krimen, nagkuansad siya taon. Oo. Oh.
2: Nagkuhikog
3: daw. Mabasta kay ingon ana ba?
2: Sa murag na kuay no, nasaniban, murag na yawaan, in ana?
3: Ambot lang no, kay mao lagi ni naunsa namang mga kabatanunan karon ay no muna. Kita lagi mga ginikanan, dakuan na to anig kuan. Ay kanabitang murag,
2: bantayan jud kanunay siguro, o pahimangnoan.
3: Dako kayo ka na ang murag kayo. Siyempre, sa ato ang ginapanimalay, magsugod yun ang mga...
2: Kung unsa ilang mga na-obserbaran dito, ingon ay
3: na. Ano ang magsugod sa ato panimalay? So mao lagi na usahay ba, makaingon taon sa man. Mas maayo ba nga ibalik ang katong patakaran kani adtos mga tiguwa nga o di ka mapatuo bunalan kay gyud ayo.
2: Oo, kay na.
3: Kanang magpaisog-isog ka, imuingon ka, karon manggod na hog, manggod na spoiled mga bata.
2: Oo, karon sad Uncle Boy, murag ang mga anak mao pay isog sa ginikanan.
3: Mao kay mao naman gagitawag mag-spoiled anak. Kay kung magnaay mag-cranking gamay o naay mga kuan, labanan man.
2: Kuan sad Uncle Boy.
3: Ngano man na,
2: mudayon na yung ligid-ligid. Yun ana, magligid-ligid. Oh, ang bata,
3: nga, nga, ano man na akong anak, ana.
2: Mauna,
3: musalig, muna kong karon, wa na. Sus, paita. Mauna, kaya sa kanian to, bitaw mo rag, nihit mang panghitabo ngayon ani. Kay ang mga bata kanian to, mahadlokon, mangin mas iba. Nga, huwag di ganit kang patoo.
2: Makakita, makakita binugha, wan na, ni Dagay na.
3: Isod ka sako. Pasuhan ka.
2: Na-experience yun na akong isod kag sako.
3: Maka mga bata, lagi mura o kuan. Gawad ka na abitang murag, maunyag, makakitag mga tiguang, mga idaran, muamin. Karon, magsigal ang mata.
2: Kay sigig cellphone.
3: Namian, mantukon sa mga bata. Isod na, bitaw. Usahay, bitaw, makaanat. Unsaon naman lang, ne, unsa may angay buhato nato ani mga ginikanan. Kay are magini mag-una sa tuwa, kay are maginis ng panimalay, kita goy magpadako sa mga anak.
2: Nindot kayo ibalik ka tong paludhon kag asin, ingon ana, nga magdupa ka, butangan og libro, or bato ba ron, ingon ana.
3: Sa eskwelahan, mao man namin si iba. Sa eskwelahan, magpabadyo ka.
2: Gi-apply dito sa kuan, sa balay.
3: Oo, mulingkod, muhana ka dito nga ka na ang wanang maestra, dire-dire, are-dire, loho-dire. O niya, sit in the air. Butangi, og matagak ang libro, putangan sa kusap. Muna, ang bata usahay ka niya, tumahadlok po, muskila kay masig-sit.
2: O niya, sa ato ang balay, og matagak ang libro, bunalan man. Bunalan.
3: Kaya, di dyan ikaw ang po. Okay, o niya muna, no? Sa ito ang mga kabahibs lagi ka, no? Lisuda, bitaw, bago pa lang, mura magnaunsa ni, nauso na murag ang sabanin, eh. Ni sakay na, di ba ni sakay sa panahon mga bata? Ganun murag, ana ba, murag, di ba ka ni gara sila, Miss Iva, ha? Kuan, di ay, labi na makakita sila sa social media.
2: Oh, muay na, ay, nag-viral si Kuan.
3: Kuan, ana, no? Murag, kay, di ba ka ni, kay mao, lagi na po, pa nag-live, kuno di ay ni, sus, paita. Nanhala, sige, o niya, karong hapon na, kinsa mag-aagi, Miss Iva, kinsa mag-aagi sa gugma atong katagan o pagtagad karong taod-taod, DJ Pamela.
2: Kanang usa kini ka asawa.
4: Asawa?
2: Si Mary Jane.
4: Mary Jane ang pangalan ko.
2: Okay na mo na si.
4: Ay, tong. Ano mo ka, Mary Jane? Ano sa mga si Mary Jane, Miss Eva?
2: Kuhan niya siya. Naugta sa iyang bahay ng kuhan.
4: Sa bahay?
2: Feeling ulitaw.
4: Okay na. Sure boy ka na. Tinood yun na. Ugtas yung gabi ha, Day Jane.
2: Tinood yun na.
4: Managi na, Day Jane. Ugtas yung ka dahan. O niya, naon sa mga Miss Eva?
2: Mo ni iyang pangayuag tambag. Kay na nanon ko no sa ilahang kaliwatan, kaliwat aning lalaki nga dili, sa ni? Dili kuhan. Dili kuhaan, pero punan.
4: Ay, maaba. Okay, kay di ay. Bitaw, oy, nanay lang, Mary Jean, karong taon-taon, dato ni taga ang pagtagad imong kaanggi sa gugma,
2: kaanggi sa kinabuhi. Taga kuhaan din taga Rosario, Inabanga, Bohol.
3: Ay, taga Bohol, dahil. Sige, Jen, pakusga radyo ni Modas, Inabanga, Bohol, kay para madungog ni Muklaro, unsay maara, hatag advice sa itong mga kabayad. Okay, ni Jericho Mambo.
0: Okay, nga itong oras, Miss Eva, launa 40 naman. Mubalik na karong taon-taon, ha? Mo play sa itong mga kanta, mga kawahibs, kay paspas mo kayong pagdagan sa oras. Good, sige lang. O niya, sa mga nagbiyahe karon amping mo, o niya, hinahinay sa pagpadagan. Okay, naabot tayo mga higala, kaubat sa buhat, Miss Eva, nga na, nabalitaan. Nga na, disgrace siya po din taon. So muna, maghinahinay yun ta, makanunay yun na itong pag-amping, mga kawahibs. Okay, mubalik na karong taon-taon, alang sa paghimay-himay, sa kaagi sa gugma, kinabuhi sa itong sender, Miss Eva, nga si Kuan. Mary Jane.
2: Okay.
0: Pila edad ni Mary Jane, Miss Eva?
2: Kuan, ani siya sa mga 40?
0: 40, sige. Ani mo na ha, sa itong mga kabayibs, balik na karong tao din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga kabayibs, mauna ni. At oras, alaw na, 41 na.

0: Mayong hapon, ka-vibes, o ganiyan na ang laing FMR Newsbreak. Toledo City nakadawat og 15.1 milyones ka pesos nga financial assistance gikan sa Cebu City Province. Ang kompletong detalye hatod sa tong CITU com intern Pearl Angeli Quintanilla. Pearl.
1: Provincial government ang 15.1 million pesos nga financial assistance ngadto sa Toledo City alang sa pagpaayo sa City Hall ug pagsuporta sa social cultural activities. Gihatag ni Governor Pamela Baricuatro ngadto kang Toledo City Mayor Marjorie Joey Perales ang 13 million pesos alang sa City Hall improvements, 2 million pesos alang sa pasindungog sa pagtuo ug 100,000 pesos alang sa pasundayag activity. Atol usab sa kalihukan, 500 ka mga biktima sa Bagyo Tino ang nakadawat og 10,000 pesos nga ayuda matag usa uban sad ang 10 kilos nga bugas. Pearl Angeli Quintanilla, CITU.com intern nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat, Pearl Angeli Quintanilla, Laing FMR News Break. Ang inyong mapaminawan karong alas 3 sa hapon. Magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita. Gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Maayong hapon, ka-vibes.
2: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
3: 93.1. Maanan ni.
4: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
5: ACS.

AM Radio, Favorite Music Radio.

0: 93.1 FMR Cebu.
1: Good vibes, a sound trip.
2: Oo na ni.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: 93.1. Maana ni.
4: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
5: Imong gibati.
4: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
5: Simpatiko.
4: O gromantiko.
5: Romantiko.
4: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.
3: Request.

Ang atong FB page is 93.1 FMR Cebu, mga ka-vibes. O niya, syempre, sa mga naglantaw karon sa tuang live sa Facebook, mga ka-vibes. On air o sabdas to mga radio. 93.1 dial sa atong mga radio, mga ka-vibes. Nanhala sa mga naminaw, sa mga nagtanaw sa tuang live, sa mga naminaw sa mga radio. Hala, sige, ato ning himay-himayon karon, ato ning tabangan, mga ka-vibes, o kung saan na ito ni pagsulbad, kung saan na ito paghatag advice, kung saan na ito paghatag o bulawanong panguna-huna. Ining atong sender karon nga maokin ng si Mirjin, nga usag ka 40 anyos, mga ka-vibes, nga taga Inabanga, Bohol. Maria Rosario, Inabanga, Bohol, no? Oy, ma'am, Mirjin, pakusgay mong radio din ha, no? Kaya ito na ning sugdan sa pag okay sa kahanginan, kinaimong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, ma'am Mirjin. Muna no, sa ito mga ka-vibes, karoon alas 2:15 naman. May nga pagpaminaw, may nga paglantaw, og pakusgin yung mga radyo aron inyohang mahimay-himay, aron makahatag po mo sa inyohang mga bulawanong panghuna-huna. Kabahin ining atong sender, mga ka-vibes, karoon hapuna, ining adlaw nga Martes. Di na tamaglangan pa, mauni ang istorya sa ito ang sender, kaagi sa gugma o kaagi sa iyang kinabuhi, mga ka-vibes. Mayong hapon, mga ka-vibes. Mayong hapon, mga DJ. Pag-ilabi na gayon sa mga maghatag og duwa, dining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga ka-vibes, mga DJ, ako di ay si Mary Jean, taga Maria Rosario, Inabanga, Bohol. Nanghuam lang ko og cellphone sa kuang manghod, sa kuang bana kay guba ang akuang cellphone, mga ka-vibes. Og ang akong problema, bahin sa kuang bana nga kanabitong feeling kayo ulitaw, mga ka-vibes. Kanang mura lang yun siyang walay asawa ba. Diin sukad nga nakamauna nga mugamit og cellphone, mga ka-vibes. Sa mauna ni, mura nag-feeling ulitaw na kayo. Sa una, sige kasuko kung dugay matulog ang among anak na dalaga. Dugay matulog ang among anak na dalaga tungod kay magsigig cellphone. Masuko siya, mga ka-vibes. Pero karon nga siya nasab ang naungo sa cellphone tungod kay nakamao na siya. Siya na pod ang naungo pag-ayos sa cellphone, mga ka-vibes. Unya, akong nabantayan niya nga grabe naman kaayo mangarte. Pamada na pag-ayo, manghinapay, sputing na kaayo og mulakaw, mga ka-vibes. Permigyo na nga magkakuan, permigyo na nga karsonis, sapatos, mga ka-vibes. O gani, dili na musulob og dili polo shirt nga sinina, mga ka-vibes. O niya, pina-wigil pagyod, kanang pilit gud kaayo ba, iyahang buhok, mga ka-vibes. O gusto kay gayo ni ana, grabe ang among away. Kaya akong giilog ang iyang cellphone. Pero gidelete niya ang iyang mga mensahe, mga ka-vibes. Mauni ang nakahatag og kagulanan diri nako karon. Kay ilang kaliwat ra ba, mga ka-vibes, o ilahang mga kaliwatan, nadungog ra ba nga baydor kanang pung pa ba nila nga dili ilisan pero punan, mga ka-vibes. Wa ba ka ko binuangin na ani kong bana karon? So may angin akong buhaton. Tambagi daw ko ninyo. Og manghinaot ko nga mabuhatan og duwa sa kahanginan. Kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.

0: Day, asa man to si Inday? Asa man to si, asa man tong anak din ang guwapa?
1: Dalaga ba? Oh, si Inday Mercy.
0: Asa man di ay?
1: Naadira sa sofa, an hour ago. Naamang ko din sa kusina, oy, nang magluto ko.
0: Be, day kay, be, kay kung tawagon kay, gabi na, laom ng gabi eh. Unya, ako'y sugo niya kandit sa gawas. Asa man to, Day Mercy? Day!
2: Hey, unsa man pa?
0: Asa man ka?
2: Nara ko diri sala pa ay nag-cellphone.
0: Unsa man taong kay sige na lang yung kag-cellphone. Kanatanaw na ko nimo, cellphone. Bisig asa kang napita, maados kusina, maghugas plato. Di yun mahimutang ang kamot, sige yung cellphone. O nag-anhapon din na supa, magsige gigdahigda. Nagihapon ang naong sa cellphone. Matakdan ka biya, magkapareho biya mong naong ng cellphone. May hindi mo diha, ha? Day.
1: Naunsa man ka, Mario. Pasagdiin ang anak ni mo.

0: diha. Unsa man dilingaw anak niya? May gani na kay wa na nilaag na aran address balay.
1: Ano sa matawag
0: kay? Unsa may naanang cellphone nga wa may laing lingaw dire.
2: Wa kay bawo na biya karon sa mga batan-on. Dali kay man nagminyo, dali na kayong makapag-uyab-uyab kay na naman na ng cellphone.
0: Ay, sige, sus, naunsa man ka. Mura ba yakag wanakuan anang imong ana, oy? Natural, guwapa masin ng imong ana. Kung naimang uyab, nga naman di ay.
2: Maulagay yun niya. Maminyo og sayo. Ano na halay? Ilan na maglalis? Aday, pasuguas ako be. Pasuguas ako nitog. Palit og kuan. O saka kahang sigarilyo. Kay
1: sige pa.
2: Tabako ko.
1: Sige pa. Ay, kwarta be.
2: O, dara. Sige.
1: Sige pa. Palit ako pa ha.
2: Dali dito ha. Sige na lang kag atubang na mo silpon. Day.
0: Oh. Kama,
2: wa naman kakabadlong na itong anak ko. Eh, nga, kadaan daw sukad ka ganin ng buntag. Sukad pag-abot. Pag-ikan sa Dires Balay, madoong sa eskwilahan. Bantayan ako, nagbangon silpon. Inighahuman kaon, mag-aray sa silpon. Inighahuman na po, inigabot, kika sa eskwilahan. Largo na po sa silpon. So na, usan naman taon mo. Iwan naman, usan naman lang, wala naman taon mo. Kuan, wala naman taon na kukuha ko kakita ba nga magganang istorya-istorya ta ninyo. Kay mga binakong ganahan ng takot
0: na magbanding-banding kalimbalay. Naunsa man ka, batanon man na atong anak. Kunya, usap pa kanang, nganong di masag ka magkat-on og cellphone kung ganahan ka?
2: Unsa man taw kay naaday tay cellphone lain day nga
0: nagpataod man ta og kuan magpataod ta og kanang internet diri onya instead of kuan telepono ang ilang i-free cellphone.
2: Mao ba?
0: Oh, so ako kay antigo naman ka, antigo naman ko ka anang cellphone onya di naman sad ko pwede ana kay busy kay ko diri sa kusina nya maninda pa pud baya ko.
2: May pa ka, kay kamagkamao naman ka. Ako, di pa man kamagkamao ng kahig-kahig.
0: Oh, okay, una, para makahibaw. Para makahibaw ka.
2: Ang sitawag na silpon, kanang kahig-kahig, magsigig-kahig, ano, sige.
0: Kanang kuhan, kanang touchscreen.
2: Mauda, touchscreen na, kanang sigig-kahig-kahig.
0: Nay, na ato ang anak ay. Patudlo niya kung ganahan ka, ugma naman ito maabot.
1: Sige na pa, ang kuhan pa, sigarilyo pa.
2: Sabi, bebe. Ay, mao din ikong gisugo, dahi hindi man ni mao.
1: Ang sana imong pasabot ng sigarilyo ka naman ka.
2: Pula man, pula di man puti. Naunsa na, maulang ginalagay ay magsige mag og silpon. God, ilisin na, naunsa naman taong
1: ka. Sige pa ko sa ilisan.
0: Naglakaw na sa dahin na nag-cellphone siguro kay para kuan, dili laay ba?
2: Maulagi, magsige mag-cellphone, hindi naman lang makadungog og sugoon, dili makatarog paminaw ba sa istorya, sa instruction kay magsige mag-cellphone.
0: Ay sus, bayan ni mo Mario, na sige ka malagyawit diha.
2: Ginay.
0: Kauna diha, oy.
2: Sapot ko yan ito. Muna ko kigday. Kumukaon. Alam mo nila. Ang mga ito mga kabibes, sa kung saan na lang yun, magsige ginagkasuko si Mario, ako asawa, akong bana. Sige na lang ginagkasuko kay lagi. Kana laging silpon lagi ko, no? Di magyan siya ganahan, magsigig silpon-silpon ang akong anak. Huwag mo na, pagkasunod adlaw mga kabibes, kay lagi, naabot na ang katong pre nga kuan, sniper cellphone dito. Akong gipatudloan sa kong anak, ang akong bana. Kaya parang hindi na lang siya magsigigyaw-yaw ba? Aron dili na siya magsigin na lang kasuko nga cellphone-cellphone sa kong anak. Aron po magkamao na lang siya. O gonya, mao ni mga panghitabo mga kabibes.
0: Anak.
1: Ay, unsa man ma?
2: Saan ganito dahi? Saan ni pagkungkuan? Inimugin kong taktiso na kayo ganin yun.
0: Time sa dong. Kaning imong amahan, kaning cellphone, wala man igamit diri sa balay, o niya, ikaw na namasad kay cellphone, atuan na lang niyong ihatag sa imuhang papa.
1: Pwede ra kayo, ma.
0: O niya, kaya para di ni siya maglibog, tuloy na siyang maayo diha. Ana niya, himuin ang Facebook, para napod na siya Facebook. Ako, naan naman ko iingon ana, pero maulagi, kaning nagka-edad na ta, na di nataganahan anang mo ukay-ukay anang cellphone kay busy kay tagpaninda kanina lang imuhang papa para di nakakasabaan.
1: Ano pa o?
2: Saan mo din na ba? Saan mo din nang
0: sige,
2: ako biya ako na-intriga biya ko gyud po no na-intriga po ko kay magtanaw ko ninyo tanaw ko ning inday sige yung paghid ano yung kamot nga rin sige pahid saan na sige pahid saan mo na day ba? Saan mo nang sige kakani mo saan mo na sige kakani mo na ba silpon saan na.
1: Una pa, mag-download sa tag-Facebook pa.
2: Mau ba?
1: O niya, maghimo tag-account.
2: Sige.
1: Dari mo kung sige tanaw-tanaw sa Facebook.
2: Mau ba na dahil ka nang naimagsayo-sayaw mga dagat?
0: Lahi po na.
1: Ah, sa TikTok man to pa.
0: Oh, nausap man ka, Mario. Facebook na kong giingon, dili TikTok.
2: Binakog kayo kita, magukos ko mga kumpare po nga. Lingaw po sila po sige tanaw ng mga daga ba. Sinayaway na. Sinayaway po na
0: rin. Jesus! Ano na? Lukon ko noon ang mata ni mo?
2: Hindi, apili na lang anaday. Kananay magsayaw-sayaw po. Apili na lang
1: anaday. Natanawag ko sa papa, mao.
0: Sumbaga ng imong amahan, diha.
2: Bebeon niya. Oh, man.
1: Di ba, nananay ka ng nanakay-account sa Facebook pa. Niya mo, follow din ta sa kuan, 93.1 FMR.
2: Ah, ato i-follow ni kaning kuan, kaning blow-blow, kaning blow-blow o propa.
0: Kaya na. Kaya para makakita ka na yung mga sayaw, diha. Nindot kayo tumusayaw sa Rico Mambo. Grabe. Oh, nindot kayo niya. Kato sila si Langganeda. May kayo tumuikid. Kaya na, makatun dyan ka na.
1: Mga tanawin sa Facebook pa sila.
2: Ah, sige, mas maino na na. Sige, ikuan na day. Kaya bahala day aron. Makakita po ko kay mamagin na tanawin sa mga amigo. Kaya na magsayaw-sayaw gida yun. Sige, niya, human, mauna niya, ana. Pwede na kumutanawin ni.
1: Oh, pwede na kayo niya. Mag-scroll-scroll na lang ka. Tanaw-tanaw ka dira.
2: Scroll day, tawag na day.
1: Oh, scroll. Dili kay kahig. Scroll.
0: Oh, scroll. Ikaw ko, no?
2: Gani lagi, ano?
0: Oh, scroll.
2: Oh, kay kahig ba? Kay kahig.
0: Oh, gani. Ikaw gani.
2: Mao na nilagi. Ano na lang, sige. Niya. Mao naman ka ni. Kay ato ko dito sa kwarto day.
0: Ano magpakwarto? Medyo kanga na. May sala dire.
2: Di, ato ko dito. Kaya aron, mapokus ko ba? Mapokus ko sa pagkaigahig ganin. Kay bawa, bitaw mo di patag kamaon. Sigihan po tagtudlo. Mawaw sa taas tong anak. Uy, abi palang. Nagi tayo yung tayo ni kamahuan. Eskwila, biya tagpalis biya. Eskwila, biya tagpalis.
0: Palis?
2: Nanahala. Dos ko kwarto day. Habas sa mga naman kani.
0: Sige.
2: Kahig naman kani. Kahig. Nanahala. Nindot mo din ha. Nindot sa ning inaniyon rin mao din ni silpon de bebe. Nanaw ko din rin itong tanawon sa kong mga kumpare sa sayo. Mauto kong ganahan to tanawon. Kini, lakong gipraktisa na ng silpon. Lingaw naging kuan ni pod. Bahala na kong anak din na magsigin ng silpon. Ayun kay yaman kong tuluan. Og mauto mga kabibes. Nagkamao na gyud ang akong bana si Mario. Nakatuon na gyud siya sa kay kahig ko no, pong paniya. Og naiusog kaadlaw ni na mga kabayabs nga nabantayan ako ba nga bisan og naligo, bisan og padong kuan. Naagyapon magsigigyapog kahig sa silpon. Unya magsigir bag gisingisi. Og unya mo ni mga panghitabo mga kabayabs.
0: Kenang Mario, ang mga tug na kuno ta. Alauna na oh.
2: Una na dede?
0: Oo, nganong. Unsa man ha? Sige ra magkag-cellphone diha.
2: Wala.
0: Makamata ra man ta ng imuhang sige katawa diha. Naunsa gud ka.
2: Kung ano na amang gud diri mga makapakatawa ba? Unya, daghan kitang makitaan ng cellphone day, no? Lahi na gud ay kani Anto ba? Kani Anto, di wa gud tay matanaw-tanaw. Karon ni ana, na daghan din his cellphone.
0: Oh, mao di na. Kanang imong mata oy namurot nang lagom. Kay unsa na eye bags?
2: Ade, tay tog na diha gud na ragug tugot
0: kay. Di ko makatog, kay sahaba kay ni imong cellphone. Oh, adto gipa bulyuman og maayo.
2: Ah, mag-headphone ko. Na-headphone.
0: Kuyawa na gyud nimo no?
2: Nauso magkaoy. Na naman.
0: Kani adto imuhang anak, masigig cellphone, masigig kagyaw-yaw. Unya karon?
2: Sige na, ay na lang pagsigig.
0: Oh, mao
2: bitaw ko gituloan ani bitaw.
0: Nga kami pa imong mahayan.
2: De, ge, mag-asa man tong naman ni headphone, asa man to katong para tusloks donggan. Aron di na ka ma. Disturbo di ba?
0: Wala na kay ni imong buhaton, wa na magita naglabing-labing, sige na lang kang cellphone.
2: Ay, undi na gunang labing-labing gud ini
0: ka man. Una na, nya mo mata pa kog alas 2 kay maglungag.
2: Ano, sa magkasayo pa nimo maglungag asa man ni kadi ay. Ani gabuntag sayo panos na kad. Na, eh, sige na. Ako sa nitiwason. Last na ni sayaw, last na ni sayaw. Nakabantay ko sa kumbana mga kabayabs. Kaanak ko ba? Naungo na masiguro ni kumbana gid aning silpon na hinoon. Naunsa naman ni, may pamaghinoog. Wato na ko praktisi aning silpon. Wapan ako patuloy sa kong anak. Kay sayo pa magay matuog. Apan, karon nga nakamauna. Arin na gid sa alas 2, alas 3. Kay bahala ko ng mahalang magpuwaw. Magsige na lang isang tanaw ng silpon niya mga kabayabs. O guniya, nakabantay ko ba? Nakamatikod ko sa kumbana. Nakadalakaw, mulakaw gani mi. Naagi na pagwapa da yun. Sa una, mura raman ang tanigwa. Pero karon mag-jail na yun. Unya, sputing na raba kaayo. O gunya, mao ni mga panghitabo, mga kabayabs. Day, Ah, tana. Sadi pa di ay. Asa man to kung pulong puti? Kato ko isulob?
0: Nga nung magpulo mga kamaryo nga ato naman tag-carbon?
2: Alam, sa magkaoy. Mauna kay basin na ay magkakuan ta ba kudak-kudak po tapon. Lain kay itong kudak po.
0: Unsay kudak? Magpapicture kay itong carbon?
2: Oo.
1: I-post guro na niya sa Facebook maay.
0: Sus na unsa kay, ka naman in town.
2: Ay, bawa naman ka. Nga ko biyang mga kaliwatan. Apoy mga Facebook-Facebook. Kita gani ko diri o na ginag-ada ko ay parihang-aprido.
1: Sige mo nag-mayday si Papa. Magood. Wala ka kita.
0: Wala na ko nakakita ana-ana. Kaya wala na ko yung time anang magkahit-kahit po diha.
2: Kung ano ko ito palihog na ako sapatos dahil o katong jail na dito luyo sa portahan. Palihog.
0: Uy, Mario, nga nung murang kag-asa mo at ito nga nung magsapatos mangka nga sa una mag-ginilas na manggani ka niya. Sputing kay ka niya mag-alsa na kag-kuan ka ng bak. Kanang kuan sa buwan.
2: Naunsa man po ka. Uy, nga. Sa may gusto ni mo sumbana, lago kay naong. Naunsa man tawag ka. Bibi ko ato day, palihog ko kuha ato day. Akong pamada na luyo sa portahan diha sa kuan.
0: Pamada na po?
2: Pamada. O niya,
0: sus, magsapatos ko.
2: Ani agay. Sa mataong ka makitaan tas itong mga print yan na ba? Mga print na ito sa Facebook. Naaman ay print.
0: Sus, Mariusip ni mo.
2: Makaan na mga print. O naunsa ko na akong print ko sa Facebook ko ngayon.
0: Unya ako. Tanawin ko nun yung akong gisulob.
2: Yeah, okay na yun. Sa mga...
0: Wala naman gani ko. Niya ikaw na noon.
2: Basta na ko na. Unsa man kaday oy.
0: Mura na may katabang ni mo ani.
2: Gina. Ko ato day kay magsapatos ko.
1: O dara pa o.
2: Kana bibay atos ko sa amin be.
1: Kita lagi mo kay mura ra taga pambalay niya si Papa kay murag asa paingon.
0: Ang unsa na nang imong amahan diha? Mercy.
2: Mr. Suave.
0: Dugay pa jud kaayo mo human sa panamin. Nay na pagi pamahid siyang dagway.
2: Dara.
0: Unsa na bulbos ang imong amahan, Mercy?
1: Okay. Nabasin magi Usman ngro na niya kung pulbos.
2: Ayun, sige man muglalista na. Adto na ta.
0: Kapute gud ani mong dagway Mario.
2: Mag
0: Uyo unsa man ang naa sa imong ngabil ng lipstick ka sa lipstick sa imong anak?
2: Abro ni. Unsa man kay lipstick ang angpog eyebrow na. Angpog eyebrow nga para matam na lipstick gidaday. Mura magagdi babay. Ngilan na gina. Ano to kay? Ano ya? Kuhain na kong kudak na ya, ha? Anda kay? Kuhain na kong kudak na gabot na to dos carbon kay pa. Magpakudak ko ba? Mag-anak ko dito na may mga buwak din ha? Daghang buwak
0: dos carbon. Unya, mo ato ka carbon? Nag-shades pag yun ka?
2: Ako rin kung nang ikuan ko nga. Sus, ginoo ko in town. Ba? Para ingnon nga na
0: para ato sa kuhan. Para ingnon ulitaw ka.
2: Alejandra, buwak kang Alejandra. Pero naragutas carbon. Carbon buwakan ba? basta kay ana ra guna gud kay wa man ta kangadto nang buhakan ni Alejandro
0: ug dia sa ni diha oi sus kapuyan ni mo magdrive pa kag tricycle.
2: Sige. Mao ni mga kabibes. Kada lakaw na mo mag perte na gyud magkapagwapo kumbana. Pili ta kay buhok pirmi. Niya pirmi gyud polo shirt gyud sulob. Sapatos, karsunis gyud mga kabayeb. So, kanang ino natumpong nga ba nga isputing gyud kaayo. O gunya, o sa kay gayo ni ana mga kabayeb. Sige sig cellphone, akong gikuha ayahang, akong gipangayo ba yang cellphone kadiyot. Og iya mang pangdali-dali og delete ang mga mensahe mga kabayeb. O gunya, mao ni mga panghitabo.
0: Cellphone ni mo be? Nay, mata ni mo ay. Naglagom na ay. Wa na kay pahuway, sige na lang kag cellphone. Imbis magbantay ka sa tindahan, sige ra kag cellphone, sige glinko dere.
2: Tingbo na kanina lang lawas sa tiwasunon dai dili lang ta magsige. Naon sa magapahuway? Oy, wa na ay pahuway. Oy.
0: Bisag naa sa balay
2: nagsapatos. Kanina lawas sa tiwasunon.
0: Naon sa magkamaliyo? Bisag naa sa balay nagsapatos.
2: Ang sa mga kayo, naagot tayo mga prendo, mga silingan.
0: Imo buhok sinaw kaayo. Sige kang pamada.
2: Kaya bawa magkahang naman tayo mga... Akong
0: ambi
2: silingan na to ba?
0: Mo, be? Ambi na cellphone mo, be. Ambi na cellphone mo. Ambi.
2: Sa day.
0: Nga nang imo manang gipang delete?
2: Dara. Dara.
0: Hoy, unang unsa na? Nag-delete ka no? Nag-delete ka?
2: Sa delete. Uy, unsa man nag-delete.
0: Sa ikaw, makakon biya kay ka. Makakon kay ka.
2: Ganayan, dara.
0: O, nga nung dugay makain na ni mo gihatag. So, nag-delete ka.
2: Ang sa mag-aay, wala yun. Ako ragong gi-scroll diha. Ako narugong
0: kukitan. Ay, chukong ilan-ilara, Mario, ha? Ang inyo biyang kaliwatan, mga baydor kayo.
2: Unsa, ha?
0: Oo, basig.
2: Managing mag-aay.
0: Nag-intra-intra ka niya, ha?
2: Lahi mang taon
0: o sa... Lahi, busy na biki ka ni mong cellphone. Kaya tagalihok, sige pagwapo. Mura kang kulitaw.
2: Ikaw ba, magsilos naman o ka ng cellphone noon na...
0: Nasos, di mo!
2: Magsilos na magka-cellphone ni noon na unsa man tawag ka. Sige na, ato na dito, lakaw na dito. May pag manghugas ka dito sa plato.
0: Ah, kuyawan ni mo, no? Manghugas ko plato o niya ikaw? Sige, ragling ko, dere.
2: Na unsa man kain eh. Ikaw ba'y babae biya? Dahil ato dito, paghugas ito.
0: Ikaw na'y bahala na'y mong amahan, di ha? Kalakot.
2: Okay, ako sa nitiwasog tanaw nga ako gitanaw cellphone. Arigi ko malingaw ang gigo ng cellphone gyud. Ana sige dai, ato na dito ay sigyaw-yaw. Ugas ito mga plato don lungag dito kay kaong kuro taw-taon. Mga kabibes, mauna ni Ron. Naay mauni ninhoon nakahatag na ko ka hasol karon. Nakaana ko sa kong una-una may pagwa na ko tuloy ang cellphone akong bana. Karon mga kabibes, mura na yun o naungo na yun. Upong pa sa uban, naungo na yun kayo kung ba na cellphone. Wala, halos na lang bisag mag-charge, magsige yun na siyag tulpok yun, magsige na siyag tanaw. O niya mga kabibes, ang nakapabalaka para magigudako pag-ayo, nakahatag na kong kahasol pag yun ba, samot. Nadungog magunilang kaliwat mga kabibes ng mga baydor. O niya, pong palagira ba nila, nga di ko no ilisan, punan ra mga kabibes. O niya nakahatag na kong kahasol ron, unsa baka ha? Wa baka ko ani pun ina ka ha? Wa ko ilise pero wa baka ko pun ina. Sao man ina ko mga kabibes? Nambagi daw ko ninyo be? Hatagi daw ko sini mga bulawan ng panguna-una. Dili na lang taman. Inini na bantog na programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FMR Cebu. Mary Jean. At oras mga kabibes, alas 2:36 na sa kahaponon. Og, kamo na minaw sa itong paboritong radio sa Subo, Kabisayan og Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga kabibes, mauna ni. Okay, unya sa itong mga kabibes, karon nga na minaw sa itong mga radio. Sa mga nagtanaw sa itong FB page, pwede mo nga mo comment din na sa obos kung unsay mahatag advice ninyo. Ending atong sender karon nga si Mary Jean. Ang tabay na bangga buhol mga kabayad. Nga na problema na yun si siyang bana karon mo si Eva. Kaya maulagin eh, iyang gitudluan nila sa iyang anak. Ilang gitudluan og cellphone karon mura nagnaongot yun. Karang di na mahimutang, hindi mag-cellphone mga kabayad. So kasang iskinaha to ah, sige yun ko nagtulpok mga kabayad. Mam, nakahatag karon og kahasol siyang unahuna. Ang sabakanin niya, poong para ba kuno niya, nga nadungog kuno niya ilang kaliwat nga di kuno punan, o di kuno ilisan punan ra. Hanlok siya mas iba, basa gipunan hinoon siya ini.
0: Maok yun, kadudahan po baya kaayo.
2: Oh, nakamatikod po ba siya nga, sa una, kalmar kaayo, permirang kuan ra. Karon, di nagin mong lakaw o di magsapatos. Di nagin mong lakaw na, di magpersones, o di magana ang polo shirt mga kabahay. Yawa no, nanhala. Mauna yung hacker problema. Unsa may angay buhaton ini niya mga kabibes. Unsa may inyong mahatag advice ato ang sender karong hapon niya. Nga maukinay si Mary Jean. Problemahan na ini niya hinoon ron kay iyang bana nakahinayak naman yun. Oo,
0: nagmahay na si iba. Murag na baguhan sa cellphone.
2: Baguhan yun. Oo, niya ka na ang... Tinood ba ganipon mo si iba? Oo. Ako na ako'y kaila ini. Kuan to siya?
0: Ako, akong papa.
2: Kana ang nakoy kaila ni mga kabibes nga gikan to siya na kuan man to siya mas iba na priso ba. Oo, niya syempre sa prisuhan og
0: walay cellphone.
2: Oo, og naa magani dito pero kanang tago-tago gid mas iba. Mao to nga nakagawas siya paggawas siya mas iba. Sus kadang mag cellphone siya sige gid ipakita gid mga video. Nawagon niyo tanawagon niyo kanang inana ba. Oo, nawagon niyo. Nawagon ni Jerry Kumambo na tanawa oh sus. Pero dugay ra gud ko nakakita na gid. Usahay pa makaanak ka, sula sa dimo eh. Doon tayo magkakita anak, kayo wapag kagawas, nakakita na rin.
0: Kato mga dugay. Walang inamura siya na inabaghuay.
2: Kato paging mga dugay na kay mga video mo, sige ha, nagtanaw mo si iba.
0: Kaya kuan, first na, time man siya.
2: Oo, nabaguhan na siya nga kanang pag-abot niya diri, bas laya na. Abot na siya diri, nakagawas na presuhan mo si iba. Naka, dito na siya nakahugyugyod.
0: Hugyot?
2: Kanaang nakahuygo na siya.
0: Huygo.
2: Nakahuygo okay. Na gin siya pag-ayos sa gig cellphone. Kaya kanian doon, di ba, masya maka-cellphone gil kay lagi na asa dito sa sod sa bilangguan. Pag-abot niya karon na, kuha na siya, kanaang, siya nga nini, nagkagawas na siya, mag-cellphone siya, sige, iya gina ipakita, bisag kinsa lang yung patanaw. Nawagon niyo, nawagon ni Bidjuha, pero askang, dugay namin makaanam, dugay naman ni Bidjuha. Dugay namin may nakakita, ana, na, unsa po ka. Sana karon pa lagi siya kita lagi taon na nga usahay ba makahasol po ninyo na mag-uhan cellphone ni iba. Okay, sa tong FB page unsa may mga poong din apan sa dili pa aritang Inday Furl.
0: Yes.
2: Naginasara na siya karon.
0: Alone.
2: Subay mo matambag day. Unsa may mahatag ni mong advice sa to ang sender nga
0: si Mary Jean.
1: Mary Jean. may panalang tato, wala na tudluan o kuan ba?
0: Cellphone.
1: Pero, kay nanaman siya, kanang inong lang niya iyang bana nga, limitahan ang paggamit yun. Iyan tarong nung storya ba nga, limitahan. Kay di na po maayo, kay medyo guwang na ba iyang bana niya. Magsige na lang cellphone.
2: Mao na din naman inabuhi.
0: Sige na lang cellphone.
2: Sus, paita ka, no? Grabe. Pero di ba gini malikayan ng mga kabayos?
0: Oo, dinood yun.
2: Realidad na ba gini?
0: Kaya ng mga nabaguan idaran, ba?
2: Mga edad-edaran karon nga nag-cellphone, kanang murag nakalitan sila sa teknolohiya, Miss Eva. Murag ingon ana, kuan gid inani, nga kanang murag lag.
0: Makaana siya ba nga, ay, ninduta di ingon ani, no?
2: Mabaguhan.
0: Kay kuan, oo.
2: Mauna, sige o niya. Atong oras mga kabayabs, last 2:40 naman. Time check sa Tamis Eva.
0: Okay.
2: O niya, sa ito mga kabayabs, ganamin na ang karong hapon na. Ang atong oras, alas 2:40 na sa kahaponon.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
4: ACS! Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Request 931.
3: Request 931.
4: Alas 2:41 sa kahaponon, mga kabibes. Ano yan? Siyempre, sa itong mga kabibes, ganaminaw, karong hapuna. Sa mga nagtanaw sa itong FB page, o sa mga naminaw karon nga nag-text, diya sa ito ang numero. Di pa na ito,
5: yes,
4: mabasa, no?
5: Oo.
4: Di pa na ito mabasa ang mga nag-text karon diya sa ito ang number. Mm. Kay guba pa taon ang ito ang kuan, kani ang ato ang himandri nga nagdaa sa kuan, simpak ato Miss Eva. O niya karon sa mga nagtanaw sa itong FB page, Miss Eva, palihog din naglantaw.
5: Okay, nagtanaw karon sila si Ma'am Lorna Margarita.
4: Hi, Ma'am Lorna.
5: Watching and listening from Sambagdo, Cebu City. Be safe all and God bless.
4: Okay.
5: O niya si DJ Hypo Bunal. Ingon niya nga kahiga sad kog appeal DJ Rico. Anak.
4: Kahiga din.
5: Oo. Tapos ingon pud siya nga okay ra na Day Mary Jane, bahalag naadik ang imong bana sa CP, di man pud kabiyaan, dungagan lang mo.
4: Oh.
5: Mauna na kanindot kay One for All, o di ba,
4: bongga? Dunga nga raman, di mapunod ng kuhaan. Di mag-ilisan. Dungagan lang. O na raman, mga kabayabs. No, kisa man, kamo mga asawa karo din naminaw, kamo mga bana din na, wapa ba mo makabantay, wapa ba mo maka-experience nga,
5: murag
4: ingon ani na inyong bana, inyong asawa, nga murag ka nang nabaguhan sa cellphone. Na imbis sa una, kugihan kayo sa iba, inig kahapon, magsigil ko ang panilhig.
5: Oh,
4: karon, di nagyan mga tagad.
5: Inimuad to ko no sa carbon, di Jerry Kumambo, kay simple ra kaayo niya. Karon, di sapatos na,
4: mauna,
5: mag-shades na, niya, pilit na kay buho, kanang yun na magpolo. Ana, unya.
4: Tinood biya po.
5: Oo.
4: Kani biya po ni Miss Eva ang cellphone, tinood biya po ni nga murag makakuan gyud, makaguba bitaw sa focus nimo.
5: Oo, tinood.
4: Kay ganuman, kani anto, ugwa sila o sila maana, wa sila cellphone Miss Eva. Ang trabaho nga ang mga lihokon, sama nang pagluto og kanon, maatiman man dayon.
5: Oh.
4: Kay wa sila trabaho lain, wa sila pero karon, malangay na kay mas giuna namang cellphone. Ari na makapanihapos gabi nagaayo kay ma, nag-cellphone pa man. Kani man kung mag-cellphone ka mga ka-vibes, di man kung kaingong sama lang maminaw radio nga. O maminaw lang kag-radio, pwede rin naman pakusgan din ha.
5: Oo, pakusgan.
4: Oo, niya maglihok-lihok lang kanya.
5: Makalihok ra ka.
4: Makalihok ra ka ba? Mabutan niya usap niya sa giingong sa kuang lula kaniadto sa kuang nga, di mas ganahan sa minaw radio kaysa matanog TV, Miss Eva. Kaya ang pagtanaw man ko sama kani ato, wa pa may cellphone. Ang kompetensya kani ato, kani ramang TV o kaning cellphone, Miss Eva.
5: TV o radyo.
4: TV o radyo. Unya karon og magtanaw kag TV, kinahanglan maka mag-focus diha. Di man pwede nga magsamtang mag-usa kanina, maglungag ka, magtanaw kag TV, may makita ra.
5: Wala may replay na po.
4: Unya mo na nga og magtanaw kag TV, magsigig gyud ka ditog atubang, magsigig gyud kag focus og tanaw mo ato nga. Ana kung lula ayaw na ayaw pagsigig tanaw ng TV, may pagkanang radyo imo paminawon kay. Imo nang pakusgan din. Makadungog raman ka. Makadungog ra ka ba? Dili ra ka kinahanglan nga magsigig yung kag-atubang dito. Magsigig yung kag-ganang magahin mag yung kag-uras. Good, o magtanaw kag-cellphone o kanin TV. Diba?
5: Yes.
4: Kinahanglan yung kag-magahin o uras. Kay lain sa kayo, okay ra mag-cellphone ka din na ganaang kuan niya. Amaw lagi na. Kay bisan pag kung sa imong buhaton, Miss Iba, bisan pag magsuwat ka karon, o magsuwat ka din na karon, nakas imong opisina, magsigig kag-cellphone. Digyo ka ma-kuan, digyo ka sa imong trabaho ba? Murag di gyud man largo-largo kay magsigi pa mangkagli-li unsa magudena na ba sa mga konsulto.
5: Kana.
4: Mo na siya. Mo na makakuan sa hay makaingon ta nga murag maka dili gyud ni trabaho, Miss Eva, ang pagsigi og cellphone og lantaw anang TV.
5: Oo. Makarelate pud ta ani kay nahitabo man pud ni sa ato ay, di ba? Kung ikaw nakasabalay, kinahanglan mag cellphone sa oras.
4: Mao gina usa gina Miss Eva, no? Example gina nga kana bitaw nigbangon na to nigbuntag sayo kay mo duty ta, nag-alarm ta, alarm. Alarm ni mo din hagaron, pag human, punit sa cellphone, tatanaw. Madugay ni, huna lahat ito, manas na yung video. Pastilan. Labi na kay mapukus ang video, kay karon na may mga video karon mabisag AI, Miss Eva nga.
5: Malingaw
4: mga CEO
5: ko
4: lang. Mga CEO. Anak ako ng CEO, ha. Bisag mo na na, Miss Eva, malingaw man ka na, magsigil kag...
5: Oo, bitaw, no? Mga
4: drama-drama ba?
5: Oo, inapoy mga gahong-gahong, ay na, makuan dyan ka.
4: Kasagaran kay kuanda yun, ang katong anak nila kay ampon ko no niya mo tinud anak.
5: Oh, kana.
4: Kana day pearl. Relate siya no.
5: Oo.
4: Isa man mag-ana ikaw man naabotoy nga kana ang tinuod dato nagpapubre-pubre ko no.
5: Kana.
4: Makarelate ka kay imo mang mura man kag karus am ginino masakpan baka ni nga dato gid siya.
5: Oo. Kuan bitin pa jud ka ayo kay kailangan pa i-download nimo ang ilang app.
4: Ni gaman man ani download app pre. Pre ko no.
5: Download the app for free.
4: Pero ito yung buguya ng cellphone. Lagi na alagi ito ng kabugos sa cellphone. Sige, yung say pong ni Kuan, Basilio din ang isa.
5: Ingon si Basilio Rudolph, okay na nga magsigi og cellphone, basta makadalikyat lang og ismering hoy.
4: Kana, di ginalimtan-limtan. Ay, nagkalimtag yung ismering hoy.
5: Unya, kay si Kuan, nangihamba na, si Mario, wala naman.
4: Wala naman ismering hoy, kay makadown na naman lang. Hantod ka daw ang sigig cellphone. Ako yung uban, Miss Eva, dili magcellphone. Ang uban, nakabantay ko, magsigig doko dito, duwa-duwa ng kuan brabo sana. Duwa lagi ng paldo-paldo.
5: Okay ng kuan.
4: Kabantay ko na Miss Eva, nga hibong ko, mura man to ha, so, di ba kanilibog no, anak ko ba? Di ba kanikuang-kuang kay magpungkor sa the plane ba?
5: Oh, niya, nagkuan na dito.
4: Sige, tuplok cellphone. Hibong ko nga, sige mag... dahilog
5: mga kuwan. Kaya mga yellow?
4: Oo, oh, so magdahilog. Nagduwa na ito di ay.
5: Oo.
4: Pero wala tingog-tingog lagi mas iba.
5: Ang uban sa DJ Rico Mamboy nakita ko nga, nag-drive siya, kanang murag, kuan yun to, na siya pasahiro nga gihatod. Pero abi na kung ang naasa iyahang atubangan, katong cellphone nga monitor ba sa, kung asa ang location,
4: nagkuan
5: na ito.
4: Duwa na ito kuan. Nagduwa, paldo-paldo.
5: Oo.
4: Nagdahom ka kanang app nga, kanang kuan, Google Map. Sus pa ita bitaw. Mao lagi na ano, nakaana lang bitaw ta grabiha bitaw ron. Mao lagi na saon, di naman gini mapugnan Miss Eva. Mao naman gini kuan karon bag-o naman gini siyang henerasyon karon.
5: Yes.
4: Okay, sa tong ipipage Miss Eva.
5: Ingon ni Ma'am Loyna, as an elderly age, cell phone is our enjoyment. Ako, bisag walay trabaho, may pension monthly as a retirement as my situation putol pod ang tiil.
4: Mm-hmm.
5: And in left side ko, no? Ako, walay masuko kay wala ma, dili man kuminyo. Enjoy lang og naay cell phone if mo internet, if no internet, makes me sad. Ana, ingon si Ma'am Loyna.
4: Mga reportahoy ay kalipay mo sa iba. Pwede pa po na nga labi nag depress kay ka din ha sa ba maano pwede sa nimuhong imuon nga kanaang sa Tagalog palibangan
5: pero naasay usahay DJ Rico Mambo nga sa cellphone makakuha sad kag ma-stress ka sa mo tang makita kag mga balita diha nga ingon ana
4: balita labi na kanaang kuan mo kanang labi na kuan mo sa politika
5: kanya ma-stress gyud.
4: Oh, mana sila nga. Uy, nilansar na sko anday nga. Sus batia magkinaiya na.
5: Oh, bitaw. Tinuoy.
4: Pero
5: mana
4: no sa to mga ka-vibes bitaw karon niya gawas pa ini Miss Eva nga labi na karon mao lagi na katong ni balitaan na po nato dito sa Sambuanga nga nahitabo na pud nga pagpamusil na pud na
5: usan. Katong nag-live.
4: Mga batan-on naman yung mga kuan ron na usan mga batan-on ron. Sige. Oh niya kisa pa man diha Miss Eva na pa din ha. Ikaw inday furl na pakay mapuno-puno din ha.
5: Yes.
3: Wala.
5: Taod-taod pa ni nato makauman.
4: Isip batan-on. Isip batan-on na lang. Kanang isip ka na ang batan-on o niya, apil na kuan gigwa ng generasyon karon sa cellphone.
5: Nabay limits?
4: Ang saman, ang samay angay buhaton para nga ang cellphone dili pon mapalabian o gamit yun. Oo, kaya
5: na.
3: Ako kay Merag, medyo muscle tip na ako nga akong kagalingan kay Merag, avid user siya kong cellphone. Mabot siya 8 hours siguro sa Osaka Adlaw. Yan na siya kagrabe. Pero, ang paggamit siguro sa cellphone, butangan niya po na itong limitasyon is bisag ka nang kami, mga batanon pa, kay ka nang, ay, nani, na i-diferensya sa mata. May chance magka-diferensya ka sa mata, kay sige na lang kagtutok sa cellphone. Dayon, kuan sa, di sa maayo nga magsige lang kag social media, pwede man po nga nakailain buhaton,
5: kaya
3: na. Kuan sa ang gamiton jud anang intan-aon ta mga cellphone kay pang eskwela girl inana
5: kana mag-search
3: inana
5: unya kuan connection sa
3: pwede
5: mga
3: sana sa mga friends inana
4: pwede sana sa pagginupyahay imo lang isin picture dito na isin.
5: Okay na, pwede, gamit po na siya kung manglibak mo.
4: Kaya
5: na, maghimong GC.
4: Magamit, dakot kay gamit ng cellphone. Nga naman, huwag manglibak, pwede ra sa cellphone. Huwag magkinapyahay sa mga estudyante, pwede ra po dito nga, isi, picture imong kuanbit, paper, isi, dira.
5: Unya, kung kuan saan, mag-cheat po, pwede sa cellphone. Ano?
3: Sa mga AI man.
5: Naidaghan yun.
4: Sige na eh, pwede kang daghanap itong trabaho ng cellphone mga kabayag. Oni, mauna, makaingon po ta nga ang cellphone. Dako sa gid kay gamit, mga kabayets, no? Dako kay gamit na to, kay lagi, o sama anang natay mga, kanang natay kaparentihan nga na sa laing lugar. Dali na bang kay man. Hawag na lang ka din, ha? Naada yun. Di sama ka din to, nga 30 taong huwat-huwat sa kanaang kanos amabot ang suwat.
5: Ang sa ako apong Papa DJ Rico Mambo kay amuan na siyang gikuanin og cellphone kay in case ba kung emergency o niya
4: muna.
5: Kanang panggabi ibaya iyahang duty niya matawagan ra namo di siya ka maumo text kuan kanarang tawag video call o kanang oh di ipod siya ka maumo chat kana ra wa na mo gituloan og chat
3: inana mo siguro mga papa ko papa sa inana sa tawag
4: tawag ka siya
5: kana.
4: Ako lang nitanaw sa YouTube unsaon pag chat na may tutorial. Bitaw ay sige yun niya, alas 2:51 na Miss Eva. Salamat kay Inday Pearl, ha?
5: Yes.
4: Okay, sige. O niya, karong taon-taon mga kabayab sa itong pagbalik. Magkaoban na to si Uncle Boy, si DJ Pamela. Apan sa dili pa, ito sa ning i-play ang usaka commercial, Miss Eva.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Again, sa mga kabahibs, ganoon sa ito ang pagbalik. Magkaoban na ito sa DJ Pamela o si Uncle Boy. O niya, siyempre, sa ito mga kabahibs, ganoon minaw. Mga kabahibs, hantod ba ito sa alas 4 nga mag-uban-uban, ining ito nga programang Request 931. Ang ipangayong awit sa ito ang sender, mga kabahibs, nang dahil sa pag-ibig by Tutsi Gibara. At ito, paminaon, din hilang sa ito paboritong radio sa Sugbo. Kabisayan o Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga kabahibs, mauna ni, alas 2:53 na.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, kabibes, ug ania na ang nag-unang balita karong mga oras

0: At oras magkakabayan sa alas 3.24 na sa kahaponon. Pagkamon na minaw sa atong paboritong radio sa Sumbo, Kabisayan ng Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio sa Cebu, mga kabayan. Mauna ni. Okay, sa mga kabayan sa kanon, may hapon sa pag-usap. Welcome ha sa ito ang programang Request 931, mga kabayan sa diin. Sukad na sa launa sa kahaponon, hangtod sa alas 4 sa kahaponon. Sukad sa adlaw nga Lunes, mga kabayan, hangtod usab sa adlaw nga Biyernes. Okay, then as Miss Ibang, DJ Pamela, Uncle Boy, paso.
1: Okay, kumusta ang may hapon sa ito mga kabayabs karon? Onya muna, paspas kayong oras. Alas 3.25 na, onya sa mga nag-snacks karon. Onsa may atong sudan mga kabayabs? Ah, sudan naman. Onsa may atong snacks karon? Onsa may iniuhang giparis sa suman? Oh, lami ka na suman, onya, baka ha? Kaniang kamuting kahoy, baka ha? Onya, ugwa may kamuting kahoy, arin nalantas nilong agsaging. Ugwa po nilong agsaging, arin nalantas barbecue. Oh, di ba ka mga kabayabs, arin nalang tas sa kanaang unsa may mga nindot kaong kaonon, unsa may mga lami nga sima-simaon sa hapon mga kabayabs, no? Hanan hala, sa ato mga kabayabs karon pagkosgin ni mga radio, onya sa makausap pa ni Miss Eva o DJ Pamela.
2: Hello, ano sa mga kabayabs karon ang atong sender Miss Eva, ang mga katong si Mary Jane.
3: Yes.
2: Na problema sa iyahang bana kayo, no, lagi taon to. O sa itong kuanan niya, Miss Eva?
3: Kuan, kanang nausap. So, kahit nakat-on o cellphone.
2: Kaya na, mura ko nung dako nagkalahian ba, Ana, ino, Miss Eva? O niya, DJ Rico, ma'am po.
0: O niya, sa itong mga kabayabs ganun, Miss Eva, sa DPDI, ang katubitawang video kaganinang buntag, Miss Eva.
3: Oo.
0: Nga kaniang pagpamusil dito sa Buanga. Sa Buanga, sa kaniang Ateneo ba to dito sa Buanga, Miss Eva. Nga diin, duha in town, lagi in town ka batan. O no, no, duha ka mga estudyante, Miss Eva. Ang maong gipang pusil. Una day ato, sus paita. Kaya naalagi ni, nag-live lagi ni Miss Eva. Nag-video ni Tawana di ay. Nga diin sa iyang gibuhat nga krimen ka ganinang buntag. Kaniang batanon po daging nga diin. Mao to, unang armas niya, dako kayong armas niya, Miss Eva. Ay, no, sa diin manig mga armas. O, nga nung gitin niya, nga nung nakabaton manig armas ni mga batan. On karon, no? Unsa may, unsa man, gi, kasagaran man po gun, Miss Eva. Labi na kanibitaw mga batan. On karon, triniho na sa mga ginikanan. Triniho na sa amahan. O ganang papusil-pusil. Triniho na dito, dadao na og asa ka na ang mga piring-piring. Kay papraktison og pusil, Miss Eva.
3: Yes, ana. Kaya na, oo.
0: Papraktison og pusil, ana, pa, katubitang una, katong una pong panghitabo nga
3: katong namusil po.
0: Duha ka buk batanon nga namusil. Naaman po to, nagtraining man po to. Naaman to, naaman gani sa iyahang Facebook, Miss Eva. Gitanaw man gito, naaman to ka na ang sa iyahang Facebook ato una. Naaman gito siya ka na ang video sub. Nga ka na ang nagtraining siya dito si Kate Pusil. Training dito o ka na ang pusil-pusil lagi, Miss Eva. O niya karon, mao to, murag iyang gigamit agit sa tinuod nga panghitabo mo na, no? Sa kang anong, mao na ba? Kanilagi ma atong praktison siguro atong mga anak, di, labi na kita mga ginikanan, nindot man po siguro na kay o gamiton lang yun po o ganabitong tinarong, Miss Eva, o kanang self-defense baron. O niya, saan naman lang o gamiton sa mga dili ingon, sama ingon ini ba? Na mamusin na lang inoon din na abi kay magsalig nga abi kay dunay nakamahuan, abi kay dunay ka na ang gamay nga nakatunan kabahin ining pagpusil kay sige, imong gitudoan ikaw amahan. O, imong gipapraktisan imong, sige, pag ato dito pagpraktis dito dong, ana, pagpraktis dong kay aron ana, kamao ka mo pusil sus, mauna. Mauna yung nakaapan mga kabayabs. Na karon, mauna yung hitabua ka ganina. Kaya nagvideo man nagidiay ni siya kaganinang buntag. Una niyang gida, katong armas nga ka na ang dako, Miss Eva. Sa katong armasa nga, dako mga pusila to.
3: Oo.
0: Dako man to pusila mo. Igigamit niya. Pag pusil ginya dito una sa katong nagklase ba. Naman to yung murag maestro siguro tong naastubangan. Pag, noon sa murag, ang katopong naglingko dito mga maestro. Maestro ba to o mga estudyante? Murag, wapot sila nagdahong ba nga. Mao to'y buhaton sa maong estudyante kay nagtion nito wa man pud sila nang kuan kay kita magagos video ni Miss Eva wa murag wa, murag na kuan siguro murag na shock ba sila ba wa sila kasabot silang sus dito pagbuto na Miss Eva mauto nga usa pa in town sila nagdinaganay mga estudyante dito sa gawas nang gawas sila hang room o niya kato pagsunod gana ang ni lipot siya sa pikas kuan kay lagi ang kaning room nagsikit-sikit ramani lipot na pud siya dito sa pikas room hindi na apoy nagklase dito na ang gigamit na po niyang armas, dili man dako. Kato naman pong murag gamay mi sa iba, di ba kato, kanang gitawag nila o kanang 45, ingon na na, no? Sa katong pusila. O nga, gamay man, dili man kato na, dili man katong dako mo gigamit.
3: Mm-hmm.
0: Mauto pag pusil, dito sa naagil. Mauto, naagil na ego in town, katong batanon nga lalaki ba to mga kabibes, pastilan, looya. Mauna karon unsaon na malang unsa may angay buhaton ni mga batan-on karon unsa may angay nga kanaang unsa may mga sanksyon ba kay uban ra ba mga batan-on magsalig kay batan-on pa man medyo may mga priso ana ba mauna unsa ba ka di ba ka angay na ni pandukdokong o aning mga batan-on karon unsa may angay buhaton ba mo ni nindot unta kanang tan-aon ba no hatagan og pagtagad ba sa tuwa dili lang sa to mga ginikanan pod o sa magid atong mga ginikanan dako magigaytag kitang kanaang responsibilidad maginato to mga anak unsa man pod sa gobyerno unsa ka angay-angay buhaton unsa kay kana ang angay nga buhaton ani mga batan-on nga mga magbuhat og mga ingon ini unsa kay pwede nga kanang di kay aron di magsalig ba ito sa garan magkaron magsalig na nga minor de edad mami mabariso nga na mga ingon ana ba unsa man kay angay buhaton sa gobyerno ino ingon aning klase sa mga batan-on nga magbuhat og di maayo ngadto silang isig katawo mga kabayens aron pod di magsalig no sus paita ano lisuda bitaw kay makaana ta ba nga kana intawong inani sus kaluoy sa mga katong mga estudyantiha siguro dako gyud siguro kay ito silang pangandoy ba silang ginikanan baka ha nga makahuman o pag-eskwela dako pa silang pangandoy para silang kaugalingon unya naingon ato lang hinuon gipusil lang sa tao nga wagi sus pastilan mo na makaingon taon saon angay na gyud di na gyud ta ingon ning kana bitaw nga magpakabuta bungol lang siguro angay na gyud siguro mulihok ang gobyerno ini unsay angay buhaton ini mga batan-on nga mga makaingon ta ba murag mga salbahison ba unsa may angay buhaton ini nila no aron nga mahipos ni sila mga kabayens kay di na malang kaning mga inosente in town nga nagtinarong sa kinabuhi mga inosente nga dako og bangandoy para silang kaugmaon na among tungod sa mga ingon aning klase sa tao mga ingon na abisan mo ingon pamantag mga batan-on sus paita sige Uncle Boy mauna no mauna sa to mga kabayens karon mauna ni pukaw gininato kay dili lang ra ba kay kuan no sa gunso na manggunigod no sa gunso naman ni mga unsa may unsa kay hitabuan ni no unsa man kay gibuhat day ani nila nganong nakahuna-huna am sila ingon ini o unsa may nagpaloyo ining tanan mga kabayens mo na dakong tanghaga ba unsa man do na bay mga grupo-grupo ani unsa ba kahang nganong nakabuhat man sila mga ingon ini nganong naabot naman sa huna-huna nila naabot naman sa punto nga ni gamit agad silang mga ingon aning mga armas aron pagbuhat og di maayo ngadto silang isig ka estudyante mga kabayens. Okay, sandali pa diyan. Unsa may imong mahatag advice, Miss Iba, sa tong sinder karong hapuna?
3: Okay, ang ako ang ma-advise ni Mary Jane nga pwede ra may nga nakat-on og cellphone ang iyang bana. Iyaha lang yung pag-aistoryahan nga dili pala palabihan. O niya, ibutang sa lugar ba ang pag-cellphone-cellphone kay dili na po na maayo nga magbinuntagay na lang. O niya, na ang idara na baya, doon lang kayo sa sakit. So,
0: Mauna.
3: Oo, mas maayo nga i-minimize na lang na ang cellphone kung mahimo kung di jud mo pa to o hala barguhig cellphone. Oo, kana onya imo siyang istoryahan nga kanang kuan nag imo siyang istoryahan pasabton nga dili pwede nga magsigi na lang og cellphone onya ang trabaho on wala na lang dili na siya makatabang-tabang sa ilahang negosyo or kanang naay mga kuan og kana sang mga pagduda niya iha na lang nang obserbaran og naabad jud gyud kabuangan lain ang iyang bayna o siya ra jud na sayod ana kay sila may sigig kuyog
0: mao na nanala DJ Pamela.
2: Muna, para po sa kuang, kuan na lang, kanaang yung ana lagi, o diba, embarguhan nila ng cellphone, o kanaang di naman ganyan siya patuo, kuain na lang nagkuan, batiri ang cellphone, o baka kanaang charger. Pero muna, no, muna lagi makaingon tanga o sahay, makanindot ang pagtudlo, pero sahay po, makaingon tanga, may pagwa tudlo eh. Murag na hasol naman ni noon ka anak karong imong tinudloan nilabaw pa man ni noon na kaungo sa imong anak ka mag cellphone mas na kusod dabi tao na nahala ay ka nalay ko ano na istoryahin na lang ng bana ni mo nga anong na di pala bi ano kay muna lagi makadaot man po na labi na sa gingon ni Miss Eva ay dara na kanaang dapat matugnag sa'yo dapat kuan kanaang dili na magsigig puwaw apan magsigi naman hinuog pulaw kay magtanaw sa iyang cellphone Uncle Boy
1: mao na nanhala ikan libala na bana ni muday kapitay nagtudlo ana no mo hab ka nagtudlo ana karon ikaw mo may na problema na o baka ha, parang ako an ikaw sa pag silpon sa dantog buntas oh kana makabantay sa siyang adi day maayo po day da oh mo ingon di man gani siya patuo tugbangi na lang oh pag silpon po naan siya bahala ka din na basta di ka matuog ako po mag silpon sa kong ako din eh. Oh, tanaw na tog lalimbang magsigig badlong aning gahi kay go. Amo na siya. Nanala di diri ko mambo.
0: Again, ang atong oras mga kabayam sila 3:35 na. Ani sa kahaponon ug mao na gana ang ingunan na lang istoryahin nila na day kay suda pud anan din na pud siya patuo ini mo labaw pa man sa bataan ona niyang style sigig cellphone hinoong idaran. Sa amo na pagpanginabuhi og tarong magsige na lang gyud siya pug atubang na yung cellphone. Basig mag-vlogger ni siya. Basig na siya ng nahon na po ng kulboy nga. Ah, mag-vlogger ko. Manay karon panahon na, bahalag idaran. Basta mag-vlogger, magkwartahan man. Anala, basig po na siya planong mag-vlogger di ay, no? Kay mo nang magpasigis siya, pachuy-chuy mga kabibes. Di na siya mulakaw kay buong pa niya, magpa-picture siya dito sa carbon. Basig mag-vlogger po di siya di ay. Wala kay ba, basig mag-viral yung mga video. Ah, magkakwarta mo siya basta mag-viral, no? Anala. Ang sabahi lang, diba si Deng madato mo na day, no? Saon na lang. Okay, unyawan naman tayo kong oras mga kabibs. Uncle Boy, DJ Pamela, ikaw na Miss Eva.
3: Sa mga gigapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o kasumbungan, sa ilmang sinatian, sa kinabuhi, sa kasakit o kalipay, din na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, Drisa 93.1 FMR, Favorite Music, Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang Inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Selfie, bye and good afternoon mga ka-vibes, Amping!
1: Okay, salamat kayo niya DJ Pamela.
2: Hello, ko na lang sa hub si DJ Pamela. Maging on, stop thinking and then start doing. Nagang salamat ug may hapon, mga ka-vibes. Bye-bye! Uncle Boy!
1: Alright, mayong hapon sa itong mga ka-vibes. Huwag ako na lang usab si Uncle Boy ninyo maging on. Tiguang bitaw, paniti, di ba taros ni Jericho Mambo?
0: Okay, unya sa itong mga kabayabs karoon na mila, alas 3:37 na, musunod ay karong taon-taon ang programang Servisyong Kabayabs, kaubans DJ Langganida. Musunod sa mga Arkada Balita sa hapon, kaubans DJ Langganida gihapon. Musunod sa mga kabayabs ang Arkada Balita, kaubans Ninia Corpus, o si Jake Batalyonis. Musunod sa bang TV Patrol. Maghuman sa TV Patrol, mga manindot ng mga sonata dayon, ang replay sa itong drama mga kabayabs karong gabi, no? Ani human playlist na po ta mga manindot nga pong sonata haron nga makatuog ta unyang gabi eh. Wala naman tayong oras ato nakauban kaganina ang atong chief engineer si Sir Virgilio, karon Sir Edgas, si Ma'am Junits, Sir Gabriel, ang atong station managers DJ Langganida mga ka-vibes. Nagang salamat sa mga kanunan nga pagsunod sa itong mga programa. Sukad kaganinang buntag, hanto din ng orasos kahaponon. Sa di pa ta mubiyas kanginan magbilinta. Ay sa di pa di ay mga ka-vibes. Ako na lang usap si DJ Rico Mambo. Mag-ingon, lihok na. Mintras sa iyo pa. Mintras sa may panahon na pa oras mo mga gustong buhaton, buhata na mga ka-vibes. Alas 3:37 sa kahaponon. Sa di pa ta mubiyas sa kanginan, magbilinta o mga manindot nga mga sunata. Dinhi lamang sa atong paboritong Radyo Sumbo, Kabisayan o Mindanao 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mayong hapon mga ka-vibes. Bye-bye!

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Kabay!
3: Kabay!
4: Kabay, ano yung dagan ka? Gokul tagiro? Mauna ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is the newest.
3: The newest.
2: The hottest.
3: The hottest.
2: Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day.
3: Night and day.
2: 93.1.
3: 93.1.
2: FM Radio Cebu. Mauna ni.
3: Mauna ni.
4: Mauna ni.
5: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lang yun, DJ Sprocket!
6: Hello mga ka-vibes! Kanyang paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
7: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian!
6: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda!
7: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
8: O kini ang inyong arangkali!

0: favorite music.
1: 93.1. Maana ni.
2: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami. Maminaw, muunong, mga lakad. Serbisyong Kavibes.
3: Serbisyong Kavibes.
2: Serbisyong Kavibes. Serbisyong Kavibes.
4: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes. Ani ana ang pambansang Tamsi, Langgat Neda.
5: Alas 4:07 mayong hapon Sugbo, Kabisayan, o galukop naso din mo manasabang tibuo kalibutan. Dayon kamo sa programa ang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad. Serbisyong Kavibes. Kininyong ubos nga alagad, Langga Neda sa inyong paborito, 93.1 FMR Cebu. Good afternoon sa tanan atong mga kavibes nga nagsugod na sa ilahang coffee break. Ang uba nagmeryenda pa lang, ang uba nagdinner na karong mga orasa, no? Enjoy whatever you're doing right now. Samtang ang uban or pipila sa to ang mga kavibes, nagpadayon pag itin taon og tikaw-tikaw sa opisina, sa kadalanan. Labi na sa to ang mga drivers. Kumusta man ang ato ang mga ambungan og kugihan ng mga drivers? Naku, na ipagsaka sa presyo sa ato ang lana, no? So nang hinaot mi nga naka-adjust na pod mo, mag-adjust na pod mo balik. Sige lang, kapit lang gyud. Maayong pagpaminaw sa tanan natong mga ka-vibes sa nga mga estudyante, ting pamuhi na padong na sila uli ron og ang mga ginikanan nga mao ning sundo, no, sa ilahang mga kiddos gikan sa eskwelahan. Mag-amping mo kanunay sa pag-drive, ang tanang mga nasa kalsada sa kadalanan, mag-amping kanunay. Today is Tuesday, Agosto 18, 2026. Ikaduhang adlaw na sa semana. Naku, naan na to sa third week na, no, sa buwan sa Agosto. Kaganina ingon si DJ Kimiat ingon si Rico Mambo nag-warm up na kuno si Jose Marichan. Diba, basta mga padong nagyud ning birth tungtong gyud sa buwan sa Setyembre si Jose Marichan mangita to ang first song sa to ang mga nagkadaiyang programa. Oy, atangin na ninyo ha. Apan dinhi sa programang Serbisyong Kavibes, matag adlaw, murag Christmas, no? Pasko. Pasko sa mga pagpangalagad. This afternoon, lain na usab nga pagpangalagad ang atuang sawan. But today, August 18, unahon na to ang atuang good vibes only. Unsa may good vibes only na to today? National Aspen Day. Asong Pinoy Day. Atong ipasigarbo to mga Aspen, no? Ang uban ay mga kanang foreign, no? Na mga breed ang ilahang mga ero, no, na ay di kay kusuhito, pero usara gid ang sure ko Aspen, oh, Aspen. So ipasigarbo na to sila today, asong Pinoy. Adlaw ni ninyo and sa mga ka-vibes na to nga mapinanggaon kaayo sa mga ero, labi na sa to ang mga Aspen. Good job ninyo, daghan kaayo pwedeng buhaton aron mapakita, mapadangat, mapadayag, no, mapabati na to ang ato ang paghigugma sa to ang mga fur babies. Kamo na bahala kun saon pag-celebrate today. And sa to ang ka-vibes advisory, naka-red alert ang Visayas grid, mga ka-vibes, no? And karong adlaw, Agosto 18, so gipahibalo sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines, nga magpatuman na pod og red alert sa Visayas power grid. Gikan kaganinang alas 3, hangtod karong alas 9 sa gabi, na iparaffle na pod. Doon na po yung mga pipila ka mga luna nga makasinati og rotational brownout. Doon na po yellow alert gikan ganinang alauna hangtod alas 3 sa hapon, unya naapoy hangtod alas 5 alas 9 o alas 10 sa gabi. Naay available supply apan kuwangon gyud siya mga ka-vibes. Busa magandam-andam ta sa tuang mga plano, labi na ang dunay mga trabaho, dunay mga mahinungdanon kaayo nga kinahanglang tiwason sa ilahang trabaho, labi na ang nag-work at home, no? Kay basin walay generator, wala mo'y genset, pero ako ba social? Ni-invest na og genset og katong mura siya medyo mulungtad bitaw siya nga power supply nga kinahanglan lang siya i-charge. Kana siya, nalimot ko sa pangalan. Pangalagad highlight nato mga ka-vibes. Aron mas mapalig-on ang paglikay sa African Swine Fever kon ASF, ang DVMF nagpahigayon og lecture on ASF biosecurity para sa mga tag-iya og caretakers sa mga rehistrado nga slaughterhouses sa syudad. Ang activity nagtumong nga mahatagan og sakto nga kahibalo ang mga stakeholders sa hog industry basin or kunbahin sa mga preventive measures, proper sanitation protocols og safety standards nga kinahanglang sundon sa sulod o gawas sa mga pasilidad sa pag-ihaw. Ang inisyatibo kabahin sa padayon nga paningkamot sa Cebu City nga protektahan ang lokal nga livestock industry ug masiguro ang kaluwasan sa mga konsumidor. Muna ato ang pangalagad highlights kagahapon nga doon nag schedule ug asa dapit, unsang orasa, unsang adlawa. May nay mga nagkadaiyang barangay nga bisitaon ang DVMF aron magpahigayon sa maong sesyon. So nang hinaot mi, nga kamo kung doon na mo yung mga resources, makadungog mo no, nga doon na yung mga ingunan nga lessons or lectures nga maghatag o giya o gunsaon na pag-make sure nga strong bitaw ang ato ang pag-fight against ASF, no? Go ahead and do that. Kay unsaon na lang, maulagi ako nga naguulan nga hapit na ang Christmas, unya doon ay mga ingon ni Ana, dapat luwas sa itong mga kababuyan. Kaya unsaon na lang ang lechon, ug uban pa. Ayan ako sa mga ka-vibes nato din ha. Nang hinaot ko nga inyong natutukan, napaminawan ang atuang ka-vibes advisory kay basin ma timing nga mag-rotational brownout. So i-check na dayon ang VECO. Naman dito naka-post ang mga schedule sa unsang lugar ang dunay rotational brownout. And kining kontra ASF aron mapasmas mapalig-on ang maayong panglawas sa itong mga kababuyan, na pwede rin po ninyong i-check sa official FB page sa DVMF. Dugang ka-vibes advisory ug pangalagad highlights ugma. And of course, karong adlaw mga ka-vibes, no, ako lang yung agian, no. Medyo kanang daghan ang nahitabo sa to ang palibot, no, politika ug uban pa. Anya ganina lain-laing makakugang nga panghitabo ngadto sa Zamboanga, unya I am one of those ginikanan or parents na medyo naguol gyud, not medyo dako gyud ang ako ang kagulanan nga nagsunod-sunod ni siya nga panghitabo. I do not dili ta ko ganahan na muhisgot na tungod kay I want to shut it down because di siya maayo nga atong pakatapon, diba? But I really want to make sure mapadangat na ako ang sulod sa ko ang kasing-kasing, no? Nagantag makitaan nga post. In fact, I posted this already sa ako ang personal page nga ang question kanunay or ang reaction kanunay na unsa namang mga bata karon, unsa na may sulod sa utok sa mga kabatanunan karon. Anak man dayon, no? But pwede po siguro tang mamalandong as ginikanan na unsa di ay ta as parents. What happened? Basin og kinahanglan po tang mamalandong, maybe there is really something wrong. Or maybe ask the question, what went wrong mga mama og mga papa? Unsa

0: because dili gyud mahimutan nga ako ang kasing-kasing mga ka-vibes. This is something really, really serious that dili kanunay nga we point fingers to others. Ana man gud kanunay ang mahitabo, no? Daghana dayon kaayo ang sadaan apan wa ta nakapamalandong na basin dun na gyud pud tay dakong sala mga ka-vibes as ginikanan. Usa di ayang ato ang nabuhat or gibuhat or padayon nga gibuhat aron magpadayon ni siya nga panghitabo sa ato ang community. Maybe let us pause and think about that. Alright? Di ko ganahan mag-emote, di ko ganahan mga saba, pero I really want, no? So you can rest assured na every day siguro doon ako ingon ni Ana nga pagpahinumdom. I'm not saying kamo lang, appeal ko. Maybe ingon ani ko ka-affected because I, kay baw ko, no? In one way or the other, doon ako'y nabuhat nga dili mao as a parent. So I hope makapamalandong taana mga ka-vibes. Alas 4:17 na. Doon na tayo special nga bisita karong hapuna. Naghisgot yung kong lechon ganina, no? Pero, ang iyahang dala dili lechon. Something healthy and refreshing. I am talking about, mga ka-vibes, cultured Greek yogurt. Kasi mahilig og yogurt din ha. Nako, present. Apil ko. So, ato nang hisgotan later. Usam ng yogurt. Giusam na paghimo. Usam may mga health benefits ni ini. Og labaw sa tanan. Nga gusto na tong, gusto na kong makutluan ninyo og pagtulunan. Usam may nahitabo. Usay kaagi. Sa ato ang bisita. Giunsa niya pagsugod ang iyang negosyo nang hinaot mi nga ma-inspire mo aron kamupod madasig nga magsugod o ginagmay nga negosyo. Kanang tanan sa pagpadayon sa programang Andam nga Maminaw, Andam nga Muunong, Andam nga Mangalagad. Serbisyong ka-vibes. Dini lamang sa inyong paborito 93.1 FMR Cebu.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Kabay!
3: Kabay!
4: Kabay! Kabay! Tiguan na ka? Arthritis? Mauna ni.
5: Kabay! Kabay! Kasama sa
6: Mauna ni.
4: Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami, maminaw, muunong, mga lakad. Serbisyong Kavibes.
1: Serbisyong Kavibes.
0: Serbisyong Kavibes. Serbisyong Kavibes.
2: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes. Ani ana ang pambansang Tamsi, Langgat Neda.
3: Alas 4:20, balik ta sa programa ng andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad, serbisyong ka-vibes. Kinigihapon ninyong ubos nga alagad, Langga Nada sa inyong paborito, 93.1 FMR Cebu. Maayong pagpaminaw sa tanang mga ka-vibes nga kundiin, naglanog-lanog kita sa 93.1 sa dial sa lang mga radyo. Ang uban is vibing with us anytime, anywhere. Nga naman, you can listen, no? Pinagi sa ato ang FMR Philippines audio streaming app bisan asa mong bahina sa kalibutan. Sa naa mo sa gawa sa nasod. Pero para na sa Android nga phones, no? Go to Play Store, search FMR Philippines, click download. Once it's downloaded,

0: that you can vibe with us anytime, anywhere. Sa mga ka-vibes na to, nga doon ay taas ug igong oras aron musubay ug mututok sa ato ang live streaming. Live ta sa itong official Facebook page, 93.1 FMR Cebu. Ayan, live na ang beauty nilang Ganeda din ha. Palihog ug tanaw unya i-share palihog ang ato ang good vibes nga episode or good vibes nga pagpangalagad. Karong hapon na, and once you're present, nagtanaw mo, pwede na po mo comment din ha. Ing na dito present lang ga, aron ma-shout out karong taod-taod. Ani-ana ang ato ang bisita this afternoon. I'm very excited because first time ni natong hisgutan ang kining Greek yogurt sa ato ang programa. Doon natin mga ginagmayang negosyo na nga na interview, na paila-ila sa ato ang mga ka-vibes. Apan, first time na ang Greek yogurt. Alabi na, uso pod ni siya karon. Daghan kaayo tag makita no nga mga easy to do recipes nga dunay yogurt. So this afternoon ato nang hisgutan. Siya ang siya ang tag-iya no sa homemade and unsweetened Greek yogurt nga sa may Consolacion. Mga ka-vibes no from cultured Greek yogurt Princess May Mondoniedo Lastimosa. Maying hapon, Princess.
1: Maying hapon, Ma'am Neda.
0: Kumusta? No, more soft spoken si Princess. How are you today?
1: Starstruck.
0: Na starstruck si Princess nagikulban. Ay kulba bang mura na tayo nagchika over yogurt. Oh, diba? And may I ask how young are you, Princess?
1: 32.
0: Mm-hmm. Pila ka tuig na kaaning negosyo?
1: Actually, ma'am, it just started last March.
0: Ay, this year?
1: Yes, ma'am.
0: Wow, bagong-bago. I'm very excited, no? Kay usami sa mga nag-una pod, usa sa mga nag-una. I'm sure daghan na pod kag mga nahatagan sa imuhang oras ug panahon aron mas mapaila-ila ang negosyo. But this afternoon, mas ila-ilahon pag yun sa ato ang mga ka-vibe. So at 32, you now have this business. Doon na pa po kay laing mga negosyo or first ni?
1: Actually, negosyante nag-kuskad pagkabata, ma'am.
0: Wow, pilang edad ni mo makahinomdom ka nga magsugod-sugod kag negosyo?
1: Mga 8 years old.
0: Wow, o sa Manisha? O sa mga negosyo? O sa negosyo sa usa kautsuan niyos?
1: Kanang kuan, mutabang mong gudmi sa kanang kalenderya sa namo sa una. And then, ikahapon, kay manuro yung migsaging.
0: Olo! Kanang banana cue.
1: After ana ma'am, kay kanang ikahurot sa saging, kaya ito na naman ibaligya sa mga construction worker, kaya nagkakang mag-subdivision, katong gihimo pa sa doon sa mga sa una. Ngayon, uli na mo, maninda na sa may halo-halo.
0: Sa inyohang balay?
1: Oo, na naman may kanang gamay nga pwisto at tubangan sa balay. Dahil yun kay mamaligya din mag-barbecue ikahapon.
0: Okay. So, your family is really into business.
1: Oo, kanang ginagmay lang.
0: Ginagmay. Mga ginagmay pati gayon. So, ang inyohang karinderya, inyohan na?
1: Oo.
0: So, si mama magpapa mo ay nagduma?
1: Akong lolo ang magluto.
0: Ah, si lolo ang magluto.
1: Oh, kaya kung mama trabaho man.
0: Oh, okay. O nya ikaw, mona mo tabang-tabang mo. Nya kanang mamaligya og kanang banana cue ismush. Kana jud may og banana cue. Suroy yun.
1: Kami duha sa igagaw.
0: Ka cute. Mahinumdum ka tapila mo banana cue sa unang 8 years old ka.
1: Singko pa man siguro to.
0: Karon tapila na banana cue ron. Tapila naman ron ang 40? 20? 20? 20 pesos? Hala no, 20 pesos na niya from 5 pesos. Ganahan po ko banana cue, pero kung ganahan ka itong lata.
1: Oh, ganahan ko sa nang ganahan.
0: O, di ba? Ganahan. I remember sa una, mayingon na kayo magpapalit o banana cue ka na siguro ang lata. So, muana ito na mong sugon nga, ako ingon ang tindira. So, nung yatak-yataki, gunang saging before ni mo himo o banana cue. Sure, yun ang lata, inig banana cue ni mo. Lami yung lata-lata, no?
1: Lami yun
0: na. Nakahinomdom na yun. Noon ko. Onya, so 8 years old ka, tapos growing up, o na bisag unsa ang ginagmayng patigayon sa pamilya, mutabang na ka.
1: Oo, niya, akong mama, kay kanang maninda, kanang nagtrabaho siya, niya, maninda sa siya katong Avon sa una, Natasha, na boardwalk.
0: Tinood. No, naapa man na ron, diba? Pero kuan na, digital ang brochure. Naapa yung papel nga brochure?
1: Naapa mo na. Oo, mo na.
0: Okay, hinumdong ko, nang inquire ko sa mong silingan, gisendan mong kuglink. Nindot Ano man tong papel gyud ba, brochure gyud kay ngano ang perfume inikopil. Anaon nimo na masimutan dayo nimo. Hala batang kwan kay ta dinhi nagpaklaro kita sa tong edad ini ba. So kanindot bago di ay no sa imong training. Unya dun nay ana man sa una o bisan masuguan ka bisan family business nam na idonol.
1: Oh, oh tingang,
0: pila may suhol.
1: Ambot ka na basta maka-computer may tong kambyo-kambyo sa una. Malipay na sa mga gagaw at niya mo asa to kanang mura gibutang ra sa mong silingan ba ang katong computeran niya kung kanang magkuha na na akong lolo kanang saan longkabo na
0: kay longkabo na
1: kanang naman may free nga ko ano na ang atangan so malipay na gid yan ang ingon ana
0: nya wa din nan di ka mahinom doon pila
1: mga yan lagi mo mga dos tres ano o
0: oh. Saan sa man na imong baonon or imong i-save
1: akong i-save niya akong lolo sa una kay kanang kung ano na siya, kanang generous kayo, kanang basta makakubra na siya sa computeran kay tigaan mo niya, taguan. Di pakita sa ang lula. Ang lula, masok ko man to. O niya, mato nga, yaming ka na, oh, yung pang ba, nanana. Pero wala gin may maanad o kwarta, mga good mom, kanang wala may ipaanad sa kung mga magdala o kwarta sa eskwelahan pag elementary
0: magbaon
1: o magbaon lang gid mi ana mo na nga pero kana sa mo kon kay pang computer computer
0: maon na
1: balik ra gyud
0: balik ra gyud dito sa negosyo mo na maayo family gibuhi ang family business siguro hindi mapakyas kay dito ra gyud gigasto so growing up mo na imo hang training until pilay mo hang edad nga makahinumdum ka or non-stop, wag yun inaundang. Hangting, skwila ka, hangtod nga, nanrabaho. Nanrabaho ba ka?
1: Oh, nanrabaho ko po, ma'am. Pag high school, ma'am, kaya ako sang buhaton kay kanang singa ni Wani, ako yung maghimog mga assignment, mga projects sa mga classmate. Yeah. Kanang, bayaran na ko nila. Sila, naay mo hatag og snack na ko ika buntag.
0: Okay. Nga,
1: naay mo libre og so dan nagpaniud to nga ikahapon na sa snack
0: mo na in exchange kabaw na siyang ex deal kamaon na si princess og ex deal ako himo sa imong project be ex deal paka na kog lunch ana pero sila imo offer or ikaw ang ni request
1: dili kay kanang mo na mo ko nga oy ako himo na yung mga project be example kanang nasad may mga t-shirt noon kanang uso be nasa una kanang mga t-shirt yung magpahimo mo mga classmates ana nya maikog man ko mga isa ko mama so mo na nga kung okay. Ako himo sa yung project na mo to makapait ko
0: okay you're doing that because not because super hard up ang life but because naana drag yun
1: lisod
0: okay pila mo kabuok magsuon
1: tulo nga naminyo naman tog sayo mga kuya so okay. Ako na lang ang habilin then daghan man og gibuhi akong mama akong auntie ana kanang
0: so si mama maoy nigtabang sa family iya ha lolo
1: lola ana
0: so dili ra ikaw ang giatiman
1: mo na nga medyo lisod
0: so nagdako jud ka nga gipit sa kwarta that's why gipadako ka nga paningkamot atabang didto
1: nga makita man sa nako nila nga kanang nagnegosyo ba mo na nga
0: betaw
1: sana kanang nakita na ako sa mo nang gisunod
0: yun ni mo. Gisunod. So until college, no? College, high school to, nga naghimo-himo kag assignment o project.
1: Oh, mo na mam niya. Pag college, kaya ka nang, kung sige nga ni Manny, medyo gipit scholar man ko at doon nga akong scholarship niya. Murag lisod maghihapon akong mama mag...
0: Provide?
1: Oh, mag-provide. Oh. Niya. Hindi ko kailag
0: na. Mama, nag-anda mag-tissue. Pag-anda mag-tissue. Yeah, na yung mga signs and symptoms of hilak din hindapita.
1: Pala hilak. Yeah, dahil mo ito, niundang ko pag third year na ako.
0: Ani, stop ka. Okay.
1: Nga, yeah, nanak ko sa mga manerba ako na lang ko kay para makatabang ko. Mo ito, nag-call center ko. Nga, yeah, sa psychs ko ito first. 18 years old.
0: At 18. Mm. Alright.
1: Yeah. Mauto ka nang mauto nagnegosyo mi sa akong uyab nga dayon ka nang magkuan mi ang una na mo negosyo kay gitiganon mi sa iyang mama o ganang gamay puhunan nga mani sorry
0: it's okay princess no problem yun sometimes kung mag-recall bitaw ta sa itong mga kaagi sa kinabuhi di yun na mali ka yan labi na yun o pwede yung paita sa itong kaagi o niya karun kay doon na bitay kanang mga bunga na ba no? Mahinahinay tagkakita very good mas baga-baga akong tissue Kanya ko mga staff ko. Kaya ba naging sila daan? Pilakon. Sige, so atong balikan. So, ning undang ka, nagtabang kagtrabaho, mm. nindrabaho ka, and then, nagnegosyo mo sa mga boy. O sa yung nigo? Unsa nga negosyo?
1: Katugit, gaan may kwarta sa yung mama niya. Uso man ang mga butik sa una gani, ma'am. Kinundog ka ng mga RTWs.
0: Oh, kana.
1: Oo, nga. Naraman na sa skina sa buong dahan niya. Oh. Na ako man ang amiga, ang tag-iya niya. Mo, ko nga. At tumukon niya magpalit. Kung dahil ka nang mamaligya ko sa among trabahoan. Oo nga. Siya, sige dahil. Yung moto, among gipuhunan. Pag ko wallet, mga sandal, mga jelly-jelly nga sandal pa to sa una.
0: Oo, oh, uso na sa una.
1: Mga leggings, mga mga blouse, ana nga. Moto kay, akong ihatag na sa mga kamulik. Oo, mauna din na nga. Kuhaagin na nga. Hutdon sa dila. Kaya di mo kumusugot nga. Di ko. Di mo. Kung isweldo na nabayari. Ano ba? Nga. Dayon kay hantud na uso tong strappy na sandal sa una if makarecall pa kanang, ka to ma'am
0: kanang kuto sa tuhod
1: car. Oh kanang sa car kay kanang kay mga
0: kanang
1: strap, strap.
0: Sa abot kay sa tuhod ini butang ni mo sa straps na ako ana sa una oh
1: nya ang among buhaton is kanang magkuha na mig order the whole week nya din mo adto mi og car kay gikan ko duty mo dit sho mig car magbus ra mi nya among ihatag dito sa among pahimuanan nya then kay kanang balik ko na sana na musulod si Mana sumurag so, every week na adyon may dala nga magdami waman may sakyanan
0: mubiyahe ra
1: mo mubiyahe ra mi kon tag 100 pairs iya 100 pairs ako 100 pairs kay medyo kusog-kusog sa to amo kay barato ra man ang baligya nya nasad may mga resellers nya pagka human ato kay murag na burnout ko kay murag wala na gani pahuway nya nako nga mularga ka ko ana nga mo to kay ni larga ko
0: asa man kay adto
1: na adto ko Dubai
0: okay
1: kuyog mi sang kuya
0: nanrabaho ka dito
1: nanrabaho sa hotel kanang waitress nga
0: pila na edad ni mo ani princess
1: mga 21 ba siguro ma'am or 20 ana
0: okay oh sige
1: nga dayon kay pagkahuman ato kay nakabuwag mi sa ako ang uyab nya then kay nakauyab sa ko dito og kanang lain ba nya
0: dili Pinoy
1: dili Pinoy nya namabdos ko
0: oh nagbuntis
1: ko nya moto kay ni uli ko kay di man alaw dito nga kung dili mo kasado
0: okay
1: to ni uli ko nya dayon
0: pa mo nagbuwag nagbuwag mo
1: wala pa mi nagbuwag okay. Ato niya nagkabuwag mi mga 1 year na twins man among anak
0: wow what a blessing no yes, twins oo so, oh, niya
1: mo to kay nagkabuwag na sad mi niya nagka-reconcile mi sa ako ang Paris
0: katong anak mo ni ay okay aka nice hello sir oo niya so si twins pila na edad
1: mag 9 na sila
0: mag 9
1: October
0: nakay duha ka unsa man ni babae mga duha ka beautiful blessings gyud ay no onya so nagpadayon mo nagbalik rekindle mo sa mga ex
1: dayon kay ni apply kay katumar dako na ang twins mga one nakapin moto nga ni apply ko o call center balik ma'am nga moto during trainings kay kinahanglan medyo kumukayod kinahanglan may twins
0: yes
1: wala kaya akong buhaton kay mga angkat ko kaya ng mga mango float ng mga leche flan sa igaagaw sa akong best friend nga magdako dito sa kuan niya igabo sa training room dito sa nakong lapag ang mga mango float ko sa sweldo na nabayari nga di na sila ka
0: yun din sila kabaliman.
1: No.
0: Usom na ron. Pagkaroon usom na, diretso offer. Namin ito, Mikaela, din he, masigig anhi, magdala-dala og bag. Ano kayo ang bag? Bisan dili, gamitin, masigil lang tagpamalit og t-shirt, tagpamalit og pangkatog, naghana kayo kong pangkatog. Ang ending, sa balay, doon na kayo usa ka bag puno. Mag-reseller, gikuan sa yahang mga kuan. O di naman nakabaliban.
1: Oo, maagani. Muna akong style, ma'am. Yada yun kay, ikuli, mangukay na sad ko sa skin na. Nga ikaw nga, magdanasag ko nga. Katong time mapod kay ang Shopee, dili pa mo kay to. Bago lang ang Shopee ba?
0: So, mga online.
1: Dili pa kay ba ang mga tao mag-Shopee ato.
0: Yes.
1: So, kung buhaton, mag-search ko og jogger pants sa Shopee. Nga, ako pangutan ako, makauban ko. Unsa yung size ni mo sa pants? Ha? Unsa day? Mami, minalo. Unsa day, mami? large. Ako nga, okay. Duha ka bokeh mo ha. Black ka na maroon.
0: Ordera niya da.
1: Pamugos. Mangat na lang ilang ulo niya. Marasa nga, grabe, gini mo nun. Hinanglan siya kagkwarta. Kay, kuhan ko nga, unang hinanglan siya kagkwarta. So, muna ang buhato niya. Moto kay, abtanog pandemic. Nga na, lockdown mi diri sa city. Nga.
0: Okay.
1: Marang ma-depress ko kay mga bata.
0: Nabuwag mo. Okay.
1: Nabuwag. So, after 3 months ni uli ko ato niya, ara ra miss kanang naisight na duol mo banya dili man ko murag kuan kay kusanan na magkapoy kanya na negosyo nang sagot kanang replica ra gud na Birkenstock kanang ah. Naapoy supplier sa Luzon nga kanang sila gyud maghimo ba pero putang na nag Birkenstock nga nakusog man sa kesyo ug maayo mam kay katubi ang pag pandemic murag bisan ang mga tao wala trabaho daghang kay orders ba
0: mo na lang na imong kalingawan
1: oh nabuhi mi ato sa Birkenstock ana nya pagkahuman kay ang ako sang Paris kay murag na burnout search sa trabaho ba nyamot na ako nga nagkita ko sa mga kauban sa psych sa una nga lang VA man ni sila eh.
0: Okay
1: mas may gini VA moto ko nga mag-practice ta na sa cellphone na mi mama na tanaw na mga Upwork ana nya mo follow me og kaning mga content creators nga nag-share about sa VA world ana nya ang akong partner kay maayo man sa niya siya magkanang kuan magkanang graphic art more siya graphic artist man ba na so mo na siya ang katabang ito ko kung ma-practice ani niya practice pag kuan ni ana kay na naman ko kuan pud sa call center so murag na ko idea gamay nya pagkahuman to sige lang gimig tuon nya pagkahuman na ko nga unang nagtrabaho ka pa computer tag sa mi computer oh nya mo to practice again mi sige mig practice naninguha na jud mig amo aba nya mo to nakalan ko first na ko nga client nya mo na nga 5 years na siya na
0: Until now. Praise the Lord. All right. So, si partner pod.
1: Oh.
0: Na VA pod siya. So, tabang, parehas mo.
1: Tabang ming duha.
0: Very good. So, unsa man pagkahitabo? So, mo na nang inyohang regular job karon. So, unsa pagkahitabo ang nasud sa eksena ang yogurt? What happened? After ka na maligyag chinilas, RTW, na mugos yung kag-ordira na yun din mo silang karsunis, mas wasa na nanginahanglan o karsunis. Listen, di siya mahimong amiga. Nakikailaan na di rin. Oh, maabot din ni Dal. Kaya bago siya sasay sa mga tao. Na, di rin. Kompleto sa yun. Na, di ay nagpahipi kompleto sa gyud so ikaw mura ka gumi automatic
1: oh ingon ana jud
0: so listen ni siya mahimong actually malipay ta kay makataba dara oh mo ni siya imong kalang
1: pareha gyud
0: si Ate Melody grabe gabot na siya tanan kinahanglan malong na siya tuwalya na siya undergarments oh what ay gyud lusot din ning dapita so ikaw after everything nag usa pa to imong gipang suwayan nganong naabot man tag yogurt what happened
1: so accidental business gini siya ma'am.
0: Okay. Unsa man ang accidental business? What happened ana?
1: So kanang kami nagready na mi para sa surgery sa akong mama sa iyang cataract okay. For February and March man to ang iyang schedule kay duha man ka so tagsa-tagsa. Nya while waiting ato so andam-andam sa gid sa kwarta. And then nagkalit naglain akong lawas na di na ako kabangon sakit akong kilid ana nya kanang mag numb ako ang kamot ug akong tilhan to di na ako kabangon nya gina ko sa mamiga pagpa check up na dayon pagpa check up na mo kay na diagnose ko diabetes
0: alright
1: type 2 nya dayon kanang gining sikag panghita kay syempre na kung hala din ni pwede kasi murag
0: na
1: heartbroken kay ko kay akong giunahon na din mga bata
0: na tinuod yes
1: mo gina kaning inahanak ko ba mo gina una ni ko wala mga bata mo to pagkahuman na ako nga di siya ni pwede ano nga mahal kaya akong tambal as medyo lisod good siya medyo lisod nga napagid si mama nga pagkahuman kanang ako nga dili ginan ko sa doktor nga need na ka mag-insulin oh 31 pa ka niya okay. Kanang need na dyan ka mag-insulin ano yung ani kay kanang bata pa kay kanya ano man ni anak ko nga tungod sa lifestyle sana ko nga side sa akong papa is kanang
0: diabetic
1: oh mo sana ko an ma'am yes nya pagkahuman nag low carb ko nana ko sa doktor doc ayaw sa ko tigay insulin give me 3 months okay. Nga kanang mag-change ko lifestyle ana ana nga siya sige moto per daghang kog kanang maintenance ato ma'am nga kana ganing hilig kami og yogurt gyud kusog kami
0: okay
1: mo consume og yogurt nya maayo sa gina siya ang yogurt di ba
0: yes. Mao gina probiotics
1: oh probiotic diba? Nga pagkahuman kay well nag kaon ko daghang kog gi palit. Pagtanaw na ko sa ingredients. Eh, syempre, mag-low carb na ko. Syempre, kung anak ay ka sa...
0: Monitor naman na yun.
1: Pagtanaw na ko, hala, grabe.
0: Taas ang content sa sugar. Preservatives.
1: Sugar, okay. Preservative, starch. Yung mga ginatong kontra. So, nana ko nga, di ginimaayo. So, mo to, nangita ko paagi nga. Makahimo ko kay nako gusto ko mag homemade na tanan bisan amo ang food ang kanang mga bread na
0: siya processed
1: dili na bisan amo ang mga bread ma'am ako nang himuon nya pagkahuman ato nagpost ko ako sa dong ginan ako ang partner nga ko di kanang maghimo ko yogurt siya nga Oh, ibaligya na. Kidahan kay nang palit. Kikibaw siya digudanting sa unsa ka mo na
0: tinuod.
1: Oh, na ko nga kanang deko ay kikapoy, kapoy para ato ang ni konsumo. Nya mo to nagvideo-video ko, ma'am, nagvideo-video ko nya na nagkabuang-kabuang sang video ko nga nya gi-post nako sa Facebook nako nga. Mamaligya ka ko ani na joke lang na di comment amo ang silingan tupad na mong balay ni nga. Sige day kay para sa ko overnight oats. Nya after ato ma'am kay naisunod na sad ang uban. Nya mo to sa first order na mo na may 13 kabuok nga kanang order sa yogurt. Nya katubad yung day nga naghimo mi atong yogurt, mapag ito'y surgery date sa kong mama.
0: Okay.
1: So, pag humana mo pa surgery sa Chonghua, kay outpatient naman siya, didetro mag park mall, na malit may gatas. Nga, wala naman siya kuy kwarta ato. Gitigaan ko niya 1,000 para palit ang gatas. Nga, pagkahuman ato, kay iposta na ako siya sa kanang group sa Lasyon o sa Liloan mo ito, nga mong mga customers dira, nagidapita. Nga, one time, kay nakonsum gining threads. Di mo ko kibaw mo gamit, ani. Yan, kita mo kung naiyong mag-post ang negosyo. So, ako nag-post ang sadna ko dito nga. Kanang mamaligya ako yogurt, ana-ana, low carb niya, unsweetened, ana-ana. Kaysa, ang kasagaran sa groceries is kanang mauna taas ang sugar, ana-ana. Nag-explain lang na ako, mamba na. Yeah, dahil yun na ang page kay actually, bago lang sa nag-close ang cafe, small cafe lang, atubangan sa mong balay, kaya atubangan mami sa school. So, heartbroken kay me ato nga nag-close ang kan kay dili naman na mo mabantayan kay duty para ba may busy na kaayo nga moto pagkahuman na ini message ha ako ang page ningi nga ma'am ikaw to mamaligya yogurt na ko hala naabot lagi ka diri sa katong cafe na mo ba siya nga oh ma'am kay trending man mo sa threads ko ha pagtanaw na ako kay naabot nag 1,000 ang likes nga 1,000 na pud ang nang comment ma'am nga di mo ko kibawon sa pag-reply kung saan man ipagamit mo to nga din kay na, akong gitagsatag sa reply ko ma'am ato lang mo sa akong Facebook message ana nga mo to kay nainiingon nga ma'am ni message ako ni mo dito sa threads nga ni message ko wag ka po reply ko ay nada ni messaging ang threads mo to kay nai-reply na ko daghan na kaysa nga mauto kay kanang ato nag-so good nga daghan na mong orders nga then kay dili naman ako makaya kami man duha sa kong mama bago pa siya yung surgery niya kami duha ang maninda moto kay akong kitaw yung kuya yung ko nga yeah mo nag need ng yung kagtabang ako siyang ipaundang kay cook man na siya sa resto bar
0: okay
1: niya ko yeah tabang yung moto undang siya dito dito ko nga sakto bitaro niya kay 15 makuha pa niya yung sweldo so undang ka karon niya moto ma'am pag moto ka nang ni daghan na din kay tanan mi og orders niya nanay mga nanay si Mitch T kanang vlogger mo ang kinu shake kanang life changing sa Samoa kay ni message siya kalit nga pag tanan ko si Mitch T niya follow mo ko niya siya gay refer ka sa kong igagaw nga tagalasyon naman sa din na siya ma'am
0: okay
1: nga mo to gipadalan ko ma'am ayaw na lang bayari kanang panakay kanang nalipay nang jukun siya ayaw bayaran ko ko dili ma'am nalipay ra gid mi yung kayo nga ni reach out ka naghimo mo din siya video ato ma'am nga mo to grabe nagpusot pag human ni video nagpusot-pusot na ang mga messages na mga inquiries mga orders grabe na kasi nga si Kat po si Catherine Sienna kanang friend mo sa nanak ko siya nga then kay nag video sa siya ato ana so ni samot ma'am nga mo to kay kanang ako mang good is kanang nanak ko ba nga unsa mag kay katugong pagka sakit na ko pagkaibaw na ko nga diabetic ko nung tanong ko sa ginoo ko kay unsa man akong purpose kung kanang nang usama na akong kuwan sa kalibutan ba ko nga nansa kong unang-una ko pati if mawala ko saon ako mga anak nga mo to ka nang na-realize na ko nga katundaghan na mo orders nga ko nga kanang siguro ang akong purpose no kay kani gitiga akong sakit sa Ginoo kay para ma-share ni na ako ma-discover ni na akong paghimo og yogurt niya ma-share na ako sa mga tao niya ang ako magong kwan ma'am is ang una-una mo sa mga tao for me mahal ang yogurt
0: yes.
1: Di ba ana ya lisod kayo kanang kung tanong ka sa mga brands uban mahal gyud sa mga ang unsweetened nga SNR ang mapalit ang mga kanang
0: nasa super, sa normally sa imported section
1: oh kanang mayon na ana
0: and it's really mahal
1: oh nya kung kanang wag yun ko nagkwinta sa akong ginansya or unsang ako lang is kung katabang lang sa mga tao kay kanang may na lang po kay akong una-una ba nga luya po no kanang para na ma'am na may mga customers may message nga ma'am cancer patient ko diabetic po ko anak kanang nasa lilay-lahing ang mga sakit ma'am ba niya nasa una-una ko ha mo na ito presyo. Sukad pag sugod na mo, ma'am, hantod ka naman. Oraga po ng presyo. Nako nga, bahala na nagbahal ang talan.
2: ang ako lang yung kanon ko nga kaya rin mo provide rin ang Ginoo. Nga mo to nga wala jud ko gisultian nga nako sakit kay mauwaw ko di ko ganang kaluyan ko pero na ko nga basin gihatag ni sa Ginoo na ko nga platform para makahatag kog awareness sa mga tao. Mo to nagpost ko nga kanang diabetic ko, mao ni akong diet o kanang unta, kanang mag-usab na sa atong lifestyle ba kay kanong panahon na nakita magud na ako dito ma'am katong na kuha na kumama sa Chungwa nga tupad magud ang eye center o ang daya ang kanang usingan ni maning dayag dialysis. Naku nga natughan nag dialysis o nga mga bata o mga bata pakaayos na niya ang ako sang igagaw pud kay kidney transplant ana nga napo ko igagaw na matay duha ka buok sa CKD ana ba nga kung nga kanang some of mong family pud kay kanang mga ana gin mam ko nga nakita sad ko og signs pud sa akong usa ka anak
0: okay
2: kay kanang gani palabian nang nato og pakaon og bisan unsa man ba ana nga moto ko nga di na gyud ni sa pwede kay simba ko akong anak
0: maupay ko ano mo ba siyang anak
2: mao gani nga moto ko ko nga kana mo siguro ni purpose Ginoo ko nga bahala mo ano Ginoo ko ya napaka ginan siya ko nga ay siguro provide nang Ginoo nga tinuod gyud siya ma'am ni provide gyud ang Ginoo in just like 2 months nakahimo na may production area.
0: Praise the Lord. Amen. Kaayo. Makahilak na santang princess ba? Grabe. Oh, unya. So, kanang gikan sa pila gihagiduno sa imo 1,000 karon makapalit ka gatas. No, pero buyag. Karon pila naman kadaghan ang kinahanglan ninyong himuon. Para lang na amoy para ma-cater ninyo inyohang customers. Pila man nor roughly ang kuan ninyo nga kinahanglan ninyong i-prepare.
2: Every day naman yun may maghimong wala na video.
0: Wala
2: kay maikog mamis mga customer good kay muhangyo gid man ba na. So mga sa 1 week kay mga almost 2K ang
0: 2,000
2: tabs among ma
0: 2,000 tabs in 1 week no ma ako honestly princess kaan nagikog yogurt pud ko because I'm not getting any younger do na po tay mga maintenance din no medyo gwapa-gwapa lang mura na kita mga bata-bata din hi og dagway pero kaan na kita din hi sakit na gito mga whatever so ga yogurt na gid pud ta no do na po tay mga overnight oats instead of mayo for salad, Greek yogurt, yun po ang gamiton. And it's really mahal. Well, we were talking kami ni Junita and pag-send ni mo sa mga price list, no, well, mag-prepare mi sa mga order, ingon siya, barato ra. Akong gitanaw ko, yes, for 450 ml, no, at 149 pesos. Barato gid siya. It's very affordable mga ka-vibes. So please, no, if you are also into yogurt, if you're into healthy lifestyle, pwede kayo kanang calorie deficit, yes, low carb, kanang pickleball din. Kung ano yung pickleball, pag salad mo, pag yogurt mo, 'di ba? Ang uban kayo ang inang pare sa pickleball kay dito manggihapon kanang usa man pud ka tibuok kuan. Unya, na mga drinks. Mga anli man pud kuno. Ko ana ang inyo iguman yung pickleball pag yogurt mo no pwede mo cater ana no kana nagagapik nakasoy na mo na nikuha ninyo nga pickleball sila
2: well, nanay oh, oh ma'am oh mga okay kanang after nila kuan kay magpa-deliver
0: na okay na oh karon pwede kayo mo magpa-under na mag-uso mo yung kanang pickleball ka ani mo ni ko ani princess sa cultured Greek yogurt ina sa pwede mo mag-set up din hi o gyo kanang yogurt whatever o na minana no o ha kanang gausog-usog pickleball din ha imbis na mo order mo mga binubino din ha ani mo din hi yogurt nanay mo tawag ninyo ron pwede mo mag-set up ana mga like that o diba mo like salad bar but instead of the salad bar but na dito yung yogurt because naghan kayo ka og kayang ihatag no
2: yes,
0: you have different types of yogurt
2: yes ma'am naami classic with whey so dili na siya fully strained na siya whey gamay ang uban mahibong sa ma'am usa man ning yellow liquid sa babaw
0: yes.
2: So imo ra gina siyang i-mix
0: para mura siyang mahilis pod along with
2: rich in nutrients wa gina siya ma'am nga naa sad tay thick and strained so gi-strain na mo siya for 18 hours so wala na siya whey and dili na siya mahulog halos sa kutsara and if you are kanang conscious sa inyong protein intake so kana is best kay 40 grams ang protein ana niya compared sa classic na mo nga 15.3 grams ang protein mo ang mag-order na kasagana ma'am kanang mga nag-gym
0: oh
2: kana sila and then naasad may sugar free na
1: flavored yogurt. So kanang daghang gusto sila. Sa una kana yung classic then na ni request super thick dayon ang kanida yung flavored niya. Oh. Nanako nga dili mo ta pwede nga magpatpatanda ng jam-jam sa gawa. So muna kami dyan naghimo, ako dyan naghimo, ma'am niya. Sweetened na siya sa monk fruit. Ang kanang monk fruit is kanang very good na siya sa mga diabetic na zero calories, zero sugar na siya. So muna among gigamit. So kanang dili gyud na siya makapaspike sa sugar. Kanang mga flavored niya. Naami raspberry, naami mango, naami strawberry, naami blueberry.
0: Mas na mixed.
1: Oh, naami mixed, mixed berries, ma'am.
0: So, excited lagi ko anak.
1: And then one stop shop sad mi kay example. Yes. Naami chia kanang inyo pang topping sa inyong yogurt na apon mi ana. So kompleto ra gyud.
0: Oh. So kana siyang naa din ha ang naay mga unsa ni imong gidala diri? Unsa na dihat?
1: Naatay classic, ma'am, ano itong classic.
0: Classic. Oh. Kanang classic mo na perfect yung isagol sa yung salad-salad.
1: Oh, yes, ma'am.
0: Na ako'y kanang mag-prepare, good ko, kanang na ay cucumber, na ay lettuce, putangan ako apple, niya, medyo para patamis na ako, grape. Okay. Butangan ako grapes.
1: Ang uban, butang sag mangga.
0: Oh, ang uban, depende on sa, no?
1: Depende rin.
0: Kanang grapes, mangga, tag-as yun na sa sugar. So, ayaw yun yung daghana. Mo lang na inyo hangkoan. Moderate lang. Mo na yung sweetener. Instead of using other koan of, pero pwede po honey.
1: Pero ang honey, ma'am, istaas ka pang sugar.
0: Pero at least, no, kanang inyo lang i-koan.
1: Para mabalance lang sa dientes.
0: Correct. Okay.
1: Mo alam, gusto lang, anong aslong mani? Ako lang sa nai-explain, ma'am, nga, ang kanimagong yogurt na to is unsweetened and pure. Unlike kanang naa sa mga supermarket nga, kanaging giusab sa panlasa sa Pinoy nga, sweet na siya, niya, dagang nag-preservative mo na dili na to matilawan yung tanginess. But kung sa amu amagun, matilawan jud ni mo nga, aslum siya and that means nga buhi ang cultures niya, buhi ang good bacteria niya mo ang aslum na siya.
0: Yes. Nya kay ba mo mga ka-vibes no? Kining base ng uban nakadungog apan ni nakadungog ning suway kay uso lagan may muagi. Unya wag gyud kasabot. Unsa man gyud na health benefits anang yogurt no? Pero daghan na siyang health benefits, di ba?
1: Yes, ma'am.
0: Oh, princess.
1: Kanang ko alam siya, rich in probiotics. So, daghan kay big customers nga, kana ganing maglisod sila o na sila ay constipation, ma'am. Kana very good gid na ang yogurt. Iguman ninyo kaon ko anjud mo
0: tinuod nya kana siya ang probiotics pod perfect mo po na atong gikinahanglan mga ka vibes so, no para sa atoa para to help us no sa ato ang immune system.
1: Yes, ma'am.
0: Because labi na karong panahon na daghan usab-usab ang weather nagdaghan kay mga klase-klase sa virus so gikinahanglan gyud nato ang more healthy food na atong ma-intake so ang kanang yogurt usa pod na sa perfect kaayo nga unta appeal sa ato ang every meal.
1: Yes,
0: diba?
1: Ma'am.
0: So it's a probiotic rich food ang yogurt. Labi na ang kaning unsweetened.
1: Yes, ma'am.
0: Alright. Unya, si ang cultured yogurt is a cultured Greek yogurt, no? Mo cater na ka og outside Cebu nga clients
1: at the moment ma'am kay maglisod pa mi mo na mo adto mi puhon og kaning mga shipping or cargo companies ma'am ba among kon kung unsay pamaagi ana nila kay daghan kayo
0: mi og
1: o customers nga Luzon Visayas Mindanao nga gusto gid kayo sila mag-resell nga ko at the moment sa Cebu lang sa gid mi kay wala pa mi kay sa process anang kuan ma'am so mo na bat naasad mi kuan kay daghan man ni hangyo na mo ma'am kay mahal man ang plate ni ba kanang gikan sa Lasyon padung sa city so mo nga naa na mi kanon sa Marco Polo farmers market every Saturday 7 AM to 1 PM
0: okay.
1: So nami booth dito so pwede ra gid sila mo adto and sometimes kanang amo lang encourage nga masayo-sayo lang kay masold out mi o sa usahay 11 o sa 12 ana nga naasad mi sa Cebu Sunday market diri sa Cebu Business Park, ma'am. 7 AM to 3 PM pero mostly kay masold out kaya mag sayo niya. O sa'yo, magpa-deliver na magigikan sa balay, padong sa kuan kay
0: para
1: 9 AM, mahurot naman ang yogurt. So, mauna sa mga customers nga, sayo na lang gid mo Adto.
0: And then of course ang katong mga naa sa Consolacion, Liloan, Mandawi, Lapu-Lapu.
1: Kanang mga naa doon sa Consolacion kay pwede ra gihapon mi maka-deliver, open ra gyud among home store every day, wala mi off. So pwede ra gyud mi mo adto 10 a.m. mi until 7 p.m. but sometimes mo go beyond the man ang time kay naa sa mi sablay kumuhang yo ang customer nga kanang late night na ipa-deliver man ba, so
0: pwede.
1: Maka-cater mi ana.
0: So adto mi sa official FB page niya.
1: Yes, ma'am, sa Culture Greek Yogurt. Message lang mo usahay mga ilang big sorry daan sa mga customers nga dili dayon may maka-reply kay usahay kay nami 5 days backlog na kumusta kadaghan og kanang customers mabaso. Mga ilang may gaming pasensya gid ninyo og pagsabot, pero maninguha gid mi sa admin namo nga maka-reply ra gid mi, ma'am.
0: Mm-hmm. But unsay ko an shelf life sa ato ang yogurt?
1: So if an open siya, ma'am, 10 to 14 days na siya. All then right. If open na 3 to 5 days,
0: but has to be refrigerated.
1: Yes,
0: even
1: ma'am.
0: If unopened.
1: Yes, ma'am, dapat refrigerated gud siya. Best is chiller. Ayaw lang ninyo. Pwede naman siya i-freezer, but ang thing is if i-thaw na nimo siya, if i-defrost na nimo siya, mausap yung texture.
0: Yes.
1: So malain siya, mura siyang mais candy ana ba.
0: Inuod.
1: Pure milk ram gud niya siya, good ma'am.
0: So ay ko ana sa una. Ihas pa ta ba? Ihas pa kita ng yogurt nagtuom gyud ice cream ni siya pa. Gi-freezer sa guwapa pag nahi man wala na dai ni undang na dai kung yogurt unya kay naa naman tayong mga nakamahuan. Hindi na siya ibutang sa freezer.
1: Pero pwede siya na siya i-freezer. Pwede nga pa na siya imo ang ice cream.
0: Correct.
1: Butangan na ninyo bisan sa inyong mga flavorings anang kuan. Pwede rin yun kayo na sanan. And then, always check. So, dapat tangi gina yung taste. So, kung if bitter na yung taste and then na yung mga daghang lumps, so, pasabutan na is need na i-dispose. Hindi na siya maayo.
0: Kung maingon taog tangi, buot pasabutan na kinahanglan
1: aslom
0: ang imohang yogurt.
1: Yes, ma'am.
0: Kung bitter na na siya,
1: pait
0: na galit siya, sama ka pait sa inyo hang panaghinugugmaay, labay na siya paliho. Bitaw ha? Mao na siya yung timailhan, but if it's unopened, niya ibutang ni mo dayon sa ref,
1: 10 to 14 days.
0: 10 to 14 days. If na-open na ni mo,
1: 3 to 5 days.
0: But then again, even if na-open na ni mo, niya 2 days pa lang, example, niya pagtilaw ni mo, pait na siya, niya medyo...
1: Nanilumps
0: mo. Nay tibugol.
1: Tibugol.
0: Ayan, nanay mga tibugol. Di na yun siguro. Maybe na, wa ni mo siya na properly...
1: Na-contaminate siya, ma'am.
0: Na-contaminate siya.
1: Wana store o... Tarong.
0: Yes. Imo barong giserve onya na open siya for a very long time. Yan namo sa gawas nagkaon ka man daghan kayo ga reason nganong madaot dayon, no? But so imo na siyang ilabay. All right? But mas maayo you plan nindot ni siya, princess, if you plan your meals. Meal
1: yes,
0: plan,
1: ma'am.
0: Diba? Ngano man because labi na lagi ko na open na niya, you have 3 to 5 days. So but pasabot na ka, you can make overnight oats good for 5 days. Diba? So naka-prepare daan naman manage na ni mo. Dapat imong planuhon, dili kay imo siyang i-store kay suon-suon raman lagi. Nando, dito gigas mong good nilang ganyan na si princess. Lami man to ditong kuan na dito ba dito sunod-sunod. O yan, naablihan ni mo, kausaran ni mo na kaon kay wakakao yun, diba? So madaot yun na siya mga ka-vibe. So again, amo ang ako ano, ako ang tip for somebody nga gagamit yun o Greek yogurt or yogurt, iyon mo siyang isagol sa imuhang recipes, no? Salad, overnight oats. Sakto to si Princess.
1: Pwede
0: na po siya ka ng ice cream.
1: Pwede sa siya pang bake, ma'am.
0: Okay. Daghan
1: big mga customers nga, mupalit na mo, ma'am, niya. Ilan ang isago silang cheesecake.
0: Dili siya ka tong, bitaw na kayo. So, dili siya tong dry nga kaan. So, cheesecake. O, bitaw, pwede. Then, desserts ninyo. Instead of, kanabitong super sweet nga desserts, maybe make up something. Naapo yung mga nuts and dried,
1: yes, ma'am.
0: Dried fruits.
1: Sila. Nagyanola. Kompleto. Rolled oats. Tanan. Bisan mga jars po na apod mi.
0: Ready po sila. Kaya ano na, arte-arte, aesthetic ba? Buta niyo aesthetic. Buta niyo sa reparehag. Itsura. Imo hang overnight oats. Imo na yung picture-picture. Imo na yung story. Imo na yung my day. Hala ka. Bangisa lang ganyan. Doon may overnight oats. Yes. By Cultured Greek Yogurt. Mang anak mo din ha. Mag-aptabang mo og promote. Magtinabangay ta. Inana no? Kanindot ana. So again, available ni sila. Naan sila sa Consolacion. Yes, asa, pwede mo add to.
1: Yes, ma'am. Sa Hugan Consolacion, sa Purok Manga 3, like, dali na kayo siya, kung pwede na ninyo i-search sa Google Maps, Cultured Greek Yogurt. Pwede, mas dali kung ato mo muagi sa Baungdan, skina Baungdan niya. Kanang tanawa lang ninyo ang maps. Dali na kayo siya matultulan.
0: And if medyo kanang di mo ganahan mo adto dito, kasi alam niyo na, padung dito dapita, traffic capital man mi din hang dapita. Abi pa lang nila, wata nagsultidaan, no? Wata nagpasidaan. Kalain ninyo, wama mo nagpasidaan nga traffic, mandain mo din halangga, o nagsultimidaan. O di mo ganahan man traffic, kaanad naman mi. O, matog mi duha ka oras, okay raman. Di mo ganahan man traffic, message lang mo.
1: Yes, ma'am.
0: Cultured Greek Yogurt.
1: Yes, ma'am.
0: Yeah, same day, yes, place ma'am na mo among order, na ma-deliver dayon.
1: Yes, ma'am. Kung ma-
0: unless kung na makaya. Ay kakulian. Kung makaya. Unless doon ay kakulian. Kanindot ini, no? Happy tatamahuman, princess. Apa na po ko yung mga few more questions. Kasi kining tanan, no, nga, imuhang, you were very emotional kaganina while sharing, no, mga naagian ni mo sa imuhang kinabuhi, no? But, you're that type, akong tanaw ni mo ka nang, dili ikaw ang type nga mo give up dayon. Dikit ikaw ang type na mo give up. Nailaing pagsuway. Okay, mura kag, natayog, apan, wakan ni dahili.
1: Ingon na, naging siguro na basta breadwinner, ma'am, no?
0: So, gamay pa ka. Nahimo na kang breadwinner at a very early age.
1: Kaya na, basta, kaya na siguro ng kung na, na mulat na ka sa, kuan ba, kalisod niya, murag, sa mo talaga nagsaling nimo, so dili ka pwede mo give up. Murag mo pause ra kag gamay,
0: pause ra
1: ginhawa, balik na pod. So yes, ma'am.
0: That's how I say it. Murag kag natayog apan wa kami dahili. Natayog man gyud taday, tao lang, di ba? Medyo mo anab kita gamay, pero wa gyud siya ni totally crumble. And I think mao gyud na imuhang usa sa imuhang strength, no? Your business started March of this year, and right now I'm feeling I'm having that good vibe sa imuhang negosyo.
1: Thank you, kayo, ma'am.
0: It's so time right now, the kanking nanggawas ro, no? Whatever healthy options ang pwede, buhaton man gid sa kadaghanan. Because sakto ka, I feel that nowadays, mas more aware ta sa kanang maayong panglawas.
1: Sakto yun.
0: So very timely ang imuhang negosyo. I think this is happening at the right time.
1: Thank you,
0: princess.
1: Thank you, kayo.
0: So I'm very excited. Ugon sa pay kadangatan, asa papaingon, ang Cultured Greek Yogurt. I'm really kanang look looking forward. Makakita. May naanami ko andari sa may para sa Cebu City.
1: Okay. Ano, manifesting.
0: Ato dyan ang i-manifest. No?
1: Thank you kayo, ma'am.
0: Princess, sa mga naminaw na to karon, sa mga nagtanaw na to karon, daghan kaayo ang sama ni mo. I think very common man po ning ingon ani nga batasan. Na kanang never give up attitude ba? Daghan kay inaani sa mga taga Cebu. Sa kadaghan na to naagian din ni nga katalagman, kalamidad. Syarog, di tama kuan. Maligon. I'm sure na isama ni mo po nga daghan na kasi nagisulayan nga mga ginagmay negosyo nga nausab na pod, lain na pod, nagpadayon sila ba sa paglaban sa kinabuhi matod pa. O sa imo hang kun na kay

0: na pod sa after paghimo. So amurag yung ampo for me is kanang ang padulngan ba sa yogurt kung unsa may purpose sa mga tao, unsa nila paggamit, unta i-bless sila sa Ginoo ba ug makuha nila ilang purpose. So muna connected na siya sa akong isulti karon nga always find your purpose. Dapat imong purpose kay makaayo sa dili lang para imong kugalingon, dili lang para sa imong pamilya, pero para sa kadaghanan, kanang dili ka selfish. Dapat kuno na on jud nimo nga kay ako mag-una realize ma'am sa kato ako mga negosyo sa una para atong cafe na mo nya nagat mi atubangan sa eskwelahan nya ako nga amo pa maliga fries hot dog ana nya ako mga anak pud maupoy kanon. So murag man tag makasaan ni sa mga mga bata. So murag mo og siguro nga redirect ko sa Ginoo ba. So mo na find your purpose nya ayo gid kalimti ang Ginoo. Kay sa una ma'am dili ko hinimba pero grabe kay kumuampo sa Ginoo, pero karon na ako sa Ginoo ko nga mo i-fulfill na ginako akong promise nga musimba gid mi kada Domingo kami tanan pamilya. Kay pagpasalamat gid sa opportunity nga yang gihatag, kay kanang opportunity nga dili lang para amo pero para maka-serve mi sa daghang tao ba. Nga kanang ang mga tao mo ingon na mo nga ma'am salamat kayo kay na-inspired mi nimo, ma'am salamat kayo kay barato ra imong baligya nga maka-afford mi bisan disod kayo kay daghang kay mig-maintenance ana. So kanang mayon ana ma'am unay munin makapag-keep going na mo ba, mo na akong i-remind sa akong pamilya nga kanauna-unaan ninyo mo nilang isulti sa atoa. So ato ning ampingan og mayo atong negosyo, ato ning panggaon, magpasalamat na sa Ginoo pirmi kay dili ni mahitabo kung dilitan kung dili gikan sa Ginoo. So og mo na sad akong ang third siguro nga akong isulti kay ayaw lang gid mo og give up kay naadjoy para inyo ha.
1: Tinuod na.
0: Naadjoy para inyo ha. Ayaw gid mo og kon nga ay failed ko ani. Ako daghang kay kog failures akong kinabuhi pero kanang dili ko mo give up kay kibaw ko nga naadyo ihatag ang Ginoo para nako. Yes. O siguro maogin ni ang gihatag sa Ginoo nga makaservisyo ko sa mga tao sa ingon ani nga pamaagi.
1: I love that so much, no? So tulo ang gishare ni Princess mga ka-vibes. Ang una, di kita malimot nga sugdan yun na to or end na to with pag-ampo, no? Because dili man siguro na to mapahigayon ang tanan nga kaya natong buhaton if not for him. Ikaduha, find your purpose, no? Pangita gyud ug unsa man gyud kahay gustong buhaton or gustong mahitabo sa Ginoo para nako aron mas mo padayo, mas na ako'y pagdasig, no? So sama na sa giingon ni Princess, ang iyahang purpose is to help ang sama niya dunay maintenance, dunay gipamati, at the same time finding purpose and giving it back to the community who needs it most. Tinuod kamahal sa mga tambal, kamahal sa maintenance, unya mahal pag yun ang baligya. But this is healthy. So most probably maningkamot yun ang tao. Sige na lang kay healthy man, mama na akong gikinahanglan. But si Princess, cultured Greek yogurt didn't do that. They made sure affordable gihapon and at the same time you get to eat healthy. And ang ikatulo na iyang giingon is, yes, very common. I'm sure kapila na nato na dunggan, ayaw gyud undang. Padayon ug padayon gyud. Whatever ang imuhang gisuwayan sa imuhang kinabuhi o bisan unsa pa nga pagsulay, padayon lang gyud, no? I love that. Kaya ang iyang last gyud, after niya na-share ang tulo, ang iyang gusto nga magpadayon siya nga makahatag og serbisyo, makaservisyo, makapangalagad nga to sa community o sasama niya. Nga doon nagyugiagian, karon awa pa man dyan siguro, wa mo yung perfect na life, no? But I'm sure, medyo hayag yun ang imuhang dalan karon, no? Perfect timing of sa tanan. Si, doon na kay, ang dalan ni mo karon din ha, na ako'y, usat na siya na, katong na-flavor, kaning una,
0: sige mo, niya siya among classic, ma'am.
1: Kini mo, i-classic, ayan. Kanang gikupta ni, sige, ang pitong uban gab. So, na-classic, kaning gikupta ni, kanang princess, unya, kanang, okay. Kana siya, mona siya ang perfect sa inyong mga salad. And then, ang uban, ganahan og flavor dun ay, o sa'yo naadihan nga flavor.
0: Nami, mixed berries, diri ma'am.
1: Kini siya, ready to eat,
0: yes,
1: good.
0: Yes, ma'am, ready to eat.
1: Actually, ready to eat, good ang yogurt.
0: Yes.
1: It's just that, among klaruhon, ha? It's just that, kung diligid mo, ana, di mo ganahan, nga inyo, good ang kaunon diritso. Mas maayong gina na isagol. But katong flavor, da mo, good to, ma-enjoy, good na ninyo.
0: Yes, ma'am. Right away, nasa try mini na spoon daan.
1: Okay. So, ayan. Ayan.
0: Nasad may mango dere. So sugar free, kay bawo natang anay gamay sugar ang mango, so kanin siya gi sugar free lang ni namo. So minimize lang siguro ang mga diabetic.

0: Correct.
1: Bisan sugar free siya. Mm. And then naasad tay blueberry, ma'am.
0: Mm-hmm.
1: Blueberry. Wala ko kada sa strawberry kinahot dan mi ganina
0: okay.
1: O.
0: Oh, murag
1: raspberry.
0: Murag daghan kay nag favorite anang kanang strawberry good o onya sa pani.
1: Napatusod na super thick.
0: Oh, ang super thick. Wala? Ah, sige. Unya, naasa lang mga nuts again.
1: Oh, nara super thick. I'm sorry.
0: Oh, nara.
1: Mone yung super thick na to.
0: Okay. And, of course, ang mga nuts para sa yung mga overnight oats. Oh, nasa yung rolled oats.
1: Oh, na yung almond nuts, na may sunflower seeds. Yeah. Kani siya, pinaka-bestseller. Gininam mo, ma'am, ang granola.
0: Ay, kaya nalami ng granola.
1: Oh, as in, so, kompleto na siya. Na siya yung pumpkin seeds. Na siya yung mga rolled oats, tanan-tanan. Mm. And then, sweetened na siya sa coconut sugar. So, pwede rin kahapon niya siya sa mukha. Kaya dili masan mo spike akong sugar ani kung kani ang kuan. So, best gini siya. Yeah, naasad may mga milk. Unsweetened almond milk.
0: Oh, nasa lang mga ngayon, Anna.
1: So, kanang kani unsweetened almond milk, para ni siya sa, non-dairy ni siya, Anna.
0: Ay, oo, oh, namay dahang arte-arte. Mutcherva bells, man yun og milk.
1: Kani siya, mga niya nga mo, unsweetened almond milk. And then, naasad may oat milk, naasad may honey, so raw and wild ni. So, padala lang sa tamo para ma-enjoy sa ninyo ang yogurt. So, mauna, daghan pa baligya and sa every Sunday sa mamaligya sa may brown eggs.
0: Yes, kita ko. Every Sunday. Diri ha usahon na lang ginin ako pa deliver dito sa Redwood Subdivision.
1: Yes.
0: And like, chat gyud ayo nga pa kanitanan ako aning orderon mo ana man dayon. Tinuod no, I naapod koy kanang daghan pod koy suppliers for mga other healthy na mga pagkaon, no? Mga ka-vibes, of course, naghan, good ka, ayog lami, good ang mga pagkaon diri sa Cebu. Diba? But, of course, we have to make sure balanced diet.
1: Yes,
0: no?
1: Ma'am.
0: So, kung tinuod man na nga joke, kung sige kagkaon og mga lechon o sagunson, pwede po siguro ka mo break. O, oh, may na ba na? Mga kaadlaw ka, naglilechon-lechon din ha. Napos siguro kay tulo kaadlaw po ka nga healthy, pambawi ba, no? But if we can discipline ourselves as well, labi na kung medyo dili na gid maayo at mga gipamati, no? Mas maayo siguro if healthy food, healthy lifestyle.
1: Yes, ma'am.
0: Ayan. Princess, unsay imong katapusan nga mensahe sa to ang mga listeners karong hapuna. Go ahead.
1: Nagpasalamat lang ko sa tanan nga nag-support sa mo agikan pagsugod sa amo ang paghimo aning yogurt, aning cultured Greek yogurt. Salamat kayo sa daghang kay nituo na mo. O salamat kay padayon gihapon ninyong suporta sa amo. Dako kayo ning grabe ang among heart pero me kana na yung mga reviews mga feedbacks. Usay mo hilak ko kay kanang matouch kag maayo ba. So tag-as ba jud kayo ng effort pag yung kayo sila og message o kana grabe kay me pasalamat og always choose your health good kay karong panahon na lisod na kayo and gusto ta nga kanang mas makauban pa natong dugay atong pamilya. So always choose health, barato ra jud ang pagpili sa ato ang panlawas. Pwede ra gid mo message na mo, tabangan mo na mo kung sa inyong panginahanglan. And Mona, always thank God po sa tanang blessings. Grabe kayo ang opportunity gin ma'am. Salamat po kayo kay invite me ninyo diri. Grabe kayo.
0: Salamat kayo princess for trusting us, no? Sa imong story, sa imong mga kaagi sa kinabuhi. It's very inspiring.
1: Thank you so much, ma'am. Salamat po kayo.
0: And more power to you, sa imong family and sa negosyo. Alright,
1: so
0: now that I've met you, please know na Silangga Neda or and ang 93.1 FMR Cebu na diri kanunay nga mo suporta. Magpaabot mi unsa na po next no sa imuhang mga buhaton sa imuhang kinabuhi.
1: Salamat kayo ma'am, grabe kayo.
0: Daghan kang salamat pag-usab. Of course, sa mga ka-vibes na mo, very active sila sa social media. You may now message and place your order. And na dito mabuti mag-post again si Princess no og yes, asa sila this of weekend ka normally
1: yes,
0: no na sila moanhi sila sa city. So pwede ra gyud. Pwede ra gyud ninyo mausa og message. Ayan. Doon na pa ba kay gustong isulti na kay laing i-promote? Go ahead.
1: Magpasalamat lang ko og kanang shout out lang sa
0: shout
1: ako.
0: Out, go.
1: Shout out sa ako ang mama, sa ako ang anak si Olivia and Amira, sa akong partner si Kent, sa akong kuya si Terjin og sa akong mga staff dira si Kelly. Kelly, si Mikay, si Harvey, si Kenken. Salamat kayo sa permigyo ko ninyo tabangan. Didyo ko ninyo pasigdaan. Og, shoutout sa tanang mga customers, sa mga friends nila, og among mga suki. Salamat kayo, permigyo.
0: Ayan. Ako, go na, mga ka-vibes. So, mag-abot na ta. Mag-abot na tong message nga to ni Princess. No, go and order now. Ayan. Thank you, kayo, pag-usap.
1: Thank you so much, from Ned.
0: Ayan. Ako, mga ka-vibes. I'm very happy nga naila-ila this afternoon si Princess. No, Princess May Lastimosa. And of course, makatilaw na gid ko finally sa cultured Greek yogurt. Sa mga ka-vibes na to din ha, if ganahan pod mong mutilaw, go and order now. Hello sa to ang mga ka-vibes na nagtatanaw. Si Maricel. Hi Maricel. Hello. Jo Mara Lynn Park. Sa business daw, kailangan daw may free taste. Bitaw. Oo. Pwede rag yun. Almira Henares, hello. To Eugene Lazares, hello. Hello to Maria Hinda Zanoria Teves. Hello, mommy. How are you, mommy? Ayan. Ako, daghan kayong salamat sa mga ka-vibes, no? Nganing unong nato, karong adlawa nang hinaot mi nga sama ni Princess na magpadayon masin yung kinabuhi. Dasig lang yun, mga ka-vibes. Nang hinaot po mi nga, doon na mo'y nakulong tlo nga inspirasyon og pagtulunan sa ato ang lain na pud nga ka-vibes no nga nag-share sa iyang kinabuhi og successful nga negosyo. At ang imiugma sa lain na pod nga pagpangalagad. Dinhi lamang sa programang Andam nga Maminaw, Andam nga Muunong, Andam nga Mangalagad.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mo'on na ni.
5: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lang yun! DJ Sprocket!
6: Hello mga ka-vibes! Kanyang paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
7: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat!
6: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda!
7: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
8: O kini ang inyong arangkat.

0: 18, 2026, Martes. Malungkot na araw para sa mga mag-aaral at guro ng isang eskwelahan sa Zamboanga City. Ito'y matapos mamaril ang isang estudyante sa loob mismo ng paaralan. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay niyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live po tayo sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta Facebook page at PRTV Manila Facebook page at PRTV Manila YouTube channel. Gayun din sa lahat ng FMR stations sa buong Pilipinas at Signal TV Channel 31. Sa ngalan po ni Jack Batalyones, ako si Jeffrey Hernandez at ito ang
0: Arangkada Balita.
1: Dalawa patay matapos mamaril ang isang estudyante sa Ateneo de Zamboanga University. Pangulong Marcos Jr. pinaiimbestigahan ang shooting incident.
2: Ito sa Ateneo.
1: Search and rescue operation nagpapatuloy sa Puerto Galera dahil sa landslide na dulot ng habagat. Halos 2 trilyong piso inilaan umano ng nagdaang 3 administrasyon sa flood control projects. Auction para sa 400 megawatts waste to energy program ng Department of Energy magsisimula sa Oktubre. At Filipino pole vaulter EJ Obiena, wagi ng ginto sa Poland.
0: Babala po sa sensitibong balitang ito. 2 menor de edad na estudyante ang namatay, kabilang ang gunman sa loob ng isang eskwelahan sa Zamboanga City. 9 naman ang nasugatan. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia.
3: Nagkakagulo at nagtakbuhan ang mga estudyante sa loob ng Ateneo de Zamboanga University sa Barangay Tumaga, Zamboanga City, kaninang alas 7.45 ng umaga. Isa kasing menor de edad na may bit-bit na mga baril ang nagpaputok sa loob ng classroom. Kinumpirma ito ng pamunuan ng Ateneo de Zamboanga University. Ikinalungkot nila ang pangyayari at nangakong makikipagtulungan sa mga otoridad sa investigasyon. Hiling din nila sa publiko na huwag ikalat ang mga larawan at video ng insidente para sa pamilya ng mga namatay. Sa investigasyon ng pulis, kapwa menor de edad ang mga nasawi. Sina Alias Muhammad, isang grade 7 junior high school student na sinasabing may bitbit na baril, at ang biktimang si Alias Patrick, grade 10 student. Batay sa inisyal na investigasyon, nagtungo si Alias Muhammad sa room 404 kung saan niya binaril si Alias Patrick. Tumakbo ang suspect sa 3rd palapag at nagsisigaw. Siyam ang

0: sugatan sa insidente. Na-recover sa crime scene ang isang 9mm Glock pistol at isang M16 assault rifle. Ayon pa sa investigasyon, hindi naharang ang pagdala ng baril ng suspect dahil sakay siya ng kanyang sasakyan nang pumasok sa eskwelahan. Kilalang honor student ang suspect habang ang biktima ay gold medalist sa isang International Mathematics Olympiad noong 2024. Napag-alaman na ang namaril na estudyante ay anak ng Chief of Customs Police sa lungsod na ngayon ay na-relieve na sa pwesto. Ang baril na ginamit ay nakarehistro umano sa Bureau of Customs. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang buong pangyayari at iba pang detalye sa likod ng insidente. Maibabala naman ang grupo ng Digital Pinoys sa magpapakalat ng mga videos ng pamamaril dahil maliban sa makadagdag ito ng trauma ng mga mahal sa buhay ng mga sangkot, may posibilidad din na gamitin ito ng mga extremist para sa kanilang propaganda. Ako si Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Pinaimbestigahan na ng Palasyo at Senado ang nangyaring pamamaril sa Zamboanga City na kinasasangkutan na naman ng mga mag-aaral. Yan ang umaarangkadang balita ni Angela Babad.
2: Batay sa
3: mahigit 2 buwan matapos ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban, muling nagimbal ang bansa sa panibagong insidente sa isang kilalang paaralan sa Zamboanga kaninang umaga. Dahil dito, ipinabot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pakikiramay sa mga pamilya ng biktima at inatasan ng mga ahensya ng gobyerno na magsagawa ng malalimang imbestigasyon. Binigyang diin ng Pangulo na titiyakin ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga estudyante upang maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral nang walang takot sa loob ng silid-aralan.
4: Our schools are where we entrust our children to learn, to grow, and to dream about the lives ahead of them. They must also be among the safest places in our country. Every Filipino family deserves that assurance.
3: Kinundi na rin ng ilang mga senador ang nangyari. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, kailangang malaman kung paano napas sa kamay ng mag-aaral ang 2 armas at paano ito na ipasok sa paaralan. Nangako naman si Senate Committee on Education Chairman Senator Bam Aquino na gagampanan ng Senado ang tungkulin nito upang hindi na maulit ang nakapanlulumong insidente. Nagpaabot din ng dasal para sa paaralan si Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano. Sa isang live stream, nakiramay din si Minority Member Senator Robin Padilla sa mga naulila at sinabing maaaring malaki ang naging impluensya ng social media sa ikinilos ng sangkot sa pamamaril. Giniit naman ni Senator Francis Kiko Pangilinan na bukod sa mga batas, safeguards at budget, dapat maging ehemplo ng kabutihang asal ang mga leader ng bansa at social media influencers upang maiwasan ang pag-normalize ng karahasan sa kabataan. Bagamat nagsasagawa pa ng investigasyon, sinabi ni Senate Committee on Women Chairperson Senator Risa Ontiveros na nakababahala ang tila pag-steam pa ng karahasan sa publiko.
5: Sa ngayon, hindi pa natin masasabi kung may koneksyon ito sa nihilistic violent extremism o NVE o sa iba pang online communities na sinimula nating suriin matapos ang Tacloban shooting. Sa totoo lang, kung ang karahasan ay hindi lamang ginagawa, kundi idinidisplay, ginagaya at nila-livestream pa, mas malaki at mas malalim ang problemang kailangang harapin natin bilang isang lipunan.
3: Magpapatuloy naman ang pagdinig ng Senate Committee on Women and Children patungkol sa nihilistic violent extremism at online grooming sa Webes, August 20. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Kaugnay ng balitang ito, makakausap natin si Police Major Shelami Chang, ang Chief ng Public Information Office ng Police Regional Office 9. Magandang hapon po, Police Major Chang.
7: Yes po ma'am, good afternoon po.
6: Opo, pwede niyo po ba kaming bigyan ng exact timeline ng pamamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga?
7: Yes po ma'am, as per our reports po, at around 7:45 a.m. po kanilang umaga, nakatanggap po tayo ng report na may insidente po na pamamaril sa loob po ng school campus dito sa Zamboanga City po. Nagkataon naman po na mabilis yung responde natin dahil meron po tayong detailed na personnel dun po sa gate po ng ating paralan. So, sabi niya, ang natin eh, kahit pa paano po ay napigilan po natin na mas madami yung maging biktima po ng insidente ito. So, ito pong insidente ito ay nagdulot po ng dalawang fatality. So, dalawa po ang namatay. Ang isa po ron ay ang biktima natin at ang isa po ay shooter, yung shooter po natin.
6: Opo. So, meron po ba tayong masasabi doon sa timeline from the start na namaril siya hanggang sa natapos yung pamamaril dahil ang balita nga po sa bandang huli ay sa sarili namaril itong shooter na ito kaya siya namatay?
7: Yes po, ma'am. Actually po, ma'am, based sa report na natanggap natin, ang atin pong shooter ay pumasok po dun sa, dumaan po sa basement ng school, pasok po sa fourth floor, kung saan namaril po siya sa isang classroom po doon. After niya pong mamaril dun sa isang classroom, umakyat po siya sa fifth floor at dun po niya ginawa yung pagbabaril sa kanyang sarili.
6: So kumbaga, mabilis lang itong mga pangyayari. Did it happen in a span of how many minutes po, Police Major?
7: Ma'am, as per ano po, actually hindi pa po kami naka-establish ng timeline talaga. Ongoing pa po yung meeting namin dito, ma'am, with the Special Investigation Task Group, ADSU, on this incident para ma-establish po yung timeline. Pero kung titingnan po natin, namaril siya sa fourth floor and then umakyat siya sa fifth floor para barilin ang sarili niya. Medyo may cleanan po yung
6: timeline. So, paano po naipasok ang mga baril? Dalawa pong baril daw ang ginamit, isang long firearm tsaka isang pistol. Tama po ba? Diyan sa loob ng Ateneo de Zamboanga.
7: Ma'am, for clarification po, dalawang pistol po yung na-recover natin sa area. So, dalawang short firearm po ang na-recover natin sa area. Wala po tayong na-recover na long firearm po.
6: Opo.
7: Accessory po yung nakita po nila siguro po. Hindi po yun long firearm po.
6: So, fake news po, may kumakalat kasi kontrato ng isang long firearm na Keshiro ginamit. So fake news po yun.
7: Hindi po siya, ma'am, hindi po siya, ma'am, long firearm. Ang tawag po natin dito ay Ronnie po. Isa po siyang accessory ng short firearm po. Siguro para magmukha siyang long. So hindi po yun, ma'am.
6: Alright.
7: So ang confirm po from the PNP side is dalawang pistol po ang na-recover sa area.
6: Opo. And kanino po nakarehistro ang ginamit po na mga pistol na ito?
7: Ma'am, as of this time, ma'am, wala pa po akong natatanggap na confirmed report on the ownership of the firearm. Pero kasama po sa iniimbestigahan natin yan. And in-establish rin po natin side doon sa ownership ng firearm, yung legality ng firearm. Siyempre, titingnan rin po natin yung liability ng may-ari po ng firearm. And on the other side of that, ma'am, yung titingnan naman po natin is yung kung nagkaroon nga po ba ng lapses sa security protocol ng paaralan. Kasi paano po napasok ng estudyante yung baril doon sa loob po?
6: Opo, kasi nga kasi raw naka kanina doon sa report ni Noreen Igonia po no na nandyan, sabi niya ay pinasok sa pamamagitan ng kotse. Kaya dire-diretso raw yung bata no sa classroom. Tama po. So hindi na siya na-check or na-inspect yung kanyang bag.
7: Ma'am, kasama po ito, ma'am, sa inimbestigahan natin, ma'am. Inimbestigahan ng ating mga personnel sa ground. Kung paano niya nga po nadala ito, kung na-check ba siya o hindi ba siya na-check, kung tama po ba yung allegation na nakasasakyan siya na hinatid sa loob. So, we will still wait for the further report on this.
6: Opo. And yun din kanina sa report, binibase ko lang po dun sa aming linabas na report kanina, na yun daw may-ari ng kanyang firearm ay yung tatay ng Bureau of Customs. Ano po ang inyong masasabi dyan? Ano po ang balita ninyo na naglabas na rin po ang BOC na nirelieve na raw yung ama nung shooter dahil nga po sa mga pangyayaring ito?
7: As of this time po, ma'am, wala pa po kaming official report on this. Pero if ever man po, makonfirm po namin, we do appreciate yung action po ng ating partner agency on this. Pero rest assured po, tulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, thorough investigation will be conducted on this matter po. And we will ensure na kung sino man po yung may mga pananagutan sa pangyayari nito, haharapin po yung kanilang kaparusahan po.
6: Opo. May na-recover po ba tayong, let's say, manifesto, sulat mula dito sa shooter na ito, or suicide note? At may history raw ba siya ng bullying or disciplinary action dyan po sa paaralan?
7: So far, ma'am, we are in coordination with the school para i-check po yung background ng ating estudyante, kung anong klaseng estudyante ba siya. May mga, sabi niyo nga po, may mga background ba siya na disciplinary action. And we are also in coordination with the parents po. Kasi we need yung kanyang mga gadgets para ma-verify po namin kung meron pong mga, so sinasabi nyo nga po ng mga bullying na nangyayari po kanya. So, tulungan po talaga ito, ma'am, with the creation of the Special Investigation Task Group. Nagtutulungan po kami para ma-ensure na talagang makita natin kung anong motibo nito, anong pinagdaraanan ng ating shooter, kung meron man. And we will ensure po updates in the coming days.
6: Opo. So right now, you are in close coordination rin po ba with the parents? Are they cooperating?
7: Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. They are very much cooperative naman po. Kaya lang, syempre, medyo initial pa lang po yung ating conversation sa kanila dahil they are still grieving naman po. And ginagalang naman po natin yung kanilang pagdadalamhati. Pero rest assured po yung ating pong mga investigators from the different units of the PNP ay nagtutulungan po para makausap po yung mga parents, yung mga kaibigan ng both the victim and the shooter, and yung school authorities po na merong kumbaga access dito sa dalawang batang.
6: Opo. And just to be clear, totoo po ba na may mga nadamay raw na mga security guard na sugatan? May balita pa nga na nasawi. Ano po ba ang totoo dyan?
7: Ma'am, as per our report, dalawa lang po yung nasawi sa incident nito. Yung dalawang minor victims lang po natin. Yung victim, tsaka yung shooter lang po. So, as to the security guard na namatay po, wala po tayong information on that. And sa mga injured po, siguro maghihintay po kami ng report from our investigators on the ground for the injured po, kung ilan po.
6: Opo. Nako, nakikiramay po kami sa lahat po ng mga affected dito nga po dito sa school tragedy na ito. At ingat po kayo dyan, ma'am. Maraming salamat po, Police Major Shalami Chang, ang Chief ng Public Information Office ng Police Regional Office 9. Salamat po.
7: Thank you po, ma'am. Magandang hapon po.
1: Binalot ng putik ang ilang lugar sa Quezon City ngayong araw matapos ang matinding baha kahapon. Nanawagan naman ng tulong sa pamahalaan ng mga apektadong residente. Live mula sa Barangay Del Monte, Quezon City, may umaarangkadang balita si JM Pineda. O JM, kamusta na ang sitwasyon dyan? Umuulan pa ba?
8: Yes, Jeff, sa ngayon ay nagsisimula na naman ngang umambon dito sa area ng Barangay Del Monte. At kanina nga ay sinuyod natin itong mga barangay na lagpas tao yung baha dito sa Quezon City. At nakita nga natin yung pinsalang dinulot nitong matinding baha kahapon. At kanina nga ay nagsimula na rin silang maglimas ng mga putik sa kani-kanilang mga bahay. Balot na ng makapal na putik ang bahay ng mag-asawang senior citizen na sina Avelina at Demetrio Asilo. Nilamon kasi kahapon ng lagpas taong baha ang kanilang bahay sa Victoria Avenue sa Araneta sa Quezon City dulot ng tuloy-tuloy na ulan. Bagaman sanay na, takot pa rin daw ang nangimabaw sa kanila nang makita ang rumaragas ang tubig. Panawagan rin nila ang tulong mula sa gobyerno.
9: Noong mga bandang alas 12 siguro yon, ang lakas na ng tubig nang gagaling doon sa bilya. Kasi yung bilya may ano yan, ilog yan, 'di ba? Siguro ang ilog puno na, umapaw na. Yun, nandito na lahat sa amin. Ang pagtitinda ko nga dito, hindi ko na natapos, niligpit ko na kasi nandiyan na yung tubig dito na. Hindi kami makapaghanap buhay ng maayos. Sana naman bigyan kami ng kahit naman kunting mga financial o kaya kunting maano namin masasaing.
10: Emosyonal naman ang kabitbahay niyang si Arlene na buwis buhay umano na isinalba ang mga panindang gulay kahapon sa kasagsagan ng pagtaas ng baha. Mahiling naman si Arlene sa mga nakaupong opisyal.
11: Sa ngayon po, sobrang sakit ang katawan kasi sa ano ata kahapon. Okay po, masaya din po ako kasi yung paninda ko po naligtas kahit papaan kasi inisip ko po yung punan po.
12: Gano'ng malaki ba ang punan?
11: Medyo malaki po, masama nga po kasi 5'6". Sana po, ano, tuparin po nila yung pangako. Sana po, sana ano, hindi na kami bahay ng ganito kasi talaga pong ang hirap. Nano lang namin po kasi wala namang kami magagawa eh.
10: Kabi-kabilang paglilimas na ang ginagawa ng mga residente sa Victoria Avenue matapos ang matinding pagbaha sa lugar. Sa evacuation center naman, nagpalipas ng magdamag ang mga residente ng Barangay Apolinio Samson. Ang mga modular tents na ito ang nagsilbing pahingahan nila tulad ni Nanay Henedina.
13: Yung kaunting damit po at saka yung cellphone ko, nakaganyan na lang ako. Naabot na po dito ang ano, pati yung tindahan ko pong maliit. Nawarak siguro ngayon, hindi pa ako kakuwi ngayon.
10: Hindi rin daw alam na mga anak niya ang sinapit kahapon sa matas na baha. Higit 3,000 mga pamilya ang lumikas sa Quezon City kahapon. Katumbas yan ng 11,481 na katao. Nasa 8 barangay din ang inabot ng lagpas taong baha sa buong lungsod.
8: Jeff, sa ngayon ay nakakaranas pa rin tayo ng maulang hapon dito sa Barangay Del Monte at sabi nga ng QCLGU, minomonitor nila yung lagay ng panahon dahil nga posibleng magkaroon ulit ng nangyari kahapon na pagbaha, kaya pinapayuhan nga nila yung mga residente na huwag munang bumalik sa kani-kanilang mga bahay. At Jeff, para lang ma-imagine ng mga nanonood sa atin, yung taas ng baha dito sa kinatatayuan natin ngayon, itong pader sa gilid ko, kung makikita nyo Jeff, ay ganyan kataas, lagpas pa dyan yung inabot ng baha kahapon na naranasan ng mga residente. Kung nakikita nyo yung mga damo-damo dun sa taas na yan, dulot yan nung pagbaha kahapon na dahil nga dun sa tuloy-tuloy na pag-ulan dito sa Quezon City. At kung ipapakita ko rin Jeff yung sa kabilang side naman, itong mga barangay, itong mga bahay dito Jeff na nandito, lahat yan ay nilamon ng baha kahapon dahil nga sa tuloy-tuloy na pag-ulan, dulot pa rin ng pinalakas na hanging habagat. Jeff.
1: Nako, medyo matagal-tagal na paglilinis yan. Ano? Maraming salamat, JM Pineda.
6: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinabibilis sa DPWH ang pag-aayos ng mga drainage system sa bansa sa gitna ng sama ng panahon.
1: Marami pang maiinit na balita sa pagbalik ng Arangkada Balita.
14: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
15: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andang nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni.
14: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
16: Ang kinis na niya.
17: In fairness, nag-glow up.
18: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni. Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!
3: Ten, nine, eight, seven, your favorite artist.
4: It's all you dancing through the light.
5: Music Radio.
6: Ani ana ang arang kada balita kauban si Jack Batalyones og Ninia Corpus.
7: Special Disbursing Officer Gina Acosta. Yan ang umarang kadang balita ni Mari Ocampo.
8: For it established na si Ms. Acosta.
9: Naniniwala ang House Prosecution na malaki ang naitulong sa pagdiin kay Vice President Sara Duterte nang naging testimonya ni Gina Acosta, dating OVP Special Disbursing Officer o SDO. Mahalagang bahagi kasi sa kaso ang pagpapatunay ng maling paggamit ng confidential funds. Ayon kay House Trial Spokesperson Z. Alonto Adiong, lumabas na si VP Sara ang nagkumpas sa paglipat ng 125 million pesos cash mula kay Acosta patungo kay dating Vice Presidential Security and Protection Group Chief Colonel Raymond Dante La Chica.
10: Nagmumukhang modus operandi po ito, mga ganitong klaseng kalakaran. At na-open up yung misuse at abuse nitong mga ganitong pera ng ating taong bayan.
9: Bilang SDO, si Acosta ang inatasang mag-disburse ng confidential funds. Pero sa kanyang testimonya bilang hostile witness sa Senate Impeachment Court, aminado siyang siya ang nag-withdraw ng confidential funds at itinurn over ang buong halaga kay La Chica batay sa utos ni Duterte.
10: Ibig sabihin, in her own volition, kung siya po yung magde-decide bilang SDO, hindi po niya gagawin yon. Ibig sabihin, ginawa lang niya yun dahil utos ng Vice President.
9: Ganito rin ang punto ni House Prosecutor at Manila Congressman Joel Chua.
11: Parang ano nangyari sa kanya, taga-pirma lang dahil hindi niya naiintindihan kung ano yung sa plano at taga-withdraw lamang.
9: Dagdag pa ni Chua, inamin din ni Acosta na wala siyang kaalaman sa intelligence gathering kahit siya ang itinalagang SDO para sa confidential funds. Lumabas naman sa testimonya na si La Chica ang nagbigay ng inputs para sa physical at financial plan. Siya rin ang tumanggap ng pera mula kay Acosta at siya rin ang nagsumite ng mga dokumento para sa paggamit ng pondo. Samantala, kinwestiyon din ng prosecution ang liquidation ng confidential funds.
11: Parang lumalabas nga, ghost project itong confidential fund.
9: Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.

0: tuloy na po ang day 17 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bukas matapos po itong ipagpaliban ngayong araw dahil sa sama ng panahon. Kaugnay po nito, kausapin po natin si Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr. Magandang gabi po, Kong Benny.
1: Hi, magandang gabi sa iyo, kapatid. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga tagapakinig ng ating programa.
0: Oo, nako, unahin ko po muna, Kong Benny. Ano, nako, ilang araw na po tayong inuulan. Bumaha rin. Kamusta po ang inyong distrito?
1: Binaha po kami rito sapagkat yung dalawang tributary ng ilog, yung Pasig River and San Juan River, dumadaan sa akin distrito. Kaya, noong isang araw, ako ay nag-inspect sa lahat ng barangay. Wala pang baha. Oo, sapagkat maganda naman ang pagkagawa namin dito ng mga drainage namin. Ngayon, binaha kami sapagkat talagang bubuhos ang ulan. Oo, na ilang oras, no? Kaya binaha kami. Kaya ako ay nagpapasalamat kay Secretary Rex Cachalian na kagad, no? Responde. No, ako'y tumawag at nagpadala kagad dito ng mga food packs. Oo. Pero kami more than 3,000 families na binibigyan namin.
0: Mabuti naman kung ganun. Sana naman po, gumanda-ganda na po ang panahon. Pero, Kong Benny, may bagyo din sa loob ng Senado. Pero nasa day 17 na po tayo, si Vice President Sara Duterte is yet to be seen inside the Senate. So, ano ang masasabi po ninyo dito? Gaano po ba talaga kahalaga na magpakita po ang Vice President sa kanyang mismong impeachment trial?
1: Alam mo, pag merong basketball game, for example, at hindi nag-appear yung kalaban, default yan, panalo yung naiwan, di ba? Ayaw naman nating ma-default ang ating vice president. Kaya sabi ko, magpakita ka na, sapagkat kahit ang langit medyo nagtatampo na yata, binabaha na tayo dito. So ang kahilingan ko sa ating vice president, magpakita na siya, at ipaliwanag niya ang kanyang sarili. Sagutin niya lahat ang mga katanungan. At nakakaawa na po yung mga staff niya sumasagot para sa kanya. At yung mga abogado niya, nagdidepensa po sa kanya, para kung talagang hindi siya dapat ma-impeach, ipaliwanag po niya. O siya sumagot lahat ng mga bagay. At malalaman po ng taong bayan. Anong kasagutan niya?
0: Day 17 na po tayo bukas, Kong. Pero sa inyo pong pagsubaybay dito sa sinasagawang pagdilig, sa sinasagawang impeachment trial, ano po ang inyong basa? Ano na po ba ang magiging, kasi sabi niyo kasi, baka guilty na ito. Enough na ba yung sa yung 17
1: actually,
0: days?
1: Actually, the prosecution team, magaling po sila at palagay ko, they have already achieved the goal of convicting the vice president to be impeached, no? Sabi ko, dapat tapusin na ito, sapagkat naipaliwanag na. Alam nyo naman, yung panahon ni dating Corona, Supreme Court Justice Corona, isa lang ang pinag-usapan dyan, sal-en lang, hindi pa tumagal na isang buwan yan. He was impeached. Ito, pinag-uusapan po dito yung threat, yung pananakot, yung kanyang confidential fund na wala naman pwedeng isagot dyan, tapos bubuksan pa yung hindi nabuksan na mga sal-en, pag-uusapan pa yan. Kaya I think it's almost over, at siguro ang gagawin nilang dapat mag-appear ng ating vice president to perhaps redeem herself, nga.
0: Kung Benny, kahapon, isa sa pinakamalaki po na pinag-usapan o naging resulta nitong isinagawang trial, yung naging pahayag ni Special Disbursement Officer Gina Acosta na sinabi niya, yung mga pera ay nare-release dito kay Colonel La Chica. Gaano ka laki ang epekto nito sa depensa?
1: Malaki po, inamin na po ni Gina Acosta bilang isang SDO, no? Siya po talaga ang opisyal na Special Disbursement Officer. Inamin na niya na ang utos nang galing sa Vice President. Inamin na po niya yan, Pero, ang utos po ay ibigay ang pera kay Colonel La Chica na hindi po organic na opisyal ng Office of the Vice President. Samantalang dapat ang mag-disperse po niyan ay si SDO. Bakit ibinigay kay La Chica? Bakit sinabi ng Vice President tapos si La Chica mag-disperse diyan? Pangalawa, nasan po ang listahan? Saan ang resibo? O sapagat sa akin po, kung hindi maiproduce kung sino si Piatos, kung sino si Andy Lim, aba, eh ghost people yan. Mga multo po yan. Walang may paliwanag yan sa mga bagay na yan.
0: Pero Kong, hindi lamang po si VP Sara, no, yung hindi naman nagpapakita dito sa Senate impeachment trial, pero marami rin po tayo mga senador na missing in action din, absent din po sa impeachment trial. Gaano po ba kahalaga na dapat nandun sila mismo sa kwartong iyon?
1: Ayaw ko na. Alam mo na mahalaga, andun sila para maraming po nila lahat.

0: ng mga ebidensya eh. And I am hoping that they will appreciate the evidence given, no? They will not only be beholden to a politician or politics-wise ang kanilang decision. It must be because of the evidence presented. Yun lang po sa akin eh. Dapat present po sila eh. Bakit sila wala? Yun ang tanong ko. Bakit sila nawawala? Samantalang napakahalaga, dapat nandun sila because that is the mandate given to the Senate actually.
1: So, day 17, ano po ba ang inyo pong ano, ang mensahe po ninyo sa ating pong mga kaarangkada, sa ating pong mga kababayan, paano nga ba ito susubaybayan? Yung iba kasi medyo bumibitaw na, ang tagal-tagal naman pala nitong impeachment trial na ito, ang tagal ng pangyayari. Paano ito susubaybayan?
0: Ang mensahe ko po, unang-una, sana po ang ating Vice President makapirna sapagkat napakilaki na po na nagagastos ng bayan tungkol dito. Mm-hmm. Yan po ay pera ng taong bayan. Marami po dapat gawin ang Senado at ang House, no? Na dapat na i-approve namin mga batas. Mm-hmm. Gayun din po ang flood control problem natin na hindi pa na pag-uusapan po yan. Napakarami po. Kaya nga po pinapakiusap ko, sana tudukan na po natin ito. At hinihiling ko sa ating kababayan, wag po yung mag-alala. Palagay ko hindi na aabot ang Disyembre yan. Mm-hmm. At wag po nag-upo na kayong mag-alala. Wag kayong mapagod. Patuloy lang po kayong makita at malaman at talaga namang panoorin niyo pa kung ano maaari mangyari in the future.
1: Ayun. Kung Benny, konting pihit lamang ako, no? Panghuling katanungan na lamang po. Yung pamamaril sa Ateneo de Zamboanga, I'm sure nabalitaan niyo po ba iyan? Ano po ang inyong reaction dito at any action from the Congress?
0: Nako, mukhang natutulot na tayo sa Amerika na ultimo mga estudyante gumagamit na ng baril laban sa kapwa estudyante. Nakakalungkot naman po na nangyari po yan sa Zamboanga. I hope that the Philippine National Police will never leave any stone unturned upang talagang imbisigahan po ang pangyayari niyan. No? Palagay ko, unang-una, kinakailangan na rin pong repasohin natin ang batas tungkol sa juvenile law na tinatawag po natin as far as juvenile court is concerned. Meron na po akong penal na bill eh, na dapat babaan na po natin yung penalty. Dapat meron ng penalty. Dapat meron ng criminal penalty ang kahit na mga bata na minor de edad na gumawa ng ganyang klaseng krimen. At dapat hindi lamang sila kundi kung sila yung minor de edad, dapat ang mga magulang should also be accountable to that, no? Nalulungkot po tayo nangyari po ito and hopefully sana po matigil na po ito at malaman po ng ating mga law enforcement agencies kung ano po talaga ibig sabihin niyan.
1: Alright. Maraming salamat po, Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr. Magandang gabi po sa inyo, sir.
0: Salamat po. Thank you.
2: Maaaring ituring na fugitives from justice at makansela ang mga passport ng mag-inang sina Senator Loren Legarda at Batangas Representative Leandro Leviste. Ito'y sakaling tumagal pa ang kanilang pananatili sa ibang bansa ayon sa Ombudsman. Nagbabalik si Mari Ocampo.
3: This case is now under preliminary investigation.
4: Wala man sa bansa ang mag-inang politiko na sina Senator Loren Legarda at Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste, gumugulong pa rin ang mga kaso nila kaugnay sa umano'y ghost electricity. Ayon sa Office of the Ombudsman, parehong nasa preliminary investigation na ang mga kaso. Sa punong balitaan ngayong Martes, 2 buwan ang hiningi ni Leviste para sa kanyang foreign trip habang nasa 3rd or 4th ng extension ng kanyang medical travel authority si Legarda. Ayon yan kay Assistant Ombudsman Mico Clavano.
3: So, on the one hand, you have a congressman who has left the country for an intended 2 months visiting all these different countries. And on the other hand, you have a senator who has constantly extended her travel leave or her medical leave, no? So, to us, of course, we want to err on the cautious side of things. Kailangan na namin i-flag yan. Diba? Dahil meron na siyang ongoing case dito sa Office of the Ombudsman.
4: Pero hindi ibig sabihin ito, wala nang pagkakataon ng dalawa na sagutin ng mga alegasyon. Sa katunayan nga, hinihintay pa ang kanilang counter affidavits bilang bahagi ng preliminary investigation.
3: We want to see their defense, we want to see their counter affidavit para ma-consider po ng panel of prosecutors sa preliminary investigation.
4: Batay sa kopya umano ng kanilang mga travel authority na nakuha ng anti-corruption body, valid ang travel authority ni Leviste hanggang September 24, habang hanggang August 19 na lang ang kay Ligarda. Kasabay nito, pinag-aaralan din ng ombudsman ang posibleng hakbang sakaling hindi bumalik sa bansa ang dalawa.
3: If there is a prolonged absence and we can consider them fugitives from justice, then that is the time that we will move for the cancellation of their passports.
4: Enrolling. Paliwanag ng ahensya, maaari lamang umabot sa pagkansela ng passport kung mapapatunayang pasok sila sa legal definition ng fugitive from justice. At kailangan muna itong idaan sa korte. Sa kasalukuyan, hindi pa nakikipag-ugnayan ang ombudsman sa European Immigration Authorities o sa Department of Foreign Affairs kaugnay sa kanilang biyahe. Ako si Mario Campo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Pinatawan ng 6 buwang preventive suspension ng Office of the Ombudsman sina LTFRB Chairman Vigor Mendoza II at Office of Transportation Cooperative Chairman Chapilo Guaris III. Agad na ipinatutupad ang suspension na walang sahod habang nililitis ang administrative case laban sa dalawa para sa grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service. Kaugnay ito ng patuloy na paggamit ng Stratcom-operated LTO Information Technology System kahit na naipatupad na ang Land Transportation Management System o LTMS bilang kapalit nito. Ayon sa Ombudsman, nag-generate ang lumang system na humigit kumulang 13 billion pesos na computer fees na siningil sa mga motorista mula 2019 hanggang 2025. Sa findings ng Commission on Audit, nagdulot ang sabayang paggamit ng dalawang system ng dagdag pasanin at gastos para sa mga transactions sa LTO dahil sa Stratcom computer fees.
3: Then LTO Chief Guadis and later Mendoza both pushed for the use of the Stratcom IT system with the LTMS. The preventive suspension is intended not as a penalty, but to preserve documents and evidence and prevent possible further malfeasance or misfeasance in office. The order, as indicated, is immediately executory.
2: Pinoy pole vaulter EJ Obiena nasungkit ang gintong medalya at nakapagtala ng panibagong record sa Golden Sand Competition sa Poland.
1: Marami pang mainit na balita sa pagbalik ng Arangkada Balita.
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
6: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong kabay, Lunes hangtod Biyernes,

0: helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
3: Music Radio. Ani-ana ang arangkada balita kauban si Jack Batalyones og Ninia Corpus.
4: And duly deputized garbage police units. Ang layo ni po ay magkaroon tayo ng visible, consistent, and sustained enforcement of our anti-littering and solid waste management laws. Not only during cleanup drives or kapag malala na ang problema.
5: Mainit naman itong tinanggap ng MMDA at sinabing pag-aaralan ito. 8,000 toneladang basura na ang nahahakot ng ahensya sa mga nakalipas na buwan ayon kay Artes. Mas kakaunti pangaraw yan kumpara noon. Mas nabigyang pansin ang mga problema rito, lalo na noong nagkalat ang tambak na basura sa Redemptorist kamakailan. Muli namang binigyang diin ni Metro Manila Council President at San Juan Mayor Francis Zamora ang tungkulin o disiplina ng mga mamamayan pagdating sa pagtapo ng basura.
6: Ang ating mga ordinansa kung saan nagpapatapo ng 5,000 pisong uta ay isa lamang sa mga aksyon na aming ginagawa. Dapat ang mindset ko, gagawin ko ito dahil mahal ko ang aking kapaligiran at ayaw ko magkaroon ng baha sa aking lungsod at sa Metro Manila.
5: Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
7: Nakapila na ang mga kumpanyang sasali sa auction para sa pagpapatayo ng 400 megawatts waste-to-energy facility sa bansa. Yan ang umaarangkad ng balita ni Naomi Tiburcio.
8: Magsisimula na ngayong Oktubre ang auction para sa 400 megawatts waste-to-energy program ng Department of Energy. Ito ang nakikitang solusyon ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa maladagat na basura na nakakaapekto sa bansa.
9: May auction kami, mag-auction kami, and then ang usapan niya sa auction, mag-produce energy. We will buy the energy they produce from waste to energy. Iba-ibang companies yan, nag-apply sila and they tell us, halimbawa, we will produce 25 megawatts, no? or 50 megawatts. May isang applicant niya, 100 megawatts ang application niya.
8: 10 hanggang 14 na kumpanya na ang interesadong sumali sa auction. Galing sila sa Metro Manila, Iloilo at Davao.
9: Ang mechanical completion, in our terms of reference, na dapat matapos na nila yung construction doon by 2028.
8: Sa ngayon, umaabot sa 9,000 tons ng basura ang nakokolekta sa Maynila kada araw. Tinatayang darami ito sa mga susunod na taon. 80% dito ang maaaring gamitin sa waste to energy gaya ng plastic. Sa oras na may mapili sa auction, kokontratahin ang kumpanya ng gobyerno para gumawa ng enerhiya sa pamamagitan ng thermal combustion. Susunugin ang mga basura para makagawa ng steam at ito naman ang magpapagana sa generator na siyang gagawa ng kuryente. Dahil sa posibleng epekto nito sa kalikasan, maraming tumututo sa nasabing proyekto. Sabi naman ng DOE,
9: kailangan kasi Alvin, siguraduhin natin na safe siya, malinis siya. So it will go through the test of DOST, na tama yung technology, sa DNR, Climate Change Commission, mga ganun. Kailangan it goes through the process na

0: hindi naman ito magdadagdag din sa pollution din.
1: Oras na matapos ito, maaaring gamitin ang kuryente sa bansa para matugunan ang kakulangan sa enerhiya na kadalasang dahilan ng brownout tuwing tag-init. Ako si Naomi Tiborcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Pinagbibilisan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DPWH ang pagsasaayos sa mga daluyan ng tubig sa Metro Manila at iba pang lugar laban sa banta ng pagbaha. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Alem.
3: Lubog sa baha ang ilang kalsada sa Metro Manila kahapon dahil sa biglang buhos ng malakas na ulan dulot ng habagat. May mga bayan din sa ilang probinsya ang nananatiling baha matapos ang nagdaang masamang panahon. Dahil dito, maraming residente ang piniling lumikas sa kanika nilang tahanan habang ilang mga kababayan naman sa atin ay na-stranded dahil sa taas ng tubig sa ilang kalsada. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na sa kabila ng naranasang pagbaha, maganda ang naging epekto ng flood mitigation ng pamahalaan. Aniya, mabilis na humupa ang baha sa ilang flood-prone area gaya ng sa Camanava, partikular na sa Navotas dahil sa pagsasaayos ng pumping station at navigational gate.
4: Awa ng Diyos sa Camanava, relatively hindi masyadong mataas at mabilis humupa yung baha nitong nakarang araw despite yung record rainfall kahapon. No?
3: Samantala, sinabi rin ng kalihim na mabilis ding bumaba ang level ng tubig sa kalsada ng E. Rodriguez at G. Araneta sa Quezon City matapos na malubog sa baha dahil naman sa pag-apaw ng San Juan River. Sa kabila nito, sinabi ni Dizon na kanilang ginagawa ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabilis na aksyon ng ahensya sa pagsasaayos ng mga drainage system sa bansa. Pagamat may nakikitang magandang epekto ang ahensya pagdating sa pag-improve ng mga daluyan ng tubig, naniniwala ang DPWH na hindi pa ito sapat upang masolusyonan ang problema sa baha. Dahil dito, ilan sa hakbang ng ahensya kontra baha ay ang pagtatayo ng seawalls sa Hagone at Kalumpit sa Bulacan at detention basin naman sa Quezon City. Bukod pa rito, magsisimula na rin ang cross drainage sa Espanyol sa Maynila na isa rin sa mga binabahang kalsada.
4: Binisita namin ni Mayor Escoyan 2 weeks ago at kailangan kasi na ang problema kasi sa Espanya, walang pinupuntahan ng tubig eh.
3: Iginiit naman ng kalihim na mahalagang may koordinasyon mula sa mga LGUs pagdating sa mga proyektong may kaugnayan sa flood mitigation.
4: Pagpasok ko sa DPWH, ang sabi ng Pangulo, kailangan coordinated tayo ng tama sa mga LGU natin.
3: Sinisikap ng DPWH na isa-isahin ang problema pagdating sa baha habang patuloy ang ginagawang hakbang ng pamahalaan para masolusyonan ang ilang dekadang pagsubok ng bawat Pilipino. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Nagbistulang dagat ang barangay Almasen sa Hermosa, Bataan dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulang dulot ng habagat. Yan ang umaarangkadang balita ni Rod Izon.
6: Nasa tatlong talampakan ang lalim ng baha sa barangay Almasen sa Hermosa, Bataan. Bata ito sa monitoring ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, MDRRMO, alas 11:15 ng umaga kanina. Bangka na lamang ang pwedeng gamitin ng mga residente upang makaikot sa tila dagat na barangay. Bagamat patuloy ang pagsisikap ng lokal at pambansang pamahalaan na mailatag ang isang flood mitigation program, hindi maiwasang lumubog ang barangay dahil mistula itong imbudo na sentro ng tubig mula sa kabundukan. Hindi passable sa lahat ng uri ng sasakyan, maliban na lamang sa bangka o rubber boat. Ayon kay Mayor Ann Adorable Inton, patuloy ang monitoring upang masubaybayan ang kalagayan at anumang pagbabago sa antas o level ng tubig sa lugar. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Rod Ison ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Tropical depression na ang binabantayang low pressure area sa silangan ng extreme northern Luzon. Ayon sa PAGASA na Mataan, ang sentro ng tropical depression Neneng higit 1,000 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. May taglay itong maximum sustained winds na 45 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 55 kilometers per hour. Sa ngayon, kumikilos pahilagang kanluran ang tropical depression na may bilis na 20 kilometers per hour. Malaki ang tsansa na hindi magla-landfall sa bansang bagyo, ngunit inaasahang magdadala ng malalakas na hangin ang enhanced habagat sa malaking parte ng Luzon at Visayas sa mga susunod na araw.
5: Nasungkit ni Pinoy pole vaulter EJ Obiera ang gintong medalya sa Golden Sand Competition sa Poland. Nangibabaw si Obiera sa field kung saan nakapagtala siya ng bagong meet record na 5.91 meters. May tuturing din ang kompetisyong ito bilang best season ng atleta nang malampasan niya ang 5.85 meter record sa meeting sa Madrid, Spain. Kasalukuyang world number 13 si Obiera at ilalayo niyang makabalik muli sa top 10 ng World Athletics Men's Pole Vault Rankings.
2: Congratulations kay EJ Obiera. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
5: Sa ngalan po ni Jack Batalyones, ako po si Jeffrey Hernaez. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
2: Arangkada Balita.
7: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
8: Ng salarin. Bureau of Customs kinumpirmang sibak sa pwesto ang tatay habang gumugulong ang investigasyon. Bahay sa Silang Cavite na umunoy nagpapatakbo ng ilegal na online sabong at sugal. Sinalakay ng NBI, 7 arestado. Ilang bayan sa Mindoro, binaha.
9: May tao!
8: Lalaki patay sa paghuhon ng bundok sa Puerto Galera. Department of Health, binala ng publiko sa gitna ng kabi-kabilang pagbaha.
10: Esensya ka na ako, hindi ko siya nag-challenge. Pag-ibigyan ng attention.
8: Estudyanteng naligo sa ulan, patay sa leptospirosis. Dating House Speaker Martin Robaldez, nakapagkain na ng counter affidavit sa Office of the Ombudsman, kaugnay ng mga reklamong plunder, graft, bribery at money laundering sa flood control scandal. DJ Obiera, nasungkit ang gintong medalya sa Golden Sand sa Poland.

0: ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Pasintabi po sa balitang ito dahil sa sensitibong paksa. Patay ang dalawang estudyante sa nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University High School Campus. Kabilang sa nasawi ang umano'y gunman na isang minor de edad. Live mula sa Zamboanga City, nagpapatrol, Queenie Casimiro. Queenie, saan at papano nangyari ang pamamaril sa loob ng campus?
2: Alvin, sa loob mismo ng gusali ng junior high school, Ateneo de Zamboanga, nangyari na lang. Saan ang grade 7 student ang nakapag-sustrip ng dalawang armas sa loob ng eskwelahan.
3: Nareporta ka ni?
4: Kahahatid lang ni Bayan Patroller Joe Daryl Haron sa kanyang anak sa Ateneo de Zamboanga High School Campus sa Barangay Tumaga bandang alas 7:45 ngayong Martes ng umaga nang makarinig siya ng putok ng baril. Nagdakbuhan ang mga estudyante palabas ng gusali. Sa investigasyon ng pulisya at batay na rin sa video na kuha mismo ng suspect, una itong namaril sa loob ng isang classroom sa 4th floor. Dumapa ang mga estudyante, nagsitakbuhan naman ang iba. Umakyat pa umano sa ikalimang palapag ang gunman, kung saan marami pang putok ang narinig.
5: May nakita pong dalawang fatality, no, na sa fourth floor at saka yung sa fifth floor.
6: Alam pa natin, no, pero sila po ay mga estudyante rin po.
7: Sir, kinukumpirma niyo po ba na isa sa namatay ay ang mismong suspect?
6: Yes, no, base tayo initial investigation po, no, sa dalawang fatality, isa rin po yung suspect.
4: Narecover ang ilang baril sa crime scene. Isang asul na backpack ang nakuha sa gilid ng south wing exit ramp ng gusali, habang may nakuhang magazine sa isa pang itim na bag. Ayon sa pulisya, iniimbestigan pa kung pag-aari ito ng gunman. Dalawang estudyante naman ang dinala sa paggamutan matapos masaktan at mahirapang huminga sa gitna ng kaguluhan. Mahigit 20 iba pa ang inasikaso ng first aid responder sa gymnasium kung saan sila nagtago hanggang humupa ang tensyon. Nagsidatingan sa paaralan ang mga magulang ng mga mag-aaral para sunduin ang kanilang mga anak.
8: Zero threat na po tayo dito sa building ng Ateneo de Zamboanga, Umaga Campus. At ngayon po ay pati-clearing na lang po tayo ng ilang mga areas dito sa pangyayari ng insidente.
4: Ayon kay Barangay Tumaga Chairwoman Jackie Lim, mahigpit ang seguridad sa paaralan. Tanging ang mga sasakyang may sticker ang pinapayagang pumasok sa loob ng campus at ipababa ang kanilang estudyante sa drop-off point. Pero ayon sa pulisya, hindi malinaw kung dumaraan sa inspeksyon ang mga bag ng mga estudyante bago sila pumasok sa gusali. Lubos namang nababahala ang mga magulang sa insidente at kung paano nakapagdala ng baril ang isang menor de edad.
9: Bottom line, responsibility is the mga parents. The mga parents, parents ng mga bata, they be aware kita, sugerin kita mga pusin, can safety, skondigat kita dati mga pusin para dati mga anak, huwag kang access.
4: Samantala, ikinalungkot ng pamunuan ng Ateneo de Zamboanga ang trahedya sa kanilang paaralan.
10: Truly understand kung gaano po kahirap matanggap po itong balita pong ito. No one would want this to happen. Hindi po namin inanais na ito po ay hindi lang po maganap. No? Hindi po namin inanais ito na maulit pa sa ating mga paaralan, sa ating bayan.
4: Nagpahayag na rin ng suporta ang Ateneo de Manila community sa pamilya ng mga biktima at ng lahat ng mga mag-aaral at pamunuan ng paaralan. Handa namang magbigay ng first aid at psychosocial support ang Department of Education sa lahat ng learners, faculty at admin staff.
2: Alvin, isang buwan bago nangyari ang pamamaril sa loob ng eskwelahan, nagsagawa ng simulation exercise ang Ateneo de Zamboanga sa kanilang mga estudyante, akadim at mga iba pang mga empleyado para sa iba't ibang senaryo ang posibleng active shooting sa paaralan. Bahagi ng pagsasanay ang pagtago sa gymnasium na siyang nangyari kanina noong may pamamaril. Samantala, walang pasok sa lahat ng campus ng Ateneo de Zamboanga bukas na idinaklarang day of mourning. Alvin.
1: Maraming salamat, Queenie Casimiro. Sinumpirma ng Bureau of Customs na naka-issue sa ama ng gunman na isang tauhan ng Customs Police ang isa sa mga baril na ginamit sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University ngayong Martes. Iniutos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang masusing investigasyon sa insidente. Nagpapatrol, Karen de Guzman.
11: Nabulabog ang mga estudyante at guro sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School matapos ang insidente ng pamamaril nitong Martes ng umaga. Dalawa ang nasawi, kabilang ang grade 9 student na gunman. Narecover mula sa estudyante ang dalawang ginamit na baril na napag-alamang pagmamay-ari na kanyang ama na isang customs police sa Zamboanga City.
12: Yung baril na nagamit ay kinoconfirm ko na BOC issued firearm yon. Yung Glock. Yung isa ay personal firearm niya pero license siya. As per verification, certification from the Firearms and Explosives Office ng PLP.
11: Sinibak na sa pwesto ng nasabing tauhan habang isinasagawang investigasyon kung papaano napasakamay ng kanyang anak na gunman ang mga nasabing armas.
13: Naunawaan din naman natin na mabigat ang dinadanas na problema ng ating tauhan sa Zamboanga na siyang ama ng namaril dito sa mga biktima. Kinakailangan din naman natin siyang tanggalin kagad sa pwesto upang magkaroon ng tamang investigasyon.
12: Kailangan maliwanagan tayo pare-parehas. Kasi mga ito naman, ibago natin i-dispatch, bago natin bigyan ng acknowledgement receipt na yung kanilang parang memorandum receipt nila at saka letter order, talagang binibriefing natin. Hindi tayo basta-basta nagbibigay o nag-i-issue ng firearm without proper education to these people.
11: Dahil dito, iniutos ng BOC ang masusing pag-imbentaryo sa lahat ng baril na inisyo sa mga tauhan ng ahensya. Gayon din ang pagsusuri sa pagsunod sa lahat ng patakaran sa paggamit at pangangalaga ng mga baril. Ito na ang ikalawang insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan ngayong taon. Matapos ang naunang insidente sa Tacloban City noong Hunyo kung saan tatlo ang nasawi habang 13 ang sugatan. Ayon kay Interior Secretary John Vicremulla, dapat mag-aralan ng batas tungkol sa legal at illegal na armas para mapanagot ang mga sangkot sa karahasan. Kailangan din anya silipin ang pananagutan ng mga may-ari ng baril, lalo na kung nagagamit ang mga ito sa krimen tulad ng nangyari ngayon sa Zamboanga City. Nananawagan naman ang Alliance of Concerned Teachers na paigtingin ng DepEd ang kanilang polisiya para tiyaking ligtas sa mga bata sa paaralan.
14: Kailangan nating tignan, no, yung mga existing mga DepEd orders and policies na meron din talagang safe zone, no, na mandato yung mga eskwelahan natin. Dapat walang firearms kasi alam nyo, psychologically speaking, meron talagang epekto sa mga bata rin once na alam nilang merong mga presence ng ating mga uniform personnel sa loob ng eskwela.
11: Iginiit naman ng DILG na may kasunduan sila sa DepEd para sa seguridad ng mga eskwelahan, ngunit para lang ito sa public schools.
15: The PNP and the DepEd had memorandum circular for public schools. Pasok at labas ng mga estudyante ay nakabanda yung mga pulis natin. Pero nasa public schools lang to. So ngayon, it's time to call the policy interview, pati private school, i-cover na rin namin.
11: Nagpahayag naman ng lubos na pagkabahala ang kagawaran ng edukasyon sa nangyaring insidente sa Zamboanga. Hinimok pa ng kagawaran ng publiko na huwag magpakalat ng hindi verified na impormasyon o magbahagi ng sensitibong litrato, video o detalye sa insidente, lalo't sangkot ang mga menor de edad. Nakikidalamhati rin si Senate Committee on Basic Education Chairperson Senator Bam Aquino sa mga biktima ng pamamaril. Iginiit niyang gagawin nila ang lahat ng makakaya para hindi na maulit ang insidente. Sinabi naman ni House Speaker Boji D na hindi dapat matapos ang pagtugon ng pamahalaan sa pakikiramay at panalangin, kundi dapat kumilos para protektahan ang mga bata mula sa karahasan sa mga paaralan. Nagpaabot din ng pakikiramay sa mga pamilya at sa paaralan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Marcos, ang mga paaralan ay lugar kung saan ipinagkakatiwala ang mga bata para matuto, kaya ito ay dapat isa sa pinakaligtas na lugar sa bansa. Inatasan din niya mga otoridad na magsagawa ng investigasyon sa insidente at tukuyin kung ano pa ang kailangang gawin para maiwasan muli ang ganitong trahedya. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
16: Arestado ang pitong suspect dahil sa umano'y pagpapatakbo ng illegal na online sabong at gambling hub sa Silang, Cavite. Manipulado rin umano ng mga suspect ang resulta ng mga laro. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
17: Pinasok ng operatiba ng NBI National Capital Region ang isang bahay sa Silang, Cavite noong Huwebes. Matapos makumpirmang nasa loob ang pitong suspect na umano'y nagpapatakbo ng isang illegal na international online sabong at gambling hub. Sa loob ng bahay, tumabad sa mga otoridad ang nasa 15 computers at iba-ibang gadgets na umano'y ginagamit sa online gambling operation. Ayon sa NBI-NCR, natukoy ang lugar matapos mamonitor ng cyber investigators ang mga kahinahinalang online activities ng grupo.
18: Pag serve ng warrant, tumambad sa atin ang babata pa. Sa totoo lang, mga 18 years old, 19 hanggang 22, yung mga subjects. Yun, may nakita nyo naman yung mga footage, di ba? May mga computers dyan, no? Yung ganyan, multiple computers, tapos mga gambling. Yung iba, mga graduate ng IT, iba naman, undergraduate, siguro marunong lang, kaya naisama na. Na siguro na engganyo na kumikita na.
17: Base sa investigasyon, manipulado ang resulta ng mga sugal, gaya ng poker. Hindi rin manolive ang mga sultada sa sabong. At alam na ng grupo kung aling manok ang mananalo. Palalabasin naman nilang yamado ang isang manok para itong tayaan. Pero sa huli, ito ang matatalo.
18: They make it appear na may online sabong, pero actually ano lang yan eh. Parang gawa-gawa lang nila, tapos tataya ka, makikita nila kung ilan yung taya, kung magkano, at namamanipulate nila yung result. Ganun sila kagaling, di ba? So, wala talaga. Pag tumataya ka, sigurado talo ka eh.
17: Ayon pa sa NBI, tinatayang umaabot sa milyong-milyong piso kada araw ang kinikita ng grupo, na meron pa mga international client. Iniimbestigahan din ang hinihinalang koneksyon ng grupo sa malalaking sindikato at sa mga dating operasyon ng Pogo.
18: Concerted ang effort nito eh. Meron tong grupo behind na nag-ano sa kanila, nagbibigay ng direksyon. Yun ang pina-follow-up investigation natin.
17: Kasong illegal gambling sa ilalim ng Presidential Decree 1602 in relation to Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act ang kinakaharap ng pitong suspect. Ayon sa NBI, posibleng mas malawak pa ang online gaming network na kanilang tinutugis, kaya't patuloyin kanilang cyber patrolling para matukoy kung sino ang nasa likod nito at ang posibleng international connection ng operasyon. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
16: Maraming sasakyan ang naapektuhan ng mga pagbaha nitong Lunes. Tumirik ang ilan sa gitna ng banga matapos tangkain ng driver na tumawid. May payo at paalala naman ang isang automobile group sa mga driver ngayong panahon ng tag-ulan. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
19: Dilaw na ang stoplight sa binahang kanto ng Mother Ignacia at Timog Avenue sa Quezon City nang humarurot ang sasakyang ito nitong Lunes. Pero malalim na pala ang tubig at hindi na siya lumampas pa. Nagtulong-tulong naman ang mga tao sa lugar para itulak pabalik ang sasakyan. Kabilang ito sa mga motorista at residenteng naipit sa baha sa Metro Manila dahil sa malakas na buhos ng ulang dala ng habagat nitong mga nagdaang araw. Sa barangay Kalusugan sa Quezon City, umapaw ang ilog at nanatili ang mga residente ng 6 oras sa bubong ng mga bahay. Matapos humupa ang baha, tumambad sa kanila ang mga basa at marurumi nilang gamit sa bahay, pati ang kanilang mga sasakyan.
20: Itong iba na sa trabaho, tapos mga nakalak pa yung mga sasakyan. Kaya ang nangyari dun sir, binuhat na namin, mano-mano namin binuhat, pero hindi lahat na isalba namin.
19: Payo ng Land Transportation Office at Automobile Association Philippines sa mga motorista, huwag nang subukang sumuong sa baha.
21: Huwag po nating i-risk yung mga sasakyan natin kung hindi natin sigurado kung gaano kalalim po yung tubig na dadaanan natin.
22: Pag lumabas sa kalahati ng gulong mo, yung lalim ng tubig, huwag itutuloy dyan. Sisirain mo auto mo.
19: Paalala din ng AAP, Planuhin ang biyahe, laging i-check ang mga navigation apps at traffic updates at maglagay ng emergency bag sa sasakyan na may damit at makakain gaya ng crackers. May payo din ang grupo kung tumaas na ang tubig.
22: Patay mo na yung makina kasi whether ice engine yan or electric, ang makina kasi humihigop yan ng hangin para mag-mix sa fuel kung ice engine yan. Mas malaking sakit ng ulo yun pag i-overhaul mo yung sasakyan mo dahil lumusok ka sa baha.
19: Nanghihinayang naman ang mga tsuper na mga pampasaherong sasakyan sa malaking kawalan sa kita kapag di sila makabiyahe dahil sa baha. Pero alam nilang mas mabuti ito dahil mas malaking perwisyo pag magpilit silang sumuong sa baha.
0: Kung ipagsasapalaran po namin yung baha kahapon at lakas ng ulan, baka maaari pong maapektuhan yung unang-una po yung sasakyan namin.
19: Abiso ng LTO at AAP, dapat laging handa ang mga motorista dahil posibleng maulit pa sa mga darating na araw ang malakas na pag-ulan. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
16: Patay ang isang lalaki sa Puerto Galera matapos matabunan ng bahagi ng gumuhong bundok. Maraming bayan naman ang dinaha dahil sa matinding buhos ng ulan. Ang bayan ng Nasugbu nagdeklara na ng state of calamity. At live mula Nasugbu, Batangas, nagpapatrol Dennis Datu. Dennis, kamusta ang ating mga kababayan?
3: Karen, may mga pamilya pa rin nananatili sa evacuation center dahil sa pangamba na baka muling tumaas ang baha, lalo na yung mga malalapit sa ilog ang tahanan dahil masama pa rin ang panahon dito sa bahay ng Nasugbu. At kanina nga ay tinaas din ang red heavy rainfall warning dito sa Batangas, kabilang itong bahay ng Nasugbu na nangangahulugan na maaaring makaranas pa rin ng malalakas na pag-ulan dito.
5: Humuhupa na ang baha sa Sampaguita sa Barangay Calayo sa Nasugbu, Batangas. Pero kinakabahan na naman ang mga residente dahil sa lumalaki ang tubig sa kalapit na ilog at malakas din ang hampas ng alon sa dagat. Noong nakaraang linggo lang, lubog sa baha ang bahay ni Vilma Padero.
23: Wala po kasi kaming malilipatang bahay.
24: Oo.
23: Kung kami lilipat naman po doon sa renovation, ay aming mga gamit naman po, magkakaanod. Kaya nagtitis na lang po kami sa loob ng bahay.
5: Ang kanyang kapitbahay na si Ricardo Ramos na paulit-ulit na napiterevisyon ng baha, gusto nang lisanin ang kanilang lugar.
25: Ano, yung panawagan namin sa gobyerno, baka naman mayroong mga paglalagyan kami ng mga taga rito ng isang magandang-gandang relocation site na mas malapit din sa dagat. Dahil dagat lang talaga, sir, aming hanap buhay dito.
5: 14 na araw na pag-ulan sa Nasugbu ang nagpalubog na sa baha sa 12 barangay at nagdunsod sa lokal na pamahalaan para magdeklara ng state of calamity.
26: Yung flood controls dito sa amin, we are currently looking into yung comprehensive drainage plan ng aming bayan.
5: Mistulang dagat naman ang sityo Karakawa sa Lian, Batangas dahil sa lawak ng baha. Bangkada ang ginagamit ng mga residente para makalikas.
27: May tao?
5: Gumuho naman ang gilid ng bundok sa Barangay Sinandigan sa Puerto Galera Oriental, Mindoro. Natabunan ang isang lalaki. Nag-aayos umarito ng kanyang motorsiklo nang mangyari ang landslide. Tulong-tulong ang mga residente para mahukay ang lalaking nabaon sa lupa. Makalipas ang ilang sandali, namataan ang katawan nito na naipit sa pader. Gumamit ng jack ang mga rescue team para maiangat ang pader at mahugot sa buho ang katawan ng biktima. Itinakbo siya sa ospital pero binawian din ang buhay. 4 pang pagkuho ng lupa ang naitala sa iba-ibang bahagi ng Puerto Galera.
28: Hindi po naiwasan talaga yung mga landslide-induced na kwan na through continuous rain.
5: Lumagasari ng baha sa kalsada ng Barangay San Isidro matapos hindi kayanin ng mga kanal ang dami ng tubig na ibinuhos ng malakas na ulan. Hindi na rin madaanan ang mga sasakyan ng kalsada sa Barangay Tibag patungo sa Barangay Wawa sa Abra de Ilog, Occidental, Mindoro. Ligit isang talampakan ang taas ng baha na nagpalubog din sa mga bahay at sakahan. Madaling araw ng ikasa ng MDRRMO ang rescue operation sa Sitio Kalehon sa Barangay Tibag nang magsimula ng pasukin ng baha ang mga bahay. Nasa 28 pamilya ang nailikas. Puro tubig na rin ang makikita sa malaking bahagi ng Barangay Barahan sa bayan ng Santa Cruz Occidental, Mindoro. Binaha ang mga taniman at hirap madaanan ang mga sasakyan ng highway sa Sitio, Pasaran. Pinangangambahan naman ang tuloy ng pagkawasak ng road dike na patuloy na nilalamon ng Pagbahan River sa Barangay Alakaak sa Santa Cruz. Kung tuluyan nang mabubutas ang natitira na lamang na maliit na bahagi ng daan, raragasana ang tubig sa maraming barangay at mawawasak nito ang irigasyon.
2: Magawan man lang sana ng parang radio, ano? Yung dike na maayos.
5: Oo, sige
2: po. Kasi talagang asitadong-asitadong kalayan. Lahat.
5: Opo,
2: yung kabuhayan ng natin sa Santa Cruz.
5: Karen, patuloy natin minomonitor ang sitwasyon sa Oriental at Occidental Mindoro kung saan sa mga nakukuha nating report ay patuloy ang paglaki ng baha sa napakaraming mga bayan doon at maraming mga karsada na din ang hindi madaanan, kaya pinapayuhan ang mga residente doon na maghanda na sa paglikas o kung makakalikas ngayong oras na ito ay lumikas na dahil patuloy na ang pagdilim at mahirapan na ang mga rescue team kung sila ay hihingi ng tulong. Dito naman sa Batangas ay pabukso-bukso ang nararanasang pag-ulan at malakas na hangin. Karen.
16: Maraming salamat, Dennis Datu.
4: Patuloy ang search and retrieval operation sa 13 taong gulang na binatilyo na nawala matapos umanong lumangoy sa dagat sa Baseco noong Linggo ng hapon. Ayon sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Department, inikot na nila ang mga lugar kung saan huling nakita ang binatilyo, pero bigo silang mahanap ito sa mga nakalipas na araw dahil na rin sa masamang panahon. Sa inisyal na impormasyon, lumangoy ang biktima sa dagat kasamang isa pang kaibigan. Bigla umanong lumakas ang hangin at alon, kaya nagkahiwalay ang dalawa. Nakaligtas ang kaibigan ng biktima matapos makahawak sa kating ng bangka na nakadaong sa lugar. Sinubukan pang hanapin ng mga kaanak ang binatilyo, pero nabigurin sila. Tanging tsinelas at damit na lamang ng biktima ang nakuha nila sa lugar. Ayon sa lola ng biktima, ilang beses na niyang pinagbawalan ng apo, pero tumakas pa rin ito. Nanawagan po ang kaanak ng nawawala na agad na ipagbigay alam sa mga otoridad kung sakaling may makakita sa binatilyo. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, bukod sa habagat, may sama ng panahon o bagyo bang makakaapekto sa bansa?
6: Bernadette, patuloy pang umiiral ang habagat sa Luzon at Visayas ngayong Martes. Pero dito, sa bahagi ng Mindoro at Batangas, nagsumiksik yung mga makakapal na kaulapan at doon bumuhos ang grabing paulan ngayong araw. Pinalalakas po itong habagat at pinag-aagawan ng dalawang sama ng panahon sa paligid ng ating bansa. Una po dyan, ang Tropical Depression Neneng na nabuo mula sa isang low pressure area dito sa may hilagang bahagi ng Philippine Sea. Huli itong namataan, mahigit 1,000 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. May lakas ng hangin na 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbuksong umaabot hanggang 55 kilometers per hour. Kilos po ang bagyo pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Yung pangalawang sama ng panahon naman ay LPA sa hilagang bahagi ng West Philippine Sea sa layong 450 kilometers kanluran ng Kalayan, Cagayan. Sa labas po ito ng Philippine Area of Responsibility. Mataas na rin po ang tsansa na ito ay maging isang bagyo sa mga susunod na oras. Hindi tatama sa kalupaan ng Pilipinas ang bagyong Neneng dahil tutumbukin po nito pahilagang kanluran itong bahagi ng Taiwan sa mga susunod na araw. At posibleng humina na itong bagyo bilang LPA pagkatapos mag-landfall dyan sa may Taiwan sa araw po yan ng Webes, August 20. Samantala, yung potential na bagyo sa West Philippine Sea tatambay muna sa gitna ng dagat at ito po ay eventually ang hihila sa habagat dito sa kanlurang bahagi ng Luzon sa mga susunod na araw. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, August 19, Miyerkules sa Luzon, magapaulan po ang habagat sa Central at Southern Luzon sa umaga. Yan, meron po okasyon na malalakas ang boost ng ulan sa ilang bahagi ng Bicol Region at maging dito sa gitnang bahagi ng Luzon. Mababawasan yung pagkapaulan ng habagat sa katimugang bahagi ng Luzon sa tanghali at masalakas na po yung mga pagulan dito sa Central Luzon sa hapon, lalo na sa may Zambales, Tarlac, Nueva Ecija at Aurora. At pagsapit ng gabi, aakit naman yung kaulapan at paulan ng habagat dito naman sa Northern Luzon. Matinding ulan po ang pwedeng asahan sa may Ilocos Sur, La Union, Benguet, Abra at Mountain Province. Kapamilya pamilya, patuloy pong mag-ingat at maging alerto dahil aasahan pa ang mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Palawan, hapon hanggang oras ng hapunan aasahan yung mga pagulan sa gitna at katimugang bahagi ng probinsya. Pero sa Visayas, maaraw at mainit po na panahon ang aasahan maghapon at mababa ang tsansa ng ulan sa buong Kabisayaan hanggang pagsapit na ng gabi. Napakainit din dahil tirik ang araw maghapon sa buong Mindanao. Posible po yung mga daraang ulan dyan sa bahagi ng Caraga. Oras po yan ng hapunan pero mawawala rin yan pag lumalim ang gabi. Tayo naman sa Metro Manila, magdadala pa ng malalakas na ulan ang habagat sa madaling araw at maulan din sa ilagang bahagi ng Kamaynilaan sa umaga. Bandang tanghali, meron na lamang kalat-kalat na mga pag-ulan dito sa atin sa NCR at posibleng maulap na lamang ang kalangitan hapon po tuloy-tuloy hanggang pagsapit na ng gabi. At dahil sa paulan ng habaga, tuloy-tuloy pa ang pagtaas ng tubig sa Angat Dam na nasa taas ng 184.86 meters nitong Martes ng umaga. Samantala, binomonitor na rin ang isang bagyo sa labas ng PAR na mahigit 3,100 kilometers silangan po yan ng Mindanao. Lalakas pa ito at ikilos pa northwest at posibleng sumilip o lumapit ito po sa atin sa northeastern corner ng Philippine Area of Responsibility sa susunod na linggo. Kaya patuloy pong umantabay sa updates ukol sa bagyong ito. At yan ang update sa Lagay ng Panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
1: Ano ang latest sa Hollywood? At TV stars studied ang Disney Legends event kamakailan kung saan kinilalang ilang actors, animators, composers at iba pang personalidad na may di matatawarang ambag sa kasaysayan ng Disney.

0: DJ Felipe.
1: So proud to welcome you as a Disney legend.
2: It's official. Isa ng ganap na Disney legend ang Hollywood actress na si Anne Hathaway. Hindi na iwasang maging emosyonal ni Anne nang tanggapin ang pagkilala.
3: I am here today because I am one of the most insanely lucky people in the world. How lucky am I that I was born into a family where acting, storytelling, and imagination were valued and celebrated it.
2: Blockbuster at modern-day classics ang mga pelikula ni Anne mula sa Princess Diaries hanggang sa sequel na The Devil Wears Prada. Kaya pinasalamatan niya ang lahat ng tumangkilik ng kanyang mga pelikula.
3: Every single one of you who has graced me with your time and has bought a ticket to a film or a project of mine has kept my lucky streak going for 3 decades. And I wouldn't be here on this stage in this beautiful, rare moment without you. I'm so grateful to you.
2: 11 personalidad ang napasama sa Class of 2026 ng Disney Legends. Kasama ni Anne ang isa pang Hollywood actor na si Dwayne Johnson, ang magkakapatid na actor-singers na Jonas Brothers, ang Broadway actress na si Susan Egan, at ang voice actor na si Alan Tudyk, ang OG animator ni Genie sa Disney movie na Aladdin na si Eric Goldberg, tinanghal din bilang Disney legend. Pati na ang sports commentator na si Chris Berman, blockbuster producer Jerry Bruckheimer, Disney Imagineer Kim Irvine at ang dating CEO ng Walt Disney na si Bob Iger. Mismong sina Harrison Ford, Robert Downey Jr., Diane Sawyer, Al Michaels at Ellen Pompeo ang nagpakilala kay Iger. Kumumpleto sa listahan ng award-winning composer na si Lin-Manuel Miranda na bukod sa musical tribute ay dinaan sa kanta ang kanyang acceptance speech.
4: And I'm grateful for you, for believing in me. Did you see that line where the sky meets the sea? God, what a time. Grateful that I'm part of your world. Thank you so much.
2: Ang pagiging Disney legend ang pinakamataas na pagkilalang ibinibigay ng Disney sa mga personalidad na may di mapapantayang ambag sa tagumpay at kasaysayan ng Disney sa iba't ibang larangan. MJ Felipe, ABS-CBN News, Anaheim, California.
5: Sa pagbabalik ng TV Patrol, estudyanteng naligo sa ulan, patay sa leptospirosis. 4 na dating bodyguard ni Zaldico, posibleng isama sa kasong plunder. At mga bidang boses sa likod ng Paw Patrol, the Dino Movie, nagpasample. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
7: Mga init na panghitabo. Mga nagunang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntan. Arangkada sa buntan. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntan. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Kabayes, Maunani! Maunani!
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Mga init ka pang hitabo.
3: Patuloy na nagpaalala ang Department of Health sa publiko na mag-ingat at uminom ng prophylaxis para maging ligtas sa banta ng leptospirosis dahil sa ilang linggong ulan at kabi-kabilang baha sa maraming lugar, lalo na sa Metro Manila. Sa Navota City, isang 17-anyos na lalaki ang namatay matapos baliwalain ang kanyang mga sintomas. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
4: Hindi naman po ako pabayang magulang. Sinasabi ko naman sa kanya na sensya ka na kung hindi ko siya na masyadong nabigyan ng attention. Sa hirap namin, puro kumahanap buhay.
5: Hindi inakala ni Leilani na darating ang araw na kakausapin niya ang 17 taong gulang na anak na si Justin na nakahimlay na sa kabaong. Ito na anya ang isa sa pinakamasakit na maaaring pagdaanan ng isang magulang. Ang ikinamatay ng anak, leptospirosis. Kwento niya nakagat ng daga ang anak pero hindi niya ito pinagamot. Makaraan ang 2 linggo, naliguan niya si Justin sa ulan. Kinabukasan, naglabasan na ang mga sintomas. Noong August 15, pumanaw ang kanyang anak.
4: Meron po siyang napagsabihan na masama daw po yung pakiramdam niya. Masakit daw po yung mga ganto niya. Pero hindi naman po niya sineryoso yung pakiramdam niya. Nanghihina na po, tapos nahirapan po siya huminga. Sa mga panahon na nanghihina po siya, yung ate niya po, dinadala ko rin po ng ospital. Kaya hindi po ako nakapag-focus sa nararamdaman niya.
5: Mula January hanggang August 8 ngayong taon, umabot na sa 3,400 ang naitalang kaso ng leptospirosis ng Department of Health. Higit 200 sa mga ito, namatay. Walang edad na pinipili ang sakit na ito. Basta lumusong sa baha, pwedeng tamaan ng leptospira bacteria. Kaya paulit-ulit na paalala ng ahensya, kapag lumusong sa baha, agad na kumonsulta sa doktor para mabigyan ng prophylaxis.
6: Kapag wala po silang sintomas o wala naman po silang sugat, pwede din po itong pumasok sa katawan, sa ating mga mucous membrane tulad ng bibig, sa ating mata kapag tayo ay natalsikan. Hindi lamang po ito pumapasok sa sugat lang. Kaya mahalaga po ang pag-inom ng prophylaxis. Sa loob po, importante po ang timing kasi dapat po sa loob ng 24 to 72 hours o 1 to 3 days ay makainom na po ng prophylaxis simula nung pagkababad o pagka-expose po sa tubig pa.
5: May iba-ibang klasifikasyon ang banta ng leptospirosis.
6: Kapag low risk po, ito po yung mga isang beses lumusong sa baha at walang sugat sa katawan, sila po ay iinom ng 2 capsule ng 100 mg na doxycycline. Kapag naman po moderate risk o yung merong may sugat na napalusong sa baha, sila po ay iinom ng doxycycline 2 capsule sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Kapag continuous risk or yung mga mas high risk na mga individual, inom po sila ng 2 capsule kada linggo. So once a week po, 2 capsules hanggang sa wala na po silang exposure sa baha.
5: Nasa continuous o high risk ang mga paulit-ulit na lumulusong sa baha, gaya ng mga responder at iba pang nagtatrabahong nakababad sa maruming tubig. Pero bukod sa leptospirosis, pwede rin dapuan ng ibang sakit sa panahon ng tag-ulan tulad ng influenza-like illnesses, dengue at waterborne diseases gaya ng cholera at amebiasis. Alinman sa mga sakit na ito, pwedeng maging malubhang banta kung papabayaan. Kaya payo ng mga eksperto oras na ma-expose sa baha o makaramdam ng anumang sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para hindi masayang ang buhay sa sakit na pwede naman sanang maiwasan o maagapan. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
7: Baradong mga kanal at estero ang karaniwang dahilan ng baha sa Metro Manila, pero gaano nga ba kahirap ang maging tagalinis nito? Yan ang isa sa mga trabahong tampok sa Philippines' oddest jobs.
8: Oh.
2: sa pagbuhos ng malakas na ulan sa Metro Manila, naipon ng sangkaterbang mga basura sa esterong ito sa Parañaque City.
8: Hi guys, ako si Mark, naglilinis ng estero. Kung sa swimming pool at sa mga ganito, ang pinag-aibo lang basura eh. Pero okay lang, kasi sanay naman po kami sa mga ganyan eh.
2: Isa lang ang panawagan niya.
8: Sana wag nilang ugali magtapo ng mga basura sa creek. Tapos magre-reklamo sila, bumabaha sa kanila. Sila rin naman may kasalanan eh.
2: Buong araw mang inuulan ang Metro Manila, pero dito sa isang salon sa Quiapo, maraming nakapila. Hindi lang para magpa-manicure o pedicure, isang babae kasi ang dinadayo dito dahil sa kanyang husay magtanggal ng kalyo.
9: Napakaraming kalyo, ayan, tatanggalin natin buong paa. Buong talampakan, meron pa sa kalingkingan, meron din sa daliri niya. Ayan, natitigas ng kalyo ni Kuya.
2: Sa ngalan ng patas at marangal na trabaho, anumang panahon, lahat ay gagawin para pamilya ay makaahon. Ito ang Philippines Oddest Jobs.
7: Panoorin po ang Philippines Oddest Jobs sa ABS-CBN News YouTube channel pagkatapos ng TV Patrol.
3: At susunod, Makabebe, Apalit at iba pang bayan sa Pampanga, lubog pa rin sa baha. At isinusulong na waste to energy program ng gobyerno, kinontra ng ilang grupo. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: TVZMM Numero uno sa aksyon.
7: Ang oras, 11:01 makalipas ang alas 7 ng gabi.
10: Oras sa tidsenyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
2: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
11: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
12: Kaya ko pa.
11: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
13: Kaya ko pa.
11: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
14: Ang galing! Pang matagalan!
15: Parang tayo lang han, no?
16: Everest Appliances.
14: Babe, ano ever best decision mo in life?
15: Siyempre, building a home with you.
16: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
17: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hangga't maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1-2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa Government Health Center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tanglal. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
18: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
19: Sulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
20: DZMM, numero uno sa aksyon.
21: Ang oras, 14:14 makalipas ang alas 7 ng gabi.
10: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
20: DZMM, numero uno sa aksyon.
19: TV Patrol sa DZMM.
22: Kinontra ng ilang cost-oriented groups ang isinusulong na proyektong waste to energy ng gobyerno dahil masama sa kalikasan ang pagsusunog ng mga basura at posible rin umanong tumaas ang singil sa kuryente. Samantala, lalo pang lumalang sitwasyon sa Visayas Grid dahil humaba pa sa 6 na oras ang red alert sa kuryente.
23: Pinipigil ni Grace ang sarili na gamitin ang maliit na generator dahil sa mahal ng gasolina. Pero wisyo kasi ang dulot ng araw-araw ng rotational brownout sa Bacolod City dahil sa kapos ang supply ng kuryente sa Visayas Grid.
24: Pero teka, ginot pag ang kuryente.
23: Mainit ayon kay Grace, lalo na't walang kuryente at yung generator set na pag binuksan naman ay gasolina ang ikinakarga. Si Antonio naman, nabubulokan na ng mga prutas dahil sa 2 oras na araw-araw na brownout.
25: Baldaman yun mo ang negosyo kay sana kinanglan may magsana.
23: Apektado na anya ang kanyang negosyo dahil napipilitan siyang magsara ng tindahan dahil wala siyang solar light at sa kuryente lang umaasa. Ngayong Martes, humaba pang red alert sa Visayas sa 6 na oras. Mula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. 28 power plants ang bagsak, 13 naman ang kulang ang produksyon, kaya umabot ng mahigit 830 megawatts ang natapyas sa supply sa kuryente ng Visayas. Sa Setyembre pa inaasahang babalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas Grid. Samantala, mahigit 10 na mga kumpanyang interesadong sumali sa Waste to Energy Auction ng Department of Energy sa Oktubre. Isang porma ng Waste to Energy ay yung pagsusunog ng mga basura para makagawa ng kuryente. Pero nilinaw ng DOE na hindi naman agad-agad maitatayo ang planta ng kuryente galing sa basura.
26: Ang mechanical completion in our terms of reference na dapat matapos na nila yung construction doon by 2028. Tapos after that they have to do the electrical or yung pag-connect na sa grid. Siguro mga a year after also on that. Hindi siya ganun kabilis.
23: Pero para sa ilang cost-oriented groups, masama sa kalikasan ang waste-to-energy project ng gobyerno dahil susunugin nito ang mga basura at lalo pa umanong magpapataas ng singil sa kuryente. Mas mahal pa umano ang kuryente galing sa waste-to-energy kumpara sa coal-fired power plants.
27: Aabot siya ng 9 pesos per kilowatt hour sa conversion. Kumpara sa coal ngayon na around 7 to 8 pesos per kilowatt hour. Double whammy tayo dito. Mahal na, madumi pa, at syempre nakakasama.

0: energy projects.
1: Hindi naman to magdadagdag din sa pollution din, 'di ba? So it has to be, we have to be very stringent on the environmental compliance. So kailangan talaga maganda ipagkakagawa niya.
0: Bukod sa Metro Manila, kinumpirma ni Green na may ilang interesado na rin sa Iloilo, Davao at Pampanga na gamitin ang tambak ng basura bilang panggatong sa paggawa ng kuryente.
2: Sa pag-iikot ni DPWH Secretary Vince Dizon sa ilang flood control projects sa Metro Manila, aminado siyang marami pang kailangang gawin para solusyonan ang pagbaha sa Quezon City. Pero may nakikita naman siyang pagbuti o improvement ng sitwasyon sa mga lungsod ng Caloocan, Navotas at Valenzuela. Live mula sa Barangay Pangkulo sa Malabon City, nagpapatrol si Andrea Tagines. Andrea, madalas bahain sa barangay na yan sa Malabon City. Ngayon ba nag-improve? Baha pa ba ngayon?
3: Yes, Karen, nandito tayo sa Pangkulo Road na isa sa mga kalsada dito sa Malabon City na nananatili pa rin baha. Ito kasi yung isa sa mga mabababa talaga yung lupa kumpara sa ibang mga kalsada. Pero kaninang nag-ikot-ikot tayo, buong umaga, maghapon, napansin naman natin na humupa na ang baha sa maraming ibang lugar, hindi lang dito sa Malabon City, kundi pati sa Caloocan, Navotas at Valenzuela o yung Camanava. Gayunpaman, aminado si DPWH Secretary Vince Dizon na hindi pa sapat yung kanilang mga naging aksyon para tuluyan niyang maibsan ang pagbaha sa buong Kamaynilaan, partikular sa Quezon City.
4: Halos hindi na makita kung saan nagtatapos ang ilog at saan nagsisimula ang kalsada sa E. Rodriguez Avenue sa Quezon City Lunes ng hapon dahil sa tindi ng pag-apaw ng San Juan River. Hanggang sa G. Araneta Avenue, inabot ng lampas apat na talampakan ng baha. Ayon sa Department of Public Works and Highways, 6 oras bago humupa ang baha sa lugar at muling nadaanan ang 2 kalsada. Patuloy naman ang paglilinis sa mga naiwang basura, pati ang mga residente na naglaba rin ng mga binahang gamit. Buti na lang, ani Gina, nagkaroon pa sila ng oras na iakyat ang kanilang appliances sa 2nd palapag ng kanilang bahay.
5: Mabagal na po ngayon kasi siguro sa tulong na rin ng ginawa na dyan. Opo, hindi na siya ganun katilis. Pero sobrang lakas siguro talaga ng ulan, kaya binaha pa rin. Pero hindi na kagaya dati na malaundoy mga, tsaka yung last year.
4: Sa pag-inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon kaninang umaga, inamin niyang bukod sa pagpapalaki sa drainage pipes sa G. Araneta Avenue at patuloy na pagdedredge sa San Juan River, marami pang kailangang gawin para tuluyang maibsan ang baha sa lugar. Plano ng DPWH na magtayo ng water detention basins para hindi agad rumagasa ang tubig sa San Juan River na siyang nag-iisang tributary sa lungsod.
6: Para madagdagan yung capacity, kailangan tayo magtayo ng mga detention and yung pag-iimbakan ng tubig sa taas. So meron tayong identified ngayon sa Kaingin Bukid. Problema, maraming ISF. So makikipag-usap tayo sa QC para bago bumaba pa dito, bago bumaba sa river, sasaluhin muna doon para hindi tatagal bago bumaba bago umapaw yung San Juan River.
4: Binisita rin ni Dizon kasama si Mayor John Ray Chanco ang ilang flood control projects sa Navotas City, gaya ng bagong gawang floodgate at pumping station sa Barangay Daang Hari na parehong nakatulong para maiwasan ang pagbaha sa lugar. Sa kabilayan ng malalakas na hampas ng alon, ani Chanco, naayos na rin ng DPWH ang mga dati niyang inireklamong mga sira o butas sa coastal dike. Plano rin ng DPWH na ayusin sa lalong madaling panahon ang nasirang pambomba ng tubig matapos mabarahan ng basura.
7: Kahit nag-high tide last week at malakas yung ulan, wala naman tayong mga reported na mga areas na binaha po. At yung mga ibang areas, although hindi pa completed, syempre hopefully magawa rin, lalong-lalo na yung navigational gate natin na over 25 years na at yun nga ay umaapaw.
8: Talagang wala ko kang pag-alalaing kasi nga talagang hindi ko kami binaha.
6: Here, hindi pa completely na solve yung problema pero papunta tayo doon. So baby steps tayo.
4: Sa ngayon, humupa na rin ang baha sa

0: Venezuela at Caloocan, partikular sa mga pangunahing kalsada. Sa Malabon, ilang inner roads na lang sa barangay Panghulo ang may nasa isang talampakang baha. Pumasok ang tubig sa bahay ng ilang residente nitong Lunes, gaya ng senior citizen na si Evangeline, na tuluyan ng nagkasakit dahil sa masamang panahon at sobrang pagod kalilimas ng baha.
1: Inuubo po ako, may lagnat, may sipon lahat na. Kasi ayoko po rin kasi na nababasa ang mga paa namin. Kasi mahirap din sa amin. Malay namin may namamatay na mga daga rito.
0: Tiniyak naman ng DPWH at Malabon City Engineering Office na patuloy nilang i-operate ang pumping station sa Panghulo para maalis na ang tubig.
2: Karen, bagamat pahupa ng akasa na kanina yung tubig dito sa Panghulo, sa barangay Panghulo sa Malabon City, ngayon nga lang ay umuulan na ulit, bugso-bugso na ulit yung ulan, so posibleng matatagalan pa itong baha, itong gutter deep na baha dito sa barangay Panghulo. Pero tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ng Malabon na 24/7 nilang babantayan ang sitwasyon, lalo na magkagabi na. So, babantayan nila kung sakaling may mga mangangailangan ng rescue o kaya anumang tulong. Karen?
3: Maraming salamat, Andrea Tagines.
4: Nag-exit na si Pinay tennis star Alex Ayala sa Cincinnati Open sa Mason, Ohio. Tinalo siya ng number 9 seed at world number 10 na si Amanda Anisimova ng Estados Unidos sa round of 32 ngayong Martes. Nakuha ni Ayala ang unang set bago nakabawi ang Amerikana sa ikalawang set. Sa ikatlo at deciding set, lumamang pa si Ayala to love, pero winalis ni Anisimova ang sumunod na 6 na games para manalo sa score na 4-6, 6-4 at 6-2. Sunod na tututukan ngayon ni Ayala ang US Open, ang pinakahuling Grand Slam event ng taon na nakatakdang magsimula sa August 23. Muling nanalo ng gold medal ang Pinoy pole vaulter na si EJ Obiena sa Golden Sand 2026 sa Poland. Ito'y matapos niyang malinis na lundagin ang taas na 5.91 meters na season best din niya. Kabilang sa mga tinalo niya sa torneo si Nicole Walsh at Hunter Garretson ng Estados Unidos at si Robin Emig ng France. Nakakawalong ginto na si Obiena ngayong 2026 season at sunod naman niyang target ang World Athletics Ultimate Championships na nakatakdang gawin sa Budapest, Hungary sa Setyembre. Inaasam din niyang mapataas pa ang kanyang ranking na ngayoy world number 13.
5: Dating House Speaker Martin Romualdez naghain ng counter-affidavit sa Office of the Ombudsman. At mga eksperto may paalala laban sa pagpapakalat ng mga video ng karahasan para maiwasan ang tinatawag na copycat syndrome. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
6: BGZMM, numero uno sa aksyon! CMM Radio Patrol Flash Report!
7: Magpapatupad pong muli bukas ng alternative work arrangements para sa lahat ng tanggapan ng gobyerno at alternative learning modes para sa mga eskwelahan sa mga sumusunod na lugar. National Capital Region, Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal at maging sa Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Ang kautosang ito ay ipinalabas ng Malacanang alinsunod sa Memorandum Circular number 129 dahil sa inaasahan pong epektong muli ng habagat at ng bagyong Neneng.
6: DZMM Radio Patrol Flash Report. DZMM numero uno sa aksyon. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol Seis 30.
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
11: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630 TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
12: Mahigit 3 linggo nang lubog sa baha ang mga residente ng Makabebe sa Pampanga. At kahit wala ng bagyo, pinalala naman ng habagat ang sitwasyon sa lugar. Live mula sa Makabebe ng Papa Bro, Johnson Manaba. Johnson, kailan umano huhupa ang baha dyan, kung huhupa man, at may mga evacuees pa ba?
13: Alvin, sa ngayon wala pang indikasyon na huhupa na ang baha dito sa mga bayan ng Apalit at ng Makabebe kung ang pag-uusapan ay sa mga susunod na araw o linggo. Ang sabi ng mga taga rito, bumabalik kasi yung tubig mula sa dagat sa kanila mga lugar dahil silted na ang Pampanga River. Ang sabi ng DSWD Region 3, nasa may 200 pamilya o 600 individual pa ang nasa mga evacuation centers ngayon sa bayan pa lang yan ng Makabebe. Nagiging pangkaraniwan ng mga eksenang ganito para sa mga residente ng bayan ng Makabebe at Apalit sa Pampanga. Higit 2 linggo ng lubog sa tubig, maging ang mga pangunahing kalsada sa bayan. Ang 69 na taong gulang na si Remedios, pinipilit na maging positibo pa rin sa buhay sa kabila ng misulang walang katapusang problema sa baha.
14: Mabuti naman, kaya lang mahirap talaga nga yung bumaha. Oo, kundi mo lalakasan yung loob mo, paano ka?
13: Sinasamahan na lang anya nila ng dasal na huwag magtuloy-tuloy ang malalakas na ulan at umaasang makakahanap rin ng solusyon sa problema ng kanilang bayan. Sa Bacolor, kinailangan pang isakay na muna sa silya ang 77 anyos na si Lourdes ng kanyang mga apo at kapitbahay para ilikas dahil sa baha.
15: Natrap kami sa baha, umuwi na kami ngayon, lumaki na naman ang tubig.
13: Ang bahay na ito sa sitio Inararo sa Porac, Pampanga, nilamo na lang ng rumaragas ang ilog nitong Lunes. Wala na ring nagawang mga residente, kundi panoorin ng unti-unting pagguho ng lupa sa Pampang hanggang sa tuluyang bumigay ang bahay. Nitong Martes, nagpulong-pulong ang mga opisyal ng Pampanga, bayan ng Makabebe at Department of Social Welfare and Development.
16: Ayaw namin na maging dagat ang bayan ng Makabebe at saka yung Masanton. Alam ko may solusyon pa, kaya kung po pwede lang, pasabi nyo lang kay Presidente na mayroong gagawin master plan. Sana yung flood control, kung hindi naman talaga umuubra, tigil muna natin. Kunin yung pera. Dati hindi naman ganito kalala, pero ngayon parang yung tubig ng dagat nagbabaklo dito sa bayan ng mga beverage kind of santo.
13: Paliwanag ni Pineda, below sea level na kasi ang kanilang probinsya, kaya ang tubig na galing sa Pampanga River at sa dagat ay bumabalik na sa kanilang lugar.
17: Sabi ko, ang solusyon nuna, yung dredging, laliman yung dagat para yung nanggagaling ng tubig ng Mebesia sa Pampanga River, hindi na pupunta ng mga bayan-bayan dahil nga mas mataas ang dagat kaysa sa bayan.
18: Sabi pa ni Pineda, may mga pag-aaral namang ginagawa para makahanap ng pangmatagalang solusyon sa napakatagal ng problema ng pagbaha sa lugar. Pero aminado siyang mangangailangan ito ng bilyong-bilyong pisong pondo. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, umakyat pa sa 231 barangay mula sa 14 na LGU ang nakararanas ng pagbaha, habang mahigit 2,000 pamilya ang pansamantalang nananatili sa mga evacuation center. Ang ilang residente ng Makabebe, sinamantala na ang pagkakataong makahirit ng karagdagang pang supplies mula sa DSWD.
19: Sana rin po, sa sobrang laki po ng epekto ng tubig ngayon, kulang po yung sa aming relief pack po. Sana po maragdagan pa po lalo.
18: Aminado ang Social Welfare Department na may karagdagang hamon ang paghahatid ng tulong.
20: From my experience, syempre pag lubog sa baha or minsan sa ibang lugar may landslide, mas mabagal lang. Pero hindi ibig sabihin na wala. Nandyan lang yung food supply.
18: Prioridad ng DSWD na maabutan ng tulong ang lahat. Pakiusap ng kagawaran, konti pang pasensya sa malalayong bayan na mahirap abutin, pero sinisikap nilang maihatid ang ayuda sa pinakamabilis na paraan. Alvin, kanina isbinatilyo ang namatay matapos umunang pulikatin habang lumalangoy sa baha. Ito ay sa bayan ng Apalit. Nakuha nila naman ang 11 ng naturang biktima. Sa ngayon ay ambo na lamang ang nararanasan dito sa Apalit at sa makarating na bayan. Pero ang tanong kung kailan huhupa ang baha, hindi ba natin masasagot sa ngayon? Alvin.
12: Pero yung mga nasa evacuation center at saka yung mga binaha, ayaw din nilang umalis sa lugar nila, Johnson, kahit pa binabaha na ang area. Or pwede ba silang ilipat sa isang lugar na hindi naman binabaha?
18: Actually, Alvin, pagka nagpunta ka rito sa Apalit at sa Makabebe, Makabebe, Pampanga, parang normal lang. Yung karamihan sa mga residente, nasa kanikanila mga bahay lang at mas kakaunti yung mga evacuees na mas piniling mananatili muna doon dahil mas mahirap nga naman yung sitwasyon sa loob ng evacuation center, Alvin.
12: Maraming salamat, Johnson Manabat.
5: Nakapaghain na ng counter-affidavit si dating House Speaker Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman. Kaugnay ng mga reklamong plunder, graft, bribery at money laundering laban sa kanya. Samantala, posibleng isama sa kasong plunder ang apat na dating bodyguard ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico matapos nilang bawiin ang kanilang mga naunang testimonya. Nagpapatrol, Cassandra Salonga.
21: Naglabas ang update ang Office of the Ombudsman sa imbestigasyon kaugnay ng mga kasong may kinalaman sa irregularidad sa flood control projects ng gobyerno isang araw matapos ang matinding pagbaha sa Metro Manila.
22: Sa nangyari kahapon, we see that the flood control structures that were supposed to protect our communities from the floods definitely did not work, and we need to do our work more diligently.
21: Ayon kay Clavano, naghain na ng counter-affidavit noong August 7 si dating House Speaker Martin Romualdez sa mga kasong plunder, graft, bribery at money laundering laban sa kanya.
22: We are currently awaiting the panel's ruling on whether they will grant the defense additional time to file such pleading.
21: Humiling din aniya si Romualdez ng extension para makapagsumite ng karagdagan o supplemental counter-affidavit. Dagdag ni Clavano, kalakip ng counter-affidavit ni Romualdez ang mga sinumpaang salaysay ng apat na dating bodyguard ni dating Ako Bicol Representative Zaldico na binabawi ang mga naunang testimonya kaugnay ng kanilang cash deliveries umano kay Romualdez, Co. at iba pang mambabatas. Pero wala pa umanong opisyal na kopya ng recantation na natatanggap ang ombudsman mula sa kanila. Posible aniyang maharap sila sa kasong plunder.
22: Nasa sa kanila ho yun, kung gusto talaga nilang bumalik sa dati nilang affidavit, they're welcome to do so. Pero we have to prepare also for the scenario na hindi talaga sila babalik. Kaya po, pag hindi sila bumalik, talagang isasama sila sa charge ng plunder at non-bailable po yan.
21: Kinumpirma rin ni Clavano na natanggap ng ombudsman ang flash drive ni Attorney Levito Baligod, abogado ng mga dating bodyguard na naglalaman umano ng mga screenshot at video na mga pangyayari sa likod ng pagbawi ng apat sa kanilang mga naunang testimonya. Interesado rin ang ombudsman sa sinasabing listahan ni dating Public Works Secretary Manuel Bonoan na mga proponent ng Umanoy Senate Leadership Fund at katumbas na pondo para naman sa mga miyembro ng Kamara.
22: Yes, we are interested in the list, and we have taken steps to obtain that affidavit so that we can study the allegations therein further.
21: Samantala, hinihintay na lamang ang resolusyon sa conflict of interest complaint laban kina dating Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. at Tarlac 2nd District Representative Christy Angeles. Kapwa sila iniuugnay sa construction firms na umano'y nakakubra ng daan-daang milyong pisong DPWH contracts. Hinihintay naman ng ombudsman ang counter-affidavit ni Surigao del Sur Governor Johnny Pimentel na naaarap din sa reklamong conflict of interest. Patuloy naman ang preliminary investigation sa parehong reklamo laban kina Benguet Representative Eric Yap at dating ACT-CIS Representative Edvic Yap. Iniuugnay sila bilang persons of interest sa umano'y substandard flood control projects sa La Union. Nasa preliminary investigation na rin ang malversation complaint laban kay CWS Partylist Representative Edwin Garjola. Itinanggi naman ni Clavano na pinapabagal ang investigasyon sa mga kaso laban kina Senador Joel Villanueva at Francis Chiz Escudero dahil sa impeachment trial. Cassandra Salonga, ABS-CBN News.
4: Hit sa kids at young at heart ang sikat na Paw Patrol characters. Pero sino nga ba ang nagbigay boses sa mga karakter ng Hero Puppies? Alamin yan sa pagkapatrol ni Hollywood correspondent Yong Chavez.
0: Bagong kabanata ng cute-to-cute na Puppy Patrollers ang matutunghayan sa Paw Patrol The Dino Movie, kung saan maglalakbay sila sa lugar ng mga dinosaurs. Pero sino nga ba ang mga talento sa likod ng sikat na animated characters? Ang in-demand na young Hollywood actress na si McKenna Grace ang isa sa mga bidang boses. At ilang bago at nagbabalik na young voice talents ang kasama sa pelikula at eksklusibo pang nagpasample sa ABS-CBN na kanilang talento sa voice acting.
1: Paw Patrol, we're on a roll! I'm okay.
2: Green means go!
23: Rubble on the double!
0: Ayon sa mga bida, ay kinatutuwa nila na mula sa iba't ibang lahi at kakayahan ang kinuhang talento para sa Paw Patrol.
24: I play Rex and my character is a lot like me because I'm in a wheelchair and he's in a wheelchair. We're both athletic, smart, and creative.
25: It was hard. It took a lot of tries for every line. And yeah, I'm disabled, but I want to teach kids to never give up.
26: I used to watch Paw Patrol all the time when I was younger, and it's such a great honor to be part of it. And honestly, it's just such a great thing in general, and it teaches kids and adults just to look within yourself and always push through.
27: I use my acting as an opportunity to raise awareness for people with disabilities, and I see how diverse the cast is for the Paw Patrol, the Dino Movie, and it's just amazing. I feel I've accomplished my goal, but I'm prepared to go further.
0: Samantala, ang popular na Backstreet Boys ang siyang kumanta ng Battle Up na theme song ng pelikula.
4: Mapapanood ang Paw Patrol The Dino Movie simula August 26. Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood.
12: Susunod, Senator Loren Legarda, pinalawig pa ang kanyang medical leave. Bagong Insidious film maninindak sa mga moviegoers. Yan na rin pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
6: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May tutugon,
2: may maglilingkod. May kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa

structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.

0: Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Puso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hangga't maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tanglulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
0: Basta AM, DZMM!
2: Sinampahan na ng reklamo ng Department of Justice si Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro kaugnay ng umano'y sexual assault at acts of lasciviousness sa 2 babaeng pulis na nagsilbing security officers niya at ng kanyang asawang si Marikina Mayor Maan Teodoro. Isinampa ng DOJ ang magkaibang reklamo sa magkahiwalay na hukuman. Nilinaw naman ng DOJ na hindi pa naaalis ang elemento ng rape na nasa orihinal na reklamo ng mga pulis. Anila na bago lamang ang termino na rape with sexual assault sa revised penal code ng amyendahan ang batas. Handa namang harapin ni Congressman Teodoro ang reklamo sa hukuman. Ayon sa kanyang abogado, inosente ang kanyang kliyente at paninirang puri lamang anila sa mambabatas ang inihaing reklamo.
3: Pinalawi pa ni Senador Loren Legarda ang kanyang medical leave hanggang bukas, August 19. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantug, batay ito sa impormasyon sa kanya ng tanggapan ni Legarda. Hindi naman sinabi ng Senador ang kanyang lokasyon o ang kanyang medical condition. Samantala, sinabi naman ng Office of the Ombudsman na may tuturing na kahinahinala ang extended medical leave ni Legarda. Ito'y sa harap ng investigasyon ng ombudsman sa umano'y anomalya sa mga solar projects na kinasasangkutan ni Legarda at anak niyang si Congressman Leandro Leviste. Nauna na itinanggi ng senador ang paratang sa kanyang huling o pinakahuling payag. Muling iginiit ng senadora na wala siyang paglabag at alinsunod sa patakaran ng Senado ang paghahain niya ng medical leave. Inikayat din niyang publiko na maging mapanuri sa tinatawag niyang mga maling paratang at iwalaan niya siyang mapatutunayan na wala siyang kasalanan. Naikipagtulungan ang Ateneo de Zamboanga University sa mga otoridad sa pagpapatuloy ng investigasyon sa insidente ng pamamaril sa loob ng high school campus nito na ikinamatay ng 2 estudyante. Sa pinakahuling pahayag ni University President Father Arnold Andal, batid ng universidad na maraming mga tanong sa nangyari at maging sila ay naghahanap ng kasagutan. Humihingi ang pamunuan ng pasensya habang patuloy pang inilalatag ang katotohanan sa nangyari. Sa ngayon, ayaw umunod nilang pangunahan ang resulta ng investigasyon. Nanawagan din si Father Andal sa lahat na manatiling mapagmalasakit, mapagdasal at maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyon.
4: We must allow verified facts to guide us and avoid speculation that may cause further pain to the families and to our community. In the meantime, our priority remains the well-being of our students, of our personnel, of our families. We will continue to provide pastoral, psychological, and other necessary support in the days ahead.
5: Kasunod ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School, ipinaalala ng isang eksperto ang ilang mahalagang hakbang para maiwasan ang matinding epekto.

0: here is to link them to appropriate services, referred not to other agencies, like for example the SWD or psychiatrists or psychologists, no, to more specialized services.
1: Bagamat di pa malinaw ang motibo ng suspect, isa sa posibilidad ng kanyang aksyon ay impluwensya ng mga nakapaligid sa kanya.
0: No child is born violent, no? So probably there are a plethora, a number of factors that would lead a child to behave like that. And then yung dito naman sa Ateneo de Zamboanga, posible naman na copycat behaviors lang din yan, no?
1: Base sa pag-aaral na nailathala sa Journal of Clinical Medicine, ang copycat effect ay isang psychological phenomenon kung saan ang pag-uugali o ginawa ng isang tao ay maaaring posibleng maka-impluwensya sa iba para gayahin ang kanyang kilos o gawain. Madalas itong nakikita sa mga insidente ng krimen, suicide at iba pang marahas na pag-uugali kung saan may papel din ang media. Kaya naman nanawagan ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP sa mga mamahayag content creators at lahat ng social media users na dapat isaalang-alang ang karapatang pantao sa pagpo-post sa social media, lalo na kung mga bata ang sangkot sa insidente. Apila naman ni Fornilios sa mga magulang maging mapagmatsyag lalo na sa paggamit ng social media ng kanilang mga anak. May mga early warning signs din anya na dapat obserbahan ng mga magulang para matukoy kung kailan maaaring kailanganin ng kanilang mga anak ang mental health support.
0: So in fact, no, if we're going to actually look at this from the perspective of developmental psychology, so may three patterns, no, na tinitignan, no, yung parang we can actually abbreviate it as SAD.
1: Paliwanag ni Fornilios, dapat unang tingnan kung may sudden changes o bigla ang pagbabago sa ugali ng bata. Ikalawa, ang atypical behavior o ang mga pag-uugaling hindi pangkaraniwan sa bata. At panghuli, ang mga disruption o pagkagambala sa kanilang mga karaniwang ginagawa. Pero dagdag ni Fornilios, hindi lamang eskwelahan at mga magulang ang may responsibilidad para maiwasan ang ganitong mga insidente. Nakasalalay anya sa pagkakaisa at kooperasyon ng buong komunidad ang pagpapanatili ng ligtas ng mga paaralan para sa mga mag-aaral. Alison Ko, ABS-CBN News.

0: isa sa pinakamatagubay na horror universe ang Insidious Out of the Further. Isa sa mga bida nito ang Phil-Am actor na si Brandon Perea. Nagpapatrol Hollywood correspondent Yong Chavez.
1: I hear that the Philippines loves Insidious, so Philippines, you have a Pinoy actor in the Insidious franchise, so let's go.
2: Ibinahagi ng Phil-Am actor na si Brandon Perea na bibida sa unang pagkakataon sa Insidious Horror Universe na may mga bangungot siyang nararanasan sa totoong buhay.
3: You know, in both your Latino and Filipino cultures, belief of the supernatural is quite strong.
1: I grew up believing in all of it, and I still do. I was always afraid of the dark, and I'd have sleep paralysis.
4: Oh yeah,
1: when I had that, yeah, and it feels like you're being held down, you can't move, and I've learned how to get out of it, but it happens to me a lot. Like my little prayer that I say, and it gets me out. But yeah, growing up in those households, yeah, of course.
3: Bangungot.
1: Okay. Yeah.
2: Katambal si Brandon ng Insidious Out of the Further lead star na si Amelia Eve na ibinahagi naman ng kanyang mga natutunan sa kanyang karakter.
5: Community. I think in this scenario, it's her chosen family that she has around her. I think part of Gemma's journey as a woman, as a mother, is learning that it's okay to ask for help and to accept help.
2: Samantala, inamin ng veteranang aktres na si Lin Shaye kung gaano kalaki ang naging epekto sa kanya ng pagbibida sa Insidious movies mula 2010.
6: I've been extremely fortunate and I'm extremely grateful and I feel it changed my life.
2: Producer nito ang batikang filmmaker na si James Wan.
7: Superstition is such a big part of the way I create my scares. From a very Southeast Asian perspective, I grew up with a lot of great, scary, superstitious stories from my family back in Malaysia. And just the psychological fear that I have for it, because it's so intrinsically, you know, in my upbringing.
2: Mula ang pelikula sa direksyon ni Jacob Chase. Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood.
8: Idineklara na ng Malacanang ang alternative work arrangement sa mga tanggapan ng gobyerno habang magpapatupad din ng alternative learning modes sa mga eskwelahan bukas August 19. Partikular na ipatutupad ito sa National Capital Region. Lalawigan ang Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental, Mindoro at Oriental, Mindoro. Nakalulungkot ko na
9: nga. Gusto ko lang sabihin, una, mabuti na may alternative options.
8: Umayos yung signal.
9: Hindi, that's true. Because ang nangyayari, totoo, mahalaga safety first, pero delayed na masyado ang ating mga kabataan.
8: Hindi mo machichik kung nag-aaral ba talaga
9: true.
8: Yun.
9: That's true. Oo, pero good move yan. Good move.
10: Oo, kasi kailangan mag-adapt ka pa rin. Eh.
9: Yeah.
10: Kaya sa, di ba, kaya sa madelay.
9: Kasi maiwan masyado, pero yung nakakaawa, nakakalungkot yung nangyari.
8: At saka, second.
9: Pangalawa na ata.
8: May Tacloban, di ba? Nalala yung Tacloban
10: yung
8: June. Yung isasaksak.
10: Ayun.
8: Yung sa Las Piñas ata yun.
9: Pero ang isang malinaw dito, kasi nga ang dami ng ibang circumstances no, na nakaka-impluensya sa bata, is dapat bago pumasok ng eskwelahan, ito malungkot na sasabihin ko, dapat talaga ngayon i-check. I-check ang bag, kagamitan. Usually, hindi ginagawa yun. Nung pumunta tayo sa eskwelahan, wala namang ganun, di ba?
8: O, sinong gagawa ngayon nun?
9: Yun nga ang bag. Kasi ngayon, hindi mo na alam kung ano ang dala ng bata.
8: Oo. Yung problema dun, dagdag gastos sa school yun.
9: Oo.
8: Kasi kung may 1,000 ang estudyante, eh, isa lang yung gwardiya.
10: Yeah.
8: O pag gano'n sabi mo, tatlo, o tatlo lang yung gwardiya, ang dami pa rin. Yeah. Eh, nagmamadali na yun sa umaga.
9: Yeah.
10: Ay, yung tanong dito, sabi, hindi lang sa magulang.
9: Yeah.
10: Hindi lang sa eskwelahan. Lipunan, ano?
9: Pero
10: dapat, ang hirap eh. Kasi hindi mo naman pwede sabihin, dahil sa magulang yan. O dahil sa eskwelahan yan.
9: Definitely not eh.
8: Pero may,
9: except parang nag-change. Nagbago lang talaga yung mga hamon ngayon.
8: May problema ako sa magulang kasi alam mo kung bakit. Paano na-access nung bata yung baril?
9: Totoo rin yun.
8: O dapat, hindi sabihin mo na hindi enthusiast din siguro yung bata, marunong naman. Pero dapat hindi niya na-accept. Minor siya, di ba? Hindi niya dapat na-accept.
9: Yun responsibilidad ng magulang yun.
10: And nangyari na ito the first time yung tita na pulis, di ba? So hindi to first time. Bakit parang wala pa rin tao?
9: Responsibility. Paano pa nila tinatago ba rin kila?
8: Hindi, dapat naka-safety yun. May safety box, may combination lock, whatever. Anything, basta hindi mapasa kamay ng minor. Kasi oras na napunta sa minor at ikaw ang tatay, ay, ikaw ngayon yung sisisino.
9: That's true.
8: Kasi ikaw yung adult. My goodness.
9: So, okay, mag-ingat po tayong lahat. At una, nakikiramay po kami no, sa mga biktima po ng Ateneo de Zamboanga.
8: And even the family ng bata. Kasi namatay din yung bata. Can you imagine the grief ng parents? Kaya nakikiramay tayo sa lahat ng naapektado. May mga nasugatan pa.
9: Okay, at yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel, ang Philippines Oddest Jobs. Ako po si Karen Davila.
10: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
8: Napapanood po ang TV Patrol at iba pang paborito ninyong palabas sa iWant. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, bayan!
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
11: Kabay! Kabay!
12: Hala, uy! Kagwapo! Paano niya, uy? Uy, kamay siguro ni Maui!

0: ito ng ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes Tonton Alcusantugo.
4: And you're listening to 93.1 FMR, your

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Goodbye. Goodbye.
2: Uy, kalami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni.
3: Vibes, the vibes, kasama sa
0: unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, kabayt, mauna ni.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, kabayt, mauna ni.
0: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: favorito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes Tonton Alcusantugo.
3: And you're listening to 93.1 FMR.

0: Oo na ni.
1: Mayong hapon mga kabayos. Sawa makaabot ka ganina sa tungang programang Request 931. Kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, sa tong sinder nga si Mary Jane. Ania, ang replay sa iyang istorya. Sa tungang programang Request 931. Mauna ni.
2: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
0: 93.1. Mauna ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. Simpatiko. O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahainan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
2: Request 931.
4: Request 931.

0: Ito oras mga kabayan sa launa 29 na sa kahaponon. Huwag ka muna minang katipabor itong radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao. Mga kabayan, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga kabayan, mauna niya. Ay, kamusta nga ito kahaponon mga kabayan, mayong adlaw sa nanan? O gapit sa 18 na ron sa bulan sa Agosto tuig 2026 mga kabayan. Kumusta man ang inyong kahapon nun? Kumusta man inyong adlaw mga kabayan? Sining adlaw ng Martes, no? Di anantas sa ikaduhang adlaw sa Simana mga kabayan. O niya, syempre, karong hapon na, karong adlawang Martes, lahi na po kagaagi sa gugma, lahi na po kagaagi sa kinabuhi, ang atong hatagan o pagtagad mga kabayan. O niya, syempre, ito siyang kumustahon ang ito mga suke kayo ng mga taxi drivers, mga pagpaminaw. Mayong hapon sa mga taxi drivers, mayong hapon sa mga grab drivers, mayong hapon sa mga jeepney drivers, sa mga konduktor, o sa mga bus drivers din nas may North Bus Terminal, o nas may South Bus Terminal. Ingon man usab, ang ito mga kabayan din nas may Carbon Public Market, mayong hapon. O niya, syempre, kaya di anaman ta, atong oras mga kabayan, paspas ka ayo, di anapod siya ang Uncle Boy, si Miss Eva, o si DJ Pamela. Ato sa lang i-welcome ang Uncle Boy Paso.
1: Alright, kumusta? May hapon sa itong mga kabayan sa pag-usap. O, di anapod si Uncle Boy, DJ Rico Mambo. O, sa makausap pa ako, manghinaot nga naamo karon sa maayo kaayo nga kapiskays panglawas. Nakiya ka rin ha? O niya muna, di anaman si Miss Eva o DJ Pamela pasok.
2: Hello, hello, hello. Maayong hapon. Mga kabayan. Yes. DJ Rico Mambo.
1: Boy, did you
2: Pamela?
1: Oh, may hapon. May hapon.
3: Ay, marahan. Yan hapon ang inyong mga nalagingding sa kahangin, ay. Miss Eva, did you Pamela? Did you Pamela?
2: Inday Eva.
3: Yan, ano sa mga kabahams yun, ay. Kinsan mo kung kaagay, Miss Eva, kinabuhin sinder sa toang karong pagtagaan. Hapan sa dili pa, mustamos, mga kabahay.
2: Yes.
3: Ay, kamusta man ang inyong kahapon, ay. Kumusta
2: inyong adlaw ng Martes?
3: Kaya na, Miss Eva. Dali, ano yun, ma, Merkulis na. Manhoibis, ma, Biyernes na saan. Ana lang
2: day
3: na siya.
2: Day off na boy.
3: Ato lang na, pero manay, no, kana ang makaanat na, Miss Eva. Nga to ang kinabuhin, Miss Eva. Trabaho, balay, kaon, trabaho, balay, kaon, trabaho.
2: Kana lang yun.
3: Balik-balik, ragin na ito ang life. Walang kita yung mga
2: laang. O niya, mahibong na lang ta, DJ Pamela, nga hala, hapit ng bare month.
3: May na!
2: Oo.
3: Kita mo mo, Miss Eva, tungod kay, pila na lang kaadlaw, wana karon wana, o 18 na, lapas na, tas kumas bulan.
2: Oo.
3: Wana, ka 18 na maroon, Miss Eva, pinig puhon, wana.
2: Igsunod si Mayna, Erna.
3: Erna ang Agusto. Ari na ta sa gitawag og Bear Miss Eva.
2: Yes, Erna.
3: Oo. Na, labi nagbog na.
2: May naiguna ta.
3: Diyos, wana. Ako bitaw, Miss Eva, naghinay-hinay naman ko, nagama naman ko mga kantas daigo.
0: Okay, mabalik ta karong taon-taon alang sa paghimay-himay sa kaagi sa gugma, kinabuhi sa itong sender, Miss Eva, nga si Kuan, Mary Jane.
2: Okay.
0: Ilang edad ni Mary Jane, Miss Eva?
2: Kuan, nani siya sa mga 40?
0: 40, sige. Ano yan mo na ha, sa itong mga kabayans, balik na karong taon-taon din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga kabayans, mauna ni.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM radio.
5: 93.1. Maana ni.
6: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
7: Imong gibati.
6: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
7: Simpatiko.
6: O romantiko.
7: Romantiko.
6: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.
4: Request 931.
8: Request 931.

At oras mga kabayam, sa las 2:14 na sa hapunon, og kamo na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo ka, Bisayan og Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mga kabayams, mauna ni. Oy, welcome magtanan sa itong programang Request 931 sa mga naminaw. Karoon sa ilahang mga radio, on-air o sabdas itong mga radio. 93.1 dial sa atong mga radio mga kabayans. Nanhala sa mga naminaw, sa mga nagtanaw sa tuang live, sa mga naminaw sa mga radio. Hala sige, ato ning himay-himayon karon. Ato ning tabangan mga kabayans, kung saan na ito ni pagsulbad, kung saan na ito paghatag advice, kung saan na ito paghatag og bulawanong panguna-una. Ining atong sender karon nga maokin ng si Mirjin, nga usag ka 40 anyos mga kabayans nga taga Inabanga, Bohol. Maria Rosario Inabanga, Bohol, no? Oy, Ma'am Mirjin, pakusgay mong radio din ha, no? Kaya ito na ning sugdan sa pag okay sa kahanginan kini imong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, Ma'am Mirjin. Muna, no? Sa ito mga kabayans, karon alas 2:15 naman. May nga pagpaminaw, may nga paglantaw, og pakusgay yung mga radio aron inyohang mahimay-himay, aron makahatag po mo sa inyohang mga bulawanong panghuna-huna. Kabahin ining atong sender, mga kabayans, karong hapuna, ining adlaw nga Martes. Di na tamaglangan pa, mao ni ang istorya sa tuang sinder, kaagi sa gugma o kaagi sa iyang kinabuhi mga kabayms. Mayong hapon mga kabayms, mayong hapon mga DJ, kung ilabi na gayon sa mga maghatag og duwa, dining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabayms, mga DJ, ako di ay si Mary Jean, taga Maria Rosario, Inabanga, Bohol. Nanghuam lang ko og cellphone sa kuang manghod. Sa kuang bana kay guba ang akuang cellphone mga kabayans. Og ang akong problema, bahin sa kuang bana nga kanabitong feeling kayo ulitaw mga kabayans. Kanang mura lang yun siyang walay asawa ba. Diin nasukad nga nakamaunang nga mugamit og cellphone mga kabayans. Sa mauna ni, mura nag-feeling ulitaw na kayo. Sa una, sigig kasuko kung dugay matulog ang among anak na dalaga. Dugay matulog ang among anak na dalaga tungod kay magsigig cellphone. Masuko siya mga kabayabs. Pero karon nga siya nasab ang naungo sa cellphone tungod kay nakamaon na siya. Siya na pod ang naungo pag-ayos sa cellphone mga kabayabs. Unya, akong nabantayan niya. Nga grabe naman kayo mangarte. Pamada na pag-ayo. Manghinapay, sputing na kayo og mulakaw mga kabayabs. Permigyo na nga magkakuan. Permigyo na nga karsunis, sapatos mga kabayabs. O gani, dili na musulob og dili polo shirt nga sinina mga kabayabs. O niya, pina-widgil pag yun. Kanang pilit gud kayo ba? Iyahang buhok mga kabayabs. O gusto kay gayo ni ana, grabe ang among away. Kaya akong giilog ang iyang cellphone. Pero gidelete niya ang iyang mga mensahe mga kabayabs. Mauni ang nakahatag og kagulanan diri nako karon. Kay ilang kaliwat ra ba mga kabayabs o ilahang mga kaliwatan nadungog ra ba nga baydor kanang pung pa ba nila nga dili ilisan pero punan. Mga kabayabs, wa ba ka ko binuangin na ani kong bana karon? Sa may angay na kong buhaton, tambagi daw ko ninyo, og manghinaot ko nga mabuhatan og duwa sa kahanginan, kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.

0: Day, asa mo to si Inday? Asa mo to si... Asa mo itong anak din ang gwapa?
1: Si Inday Mercy.
0: Asa mo di ay?
1: Naadira sa sofa, an hour ago. Naamang ko din sa kusina, oy, nang magluto ko.
0: Be, day kay... Be, kay kung tawagon kay... gabi, inalawam ng gabi. Niya, na ako'y sugo niya kandit sa gawas. Asa mo to, Day Mercy? Day!
2: Hey, unsa man pa?
0: Asa mo ka?
2: Nara ko din sala pa ay nag-cellphone.
0: Sa mantawang kayo, sige na lang yung kag-cellphone. Kanatanaw na ko ni mo, cellphone, bisag asa ka na pita, maados kusina, maghugas plato, di yun mahimutang ang kamot, sige yung cellphone. O niyag, anhapon din na supa, magsige gigdahigda, nagihapon ang naong sa cellphone. Matakdan ka biya, magkapareho biya mong naong ng cellphone, may hindi mo diha, ha? Day.
1: Naunsa man ka, Mario? Pasagdiin ang anak ni Mudiha. Unsa man kay lingaw anak niya? May gani na kay wa na nilaag, naaran na diri sa balay. Unsa may naan ang cellphone? Nga wa may laing lingaw diri.
0: Wa kay bawo na biya karon sa mga batan-on. Dali kay man nagminyo, dali na kayo nga makapag-uyab-uyab kay na naman na ng cellphone.
1: Ay, sige, sus, naunsa man ka. Mura ba ya kag wa na kuan anang imong anak, oy? Natural, gwapa man sa nang imong anak. Huwag na emang uyab, nga naman di ay.
0: Maulag yun niya, maminyo og sayo. Ano na hala eh, nila ta maglalis. Aday, pasuguas ako be. Pasuguas ako nito. Palit og kuan, o saka kahang sigarilyo. Kay,
2: sige pa.
0: Tabako ko.
2: Sige pa, ang kwarta be.
0: Oh, dara. Sige.
2: Sige pa. Palit ako pa ha.
0: Dali dito ha. Sige na lang kag atubangan mo silpon. Day.
1: Oo.
0: Huwag ka ko. Huwag naman kakabadlong na itong anak ko. Nga nag... Kadaan daw sukad ka ganin ng buntag. Sukad pag-abot. Pag-ikan sa diras balay, padoong sa eskwilahan, bantayan ako, nagbangon silpon. Inigahuman kaon, mag-aray sa silpon. Inigahuman na po, inigabot, gikan sa eskwilahan, largo na po sa cellphone. So na, usa naman taon mo, iwan naman, usa naman lang, wala naman taon mo, kuan, wala naman taon na kukuha ko kakita ba nga magganang istorya-istorya ta ninyo. Kaya mga binakong ganahan ng takot na magbanding-banding kanibalay.
1: Naunsa man ka, batanon man na atong anak. Kung niya, usa pa, kanang, nganong di masag ka magkatun og cellphone kung ganahan ka?
0: Sa mga taga na naaday tayo silpon lain day nga.
1: Nagpataod man taog kuan, magpataod taog ka ng internet diri. O niya, instead of kuan, telepono ang ilang i-free cellphone.
0: Mau ba?
1: Oo, so ako kay antigo naman ka, antigo naman ko ka ng cellphone. O niya, di naman sa ko pwede ana kay busy kay kudris kusina niya, maninda pabubaya ko.
0: May pa ka, kay kamagkamaon naman ka ako, di pa magkamagkamaon ng kahig-kahig.
1: Okay, so, para, makahibaw ka.
0: Ang say tawag na silpon, kanang kahig-kahig, magsigig-kahig, ana-ana. Sige,
1: kanang kuan, kanang touchscreen.
0: Touchscreen na, kanang sigig-kahig-kahig.
1: Nay, na naato ang anak ay.
0: Ana.
1: Patudlo niya kung ganahan ka, ugma naman ito maabot.
2: Sige na pa, ang kuan pa, sigarilyo pa.
0: Oo, sabi, bebe. Ay, mao din ikong gisugo, dahil hindi man ni mao.
2: Unsa na imong pasabot ng sigarilyo ka naman ka?
0: Pula man, pula di man puti na unsa na maulag ginalagay ay magsige magog cellphone god nag ha Elisa na unsa na man tawag
2: kay sugo ko na
1: naglakaw na sa day na nag cellphone siguro kay para kuan dili laay ba
0: maulag eh magsige mag cellphone di naman lang makadungog og sugoon di makada dili makatarog paminaw ba sa istorya sa instruction kay magsige mag cellphone.
1: Ay sus, bayan ni mo Mario na sige ka managyawit diha. Kauna diha oy.
0: Sapot ko yun ito. Mauna ko kigday. Kumukaon. Ah, alam mo nila. Ang mga ito mga kabibes, basta kung saan lang yun, magsige yung nagkasuko sa Mario, ako asawa, akong bana. Sige na lang yung nagkasuko kay lagi. Kana laging silpon lagi ko, no? Di man yun siya ganahan, magsiging silpon-silpon ang akong anak. Huwag mo na, pagkasunod adlaw mga kabibes, kay lagi, naabot na ang katong pre nga kuan, sniper cellphone dito. Akong gipatudloan sa kong anak, ang akong bana. Kaya parang hindi na lang siya magsigigyaw-yaw ba? Aron dili na siya magsigin lang kasuko nga cellphone-cellphone sa kong anak. Aron po magkamao na lang siya. O gonya, maon yung mga panghitabo mga kabibes.
2: Ay, unsa man, ma?
0: Saan ganito, day? Saan ipagkungkuhan? Inimagigong taktiso magkaigunin niyo.
1: Time sa dong. Kaning imong amahan, kaning cellphone, wala man igamit diri sa balay, o niya, ikaw na namasad kay cellphone, atuan na lang yung ihatag sa imuhang papa.
2: Pwede ra kayo, ma.
1: O niya, kay para di ni siya magdibog, tuluin na siyang maayo diha. Ana niya, himuin ang Facebook, para napod na siya Facebook. Ako, naa naman ko iingon ana, pero maulagi, kaning nagka-edad na ta, na di nataganahan anang mo ukay-ukay anang cellphone kay busy kay tagpaninda kanina lang imuhang papa para di nakakasabaan.
2: Okay.
1: Oh,
2: ara pa o.
0: So man din na ba? So man din nang
1: oh, sige.
0: Ako isa na lang sa niya. Na-intriga ba ako gyud po no? Na-intriga po ko kay magtanaw ko ninyo, tanaw ko ning inday. Sige gyud paghid ani ang kamot nga res, sige pahid-pahid. Unsa na? Yeah, sige pahid. Unsa man day ba? Unsa man nang sige kakani mo anang unsa man sige kakani mo na ba cellphone?
2: So, una pa mag-download sa tag-Facebook pa.
0: Mao ba?
2: O niya, maghimo tag-account.
0: Sige.
2: Dari mo kung sige tanaw-tanaw sa Facebook.
0: Mao ba na dahil ka nang na magsayo-sayaw mga dagat?
1: Lahi po na.
2: Sa TikTok man to pa.
1: O, nausaman ka Mario. Facebook na kong giingon, dili TikTok.
0: Bina ko kayo kita, magugus ko mga kumpare po nga. Lingaw po sila po sige tanaw ng mga daga ba? Sinayaway na. Sinayaway po na
1: nang... Lukon ko noon ang mata ni mo?
0: Hindi, apili na lang anaday. Kaya nanay magsayaw-sayaw po. Apili na lang
2: anaday. Natanawag ko si Papa, mao.
1: Sumbaga ng imong amahan, diha.
0: Hindi na. Bebebe, o niya. O niya.
2: Di ba, nanay ka nang nanakay-account sa Facebook pa. Niya mo, follow din ta sa Kuan 93.1 FMR.
0: Ah, ato ipalo ning kaning Kuan, kaning blow-blow, kaning kanang blow-blow o propa.
1: Kaya na. Kaya para makakita kag na mga sayaw, diha. Nindot kayo tumusayaw sa Rikumambo. Grabe. Nilot kay to niya. Kato sila si Langganeda. May kay tumuikid. Kana, makatunjuk
2: ka na. Mamang akong tanawin sa Facebook pa sila.
0: Sige, mas maino na na. Sige, ikaw na day. Kay bahala day. Aron, makakita po ko kay mamagin na tanawin sa mga amigo. Kana magsayaw-sayaw gida yun. Sige, niya, human, mauna niya na. Pwede na kumatanawin ni.
2: Pwede na kayo niya. Mag-scroll-scroll na lang ka. Tanaw-tanaw ka dira.
0: Scroll day, tawag na day. Kana
2: scroll. Kahig. Kay kahig. Scroll.
1: Ikaw ko no?
0: Kani lagi, ano
1: yun? Scroll.
0: Kay gahig ba? Kay gahig.
1: Gani, ikaw kani.
0: Mauna nilagi. Sige. Mauna man kani. Kay ato ko dito sa kwarto day.
1: Ano magpakwarto? Medyo kanga na. May sala dire.
0: Di, ato ko dito. Kaya aron, mapokus ko ba? Mapokus ko sa pagkay gahig gani. Kay bawa, bitaw mo di patag kamaoni. Sigihan po tagtudlo. Mawaw sa taas tong anak. Uy, abi pa lang. Nagin tayo yung tayo ni kamahuan. Eskwila, biya tagpalis biya. Eskwila, biya tagpalis.
1: Palis?
0: Nahala. Dos kwarto day, ha? Basta mawaw naman kani.
1: Sige.
0: Kahig naman kani. Kahig. Nahala. Lindot po din, ha? Lindot sa ning inaniyon rin, mao din ni silpon day, bebe. Nanaw ko din rin, katong tanawon sa kong mga kumpare sa sayo, mao itong ganahan to tanawon. Kini, lakong gipraktisa na ning silpon. Lingaw, nagikuan ni pod. Bahala na kong anak din na magsigin ng silpon. Okay, yaman kong tuluan. Og mao to mga kabibes, nagkamao na gyud ang akong banal si Mario. Nakatuon na gyud siya sa kay gahig ko no, poong paniya. Og naiusa ka adlaw ni na mga kabibes nga nabantayan ako ba nga bisan og naligo, bisan og padong mo kuan. Naa gyapon magsigig gyapon kahig sa cellphone. Unya magsigir bag gisingisi. Og unya mo ni mga pangitabo mga kabibes.
1: Kay nang Mario. Mga tuog na kuno ta. Alauna na,
0: Launa na, dede?
1: Ganun. Unsa man, ha? Sige ra magkag-cellphone, diha.
0: Wala.
1: Makamata ra man taan ng imuhang, sige, katawa, diha. Nausagod ka.
0: Kung ano, naamang ko na rin mga makapakatawa ba? O niya, daghan kitang makitaan ng cellphone day, no? Lahi na ganda yung kani-anto ba? Kani-anto, di. Huwag kita yung matanaw-tanaw. Karoon niya na, naindaghan din his cellphone.
1: Mauday na. Kanang imong mata, o, namurot, nang lagong. Kaya, unsa na, eyebags?
0: Adi, ito, ito, nga diha,

0: Glong agasa man ni kadi ay ni kabuntag sayo panos na kadi ano na eh sige na ako sa nitiwason last na lang ni sayo last ng sayo. Nagkabantay ko sa kumbana mga kabayabs kaanak ko ba naungo na masiguro ni kumbana gid aning silpon ni hinoon. Naunsa naman eh, may pamaghinoog, wato na ko praktisi aning silpon. Wapan ako patuloy sa kong anak, kay sayo pa magay matuog. Apan, karon nga nakamauna, arinagin sa alas dos, alas tres, kay bahala ko nang mahalag magpuwa o magsige na lang isang tanaw ng silpon niya mga kabayabs. O guniya, nakabantay ko ba, nakamatikod ko sa kumbana, nakadalakaw, mulakaw ganimi, naagin na pagwapa da yun. Sa una, muraraman ang tanigwa, pero karon mag-jail na yun, unya, sputing na rin ba kaayo? O guniya, mao ni mga panghitabo mga kabayabs. Day! Ah, tana! Ay, ay, sadi pa di ay. Ah, asa mo to kung pulong puti? Kato ko isulob?
1: Eh, ngayon magpulong mga kamaryo nga, Arthur, matag-carbon!
0: Ah, alam, sa magkaoy. Mao na yun kay, baso hindi makakuan sa mga kudak-kudak po tapon. Lain kayo itong kudak-kudak.
1: Onsay, onsay kudak? Magpapipture kayo itong carbon?
0: Oo.
2: I-post guro na niya sa Facebook, maay.
1: Ah, Jesus, na day. Unsa ka naman in town.
0: Ibao naman ka, nga ko biyang mangkaliwatan. Apo yung mga Facebook-Facebook, kita gani ko diri o na ginag-ada ko ay parihang aprido.
2: Sige naman nag-maydi si Papa, magod. Wala ka kita.
1: Wala na ko nakakita, anak-anak. Eh. Wala na ko yung time, anak, magkahit-kahit po diya.
0: Kung ano ko ito, palihog na ako sapatos dahi o gatong jail na dito luyo sa portahan. Palihog
1: na. Uy, Mario, anong murang kag-asa mo, adto, anong magsapatos, mangkanga sa una, mag-ginilas na manggani. Kanya, sputing kay kanya, mag-alsara kag-guan ka ng bak. Kanang kuwan sa buwan?
0: Naunsa man po ka, oy nga nga, sa may gusto ni musumbana, lago kay naong. Naunsa man tawag kay bibi ko ato day, palihog kong kuha ato day. Akong pamada na luyos portahan diha sa kuwan.
1: Pamada na po?
0: Pamada. O niya,
1: magsapatos ko.
0: Ani agay. O sa mga taong gamakit antas ng mga print diyan na ba? Mga print na to sa Facebook. Na aman na i-print, print.
1: Sus, Mariusip ni mo.
0: Magkaan na to mga print. Ay, nausa ko na akong print ko sa Facebook ko ngayon.
1: Unya ako. Tanaw ko na niya akong gisulob.
0: Yeah, okay na na. Ay, nausa magka.
1: Basta wala naman gani ko. Niya ikaw na noon.
0: Basta na kun. O sa mga kaday. Oy.
1: Mula na may katabang ni mo, Ani.
0: Gina. Ko ato day kay magsapatos ko.
2: O, dara pa o.
0: Kana. Bebe, atos ko sa amin, be.
2: Kita lagi mo kay mura na tagapambalay niya. Si Papa kay murag asa pa ingon.
1: Ang buwan na ng imong amahan diha. Mercy.
0: Mr. Suave.
1: Dugay sa juga ayaw mo humanisig pa namin. Ngayon na pagipamahid siya ang dagway.
0: Dara.
1: Basta na bulbos ang imong amahan, Mercy.
2: Okay. Na, basin magi Usman, ngro na niya akong pulbos.
0: Sige, ma'am, maglalista na. Ando na ta.
1: Kapunta, ikunan niya mong dagway, Mario.
0: Uy, ang usama
1: nang naa sa imo ang ngabil ng lipstick, ka? Sa lipstick sa imong anak?
0: Abro niya. Sa magkay lipstick, ang angpog eyebrow na. Angpog eyebrow nga para matam na lipstick, ginaday. Mura magkagdi, babay. Mila na lang ka na. Ano to kay? Ano yan? Kuhain na kong kudak na yan, ha? Anda kay? Kuhain na kong kudak na gabot na to sa carbon kay pa. Magpakudak ko ba? Mag-anak ko dito na may mga buwak din, ha? Daghang buwak
1: na carbon. Unya, mo ato ka carbon? Nag-shades pag yun ka?
0: Ako na kung nangikuan ko nga.
1: Sus, ginoo ko in town.
0: Para ingnon nga na
1: ato sa kuhan.
0: Alejandra, buwak ang Alejandra. Pero naragot sa carbon. Carbon buwak ka na. Ah, basta kay nagunagon kay wa man ta kang adto nang buhak kang Alejandro
1: ang bias ko. Dili na diha, Jesus, kapoyan imo mag-drive pa kag tricycle.
0: Sige. Mao ni mga kabibes. Kadalakaw na mo magperte na gyud magkapagwapo kumbana. Pili ta kay buhok pirmi. Niya, pirmi gyud polo shirt gyud sulob. Sapatos, karsunis gyud mga kabayab. So, kanang ino natumpong nga ba nga, isputing gyud kaayo. O guniya, o sa kay gayo na mga kabayab. Sige, sig cellphone. Akong gikuha ayahang, akong gipangayo ba yung cellphone kadiyot. O, iya mga pangdali-dali o delete ang mga mensahe mga kabayab. O guniya, mauni mga panghitabo.
1: Cellphone ni mo, be? Nay, mata ni mo ay. Naglagom na ay. Wa na kay pahuway. Sige na lang kag-cellphone. Imbis magbantay kas tindahan, nagsige ra kag-cellphone. Sige, glingko, dere.
0: Tingbo na na. Kanina lang lawas sa tiwasunon. Dahil di lang ta magsige. Naunsa magapapahuway. Uy, wana ay pahuway. Uy.
1: Bisag na asa balay.
0: Kanina lawas sa tiwasunon.
1: Nagunsa na magkamaliyo. Bisag na asa balay. Nagsapatos.
0: Ang sa mga inagot tayo mga prendo, mga silingan.
1: Imo box, inaw kaayo. Sige kang pamada.
0: Kaya bawa magka, naman tayo mga, ako yung silingan na to ba?
1: Ambi na cellphone mo, be. Ambi na cellphone mo. Ambi.
0: Sorry.

0: Naisa,
1: nanangin mo man ang gipang-delete.
0: Dara, dara.
1: Hoy, una-una na. Nag-delete ka, no? Nag-delete ka?
0: Sa'yo, delete. Ay, sa'yo, nag-delete.
1: So, ikaw, pakakumbya kay ka. Pakakumbya ka.
0: Ganayin, dara.
1: O, nga nung dugay mo kay nanimugihatag. So, nag-delete ka.
0: Ay, sa mag-aayo, wala. Ay, ako rin kong scroll diha.
1: Ay, tsukong ilan-ilara, Mario, ha? Ang inyo biyang kaliwatan, mga baydor kayo.
0: O, sa, ha?
1: O, basig,
0: nag-intra-intra
1: kaliya, ha?
0: Lahi mang tao,
1: no? Sus, lahi. Busy na biki ka na yung cellphone. Kaya tagalihok, sige pagwapo. Mura kang kulitaw.
0: Ikaw ba, magsilos naman ang kanyang cellphone noon ako?
1: Nasus,
0: Nimo! Magsilos na magka-cellphone noon, na unsa man tawag ka? Sige na, ato na dito, lakaw na dito, may pag-manghugas ka dos plato.
1: Ah, kuyawan mo, no? Manghugas kong plato, o niya ikaw? Sige, raglingko, dere.
0: Na unsa man kain, eh. Ikaw ba'y babae, biya? Ato dito, pag-hugas ito.
1: Ika na'y bahala na yung amahan, diha. Kalakot.
0: Okay, ako sa nintiwas yung tanaw, nga ako gitanaw silpon. Arigin ko malinga, ang gikon yung silpon yun. Sige na, ato na nito, sige yaw. Hugas ito mga plato, ito lungag dito, kay kaong kuro taon-taon. Mga kabibes, mauna ni Ron, na yung mauna ni Ron, nakahatag na ko, kahasol ka Ron. Nakaanak ko sa kong huna-huna, may pagwan ako to low-ex silpon, akumbana. Karon mga kabibes, mura na yun, naungo na yun, upong pa sa uban, naungo na yun kayo kung ba na silpon, wala halos na lang, bisag mag-charge, magsige yun na siyag tulpok yun, magsige na siyag tanaw. O niya mga kabibes, ang nakapabalaka para magigudakol pag-ayo, nakahatag na kong kahasol pag yun ba, samot, nadungog magunilang kaliwat mga kabibes, ng mga baydor, o niya, pong palagira ba nila, nga di ko nuilisan, punan ra mga kabibes. O ni nakahatag na kong kahasol ron, unsa ba kaha? Wa baka ko anipon ina kaha? Wa ko ilisi, pero wa baka ko pon ina? Saan manin ako mga kabibes? Nambagi daw ko ninyo, be? Hatagi daw ko sini mga bulawa nung panguna-una. Hindi na lang taman. Ninin na bantog na programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FMR Cebu. Mary Jean. At oras mga kabayan, alas 2:36 na sa kahaponon. Og, kamo na minaw, katong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan og Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, mga kabayans. Mauna ni. Okay, unya sa itong mga kabayans, karoon nga na minaw sa itong mga radio. Sa mga nagtanaw sa itong FB page, pwede mo nga mo comment din na sa obos kung unsay mahatag advice ninyo. Ending atong sinder karon nga si Mary Jean. Ang tabay na bangga buhul mga kabayad. Nga na problema na yun si siyang bana karon mo si Eva. Kaya maulagin ni iyang gitutuluan nila sa iyang anak. Ilang gitutuluan og cellphone karon mura nagnaungok yun. Parang binamahimutang hindi mag-cellphone mga kabayad. So kasang iskinaha to ah. Sige yun ko nagtulpok mga kabayad. Mang nakahatag karon og kahasol siyang unahuna. Ang sabakanin niya, poong para ba kuno niya, nga nadungog kuno ni ilang kaliwat nga di kuno punan, o di kuno ilisan punan ra. Handlok siya mas iba, basag ipunan na hinoon siya ini.
1: Maugyod, kadudahan po baya kayo.
0: O, nakamatikod po ba siya nga, sa una, kalmar kayo, permirang kuan ra. Karon, di nagin mo lakaw, o di magsapatos. Di nagin mo lakaw na, o di magpersonis, o di magana ang polo shirt mga kabahay. Yawa no, nanhala. Mauna yung hacker problema. O so may angay buhaton ini niya mga kabibes. O so may inyong mahatag advice ato ang sender karong hapon niya. Nga maukinay si Mary Jean. Problemahan na ini niya hinoon ron kay yung bana nakahinayak naman gano'n. Oo,
1: nagmahay na si Miss Eva. Murag nabaguan sa cellphone.
0: Baguan gano'n. Oo, oh, niya ka na ang... Tinood ba gano'n po Miss Eva?
1: Oo.
0: Ako na ako'y kaila ini. Kuanto siya?
1: Ako, akong papa.
0: Kana ang nako'y kaila di mga kabayabs nga, gikan to siya na, kuan man to siya si iba, na priso ba? Oo, niya siyempre sa prisuhan.
1: Walay cellphone.
0: Oo, og na ang ganit dito, pero kanang tago-tago gano'n si iba. Mao to nga, nakagawas siya, pagkagawas siya Miss Eva, sus, kanang mag-cellphone siya, sige ginang ipakita ginang mga video, nawago niyo, tanawago niyo, kanang winana ba? Oo, nawago niyo, nawago ni DJ Rico Mambo, tanawago, sus, pero dugay rago ko nakakita na dito. Usahay pag magkaanak ha, sula sa di mo eh. Doon dahil magkakita anak kayo, upang kakagawas, nakakita na.
1: Kato mga mo lagi na mura siya dahil na baguhay.
0: Kato pag mga dogay na kay mga video mo sige hanagtanaw sa iba.
1: Kaya kuhain, first time man siya.
0: Oo, oh, nabaguhan na siya nga ka ng pag-abot niya diri, bas laya na. Abot na siya diri, nakagawa sa presuan mo sa iba. Naka, dito na siya nakahugyugid.
1: Hugyot?
0: Kanang nakahuygo na siya.
1: Huygo.
0: Nakahuygo na siya pag-ayos sa gig cellphone. Kaya kanyan doon, di pa man siya maka-cellphone gig kay lagi na asa dito sa sod sa bilangguan. Pag-abot niya karon na, kung ano siya ka na ang, siya nga nini, nakagawas na siya, mag-cellphone siya, sige, iya ginaipakita, bisag kinsa lang yung patanaw, nawago niyo, nawago ni Bejuha, pero askang, dugay na mga kaanam, dugay naman ni Bejuha. Dugay naman nakakita, anak, na, usap ka. Karoon pa malagi siya kita lagi taon, muna nga, usahay ba, makahasol po ninyo na mag-uhan cellphone ito ba? Okay, sa itong FB page, unsa may mga pong dinapan sa dili, paari tayong Inday Furl.
1: Yes.
0: Nag-inasara na siya karoon.
1: Oo, alone.
0: Sabay mo matambag na eh. Unsa may mahatag ni mong advice, ito ang sender nga
1: si Mary Jane. Mary Jane.
2: May pa na lang tato, wala na tudluan o kuhan ba?
1: Cellphone.
2: Pero, kay nanaman siya, kanang ino lang niya iyang bana nga, limitahan ang paggamit yun. Iyan tarong nung storya ba nga, limitahan. Kay dili na po maayo, kay medyo guwang na ba iyang bana niya. Magsige na lang cellphone.
0: Mao na din namang inabuhi.
1: Sige na lang cellphone.
0: Sus, paita ka, no? Grabe, pero di ba ginimalikayan ng mga kabayad?
1: Oo, dinood
0: yun.
1: Kaya ng mga nabaguhan ba?
0: Mga edad-edaran ka ron nga nag-cellphone, kanang murag nakalitan sila sa teknolohiya, Miss Eva. Murag ingon ana, kuan gid inani, nga kanang murag lag.
1: Makaana siya ba nga, ay, ninduta di ingon ani, no? Kay kuan, oo.
0: Mao na, sige, unya. Atong oras mga kabayad, sila 2:40 naman, time check sa ta, Miss Eva.
1: Okay.
3: Request 931.
0: Alas 2:41 kahaponon mga kabayans. So, niya, syempre, sa itong mga kabayans, ganaminaw, karong hapuna, sa mga nagtanaw sa itong FB page, o sa mga naminaw karon nga nag-text, dahil sa ito ang numero, di pa na ito mabasa, no? Di pa na ito mabasa ang mga nag-text karon dahil sa ito ang number, kay guba pa taon ang ito ang kuan, kani ang ato ang himan diri nga nagdaa sa kuan simpak ato Miss Eva. O niya karon sa mga nagtanaw sa itong iba page, Miss Eva, palihog din naglantaw.
1: Okay, nagtanaw karon sila si Ma'am Lorna Margarita.
0: Hi, Ma'am Lorna.
1: Watching and listening from Sambado, Cebu City. Be safe all and God bless.
0: Okay.
1: O niya, si DJ Hypo Bunal. Ingon niya nga, kahigasad kog appeal, DJ Rico. Anak.
0: Kahigasad din.
1: Tapos, ingon ko siya nga, okay ra na dai Mary Jane. Bahalag, naadik ang imong bana sa CP. Di man pud gabiyaan, dungagan lang mo. Maunay na kanindot kay One for All. Di ba,
0: bongga? Dungagan na raman, di man pud gabiyaan. Di man ilisan, dungagan lang. O na ron mga kabayabs. No, kisa man, kamo mga asawa ka rin naminaw. Kamo mga bana din na. Wapa ba mo makabantay? Wapa ba mo maka-experience nga? Murag yung unaanin na inyong bana, inyong asawa, nga murag ka nang nabaguhan sa cellphone. Na imbis sa una, kugihan kayo mo sa iba. Inigahapon, magsigil ko ang panilhig.
1: Karoon,
0: di na yun mga tagad.
1: Inimuad to ko no sa carbon, di Jerry Kumambo, kay simple ra kaayo. Nya karoon, di sapatos na.
0: Mauna.
1: Mag-shades na, nya pilit na kayo buho. Kanang yun na magpolo. Ana, unya.
0: Tinood biya po. Kani biya po ni Miss Eva ang cellphone. Tinood biya po niya murag makakuan yun. Makaguba, bitang pa-focus nimo.
1: Tinood.
0: Kaya naman. Kaniyan to, huwag sila'y, huwag sila maana, huwag sila'y cellphone, Miss Eva. Ang trabaho nga, ang mga lihokon, samaan ang pagluto o ganon, maatiman man dayon.
1: Oh.
0: Eh, huwag sila'y trabaho lain, huwag sila, pero karon malangay na, kay mas giyon na namang cellphone. Ari na makapanihapos gabi, nag-ayo kay man, nag-cellphone pa man. Kani man kung mag-cellphone ka mga kabayabs, di man kung kaingon sama lang, maminaw radio nga. Og maminaw lang kag radio, pwede rin naman pakusgan din ha. Makalihok na ka ba? Mabutan niyo sa puno sa giingon sa kuang lula kani adto sa kuang nga digi mas ganahan sa minaw radio kaysa matanog TV mas iba. Kaya ang pagtanaw man kun sama kani adto wa pa may cellphone. Ang kompetensya kani adto kani ramang TV o kaning cellphone mas iba.
1: TV o radio.
0: TV o radio nya karon og magtanaw kag TV kinahanglan maka magfocus da. Di man pwede nga magsamtang magusa kani na maglungag ka magtanaw kag TV may makita ra.
1: Wala may replay na poy.
0: Di mo na nga og magtanaw kag TV magsigig yung ka dito atubang, magsigig yung ka focus o tanaw mo ito nga. Anak kong lula, ayaw na ayaw pagsigil tanaw ng TV, may pagkanang radyo yung paminaon. Kaya
1: na.
0: Imurang pakusgan din ha, makadungog ramang ka.
1: Oh. Oh,
0: makadungog ra ka ba, dili ra ka kinahanglan nga magsigigigag atubang dito.
1: Mm-mm.
0: Magsigigigag ka ng magahin magigag oras, gano'ng magtanaw kag cellphone o kanin TV, di ba?
1: Yes.
0: Kinahanglan yung kamagahin og oras kay lain sa kayo. Okay, mag-cellphone ka din na ang kuan niya. Amo lagi na. Kay bisan pag unsa imong buhaton mi sa iba, bisan pag magsuwat ka karon, og magsuwat ka din na karon, naka sa imong opisina, magsigi kag cellphone. Digyo ka mga kuan, digyo ka sa imong trabaho ba? Murag digyo man largo-largo kay magsigi pa man kag unsa magudena na ba? Unsa man ang cellphone? Muna siya. Muna makakuan sa ahi, makaingon ta nga murag maka-delay yun is trabaho, Miss Eva, ang pagsigi og cellphone o lantaw anang TV.
1: Oo. Makarelate po ta ani kay nahitabo man po ni sa ato ay, di ba? Kung ikaw nakasabalay, inaana o mag-cellphone ka, o.
0: Mao gina, osa gina, Miss Eva, no? Example gina nga, kana bitaw, nigbango na to, nigbuntag sa'yo, kay mo duty ta, nag-alarm ta, alarm. Pag-alarm ni mo din hagaroon, pag human, punit sa cellphone, tatanaw. Madugay ni, huna, mahapit ang mga slow video. Astilan. Kalabi na nga kay mapukusan ng video, kay karon na, may mga video karon mabisag AI, Miss Eva nga.
1: Malingaw na ka.
0: CEO, kuno, mga CEO. Anak ako ng CEO, ha, ha. Bisag mo na na, Miss Eva, malingaw man ka na, magsigikag.
1: Oo, bitaw, no, na yung mga
0: drama-drama.
1: Oo, na po yung mga gahong-gahong, ay na, makuan dyan ka. Niya,
0: kasagaran kay kuanda yun, kanang ang katong anak nila kay ampon ko noon, yung mga tinod anak.
1: Oo, kaya na.
0: Ang gana day, Pearl. Relate siya, ano.
1: Oo.
0: Kasi mag-ano, ikaw man, naapunto yung ka na ang tinood dato, nagpapubri-pubri ko, no.
1: Kaya na.
0: Makarelate ka kay, yung mga mura magkakaros ang ganyan, no, masakpan, makaling na dato, gini siya.
1: Oo, kaya na. Kuan, bitin pa yun kaayo, kay kailangan pa i-download ni mo ang ilang app.
0: And ikaw man, wala na yun. Download app, pre. Pre ko, no.
1: Download the app for free.
0: Pero ito yung buguya ng cellphone lagi. Naalagi ng kabugo sa cellphone. Sige, unsay pong ni Kuan Basilio din ang isima.
1: Ingon si Basilio Rudolph, okay na nga magsigi og cellphone basta makadalikyat lang og ismering hoy.
0: Kana, di ginalimtan-limtan. Wag yun, ay nagkalimtan yung ismering hoy.
1: Unya, kaya si Kuan, nangihamba na si Mario, wala naman.
0: Wala naman ismering hoy.
1: Sige naman ang cellphone.
0: Antod ka daw ang magsigig cellphone. Ako yung uban, Miss Eva, dili mag-cellphone. Ang uban, nakabantay ko, magsigig doko dito, magsigig, kanan na duwa-duwa ng Kuan Bravo. Sana, duwa lagi ng paldo-paldo.
1: Okay ng Kuan.
0: Kabantay ko na, Miss Eva, ngayibong ko. Mura man to, ha? So, di ba kanilibog, no? Anak ko ba? Di ba kanikuwang-kuwang kay magpungkor sa the plane ba?
1: Oo, niya, nagkuwan na dito.
0: Sige, tuplok cellphone. Buong ko nga, sige mag... Dahilog
1: mga kanang mga yellow.
0: Oo, si magdahilog nagduwa na ito di ay.
1: Oo.
0: Pero wala tingog-tingog lagi mo si iba.
1: Ang uban sa DJ Rico Mamboy na kita ko nga nag-drive siya kanang murag ko andyan to na siya'y pasahiro nga gihatod pero abi na kung ang naasa iyahang atubangan katong cellphone nga monitor ba sa kung asa ang location
0: nagkuan
1: da ito.
0: Duwa da ito kuan. Paldo-paldo.
1: Oo.
0: Nagdahom ka kanang app nga kanang kuan Google Map. Sus pa ita bitaw. Mao lagi na no nakaana lang bitaw ta grabiha bitaw ron. Mao lagi na saon. Di naman gini mapugnan ni Miss Eva. Mao naman gini ko an karon bag-o naman gini siya nga henerasyon
1: karon.
0: Yes. Karun. Okay sa tong FB page Miss Eva.
1: Ingon ni Ma'am Loyna as an elderly age, cellphone is our enjoyment. Ako bisag walay trabaho, my pension monthly as a retirement as my situation putol pod ang tiil. And in left side ko no, ako walay masuko kay dili man kuminyo. Enjoy lang og naay cellphone if mo internet if no internet makes me sad. Ana ingon si Ma'am Loyna.
0: Mao reportawi ang kalipay mo sa iba. Pwede pa na nga labi nag depressed kay ka din ha sa ba more pwede sa nimo imuon nga kanaang sa Tagalog palibangan
1: pero nakasay usahay DJ Rico Mambo nga sa cellphone makakuha sad kag ma-stress ka sa mo tang makita kag mga balita di ha nga ingon ana
0: balita labi na kanaang kuan mo kanang labi na kuan mo sa politika
1: ma-stress gyud.
0: Oh, mana sila nga. Uy, nilansar na sko anday nga. Sus batia magkinaiyan.
1: Tinoo.
0: Pero
1: mana
0: no sa to mga ka-vibes bitaw karon niya gawas pa ini Miss Eva nga labi na karon mao lagi na katong nibalitaan na po nato dito sa Sambuanga nga nahitabo na po nga pagpamusil na po na
1: usan. Oh,
0: mga batan-on naman mga kuan ron eh, unsan mga batan-on ron. Sige. Oh niya kisa pa man diha Miss Eva na pa din ha. Ikaw inday Pearl napakay mapuno-puno din ha.
1: Yes.
2: Wala.
1: Taod-taod pa ni nato siya mga kaumay.
0: Isip batanon. Isip batanon na lang. Kanang isip ka na ang batanon, o niya, apil na, kuan gito ang generasyon karon sa cellphone.
1: Naabay limits?
0: Ang saman, ang samay angay buhaton para nga ang cellphone dilipon mapalabian o gamit.
1: Kaya
2: ako kay Merag, medyo masulti, pero ako nga, kung kagalingan kay Merag, avid user, siya kong cellphone. Kaya maabot siya 8 hours siguro sa usa ka adlaw. Yan na siya kagrabe. Pero, ang paggamit siguro sa cellphone, butangan niya po na itong limitasyon is bisag ka nang kami, mga batanon pa, kay ka nang, ay, nani, na-diferensya sa mata. May chance, magka-diferensya ka sa mata, kay sige na lang kagtutok sa cellphone. Dayon, kuan sa disad, maayo nga magsige lang kag social media, pwede man po nga nakailain buhaton,
1: kaya
2: nga. Kuan sa ang gamiton jud anang inanaon ta mga cellphone kay pang eskwela girl inana
1: kana mag-search
2: inana
1: unya kuan connection sa
0: pwede
1: mga
0: sa
2: sa mga friends inana
0: pwede sa na sa pagginupyahay imo lang isin picture dito na isin
1: kana pwede gamit po na siya kung manglibak mo kana magimo GC
0: magamit na dapat kay gamit na cellphone nga naman og manglibak pwede ra sa cellphone ano magginupyahay sa mga estudyante pwede ra po dito nga isi picture imong kuan bit
1: pero unya kung ansan mag cheat food pwede sa cellphone
2: na mga AI man
1: naidaghan yun
0: na sige na pwede kang daghana bitag trabaho ng cellphone mga kabay unya muna magkaingon buta nga ang cellphone dako sa gid kay gamit mga kabay no dako kay gamit na to kay lagi o sama anang natay mga kanang natay kaparentihan nga nasa laing lugar dali ra bang kay manghawag na lang ka din ha naanda yun. Di sama ka di ato nga 30 taong huwat-huwat sa kanaang karos amabot ang suwat.
1: Ang sa ako apong Papa DJ Rico Mambo kay amuan na siyang gikuanin og cellphone kay in case ba kung emergency o niya
0: muna.
1: Kanang panggabi ba iyahang duty niya matawagan na namo di siya ka maumo text kuan kana rang tawag video call o kana di ipod siya ka maumo chat kana rawa na mo gitudloan og chat
2: inana mo siguro mga papa ko papa sa inana sa tawag
0: tawag siya
1: kana.
0: Ako lang nitanda sa YouTube unsaon pag chat na may tutorial. Bitaw ay sige onya alas 2:51 na Miss Eva. Salamat kay Inday Pearl ha. Okay sige. Onya karong tawdaan mga kabayan sa tong pagbalik magkaoban na to si Uncle Boy DJ Pamela apan sa dili pa. To sa ning play ang usa ka commercial Miss Eva. Okay na sa mga kabayans karon sa to ang pagbalik magkaoban na to si DJ Pamela ug si Uncle Boy onya syempre sa to mga kabayans nga naminaw mga kabayans hantud bata sa alas 4 nga mag-uban-uban ini nga to nga programang Request 931. Ang ipangayong away sa to ang sender mga kabayans nang dahil sa pag-ibig by Tutsi Gibara. Tari paminaon, dinhilang sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga kabibes, mauna ni
3: FM Radio, favorite music radio
4: 93.1, mauna ni
5: tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
6: Simpatiko.
5: O romantiko.
6: Romantiko.
5: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: oras magkakabayan sa alas 3.24 na sa kahaponon. Ikamon aminaw sa atong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan of Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu, mga kabayans. Mauna ni. Okay, sa mga kabayans ganoon, may hapon sa pag-usap. Welcome ha sa ito ang programang Request 931, mga kabayans diin. Sukad na sa launa sa kahaponon, hangtod sa alas 4 sa kahaponon. Sukad sa adlaw nga Lunes, mga kabayans, hangtod usab sa adlaw nga Biyernes. Okay, then as Miss Ibang, din si Pamela Angel Boy, pasok. Okay, kumusta ang maing hapon sa ito mga kabayabs karon? Onya muna, paspas kayong oras. Alas 3.25 na, onya sa mga nag-snacks karon. Onsa may atong sundan mga kabayabs? Ah, sundan naman. Onsa may atong snacks karon? Onsa may iniuhang giparis sa suman? Oh, lang ka na suman, onya baka ha. Kaniang kamuting kahoy, baka ha. Onya, onwa may kamuting kahoy, arin na lantas nilong ang saging. Wapo nilang ang saging, arin nilang tas barbecue. Oo, oh, di ba ka mga kabayabs, arin nilang tas sa kanaang. Unsa may mga nindot kaong kaonon. Unsa may mga lami nga sima-simaon sa hapon mga kabayabs. No? Hanan hala, sa ato mga kabayabs karon, pagkosgin ni mga radio, onya sa makausap pa ni Miss Eva o Didi Pamela.
1: Ano sa mga kabayabs karon, ang atong sender Miss Eva, ang mga katong si Mary Jane.
2: Yes.
1: Na problema sa yahang bayna kay mo lagi taon to. Unsa tong kuanan niya, Miss Eva?
2: Kuan, kanang nausab. Nausab. So, kahit nakat-on o cellphone.
1: Kaya na, mura ko nung dako nagkalahian ba, Ana, ino, Miss Eva? O niya, di jiri ko, ma'am po.
0: O niya, sa itong mga kabayabs ganun, Miss Eva, sa DPD ay... Okay, sa dili pa di ayon sa may imong mahatag advice, Miss Eva, sa itong sinder karong hapuna.
2: Okay, ang ako ang ma-advise ni Mary Jane nga pwede ramay na nga nakat-on og cellphone ang iyahang bayna. Iyaha lang yung pag-aistoryahan nga dili pala palabihan. O niya, ibutang sa lugar ba ang pag-cellphone-cellphone kay dili na po na maayo nga magbinuntagay na lang. O niya, na ang idara na baya, doon lang kayo sa sakit. So,
0: mauna.
2: Oo, mas maayo nga i-minimize na lang na ang cellphone kung mahimo kung di jud siya mo pato o hala barguhig cellphone. Oo, kana onya imo siyang istoryahan nga kanang kuan nag imo siyang istoryahan pasabton nga dili pwede nga magsigi na lang og cellphone onya ang trabaho on wala na lang dili na siya makatabang-tabang sa ilahang mga ilahang negosyo or kanang naay mga kuan og kana sang mga pagduda niya iha na lang nang obserbaran og naabadyog kabuangan lain ang iyahang bayna o siya ra jud na sa yun, anak, kay sila may sigig kuyog.
0: Mauna, nanala, DJ Pamela.
1: Mauna, para po sa kuang, kuang na lang, kanaang yung anak lagi, o diba, embargohan nila ng cellphone, o kanaang din naman ganyan siya patuo, kuain na lang nagkuan, batere ang cellphone, o baka kanaang charger. Pero mo na ano, mo na lagi makaingon tang usahay, makanindot ang pagtudlo, pero sa hipon, makaingon tang may pagwatudlo eh. Murag na hasol naman hinoon ka anak karong imong tinudloan. Nilabaw pa man hinoon na kaungo sa imong anak ka mag-cellphone. Mas na. Ito yung dabi taon. And hala! Ay ka nalay ko ano na. Istoryahin na lang ang bana ni mo. Nga nganong na. Di pala bi ano. Kay mo na lagi. Makadaot man po na. Labi na sa gingon ni Miss Eva. Ay dara na. Kanaang dapat matugnag sa'yo. Dapat kuan. Kanaang dili na magsigig puwaw. Apan magsigi naman hinoog pulaw. Kay magtanaw sa iyang cellphone. Ang Queen Boy.
0: Mao na, nanhala, ikan na libala ng bana ni Muday, ikaw tayo nagtudlo, anak, no? Mahab ka ng tinudlo, anak, karon ikaw mo na problema, anak. O baka, parang akoan, ikaw sa pagsilpon sa dahantog buntas. Oh, kana makabantay sa siya nga, di, dahi maayo po, dahi da. Oh, mo di man ganit siya patoo, tugbangin na lang. Oh, pagsilpon po naman sa, bahala ka din na, basta di ka matuog, ako po, magsilpon sa kong ako, direk. Oh, tanaw na tog lalimbang magsigig badlong aning gahe kay go. Amo na siya. Nanala di jeri ko mambo. Again, ang atong oras mga kabayan sila 3:35 na. O niya sa kahaponon. Umaw na, gana ang ingunaan na lang. Istoryahin na lang na day kay Suda po daan ang dinapun siya patuo. Ay, mura labaw pa man sa batan. O na niyang style. Sige, silpon ni noong idara na. Saan mo pagpanginabuhi o darong. Huwag sige na lang di siya pagkatubangan na yung silpon. Basig mag-vlogger ni siya. Basig na siya na hauna po ng kulboy nga. Ah, mag-vlogger ko. Mauna'y karon panahon na, bahalag idaran. Basta mag-vlogger, magkwartahan man. nala. Base ko na siya planong mag-vlogger di ay, no? Kay mo nang magpasigis siya, pachuy-chuy mga kabayes. Di na siya mulakaw kay buong pa niya, magpa-picture siya dito sa carbon. Base mag-vlogger po siya di ay. Wala kay ba, base ko viral yung mga video, magkakwarta mo siya basta viral, no? Nala. Ang sibahi lang, kay base na madato mo ano day, no? Saon na lang. Okay, unyawan naman tayo kong oras mga kabayes. Uncle Boy, DJ Pamela, kayo na Miss Eva.
2: Sa mga gigapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o kasumbungan, sa ilmang sinatian, sa kinabuhi, sa kasakit o kalipay, din na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Sophie, bye and good afternoon mga ka-vibes, Amping!
0: Okay, salamat kayo niya DJ Pamela.
1: Hala, kung nilang sahab si DJ Pamela, maging honest natin kayo na nilistart doing. Naghang salamat o may hapon, mga ka-vibes. Bye-bye!
0: Uncle Boy! Alright, mayong hapon sa ito mga ka-vibes. Huwag ako nalang usab si Uncle Boy ninyo maging on. Tiguang bitaw, paniti, di bataros, di jere kumambo. Okay, unya sa ito mga ka-vibes, karoon na mila mga manindot ng mga sonata. Dayon, ang replay sa ito ang drama mga ka-vibes karong gabi, no? Unya human, playlist na po ta, mga manindot ka pong sonata. Haron nga makatug ta, unya gabi. Wala naman tayong oras. Ito nakauban ka kanina ang atong chief engineer si Sir Virgilio. Karon si Redgas, si Ma'am Junits, Sir Gabriel, atong station managers, DJ Langganida, mga ka-vibes. Nagang salamat sa inyong makanunan ng pagsunod sa itong mga programa. Sukad ka kaninang buntag, hanto din ng orasos kahaponon. Sa di pa ta mubiyas kanginan, magbilin ta. Ay, sa di pa di ay mga ka-vibes. Ako na lang usap si DJ Rico Mambo. Magingon, lihok na. Mintras sa iyo pa. Mintras sa may panahon na payoras mga gustong buhaton, buhatan ng mga ka-vibes. Alas 3:37 sa kahaponon, sa di pa ta mubiyas sa kanginan, magbilin ta og mga manindot ng mga sunata. Dinhi lamang sa atong paboritong Radyo Sumbo, Kabisayan og Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mayong hapon mga ka-vibes. Bye bye.
3: Request 931.
4: Request 931.

0: destacada ninan, Ati Bay.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langga neta.
1: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

sa kamatuoran nga wala nay kamo. Programa pa sa yawon ka kay lagi. Oh. Gitay-an na ang mga lutahan. O so tawo na mag o magkagot na magkagot iglihok no. Kinahanglan na tiltilo ng taya sa inyohang mga joints. Welcome sa itong programang Buntag na Vibes! Siyempre, kapan yung ubos ng alagad sa kahanginan? Wanay lain, ako ni, kaog mani. DJs, bracket go na to ang sabain. Igat!

Kasal dia karon, happy wedding. Katumanga nagfiesta, happy fiesta, happy anniversary, month sari, week sari, day sari. Og syempre, happy tang tanan kay nakamatata karong buntaga. Dagang kay salamat sa kaitasan. Nagpasalamat na ba mo diha or giuna ninyo ang inyong pagmarites? Dili ta malimot pagpasalamat sa kaitasan nga gipukaw ta, gipa matatag sa iyos kabuntagon. Gipalihok ta, gipabangon ta. Ha? Oh, di gina nato kalimtan matag sa iyos sa kabuntagon. Og syempre, naana po tayo panguta na karubuntaga. Nga may hinahanglan sa inyong pagtubag. Oh, napaka-paka eh. Nagpaka-paka. Oh. Ato ang pakutana pangutana karubuntaga mao ni. Giunsa nimo pagsulbad? Oh, laka ni. Giunsa nimo pagsulbad katong panahon? Nga giilad kas isa ka tao. Oh. Giunsa nimo? Oh, giunsa nimo pagdala? Giunsa nimo pagsulbad? Oh, katong mga panahon nga nailad ka or giilad ka sa isa ka tao. Oh, sa mga gustong motobag, usama na nato, amin tayo text line. Oh, unyan na lang tatod, mag-live ka sa TikTok, unyan tatod, mag-live ka sa TikTok, dito ninyo, ipang-comment inyohang mga tubag, mga ka-vibes. Oh, unyan tatod, mag-live ta. Kung namin tayo, mala, sige, mamainit sa ta, pamainit sa tiyan. Oh, pangapi. Potot si kuate. Oh, malunggay pandesal with hot choco. Ay! Bahaw giswaan og kanang kape nga kanang sa tawag na kanang pinagod nga kuan kanang mais. Oh, di ba? Oo, pinaig nga mais nga adunay gisagolan pod og luyang. Piti. Osbo na to pagkutan na karabutan ka giyon sa nimo pagsulban or giyon sa nimo pag handle. O ay handle. Katong panahon nga nailad ka or giilad ka sa isa ka tao mga ka-vibe. Alright? Sige. O asa man na to ipadangat. Huwag matay text line. Sige lang, unyan na lang sa to live sa TikTok ha. Unyan ang taon-taon. Mag-live ka sa TikTok. Sige. Uliumi sa inyong radio dyan. Pangapi sa mo. Pangapi. Kape.

Welcome mga kabans, alas 4.42 na sa Kabuntago. Ano ka man namin nalagay po sa programang Buntag na Vibes. Live na takaroon sa tuwang TikTok account mga kabans, DJs Bracket Gun na to. Ato ang pangutan na karong Buntaga mga kabans, manginahala sino pagtumag? Yun sa ni mga pagsulbad or paghandle. Oh, sa katong panahon nga nailad ka or giilad ka sa isa ka tao. Oo. Imo ba na amigo, amiga, kaliwat, kadugo, giilad ka, giunsa nimo? Giunsa nimo pagsulbad? Hello ni maldito ang tisoy. Maldito ka soy ha, soy maldito ka. Good morning to Jay Boy, good morning to Larry, good morning. Oh, giunsa ninyo pagsulbad? Or giunsa ninyo paghandle? Sa panahon na ikaw na ilad or giilad. Alright. I-comment lang din sa itong live sa TikTok. I-comment. Good morning, boss. Pero ayun na lang i-mention akong name kay Lain. Oh, lagi Lain bitaw. Importante din ni Lain og now. Ang pangalan ray kuan Lain pero kay bawo ko si Joseph. Joseph. Good morning, Sip.

Iunsa ninyo pagsolbad or paghandle katong panahon nga nailad ka or giilad ka. Oh, na-scam ka. Oh, ana. Oh, giunsa ninyo, giunsa.

Kionsa ninyo pagsolbar o paghandle? At atong panahon nga nailad or giilad ka? Oo. Giilad ko sa akong kadugo dol, pero nakaya raman pod og solbad kay gi. Unsa man ni? Ay, bad man na, oy? Ila to po niya, basahon ay kay bad na, oy? Pina po na, ano, oy? Kakuya, wani nga comment, oy. Ako nga ito, dolgi, inom rana kong tuba, dayon og inom sus. Maot man di ito, ang nangilad na ko ka na. Ito di ka nga chicks. Chicken, de chicken. Hello ni Mambing, good morning, Mambing.

Shumoy! Good morning, Shumoy! Sige. Katong panahon nga giilad ka, yun saan mo pagsulbad or yun saan mo paghandle? Nahilak na ba ka? Nahilak? O, katong mga ni-text, atong text line, pasensya na ha, wala pa atong text line, dili pa available. O, dili pa available. Good morning, DJ, shout out, there is to Bigon Bohon! O, ikaw ka nang ma'am or Miss Rebecca. O, nakasway na ba kang giilad ka? O, yun saan mo pagsulbad? Yun saan mo pagsulbad? Ang tanayin ng mga pagsuway? Hello ni Dynamay Imba, good morning!

Good morning, ni Inday, kisa na eh, buli. Uy, bago lagi mong name, Bulingit lagi. Sosyal lagi kayo, Bulingit, ha? Sosyal na. Good morning to Ma'am Dina May Imba. Good morning. Oh, sige, giunsa ninyo pagsulbad. Giunsa ninyo paghandle sa katong panahon nga nailad ka or giilad ka. O, giilad baka wala ka kaila. Giilad baka sa imong kaliwat, imong amigo, amiga. Iksoon, on sabag, giunsa nimo. Giunsa nimo nga ma-get over nimo, masulbad nimong tanan. Hello ni, asa ni, blooming jud ang bahay basta bagong ha! As in. Okay ra lods, nga giilad ko niya kay giilad pod nako siya fair ang laban kana. My goodness, ilame. How to be you po, ilame? How to be you po? Dalera na ay solbadol, smile na lang na. Oh, di ba? Asa na akong sa smile ba? Asa man. Oras na to, alas 4:49 na.

ko DJ sa Kuyab sa una pero nasolbad gihapon kay Gilisa giislan kong duwa. Di mo giilisa ni mog duha? Sure gyud na? May, main klase. Main klase. Oh, makuha po tato mga tigpaminawa no nga K-pad ano, nagsalita sa atong text line. Oh, pasensya na gid kayo kay dili pa available atong text line mga ka-vibes no, dili pa available. Oo, sige lang. Basin sunod ugma po or sunod simana o kano sa abas available na atong text line ha. Sige, paminaw lang sa mo diha. Unsa or giunsa nimo pagsolbad or paghandle katong panahon nga giilad or nailad ka? Katawan na nimong gupit. Oh, mana diha, aligre kayo. Usa man nga katawan na akong gupit.

para sa iyo kay ni biyahe, mga drivers, mga security guards, good morning, mga tanod, mga kapulisan, ratsada ninyo tanan gikan sa drivers, mga vendors, good morning. Siyempre, dili pod nato kalimtan ang atong mga inahan, atong mga ginikanan nga sa iyo kayo sa buntag nagtikaw-tikaw. My morning, my buntag!

Walay problema DJ nga giilad ko niya. Kay nailad pud siya. Ay. Mga na kayo lad. Wana ko gi sulbad kay gwapo man ang gipalit. Oh. Irisin ni mo bulingit. Oh. Merisin ni mo kay nakauyab kag nakangi mo giilis gwapo. Oh, merisin. Maro kay bulingit kay ang gipulis ang uyab kay afam. Nasakpan ako gapo nag live nay afam. Good morning sa mga taga Bohol, mga taga Negros, mga taga Leyte. Good morning.

Ang gupit pa lang, patok na, o, di ba? Ang gupit ko is pang ano yan, pang elementary, ano, pang kinder, Sige, giyonsa ninyo pag sulbad, giyonsa ninyo pag handle ang sitwasyon sa katong panahon nga giilad or nailad ka. Kaya ba, magig ko nga, imposible, magig ka mo, agig, nailad ka. Yun sa mani mo pag sulbad. Good morning ni DJ Clifford. Hello ni Carol Mark Castro. Good DJ, pasyarat ako sa asawa ko, si Carol Ribosora sa Ilocos Norte. Naminaw ni mo gikan ni John. Mau ba? Oh, good morning ninyo dia. Good morning. May pagpaminaw ninyo ha.

Carmelita Lamayon. Hello ni Ma'am Michelle, good morning. Yon sa ninyo pagsulbad ang sitwasyon? Or yon sa ninyo pag-handle? Kato panahon nga giilad ka? Or nailad ka? Shoutout rin sa Taiwan! Noy, mayong buntag nyo sa Taiwan.

Good morning, Mr. Nice. Good morning to Flora. Good morning, good morning. Good morning, DJ from Naga City. Mao pagay pagmata nako galago po ng radio kana. Oh, Kuya Kibs. Yun sa nimo pagsulbad, Kuya Kibs, katong panahon nga nailad ka or giilad ka, Kuya Kibs. Sige daw. Magandang umaga, Mr. Nice. Oh, ang katanungan po natin ngayong umaga is, paano niyo po na-resolve? O paano niyo po, na-resolve? Yung panahon na, sa Tagalog ka nang nailad? Ato sa search me? Yung panahon na niloko ka or naloko ka or na-scam. Ganun. Paano niyo na-resolve ang sitwasyon?

Maulan! Asa naman to? Maulan na! Maulan na morning! Sa imo diha, DJ from Quezon City. Sige, pag-iapun ulan di idea ninyo, ha? Oo, oh, amping-amping mo diha. Ingat-ingat kayo, ingat-ingat. Kato nga time, DJ! Galingaw-lingaw lang nako sa TikTok. Oh, mao na diha. Galingaw makaka, na Ma Michelle, ha? Sa panahon nga nailad ka. A great pod ko, DJ Oy. Happy Ila Day. O, muna na. Joseph Nachon. Ila Day ka? How are you, kuya? I'm good. I'm good. I'm doing fine. Ikaw, how are you? And shoutout sa akong ugangan. Kanhing konsentidor dia sa Kugon, bye bye. Kani si kwan ba no? Junjun ba no? Kani kani mga hugot ba? Onya sa iyon rana sa Sulbaron di Dol. Una-una rang adagan pagmas guwapa niya. Oh! Kani inyong pagsabot sa nailad or giilad mo, ha? Depende na niyo sa inyong pagsabot. Kaya pwedeng nailad or giilad mo sa inyong uyab or giilad or nailad mo sa kanang naay o sa tawag ka na kanang kontraktor o sana. O sana Brito sa Prince Fasa DJ. Good morning. Tiniis ko ang lahat. Akala ay totoo. Pastilan. Ganon ba? Oo, Madam Flora, ganon ba? Hilak-hilak primero DJ Dayan pag ka-move on ako. Oh, makipagbalik, then I said never, never again. Oy! Hard to get? Oh, nagpa-hard to get na ka, ha, Ma Michelle, ha? Okay ka na, okay ka na.

again, part to get, yes. Best revenge doll kay kana magkita mo otro, makarilis ka nga. Ahak, di man di ay guwapa, hoy! Kani po si Junjun, bano kay maninood po ba? Ayaw po pala bi paninood, Jun! Kalma lang ba? Kalma lang! Moshi, good morning, Moshi! Tara, DJ Maintenance Team, Building 12! JR, Christian, Dave, GV, Nelwin, and G-Boy! Tara, sangko na minyo noon ko og ibang lahi, DJ Kana! Monay best revenge, mangita og afam! Oo! Pinaka mangingilad nga patago doll ang mga babae. Oy, di po ta sure. Oh, di ta sure ay. Oh, hilak sa una 10 years naging maa, naging matter because of children. Kala ko single kasal pala. Oh! Nakakaiyak. Grabe na, 10 years na waka kay baong nga minyo di ay pastilan. Onya, ako ba, bitodol, if magkita may ako kanhi, lamiing nun nga tao ka ba? Hoy! Yan na to, pagingon ni mo nga, tao ka ba? May usadi? Hindi, bagay, bagay tayo. Ah! Kundi ka ni maingon nga, imaingon nga, tao ka ba? Maingon siya nga, hindi, hayop. O, oh, hayop, hayop ka, hayop. Pag-uli na ako, DJ. Makigbalik unta, pero dili na ako, DJ, kay daghan na kayo lain nga gi... Ay, mauba. Gimingo po to ni mo, ay. Gimingo po to ni mo, ay. Kamingan, magin na. Basta magin na, gimingan na. Eh! Oras na to, alas 5:02 na sa kabuntagon! Kamu na may nalaga po sa programa Buntag na Vibes, ang programa kong diin. Lingawon ka! Oo, lingawon ka, kay wamang ka malingaw. Bukawon ka! Bukawon ka sa kamatuoran nga giilisan na ka sa imuhang silingan. O pasayawon ka unyang taod-taod kay aron. Mahimong healthy. Mag-exercise, ha? Mag-exercise.

oras, ato makabab sa lang 5-4 na. Good morning! Isoto si Yumi Silidonio dere sa daan pa, singga pagmatanaday. Tama ka Yumi, sinagtinapulan ka man Yumi. Tama na Yumi, kay mamalhin ang kataskabaw Yumi. Yumi, bangun na ha, bangun na. Good morning to Jeron Villaruel Galima. Good morning. And good morning ni Pisces. Pisces. From Singapore. Good morning.

Alas 5:06 na sa kabuntagon, mga ka-vibes. Oo, ato pangutana or pakutana karabutaga giunsa ninyo pagsulbad or paghandle katong panahon nga nailad or giilad ka. Wata kay bawha kung giunsa mo pagilad, giilad ba mo sa inyo ang juwa? Giilad mo sa inyo ang kaliwat, igsoon o unsa ba? O depende sa inyo pagsabot. Morning sir, pasarat mi diri tanan kahis family, nami diri tanan, no? Asa minin nyo hadapit, ha? Hello Nilipong TV. Ako lagi po sa Ginoo. Kay og mobalos ta labaw pata sa usa ni tuok niya. Ah, mo na dia. Sige, mama ka. Mama ka. At ang ipon ninyo karong taon-taon, ito ang pasumba, ha? Oo, magpasumba taon yan taon-taon.

oras na ito, mga ka-vibes, alas 5.15 na sa Kabuntagon. Ah, today, good morning, no, ang mga suki na tunting paminawain. Siyempre, Nadia, sa mga walang tulugan o bangkog yan, yung mga Marshall sa Lapu-Lapu City Hall. Good morning, mga kaubanan ni Papa Alfonso Basalo diya. Good morning nila ni Felix Boy Book, Nadia, si Jojo Vilhumansing, Jonas Lozano, Richard Aliezer, Jeffrey Daitol, Jake Asillo, Carlito Rodrigo, Gary Vince, o si Ronald Pantoniala. Good morning nyo diya, mga nga sir. Good morning sa stall number 94 sa Gina Dried Fish diya sa May Tabuan Public Market. Good morning, Ma'am Gina. Siyempre si Bossing Junjun Hubay. O ni JJ Hubay sa May Liyong Alang-Alang Mandawi. Good morning. And good morning po sa akong amahan o ginahan sa May Sityo Kanmangasang Barangay Adela Poro Camotes. Akong amahan Hermine Hildo Midogo nato giya mga kaubanan ng mga lay minister. Diyan sa municipality of Poro sa Santo Niño Parish diyan sa May Poro no. Mga lay minister, ma good morning, good morning. Akong inahan Lolita, Lita Gunato, good morning. Siyempre si Tio Ili Gunato sa May Sityo Kapasanan Barangay San Jose Poro Camotes, good morning, good morning. Si Tio Iber, si Tia Ellen, good morning. Kapag ikaay na loko o na scam, kailangan mong kumilos agad. I-save ang lahat ng ebidensya. Kana! Ang pagresolba sa ilad ilaron sad. Kana! Sakto na! Main klase, sakto na!

programang buntag na van. Ah! Ato pangutana karong buntag, giunsa ninyo pagsulbad or pagresolba? Sa katong panahon nga nailad ka or giilad ka. Oo, giunsa man ninyo? Oh, ingon dere si asa naman to? Oo, kung unsang ilang gibuhat ni mo, ibalik sa ila para makamata. O kana? O siya, natuog yan eh? Kung mangungutang utangi sa sobra pod, ha? Grabe ha? Mga maugin, mga panimalos na mga panimalos. Mora diya. Good morning, good morning, good morning! At tangin niyo ito pa zumba karong taon-taon mga ka-vibes ha? Tangi, tangi, tangi na.

Oras na ito mga ka-vibes, alas 5.27 na. 27 sa Kabuntagon. O kato mga na-duty karon alas 5.30 or alas 6. O pagka panikaisikay naman, katong na-klase alas 5.30, unsa naman? O magligid-ligid pa kaniya? O bangon na! Oo, bangon na, bahala di maligo, basta kay mukha ondaan o sa matog skwilahan. Bahala magpitok-pitok imo mata. Good morning! Magkato na yung mga trabaho diya, na yung mga trabaho, oy! O, kada mo diya, panikaisikay na. Mayang morning, DJ Sprake, sarot kong Christine Marco, nga bagong ligo, kay padong na duty. Oy, Christine! Hala, sige, maniho niya, Christine. Good morning ni Carlo. Good morning to Laura Vlog. Oh, good morning! Giunsa ninyo pag-handle or pag-sulbad katong panahon nga nailad ka or giilad ka? Akong gibuhat, DJ! Nag-move on na lang ko. Ako siyang gipasagdan o akong gipaprove niya nga sayo pang iyang gibuhat diri nako. Kana! Mao na diha!

Kung magisgo ta og ilad or mangingilad, DJ, wag na ipili, bisan imo pang kaliwat. Basta, sorry, kwarta na ihisgutan. Mangita ginagpagi nga mailad ka. Maon ba? As in? Opit ko ng mata para dili na...

na eh, dili makakita. Ila kuya, pula ni nga comment, oy. Minal dito mani, oy. Good morning, Mama Rilyn. Shout out ko sa Bolo family. Good morning. Oh, from shout out ko sa Bolo family from Ma'am Dina May Imba. At tangin ninyo karong tatawa na itong pasumba, mga ka-vibes. Ang dama na ninyo mga iskipin. Magpasumba taog on saman, mga 80s karon ato izumba. Sige, mga 80s karaan ka na. Shoutout from Manila. Hello ni Imine. Good morning, Sir Imine.

Sumbatag 80s, karon 80s, mga retro. Andama dan inyong stepping diha, inyong radio volume eh. Ayaw ilimit ang volume, karon di maguba. E kone kung namo dyan kong speaker diha, kay na. Na, oh, muna diha. Good morning sa mga taga-Sayaw, Cebu nga, good morning! Kanunay naman minaw diha, mga Mangyaw family, Inicio family, Lumbra family, good morning, good morning! Kung balik-balik ang pagpangilad o kiragyod nga pilion nimo, imong kaugalingong peace ka na. Katagsara nimo tingog ni si Mitchell TikTok Shop. Pero pang iyang pagtingog, grabe ha. Na-hid shot ang liog sa iyang tubag. Naigo ang iganan sa iyang pagtubag. Andam na ba mo? Alas 5.31 na? Andam na dahil kayo magpasumba na ta? Dubai, pasumba!

Sarili pa ako magpatigulog. Mubalik ko ni alas 11 para sa programa Ka Vibes Sad Sad sa Udto. Oo. O niya, mubalik ko. O siyempre, musunod ang programa Arangkada sa Bunta with Ka Vibes Tonton. And this has been your DJ, mga Ka Vibes DJs. Bracket go na to ang sabahin. Iga? Buta, naglabaw sa tanan. Lami on. Mga na sa inyo, mga Ka Vibes. Ito na ko, mga Ka Vibes, ha? Padahin na mo sa pagpaminaw. Dire lang sa inyong paborito nga stasyonan sa radio sa dial sa inyong mga radio 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu Ka Vibes. Mauna ni at ko na ko mga Ka Vibes, amping-amping mong tanon kay Lablam ko kamong tanon.

0: ito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kun ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. May buntag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao adlaw karon nga Miyerkules, pitsa 19 sa buwan sa Agosto 2026. Welcome sa Line Usab nga edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon ako ang inyong ka-vibe si Tonton Alcosantugop. Mag-iskot na sab kita sa mga butang ug mga isyu nga may labot ang katawhan kang kansang atong tumong aron kita makaumol og haom nga opinyon ingon man ligdong nga baruganan maliso pay buko sa kawayan.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Mga ka-vibes, pastilan. Subo kaayo nga palandungon ang nahitabo nga school shooting dito sa Dakbayan sa Sambuanga kagahapon.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Pasado alas 7 kagahapon sa Buntag, mga ka-vibes, ha? Dito sa Ateneo de Sambuanga University, ha? Junior High School Department, dunay usa ka grade 9 nga Children in Conflict with the Law kun CICL nga misud sa naasoy nga eskwelahan kining maong grade 9 nga lalaki ug namusil ngadto sayang mga kaubang estudyante lakip na gani magtutudlo dito sa naasoy nga tunghaan sa Barangay Tumbaga, Sambuanga City, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Mingon ko nga subo kayo tungod kay kun atong mahinumduman, mga ka-vibes, kapin pa lang sa usakabuan ang nahitabo nga school shooting sa dito sa San Jose National High School sa Tacloban City, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Ah, sa ato pa, wa pa'y doha kabuan. Short og, ba? Og ato bang sumahon batanan? Kapin pa sa kabuan, hapit pa. Pitsa 19 patarun. Kuwang pagtulok at adlaw, mga ka-vibes. Nga musangko sa duha ka buwan ang kadtong nahitabo nga unang mass shooting sa San Jose National High School dito sa Tacloban City, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Muna nga subo kayo ning palandungon gani nahimo tang maingon ta kanang nahimo ta taon nga sa usawan sa international media ron. Nahimo tang usa ka international news tungod kay kini ang ikaduha nga mass shooting nga nahitabo sa Pilipinas sud lang sa pipila lang kabuan, mga ka-vibes, niining tuiga. O di kayo maingon pipila, kaysa ako nang gikaingon, wa pa mutangkod nga duha kabuwan ang nahitabo dito sa Tacloban City. Nga may kalasad og mga estudyante og may angol sa lain pang uban, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: O niya ang subo kayong palandungon, doon na tayo mga irresponsable nga mga kaigsunan, ha? Nga maingon ta, mga ka-vibes, kana bitaw ang gipakita, gibalik-balik pag yun ang video sa maong panghitabo. And you know, kung kinsa may nihimo niini, palihog undangan na na ninyo. Ha? Utsa may, kanabang arang para ninyo ba? Unsa may kayuhan nga mahitabo ni anang inyong pagsigi o pag-share ni anang maong video sa nahitabo kagahapon nga duguon dito sa Tacloban, rather dito sa Sambuanga City, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Mabitaw nga ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas kon KBP miawhag sa tanan ng mga KBP member stations nga hunungo na ang pag kana na ang pagpakatap sa video sa Itabo. Unya, most importantly, kaingon ko nga pagkataspukan sa ring uban na mong kauban na buhat. Ayaw tao ninyong nganli ang nasoy nga mga minor de edad. Unya, ang uban pagyod mga kabibes, dili gani iblar, dili gani itaong tabunan ang naong sa estudyante. Ah, katong CICL, Child and Conflict of the Law, nga grade 9 student sa naasong tunghaan, mga kabibes, nga ang amahan ni ini o sa kasakop sa customs police sa naasoy nga dakbayan dito sa Sambuanga, mga kabibes.
1: Arangkada sa Buta.
0: Unya, ang baong panghitabo, mga kabibes, nga nahimong international news, ha? Nga ang Pilipinas taon, agwan tata ni ini, ha? Nagpakita nga bayulinti ang pipila sa atong kabataan, mga kabibes.
1: Arangkada sa Buta.
0: Nialang nako ba nag kana na ang tinudluay na mong gudni ang administrasyon karon og ang milabay nga administrasyon. De Marcos administration blaming the Duterte administration. And likewise, ang mga lumalaban sa Duterte administration, ang ilas ang gibahay, ang kasamtangan ng administrasyon. Nga lang nako, both of the administrations, ang milabay nga Duterte administration o karon nga administrasyon, mga kabibes, ang angay natong tulisuko nining maong panghitabo.
1: Arangkada sa Buta.
0: And not only that, kita mismo nga mga ginikanan, diha mismo sa atong pamilya. Kaya nga no, mga kabibes, ha? Dili sa pag-unsa, di mata perfecto. Tingali ang ngayon atong panaminan kung giunsa nato ang atong mga kabataan. Giunsa nato ang atong mga anak. Kay kining nahitabo in town sa Sambuanga, you know what? Ang CICL nga grade 9 student, mga kabibes, mahayog performance sa klase. I'm sure may sila kahimtang kay anaa sa Bureau of Customs, ha? Ang amahan ni ini kang kansang service firearm nga 9mm Glock, ha? Nga matod pasuban rifle, no, it was not a rifle. Gitaoran to, gitawag o grone, ha? Conversion kit. Sa ato pa, murabang gihimuang, himuan o extension ba? Doon na pull-an nga taas, o doon na barrel nga taas, mo ito nga imong tanahon. O di gini mo sabayon, mga kabayos, pagkaingon, yung ka nga, uy, ngilgigas, gigamit nga armas, ripple man. Ha? But, mga kabayos, atong nasuta nga nigamit to og kanang conversion kit. Ha? Kanang kitawag og grony conversion kit. Nga maoy gitaod nga to sa katong Glock 22, mga kabibes, og lain pang pusil nga kining gitawag og caliber 40. Nga ang caliber 40, personal firearm sa amahan nga anaa sa Bureau of Customs, mga kabibes, ha? Unya, ang kantong Glock 22, mauto'y gitauran og conversion kit nga daw nahimo ng usa ka rifle, mga kabibes.
1: Arangkada sa Buta.
0: Matod pa ni kabibes Benjamin Hildore, ningon siya din ni, good morning kabibes Tonton. Dapat dili na isigisigi og share ang video. Update lang kinsa pod ang nagpatay sa suspek. Kana na ang actually subo kayong palandungon, kabibes Benjamin, tungod kay ang suspek naghuno sa iyang kinabuhi taon. Ha? Suma sa report, unya ang atong gikutlo giniini ang Zamboanga City Police Office, ang ilang spokesman dito. Ang ilang investigasyon nagbutyag nga milayat gikan sa 4th floor sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School Department, kining maong CICL nga grade 9. Unya nagpusil siya ang kaugalingon samtang nilayat, mga kabibes. Ha? Niya mo lagi na subo kayo ba nga ano sa di ang inani magud ang irony karong panahon na mga kabibes. Daghan kay ganahan nga mag kanabitang for the content only. Ganahag mga engagement, ganahan sila musikat. Ganang nila pa mga cloud chaser mga kabibes. Ha? Na gani uban lagi nga maka atul nga doon ay disgrasya sa kadalanan, ibis katabangan tong na-disgrasya. Mag-una pa mahinuog live sa Facebook ang mga kanahan.
1: Arangkada sa Buta.
0: Sumausad ni. It's really a no-no nga imong ipakita ang video niya. Imo paging ilo ng bata. Taon sa doy. Wani, tanaw na ako ba the government should act on this? Nga nung niingon ko nga it's both the past administration and the current administration ang angayan na itong tulusuko ni ini mga kabibes. Tungod kay ang milabay ng administrasyon, mga suko na sa ni sila, grabe mangyod ang gitawag bitaw o gitanom ka ng culture of violence. Nga mismo ang kani presidente niingon nga katong mga nalampig itong druga sa lapamatsa na. Ha? Muna, pakapinan pas anak nga karon mo ay busy presidente. Nihulga nga pat yun ang presidente, ang asawa sa presidente o ang kani speaker. Ha? That culture of violence nakatatak na sa milabay nga Duterte administration.
1: Arangkada sa Buta.
0: Unya, sa samang bahay mga kabibes, ang ayan sa natong mamahay ang kasamtangan nga administration because

0: kubit. Bili gina mo oy. Ha? Kana na ang ugat ni ining maong problema. Kay ngano ka vibes ha? Nag-iskot tag school safety, di man dato mahitabo kagahapon kung klaro pa ang seguridad sa eskwelahan. Kapila na bitaw mag-iskot nga siksikon gina matag estudyante nga musud, tanaon gina nimo. Doon ay pangagpas nga basin lagi gihatod sa klase, nagsakay og sakyanan, awa na lang si tahas gwardya. Even that, ha? Ang mga eksperto ni ana may mutawag sa gitawag o mo latid sa gitawag o target hardening. Ay, gug kumpiyansa. Ilabi na sama ni Ineron dito sa Ateneo de Zamboanga. Ha? Dapat istrikto yun ang seguridad. O ay piliyon. O doon na may karpas mga ginikanan, tanawon yun na. Kinahanglan i-upgrade yun nila ang ilang security measures. Ha? Tanawon subayon ginaog. Wa ba'y nagdag armas? Kay kanto mga kabaybs, armas mantos amahan. Nga nagtrabaho isip hepe sa customs police dito sa Dakbayan sa Zamboanga mga kabaybs.
1: Arangkada sa Butan.
0: In all likelihood, gihatudig sa kenan, unya, nagdasayang bag ang bata. Ha? Ang akong pangagpas, nagdasa ang backpack o dito gisood kining maong mga armas. Ha? Moto, pasado alas 7 gahapon, maupay pagsugod sa ilang klase. Nang musil ni unya, kahibaw mo mga kabibs, live stream pag yun. Ha? Nga naglock, samtang siya naglockaw sa hallway mga kabibs, kaya nga no, ang maong bata, nagda pag yun o body worn camera. Ha? Una nga, na dako kay tulubago ni ini ang mga tinugyanan sa Ateneo de Zamboanga University mga kabibs.
1: Arangkada sa Butan.
0: Unya, it is wrong to blame the former administration only. Kay para nako both administration has its own contribution ni ining maong problema na to karon. Wa pag ita natagam, naitabo na itong sa Tacloban ni atong Hunyo 22, nausban pag yun. Naniingon ko nga, laliman ka for the first time mga kabibs. Akong gitanaw, New York Times, BBC, CNN, sus. International news, suddenly, instantly, ang Pilipinas mga kabibs. Tungod sa naasoy nga mass shooting dito sa Zamboanga City kaghapon.
1: Arangkada sa Butan.
0: Kung natong mahinumduan, kantoro bang sa Tacloban City kay mugna ko na to sa usa ka grupo nga nihilistic violent extremist. Unsa may buot pasabot anang nihilistic ang root word ana pong nihilism nga para nila ang pagpakabuhi dito ni kalibutan mga kabibes. Wagi kapuslanan. Nga mauna nga mura na lang tagmananap. Subo kayo ba? Kaning grupo nga gitawag og 764 mga kabibes. Nabutyag ba ni sa gipahigayon nga Senate inquiry nga gipanguluhan ni Senator Ressa Hontiveros. Unya, ang pangutana mo'y finding sa Senate inquiry unsa may gihimos gobyerno. Awa, nagmika lang gihapon.
1: Arangkada sa Butan.
0: Sumuna, subo kayo niya. Punan pa nga ang milabay ng administrasyon, the impunity, the culture of violence. Isamot ang problema mga kabibes. Gika ni kabibes Joel Tabs, kung naamay ang ayan labatibahon ani sir, it should be the father. Nga naman ka, sir, nga busy kag pangwarta sa customs, mawa ka kaatiman sa imong anak. Unsa na po imong palusot nga gikuha forcefully ang imong pusil, tambaluslos kang DDS ka. DDS, dito siya. I didn't know kabibes sa Joel Tubbs. Pero lagi, alang nako, ako bitang gisay-isay, it's a contribution of many factors. Mga kabibes, alas 6:30 na.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Mga init ka pang hitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa Buntag. Arangkada sa Buntag. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 sa Buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka-Vibes. Maunani! Maunani!
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
3: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matagbuntag nga arangkada.
6: Buntag nga arangkada.
3: Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
6: Walay

0: Salamat kay la size 33 mga ka-vibes. So sa iyo aning samok-samok ining ilang troloy. Ngano kunong mahayon pa nato ang milabayng administrasyon o niya ang punto pa nila nila man eh, kadaghan man ning nasa troll farms ni good nila mga ka-vibes. Kining Palace press spokesperson Undersecretary Claire Castro was quoted na saying manggod nga gimahay ang kanang mga magtutudlo. I was able to listen to the interview mga ka-vibes. Kaya ako lagi, basta doon na yung gawas nga balita, ako maginang i-double check, i-verify, i-confirm. Unya, kato, moingon dyan ko, yes, in part, nakasulti si UC Claire Castro nga gimahay sa niya ang uban nga mga magtutudlo. But, kanana abang dili tumaoy sakto nga context, doon na po siya gisumpay ni Adto mga ka-vibes. Anyhow, unya, ningon sa sila ang juvenile law ko no, kanilaging pangilinan law. Mag-iskot lang tag pangilinan law, ugwa maghuno sa iyang kinabuhi ang kantong CICL. Muna yung kinibang mga DDS o tropo na yung mga pangutok bitaw nga ambot. Pero tiging mabawa. Ano ya? Ngano kunong atong mahayon ang milabayng administrasyon? Of course. Kaya ngano? Ang Pilipinas na well-known sad nga grabe ang dugoon nga panghitabo. Dugoon ang atong war on drugs. And you know mga ka-vibes, kinigong linghod nga pangisip sa mga bata. Muristro maguna sa ilang pangisip. And therefore, og di gud lagi gairan og maayos mga ginikanan mga ka-vibes, doon na po'y umang mga ginikanan lagi nga, bahala na. Kana bang wa na'y panahon sa ilang mga anak? Mausa na. Basic kay na mga ka-vibes na it starts in the family. Di mo na paigo nga daghan mo kwarta. Importante imong iparamdam sa imong anak. Imong i-communicate ka to sa imong anak. Ang antong ipahipaon mo sa imong anak nga imo siyang pinangka no matter what. Importante ka na. So mga ka-vibes, subo kayning palandungon kining nahitabo kagahapon sa Zamboanga City. And to think ha mga tanang ng eskwela sa Ateneo di Zamboanga mga ka-vibes, kasagara ni ini mga arangan gyud sa kinabuhi because you cannot send your child to Ateneo kung wa kay igong kana na ang panginabuhian. Kay mahal ang tuition diha mga ka-vibes. Di sa pagunsa katong sa Tacloban City, it was a public school. Pero kining dito sa Zamboanga City mga ka-vibes, Ateneo de Zamboanga University ADZO. Ugwa kay igong panudlanan, di ka kapatungha dito sa imong anak mga ka-vibes.
1: Ang kada sabutan.
0: ampaw ko no tagpangutok. Masuko man di sila. Ang akong punto oy paminaw ragod mo diha sa troll farm. I am blaming both the past administration and the present administration. The past administration kung kahinumdo mo ang katong nahitabo sa Tacloban City. Di man ni malibon. Kini this is a matter of record nga ang katong minor de edad nga 14 anyos. Kang kansang armas de fuego ang gigamit sa iyang ian nga sakop sa Philippine National Police nga ang idol sad si ang karon gipangita nga si senador Ronald Bato de la Rosa kay nahimo mo tong beauty queen ang iyang inahan rather ang iyang ian mga ka-vibes. Ang bata mismo doon ay po sa social media nga iyang gi-idolize si kani Presidente Rodrigo Duterte mga ka-vibes. Muna nga, kaya ba ginimog pangutok kakak porsiloy?
2: Ay,
0: Mingon sila nga usbon lagi ko ng juvenile justice law. Ay, pagklaro saan mo diha, juvenile law. Taka malag juvenile law. Kana na nga bang, katong hitabu agahapon, it was on a different context. Kaya nga no, ka-vibes ha? Ha? Gihunos sa bata ang iyang kinabuhi. Nga, raba ang maong bata was doing well in school. Mayog, scholastic performance, honor roll. Ha? Gani, he was at the top of his class. Ang ako gani, this is just my ako running pangagpas, pinasuba sa sitwasyon. Doon ay posibilidad nga katong nakalas in town nga grade 10. Exceptional man sa ang performance niya to, na-appeal og mga math olympiad, basig doon na ni sila bikil bitaw. O what na kay bao, gibully daan, kay puros mo sila mga bright. Unya, tanaw na ko, mas labaw tong katong grade 10. That there is that possibility ha, nga gibully to. Mao na bitaw nga, ang kasamtangan ng administrasyon di sad gyud kalikay ni ining maong panghitabo. Akong moingon, it is also wrong for you si Claire Castro to blame all of these things to the past administration because paminaw kakak karon maning administrasyon na nahitabo. Kay bao naman mo's problema? Kay bao naman mo's ugat sa problema? Nganong wa man yung gihingpit ka na laging gitawag og school safety? Ha? Puro sa man mo, yaw-yaw, wa man mo'y aksyon. Ha? No talk. No action, talk only, mga NATO. Ano nga, pag sure di ay kakak, pakita aragod, kinsa man ka, babae kag laki. Well, magdibati ta dito sa Plaza Independencia, any issue? Hila sa inyo manulti. Kamoy ampaw. Matod pa ni Kabibes Benjamin Eldore, basin Kabibes, aware ang suspect sa incident sa Tacloban City. Siguro gi-idolize ang suspect sa Tacloban. Dako gyud kay nagpossibilidad, Kabibes Benji. But you know, kay bawo mo, daghan pag daghan pagitag na hibaw-an kani katong maong bata junior mason to sakop to og demole kanang mga anak sa mason kay ang amahan mason pagyud so ingon na bitaw nga background ba so somehow pagyud kana laging gitawag na mental health and you know kanang mental health angayan gidud ta nang gitutukan pod sa kasamtangang gobyerno ha tabi na ron nga ang uban, may ngundayan nga tungod na sa online gaming. Ha? Nga mga violente nga online gaming, no, that is just part of it. Kaya dapat unta yun, kitang mga ginikanan, ato ginang imonitor ang atong mga anak. Disclosure bitaw, ugma po, hindi ko mag-live because ako mismo, it is my responsibility as a father. Bisan pa, og ka na ang hingkod na akong mga anak, but I have to accompany one of them tomorrow. So, ako lang yung i-disclose na tomorrow, dili ta live na inyong mabati din sa atong programa mga kabayos. But just the same, doon na tay programa og mapuhon. Because to me, isip, haligis pamilya, di ginanimo pasagda ng imong anak. You really have to attend to kutob sa imong mahimo. Ambot lang nimo kakak porsel babae ka baglaki og unsa poy imong gibuhat sa imong pamilya. No! Di sa pagunsa kananaang hands-on gyud ko in town na ako bitaw kanang di man ta adunahan mga kabayos pero hands-on gyud ko sa akong mga anak because I don't want them nga mahisalaag ba. Ug malagi igora ginako kuyogan kada say ta importante kay ang buhaton dito sa Manila so as a father ha kay I am the only thorn among the roses in our house so nangkin ko diri ha live pugma kay kuyugan ako akong anak ba ka vibes. Anyhow, that is not the issue. Ang importante yun, ang atong pagkaginikanan. Kitanawa ni Runo, ang amahan nga usaka opisyal sa kanang gitawag nila Enforcement and Security Services kon ESS. In short, Customs Police mga ka-vibes. Kumpiyansar kayo, ang iyang yung duha ka armas mo ay gikamit siyang anak. So, kinahanglan palawman ang investigasyon nga nung nakasood dito sa school campus. Atong nahibawan ni noon, girelieve dayon sa iyang katungdanan ang katong maong amahan sa bata mga ka-vibes. Katong CICL, Child in Conflict with the Law. By Muslim tradition, I assume ga karong adlaw dayon ila daytong ilubong. Kay ingon man ni ana ang tradisyon sa ato makigsuonan nga Islam ang relihiyon mga ka-vibes. So subo kayong palandungon ang nahitabo kagahapon dito sa Zamboanga City. O diyan hinaot nga kining maong administrasyon ron, ato na lang ning pagbigyan sa kakak for sale, nga muhimo na gyud og klarong lakang, oy. Prioritize school safety. Ha? Prioritize school safety. Ha? Mahimo man na ba? Gigpita na to. Ha? Ang mga taga-DepEd ang ayan, muhimo og lakang. Ha? Ang tanang eskwelahan, kinahanglan muhimo og lakang. Ang mga local government units, kinahanglan maghimo og lakang. This should be, dili ko mo ingon nga, a whole of government approach. This should be a whole of the Philippines approach. Magsugo diha sa atong panimalay. Unya paingon nga to sa mga institusyon sa gobyerno. Ha? Ang mahinungdanon yun, kitang mga ginikanan. And, in effect, ang naas gobyerno forms part sa atong pagkaginikanan. Kita may namunuan, kita may leader. Ang mga leader na to, kinanglan muhimog lakang ni ini. Dili nga paigo nga kutobras investigation because look what happened. Nag-imbestigar ta dito sa Tacloban City, nakiha tong 15 anyos, ang katong minor de edad nga 14, wa kay matod pankakak nga juvenile law ko no. Pag sure, oy pun, isa nag-juvenile justice law. O na ang gusto ni kakak, nga dili mahayon ang kasamtangang administrasyon, ang katubitang sa San Jose. Dito sa Tacloban City, ang 14 anyos, maugi idol niya. Ang kanhi presidente. Idol tatay di gonggod. Monang naitabo ka vibes dito sa Tacloban City ni atong miaging Hunyo 22. Wapagitaon matangkod ka doha kabuan na uspang nasad gahapon. Ha? Sumauna ba nga ang kagrabi ato, sumapa sa Senate investigation, they found out nga kadto laging nihilistic violent extremist group nga 764. Nga ang naitabo ni ini, ang bata mahilig malagi sa kanang online gaming nga violente sa mga kabibes, din lang gaya nakuisgutan din eh. Dito niya na penetrate, dito niya amigo ang bata, katong suspect na 14 anyos, o na-influensyahan, doon na paganito'y gitumbok ng handler mga kabibes. Kana na ang matod pa ni kabibes Benjamin Hildore, kabibes advance ko o thinking sakyan ni Ruben ang incident sa Zamboanga nga kulang ang intelligence gathering. Posible, sad na kabibes Benji, but I heard doon ay video si Ruben Padilla, matod pa niya, dapat na raw gumawa ng aksyon. Because si Ruben Padilla is a practicing Muslim. Katong taga-Zamboanga gahapon, mga practicing Muslims ito sila, Islam ang relihiyon. So, mo nang nahitabo nga kananaang naguol sad kaayo si Senator Ruben Padilla. Kay matod pang Ruben Padilla, ang kanang kunong pagka-violente, iya ginang nasaksihan mismo dito sa kinini ang NBP sa National Believed Prison sa Muntinlupa. O naama dito tanan yun. Ha? Kanang matod pa nila mga halang ang kaluluwa, mga kabibes. Mga, ha? Mga convicted felons, mga kriminal. Nga, bisag unsa na lang nga krimen ang nahitabo. O niya mismo si Ruben Padilla has been a personal eyewitness to that. Kaya kung nahinom doon tayo na priso sa ni Ruben Padilla, tungod niya itong, ha? Kanana ang susmurag armory ang gida nga kadaghan sa armas dahil siyang sakyanan. Muna nga nahukman siya sa korte nga mabilanggo o taas-taas nga katuigan. Galing lang kay gitagaan siya kanana ang kanang pardon. Unya nahimo nga kanang ang pardon niya gipalapdan pagyod ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte. Absolute pardon, mga kabayos, muna nga nabalik ang iyang political and civil rights. Munang nakalansar siya pagka 2022, mga kabayos, and bisan pa o kanhi siya kriminal, maingon ta, o gihimo pang number one sa mga Pilipino, mga kabayos, nga senador si Ruben Padilla. So, ako maingon, we deserve that kind of senator. Kay kita may ni, kamo may ni pili. Ha? Ako wajog ko mo. Ano good taong mo pili kong Ruben Padilla. Baka babes, alas 6:50, tibawason lang nako kay ako naman yung na-teaser sa atong sawa pa magsugod ang programa. Ang laing isgutanan sa drone, kinibang kalaki ni Senator Loren Legarda. Ha? Nga matod pa sa ombudsman, pinaagi ni kininaang Assistant Ombudsman Mico Clambano. This is already suspicious. Kung mahinumdo mo mga kabibes, ha? Dili manggaling kita, mao'y unang nag-isgot ngayon eh, but I had been discussing this for several weeks already. Kay nalarma naman ko nga sigig extend lang sa iyang medical leave si Senator Loren Legarda. And yesterday, finally, ang ombudsman nagduda na yun. Kaya nga nung karong simanahan na nang hidapod siya nga extend ang iyang medical leave. Sa man ang sakita ganit taon nga kagabi era ba ni pag-awas ang statement nga hanging kayo. Ang pangutana og nagpa tambal manggaling ka, hay man imong medical certificate, Senator Loren Legarda. O niya, kagahapon, mingon na giyod si Attorney Clabano, Assistant Ombudsman Mico Clabano, nga nagduda sila nga naghikay sa iyang political asylum si Senator Loren Legarda, which, kung may dumdum mo mga kabayos, mo ginakong theory. Sarihang, ang nahitabo, ang paglarga nilang daw sa iyang anak nga si Batangas Congressman Leandro Legarda Liveste na atol sa dihang ang ilang kaso naabota dito sa ombudsman, mga kabayos, niya gikatakda na nga ipatawag sila for preliminary investigation. Niya di man lalim ni plunder man ang kaso, mga kabayos. O plunder di makapiansa, mapareha sila ni Senator Rodante Marcoleta o Senator Jingo Estrada. Manong tanaw ko, hardlock ni mapriso si Senator Loren Legarda, mga kabibes. Doon ay timang si kabibes Mike ang Hilocobar sa naitawo sa Zamboanga City kagahapon. Good morning kabibes, tonton. Para nako ang pinaka main factor nganong naitawo ng mga krimen mismo ang kinaiya sa bata. Para nako wa magkulang ang gobyerno sa mga pahimangno, pero ang pinakadabest yun, matag eskwelahan doon na ginuntay mas laong o mas tutok na pagtudlo sa mga bata diha sa pulong sa Diyos sa eskwelahan, isip o sa kasubject. Absolutely. Kanana ang importante sa gana to, kanana ang kining imong gipadayag kabayos Mike Angelo Cobar. we should be God-centered, and I agree with that. So malagi na kabayos nga it is a combination of several factors. Unya, di sa ko mo ingon kabayos kawa sa ni Ginoo bataa kay kanang mga Islam gud nato nga makigsuonan law mapuna sila pagtuo ni Allah. Para nila ang Ginoo nato si Allah. So it was just an incident bitaw mga kabayos nga daghan kaing factors ikas pamilya ngatos eskwelahan unya it is all about mental health. Unya unsa man ang mental health kana ato na sang ma tulisok ni ana ang nasa sakop sa imong banay nganong ningon man siya ni ana nganong duna man siya kasilag ha makita magina sa kung unsa ang gihimo sa balay. So again, lest that we be called judgmental here, para ginako. Ang duhagid ka mga gobyerno, ang milabayang administrasyon o kasamtangang administrasyon mo ay nakakontribuer ni ining tanan mga kabayos. Nya hinaot, kadi na ni mausman pa. Higpitan na gyud ang school safety sa Pilipinas mga kabayos.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Subalik ka sa isyu ni Lauren Legarda mga kabayos sa ato ng palauman unya. So akong tanaw, and as I was saying as early as 2 weeks ago, ako maging gimonitor na, kagahapon may butiag na ang kanana ang ombudsman nga nagduda na gid sila. Nga basig naghikay sa iyang political asylum si Senator Lauren Legarda o iyang anak, kay tuaman sila sa France karon sa Europa. Kay posible mag well connected sa Gutus Lauren. Ako na baog yung kong daghan to siya mga masangpit nito because she is a senator of the Republic of the Philippines. Kapila na himong senador, nilanser pagka vice presidente, na himong premyado nga kanana ang media personality during her prime. Sa Osaka, kanana ang dako nga television network. So doon ay pangalan si Lauren Legarda. And according to her, sa iyang statement kagabi, nga, inusinti good lagi siya sa mga pasangil niya. Nga nung di makabalik sa Pilipinas, so inusinti ka pa. matod pa ni Kabayos Benjamin Hildore, extended until today ang leave ni Lauren, pero grabe iyang son 2 months. Maulagi na, it remains to be seen, Kabayos Benji. Kay posible man po nga si Lauren mag-extend na po sunod semana. O mag-extend pa gano'y ni sunod semana. O niya, dili, good moly, Kabayos Benji. Dako yung puruhan nga naghikay ni sa iyang political asylum si Senator Lauren Legarda dito sa France, mga Kabayos.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So ato ning sundon kay murasag tagulilong rabaning lain pong senador. Si Senador Alan Peter Cayetano. Nga wasan mo to nga dito sa Senado, ang butlang po ka. Ang ngayon po ni siyang manubang ano ni. Allergic mo na sila kaso. Saon kay niingon manggol si ni Bahal manggol si Senator Ping Lacson nga di gid siya mutugot. Di gid siya muundang hangtod nga mataral sa hukmanan o mapriso dito sa Quezon City Jail si Senator Alan Peter Cayetano mga kabayos.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So ato nang gisunod ang maong mga kalambuan. Kung nalagi subo lang kayo kay in between na hitabo ng lain na po nga mass shooting dito sa Buanga City kagahapon. Nga manghinauta nga ang gobyerno henceforth mohimo naglakang kalabot ni ini mga kabayos kay simbakog mausban pag yun. Ako mo ingon nga kining kasamtangan nga administrasyon nagyaya lang gid ni. tagbaw na ka kakak for sale. Kaya gano ha, nahibawa naman ang malabay ang administrasyon kung giyon sa antara sa Duterte administration, then they have to do the necessary corrections. So, uga pagani mahimo, nagyaya lang ning Marcos administration. Inana lang. Mga ka-vibes, kanana ang mupos lang sa ako kay atong hatagan o gagyanan atong arangkada balita sa buntag. Unya, inigbalik na ko, inig ka alas 7 imidya. Dagkan kay tag, importante kaayong isgutanan mga ka-vibes sa nagpadayon nga sa init impeachment trial o guban pa o ang taras sa mga senador karon nga naa sa kananaabang pabor sa habig ni Vice President Sara Duterte o mismo ang pabahayag sa ni Vice President Sara Duterte kalabot unta sa iyang naoktaba nga biyahe dito sa nasod sa Japan mga kabayes. Mga kabayes, sa ngaan kanunay sa among station manager nga si Langga Nida Abenyante Esguera o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon ninyo kabayes, si Tonton Alcosantugop nga magingon. Hinaut paunta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiyog, magabulik ka nato sa matag-adlaw na itong ginbuhaton. Mga kabibes, mabalik ko inig ka alas 7 imidya. Dagang salamat, kabibes, mauna ni.

0: mga ka-vibes, ato ang liliyon ang dagan sa trapiko gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Sir Richard, good morning.
1: Mayong buntag dayo mga lumirigis mga suking tigpaminaw. At ulit sa big update karon ini itong bilangan ng dakbayan sa Sugbo. Ari kita may sugod may SRT area. So ato ang SRT area ini nga mga orasa karon alas 7:10 sa yung kabuntagon. Northbound o southbound ini nga itong SRT moderate pa ang dagan sa natin sa trapiko ini mga orasa karon. So ato ang FB still ang mga sakyan usap magigikan sa Mambaling area. Nagsubay ni ini nga itong FB still pa northbound o southbound moderate niya po ang dagan sa natin sa trapiko ini mga orasa karon. So pasakit tayo na dawat na palagbangga tali sa mga sakyanan na niagi sa tuwang SRT area. O labi na yun, diwa pa sa tinadawat nga labiriya usap ng mga sakinan diha mismo sa tuwang SRT. So hari kita dagan sa may downtown, may downtown area, labi na yun din sa may dalan SOS niya, ang tuwang mga sakinan usap na nagikan sa Talisay City, paso sa Cebu City, o paingon na to sa Mandawi City, northbound o southbound, moderate diha po ang dagan sa natin sa trafiko na yung mga orasa karon. So mga gyapon, siya sa tuwang dalan and di Quinco, General Max Luma, ato ang Gujordo Escario, Osminia Boulevard, labi na yung dinis armay, ato ang Derrama, ato sa Manawa area, pati sa ato ang Enbakal sa usab, ang mga sakyan dinis may Bulacau area, sa mga sakyan usab magikan sa Talisay City, paingon sa ato ang Cebu City, mga kaisunan, southbound o northbound, nagpabiling yapong kining moderate ang dagan sa dagan, sa natas sa trapiko, nining mga orasa karon. So, aring kita sa may Talamban area, mga kaigsunan, ang mga sakyan usap gagikan diri sa may

0: orasa karon. Sumakaron mao ito nito sa big update din sa bilang ng dakbay sa sa Sugbo, kininyong kubuso galagad base control operator sa CCTO Richard Lopez. Mudalit kayo sa pag-ingon. Kaming mga traffic enforcer sa kadalanan sa kapait ng iglimbasong hining lawod sa kalisdanan. Init ang ulan, abog kakapoy, giagwang tagid na mo ang tanan. Kay bugtong ragid na mong tinguha sa mo. Among maalagaran o maap sa ilamang andagan sa natad sa trapiko, din hiniining atong pinalanggang dakbayan sa sudan sa Sugbo. Kaya salamat ug maayong buntag kanatong tanang Sugboano.
1: Daghang salamat ug amping kanunay among balaknong base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Padayon ta sa ato ang mga balita, mga ka-vibes, face-to-face classes ug trabaho sa gobyerno si NCR ug 17 ka probinsya suspendido gihapon karong adlawa. Gipatuman ang alternative work arrangement sa mga buhatan sa gobyerno ug alternative learning mode sa mga eskwelahan sa Metro Manila ug sa 17 ka probinsya karong adlawa tungod sa hulga sa

0: Rizal, Occidental Mindoro ug Oriental Mindoro. Magpadayon gihapon ang operasyon sa mga ehensya nga naghatag og basic og health services, disaster response ug uban pang vital services. Ang COS ug job order workers nga ipaubos sa alternative work arrangement magpabilin nga adunay bayad. Sa mga tunghaan, ipatuman ang alternative learning modes gawas kung adunay laing direktiba ang local chief executive. Ang mga LGU, mahimo usab nga magsuspenso sa klase o trabaho kung gikinahanglan. Sa pribadong sektor, ang desisyon kung mosuspenso o magpatuman og alternative work arrangement anaan na sa management sa matag kumpanya. Og karon mga ka-vibes, ito ang siren og paminawon ang update sa panahon gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST. Atong mahinabi Sir Jomar Eclarino. Sir Jomar, good morning.
1: Yes, good morning sa tanan og sa ato tanan sa paminaw kinaka latest weather update karong adlaw. Ang Tropical Depression Meneng na nasa 75 kilometers kilangan sa East Bayat, Batanes. Huwag wala kining direktang epekto sa inipod sa atong nasod. Sa bagong weather condition sa Central Visayas, lakit na ang probinsya sa Cebu po lang sa makasina si generally fair weather or maayong tempo ng panahon, gawas ini ng mga patak-patak ng mga pag-uwan. Kasarangan nito na sa kusog na hanin na sinati sa Visayas, nakadagatang kasarangan nito na sa pagkabalurot. Temperatura sa Cebu, 27 to 33 degrees Celsius, aling at lamusalo alas 8-1 sa hapon, dagat sa taog alas 40 sa hapon, muna sa alas 8.12 sa gabi. Dumating sa lagam, alas 7.17 sa buntag, ikan din sa Maksang Pag-asa Visayas, DOST Jomar Eclarino.
0: Daghang salamat, gikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST, Sir Jomar Eclarino. Samtang Bureau of Customs nagpadayon sa investigasyon sa armas nga gigamit sa pagpamusil dito sa Zamboanga City. Nagpahayag og dakong pasubo ang Bureau of Customs sa mga pamilya sa mga biktima sa pagpamusil nga nahitabo sa Ateneo de Zamboanga kagahapong adlawa. Human masayra ng insidente, gimando dayon ni Bureau of Customs Commissioner Ariel F. Nepomuceno ang pag-relieve og pag-preventive suspension sa customs police personnel nga giyong tag-iya sa armas nga gigamit sa estudyante. Gimanduan usab ang mga opisyal sa Bureau of Customs nga susihon ang tanang dokumento, record, pamahayag og ebidensya nga may kalabutan sa kaso. Gisugo ang mga personnel nga mutabang og mutuman sa investigasyon sa mga otoridad aron masuta ang tinuod nga kahintang. Matod pa sa Bureau of Customs, sugat pa ni atong Hunyo tuig 2026, adunay direktiba alang sa mas hugot nga pagmonitor sa mga armas. Lakip na ang regular inventory, hustong pagtago o pagdumala ni ini o pagsigurado nga kompleto ang lisensya, training o mga kinahanglanon sa mga personel. Tungod sa insidente, gimando sa commissioner ang komprehensibong inventory sa tanang armas nga gi-issue sa Bureau of Customs o pag-review sa pagsunod sa mga polisiya bahin sa pagtago, pagdala o pag-atiman sa armas. Ang tanang concerned units gihatagan og 24 oras aron musumiter sa ilang compliance report. Samtang Department of Education nagsuhestyon og bag-ong guidelines sa face-to-face classes. Gisugyot sa Department of Education ang bag-ong pamaagi nga magtugot sa tagsa-tagsa kaeskwelahan nga mupadayon sa face-to-face classes base sa ilang kaugalingong safety assessment bisan pa og adunay suspension sa tibuok syudad o munisipyo. Apan, kinahanglan gihapon og approval gikan sa local chief executive og siguroon una ang kaluwasan sa mga estudyante o personal. Tumong sa Department of Education nga malikayan ang dugay nga pagkabalda sa klase og mapaminos ang learning losses. Apil sa gi-update nga mga guidelines ang mga lagda sa suspension og pagbalik sa klase panahon sa kusog nga panahon, extreme heat, linog, power outage og dili maayong kalidad sa hangin.

0: karon mga ka-vibes, sa tuang Lion ang dagan sa trapiko sa May Mandawi o Consolacion area, gikan mismo sa ato ang fresh nga ka-vibes on the road, Ms. RC Dalaget. Ms. RC, good morning!
1: Good morning, ka-vibes. At today, o sa ato mga naminaw karon, it's a happy Wednesday. So, midweek na sa ato mga ka-vibes, dili sa Tamaluya. Sa sitwasyon karon sa trapiko kay moderate to heavy ang sitwasyon sa traffic ini sa Highway Mandawi City. Earlier sa lungsod sa Consolacion flowing Rabot Lane if padung ka sa north or padung ka sa Cebu City nga direction. Doon na lang build up sa traffic. Igabot ni mo Ati Bay din sa may habig na sa boundary sa Consolacion o Mandawi City labi na kining portion tungod ining iskulahan sa may Consolacion nga doon ay gitrabaho nga tan. So, one lane ra para sa mga motorista going to Cebu City. Pero muluag na siya once makalampas na ka sa may boundary sa Consolacion and Mandawi flowing na igabot na yun mo din sa may Kaduman area. Laos-lahos ra ang mga sakyanan. Nagsugod na sa mga build-up ang satunay na himutangan turn at TV din sa may traffic light sa Basak tungod ni sa mas daghan ng mga sakyanan karon going to Cebu City. Hawan ang pickup lane going to north. So, muna ito ng sakyan taro na umot pa tadini sa may traffic light sa Basak, Mandawi City tungod ni sa magdaghan ng mga sakyanan unya huusad ang sitwasyon sa traffic. Lahos na yun na dito sa may habig na sa may flyover sa Magikay. So, para sa mga motorista, init ang panahon, amping para sa ato ang mga motorista sa inyuhang pagpadayon sa Rong Adlawa. Back to you, Ate Bay.
0: Dagang salamat sa iyong traffic update. Gikan sa ato ang fresh nga ka-vibes on the road bisag heavy ang traffic, Ms. RC Dalaget. Muna mga ka-vibes, no, padayon pang magpahimang no nga sa pagsugod sa klase. Ilabi na karon mga rush hour, grabe gyud ka traffic ug kasakay. Ang mga kasada karon mga panahon na muna mas importante gyud nga kung inyuhang trabaho magsugod ug alas 8, mga alas 6 magmugikan na gyud in town ta. Especially sa itong mga estudyante, para malikayan nga malita, mas maayo nga mag-andam ug sayo ug mugikan ug sayo. Padayon sa ato ang mga balita mga ka-vibes, DILG nag-awhag si LGUs nga palig-unon ang pag-andam batok sa baha ug landslide. Gimanduan sa Department of the Interior and Local Government kung DILG ang tanang lokal ng kagamhanan nga palig-unon ang preventive measures batok sa baha, flash flood ug landslide tungod sa epekto sa habagat ug sa low pressure area. Sumala sa DNR, Mines and Geosciences Bureau, kapin 17,000 ka barangay sa nasud ang adunay risgo sa pagbaha o landslide gikan Agosto 17 hangtod 19 tuig 2026. Matud pa sa DOST Pag-asa, ang LPA nga anaa sa Philippine Area of Responsibility, posibleng mahimong tropical depression o kauban sa habagat magdala kini og kusog nga ulan. Gimanduan ang LGUs nga maghimo og risk assessment ilabi na sa mga lugar nga kanunay ang gibahaan una ay kasinatian sa landslide. Kung gikinahanglan, ipahigayon ang preemptive o mandatory evacuation aron malikayan ang pagkawala sa kinabuhi. Gipahinumduman usab ang mga residente nga mubakwit sa mas luwas nga lugar ug dili na mubalik sa bag-ong naigo sa landslide hangtod masuta nga luwas na kini. Samtang Senador Loren Legarda extended ang medical leave. Gikumpirmar ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. nga gi-extend ang medical leave ni Senadora Loren Legarda. Apan, wala gihisgutan sa

0: Maayong buntag pagbalik mga ka-vibes. Welcome na sab sa atong arangkada sa buntag. Sa kanunay, ako inyong ka-vibes si Tonton Alcosantugo. Bueno, mag-uban ta hangtod sa alas 9 karong butaga. Sama sa naandan mga ka-vibes. Mga ka-vibes, ang mainit gihapon nga pag hiskot karon sa social media, ingon man sa nagkadayang media networks sa Pilipinas, mga ka-vibes, ang nahitabo kagahapon nga subo kaayo dito sa siyudad sa Zamboanga, mga ka-vibes. Kay baw mo, doon ay usa ka higala ang maong child and conflict with the law, mga ka-vibes. Nga di ay ang katong maong minor de edad, may padayag na di ay nga doon na siya ay tinguha nga mamusil dito sa ilang school campus, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: Pastilan sa. So sa ato pa, ako makaingon nga dako yung kayag tulubagon ang school administration na ini. Gawas to nga tong isgutan kaganiha that the government should make concrete steps nga dili na ni masubli, kay lagi sa atong gikasulti na kaganiha, labas pa tong nahitabo ni atong Hulyo 22 dito sa San Jose National High School sa Tacloban City, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: Nga kuni atong panghitabo, mga ka-vibes, nahitabo to sa usa ka public high school kining kagahapon dito sa Zamboanga City, ang nahitabo ani ini usa ka exclusive nga private school dito sa Zamboanga City, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: Ang Ateneo de Zamboanga University con ADSO, migawas karon nga doon na higala ang bata. Katong maong child and conflict with the law, mga ka-vibes. Nga niingon nga ni padayag nga dia ito. Nga doon na siya idautang tinguha nga mamusil dito sa ilang school campus, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: Ang akong pangutana, nga nung wa man ni maibaw sa school administration? Ngaon tato, they should be consistent in watching over their students. Unya, a private institution at that, mga ka-vibes, nga atong makonsidera nga usa sa mga mahalon nga mga eskwelahan sa Pilipinas kining Ateneo de Manila University.
1: Arangkada sa buntag.
0: Nila pa mga ka-vibes og dili ka tubig-tubigan di ka ka-eskwela diha. Kay mahal ang tuition dihang dapita. Di ay kanana ang panahom si ka-vibes Jewel Tab. Sir, I understand nga Ateneo School is a Catholic institution. And here comes a student nga Muslim nga namusil, and I believe this is the first time nga naay shooting incident sa usa ka Catholic institution. This should be an eye-opener. Violence should never exist in any schools, especially Catholic institutions. Matod pa ni ka-vibe sa Joel Tabs sa maong panghitabo.
1: Arangkada sa buntag.
0: And if I may add, ka-vibes Jewel Tabs, not only Catholic institutions, dapat yun, sa tanang mga tunghaan, mapubliko o mapribado, the government should do their thing now. Og ator bang lakwitan ang Duterte administration, mabathart, masakit man ang mga DDS, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: But you know, mga ka-vibes, nila pa as truth be told, katong sa naitabo sa Tacloban City, na-establishar mga gunto, nga, ang maong 14 anyos nga CICL, by the way, duha to sila naitabuan, ha? Ang suspected to, duha ka CICL, ang usa 15 anyos, unya, ang kadtog yung grabe kay nakapamusil, mga ka-vibes, gamit ang service firearm sa iyang iyaan nga usa ka police woman dito sa kanang Police Regional Office 8 kung PRO 8 apa na nimuyo sa Tacloban City, ha? Kanang dunag i-post sa social media nga iyang idol si kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte. So then again, ang uban manggong mga bata karong panahon na, we're really aware of what has happened during the previous administration. O na nga di sila makapanghunaw ni Anaw eh. But then again, sa ako nang gikasulti, nga knowing those things, knowing those incidents, unsa may gihimo sa kasamtangan ng administrasyon. Ngang subo palandungon mga ka-vibes, human lagi ni atong pangitabo dito sa San Jose National High School, ha? In June 22, ano na usbang pamantaon gahapon nga wa pa man gani mutangkog do kabuan mga ka-vibes. So then again, hinaot nga ang gobyerno mo prioritize the goods nagayod sa kanana ang school safety. Kay grabe ang ganom sa tao ni oy nga nagsunod-sunod man ni. Nahimo lagi nga kanang usa ka international news item ang Pilipinas ka-vibes kagahapon. Bisan pagtanaw na ninyo ron sa online, New York Times, BBC, CNN, tungod kay a mass shooting is a rarity. Unya, ang Pilipinas nahitabo while it is a rarity, but pasabot tagsaon na mga ka-vibes, nausban man. Ha? O siguro gani, wapat to kagawas tong ubang mga, ha? Nangaangol niya tong nahitabo. Ubay-ubay man tong angol dito sa Tacloban City. O siguro uba nila na. Ha? O nangaayo naman galing, wapagin mahingpit ang pagkaayo sa ilang mga samad kay kapin pagutos sa kabuan. Ha? Kuwang pagpila kadlaw. Unya nausban na sad gahapon. Ha? Kagahapos buntag mga ka-vibes samtang bago pa nagsugod ang klase dito sa naasoy nga tunghaan. So, nagmeeting man matud pa ang mga kadagkuan sa mga eskwelahan ug ang mga kadagkuan dito sa siyudad sa Tacloban. Ha? Rather, dito siyudad sa Sambuanga mga ka-vibes,

Pilipinas. Nila pa, madaot yung bad record ka vibes. Because how will you call a nation who cannot protect its school children? Muna mga ka-vibes nga nanginauta nga muhi mo una og tukmang lakang ang gobyerno niini. Unya ang ngayon gyud nga ang amahan niini nga anaa sa Bureau of Customs nga matud pa ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Di Pomosino, ila dayong gisuspenso isip pepe sa Customs Police dito sa Bureau of Customs sa Tacloban City. Kay nastabilisar man nga ang arma sa maong amahan mo ay gigamit. Ha? Sa ito pa, there was negligence on the part of the father. Ha? Ang usa ka police lieutenant sa Customs Police. Unya, ay mo kaliban kay ang nakita ko diha sa mga video, kung imong tanahon, Ripley. O saka long firearm, pero dili ito Ripley ha. Doon na latoy, kananaabang gibuhat nga kanang gisumpay nga conversion kit. Angan Rony conversion kit mga kabibes. Manawag imong tanahon, ang katong kanang Glock 22 nga gigamit sa CICL nga grade 9 nga naghunos pod sa iyang kinabuhi mga ka-vibes, ilang gitawuran to, muna nga daw makita ang replay. And you know, ang nakagrabe pagyod sa itabo because mismo ang katong CICL ni live stream ni ini sa social media, ang gibuhat ko sa amahan, deactivate ang Facebook sa iyang anak. Kay nagsulo pagyod og body worn camera. Sa ito pa ayag itong ipangandaman. And gibaw niya sa iyang kamatayon mga ka-vibes ang maong pangitawo unsa gyud kahabay hinungdan. And you know, of course, the psychologist will tell you nga it boils down to the mental health niya itong maong CICL. Nga maulagin ang mga ka-vibes nga kita nga mga ginikanan importante yun. Nga ato ginang imonitor, ato ginang susihon matag-adlawong tanan kung unsa na ang atong mga anak. It is not enough nga ato silang i-provide, providence tanan ha, kay ngano katong maong bata, ha? Buhong man to. Ha? Mao pagudog, mayo pagudog performance sa klase. So sabaw, nagito siya gihambin nga kana bang mental problem mga ka-vibes. Unya, exposed niya ng mga online games nga violente. So, nagpatong-patong ba ang mga factors nga nung nahitabo to mga ka-vibes nga mikalas in taon og duha nga diha kita maguwang pa niya grade 10 iyang gipusil. Human nga wa niya maigo ang ilang maestro. Unya aduna pay ubay-ubay nga mga nangaangol mga ka-vibes nga wa pa takay pa og unsa nay development ron ha. Kana na ang matod pa ni ka-vibes Jewel Tabs, kaning mga trumpet sir pagka dakong ipokrito ang paborito nilang linya na unsa naman kadaghan na ba ang patay ron, whereas kadtong presidente pa ang ilang idol mo pakpak pa apil ang dunggan. Mo pakpak apil pa ang dunggan every time na ay mamatay with angry emoji gikan ni ka-vibes Jewel Tabs. You know, objectively saying at it ka-vibes Jewel, mapitaw na makaingon ta nga some sort of a double standard ba. Kay lagi mapitang niingon ko nga what has happened yesterday was a combination of both what the Duterte administration has done for this country. And because of that, the current administration cannot also kanang wash their hands on this. Kay bao naman sila nga mao tong itabua. Nganong di man nila higpitan ang school security.

Ha? Nganong di Manila ipatuman gyud ang campus safety? Ha? Nga kay bawo naman sila nga mo na tendency nganong dili man nga istriktuhon ang pag-inspeksyon sa mga bata sa di pa musod ang musod sa eskwelahan. Bahala nagbalangay gud. Kay ngano mga ka-vibes? Ha? Labi na Ateneo, I don't think so. Nga di sila ka-afford magkuha ang dagang gwardya. Dapat yung tanaw ang ginang mga backpack, bisang pag magsakay o kasagaran, doon naman ay karpas. Kay mga mga tubig-tubigan, good nila pa. Astang sakyanan nga isood sa campus, inspeksyonon, gina. There should be no room for laxity. Ha? Kinahanglan gyud na ihigpit ang seguridad. Kasimba kog mausban pa ni mga ka-vibes. Mayingon lagi ko, badaot ko ng bad records Pilipinas ni... Kana na abang... sabot mo sa punto, badaot ang bad records Pilipinas. bad record na daot pag yun. Bitaw. It will not speak well for the Filipino people. And, of course, ang atong gobyerno, nastablisar na gotong nahitabo sa Tacloban City. Nga matod pa, usasa na ka pa samot niya to kay ang bata exposed sa online gaming. Ha? Una, gituhuan nga na-influensyahan to siya ag usa ka extremist group. Ha? Kanang gitawag og nihilistic violent extremist group nga 764. Nga kon inyong subayon, doon na sa mga dugtong nga mga school shooting dito sa gawa sa nasod. Ha? Nga matod pa, doon na sila handler nga mugalgal niya ba? Niya mo challenge niya nga muhimo og violente nga binatan mo ito yung nahitabo dito sa Tacloban City. And with that as the reference, unta ang gobyerno mahimo dayon sa gitawag na ito o target hardening? Ha? Nga, kanabang protehian nyo ng atong mga school children kasi mbako lagi. Kung mausban pa ni madaot yung bad records Pilipinas ka-vibes. Kaibaw ko nga, kanana ang that's redundant. But just to illustrate a point ba? Ha? Naanawana, namansaha naman ang imahe sa Pilipinas. Kay laliman ka, wapay doha kabuhan na usban. Mayon gani ko, sayop ng ubang report ka, barely 2 months ko, no? Wapay man taong kaabot o doha kabuhan, oy. more than a month would be safe. Anyway, mga ka-vibes, so, nanginauta nga, di nagiging mausban. Ha? Kay laliman lagi kag live stream pa rin. Ang angko pang awag sa mga netizen, labi ng mga naminoron, please stop spreading that video. Be responsible. Ako na, subo po ko, kay doon na po yung mga kaubanas buhat nga, ambot lang po ka. Ang gusto, ang tumungog tuyo rapod. Engagement, yung social media, arong yung tanaw. Ayaw tao, no? Because you are adding insult to injury. Ha? Ha? Kanana abang, ang uban pag yun, gipos paging naong spata. Ha? Biyon sa may nakuha ninyo. Mutana ko. You are just adding trauma. Ha? Inyo lang ipasamot ba ang sitwasyon? Ah, nagkakaan pa yung mga komentaryo nga, di gin pa ego o dahil bisag bright, ha? Ha? Of course, it should be a combination of several factors. Bisang pag-unsa naka-bright imong anak, but imo ginang matag karunog unya paluapon, imo ginang susihon kung what is happening to him or her. As a parent, dilita ang ngayon magkuwang ni ana. Labi na katong mga maayog kabutang. Nga nila pa di mga budlay pagpangita o unsay dadun sa talad kananan matag-adlaw. Because tanawan ni naitabo. Litos, sambuang ka. Mayog kahimtang, mayog performance sa klase, bright mata. Pero unsay naitabo.
Ha? Nisuod kagahapon pasado alas 7. Ha? Uya nagdag armas ng musil. O nang iposil iyang usas mga maestro wa maigo. Moto ni saka og fourth floor mga kabibes. Ha? Adito na iyang gipamusil ang ubang mga estudyante niya ang napuruhan gid katong grade 10 nga perting bright lagi pa. Mas bright pa gud niya. So nga kung theory lagi nga basig do na to sila ha? Kana naabang atraso na daan ba? Na biktima bas bullying? Wata kay ba? Okay? Kanchawana ba? Ah, mas bright mo kunin mo. Ikaw, layo naman ka. Inana, bitaw. Dagang kay posibilidad. Ha? Unang human niya ito, gipusil niya grade 10 nga, namatay diha-diha. Namusil pag yun sa abang mga ha? Estudyante nga naa sa maong floor, mga kabayb, sa fourth floor. Human niya ito. Samtang iyang gilibstein, ninaog di third floor, dito na niya giunay iyang kagalingon. Nagpusil sa iyang kagalingon niya, milayat sa third floor sa maong Ateneo de Manila, or rather Ateneo de Zamboanga University, mga kabibes. So hinaot, mga kabibes, agig pagtibawas ni ini kay ni kalas 8 sumuship kong layang isyo, hinaot nga ang gobyerno muhimog tukmang lakang ni ini. Ang DepEd, most especially, should step up. Ah? Ang kalihim sa Departamento sa Edukasyon, down the line, to the last school in the Philippines, whether private or public, kay doha naman ni kahitabo. Ang dito sa Zamboanga, public man to. Ang gahapon, private. Hinaot. Kamuhimo na ugtukmang lakang ang DepEd kalabot ini og ang kinatibuk ang gobyerno. Ingon man ang mga nagkadaiyang eskwelahan sa tibuok Pilipinas, mga kababs. Otherwise, ah, kita ragyod gihapon ng mga Pilipinhon, ilabi na ang naas gobyerno. Ha? Ang angayan basulon o mausban pa ning maong panghitabo sa mass shooting sa mga eskwelahan sa Pilipinas, mga kabayos. Subo kayong palundungon taon. Atong iampo ang katong mga biktima. Ha? O niya kita manghinaot nga ang gobyerno muhimo na gyod o konkreto nga mga lakang nga dili na mausban pa ang maong dugoong panghitabo diha sa atong mga school campus, mga kabibes. Mga kabibes, alas 8 hingpit naman, mupos lang ko niya humaniini ato nang isgutan ang kining gikatakta unta nga biyahe sa Japan ni Vice President Sara Duterte o guban pang mga isyo. Palihog, standby.